0: SFM Bukid Noon, Serbisyong Katropa Caravan at Barangay Managog, Cover Court, Malaybalay City was indeed successful. Daghan kayong salamat sa mga nagpaluyo ug nahimong instrumento na nagmalampuson ang maong tinuig na programa alang sa katawhan. City Government of Malaybalay, headed by Mayor Warren Pabilyaran, City Councilor Jason Chad Ayala, Councilor Cromwell Kirill Dinlayan, Councilor Dindo Dinlayan, Board Member 2nd District Bobby J. Dinlayan, Board Member 2nd District Kuya Marlon Dinlayan, 403rd Infantry Peacemaker Brigade, Philippine Army 8th Infantry Dependent Battalion, Philippine Army, Malaybalay, Greek Brotherhood Alliance, ug mga miyembro nga fraternities, PSA Bukidnon, Attorney Rafi Roncales, Nature Spring, DESDA, Malaybalay, Malaybalay Massage Therapist Association, COMELEC, SSS, PhilHealth, El Elyon, Shell Mobility Station, Mr. Arnel Bakong, La Agnibisor, Poisol, City Health Office, Malaybalay, Dental Department, DA Malaybalay, Barangay Managok, Maiko Armisin of May Photography, and Yes to Health Naturopathic Clinic with Dr. CJ Negruda. Kami ang tibuok puwersa sa 101.7 XFM Bukidnon, kanunaing mapasalamaton kaninyong tanan, mga katropa. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon, DXRA 101.7 XFM.
1: Kininga programa atod kaninyo ni kagawad Artemio Goye sa Barangay San Jose, Balay-Balay City, Bukidnon.
2: Bullseye, kauban si Katropang Prince Obra. Bullseye.
3: Balik tabay sa atong panagmanuban sa programang Bullseye. Samtang ang oras sa XFM Bukidnon, mga katropa, ha? 4 minutos ang milabay sa alas 8 antak na sa kamuntagon. Oras sa tunka na ito, mga katropa, sa nagunang epektibo mga herbal sa Yes to Health. Sana ni Ana, mga katropa, ang atong Vision X Plus Capsule. Doon na ba kay problema sa imong mga mata, mga katropa? Ayaw ka problema, Ana? Labi na sa ato mga kaigsunan, doon ay problema sa mata. Kinahanglan ng nimo, mga katropa, apag tumar a Vision X Plus Capsule, mga katropa. Very good morning ni Aurea Libanda. Libanda Paez, good morning na mo Mama Aurea Libanda Paez. Trisha niya at Vigulay, mga katropa. May buntag, katropang Prince, good morning na mo katropa.

Mangga buntag sa tuma kay sure maka live streamer ha. Samtang mga katropa din hita, sa atong mga hisgutanan mga katropa. May kalambigitan lagi ining Soberanyas Pilipinas ang nakataya, matod pa ni Senador Bato de la Rosa. Nagayo sa tabang Senado. Agatong milabayng adlaw, adlaw nga Lunes good food mga katropa, maupoy pag-gingo na to sa pag-butos plenaryo. Mahitungod mga katropa sa isyo ni VP Sara mga katropa, labi na sila lambigit mga katropa sa Articles of Impeachment. Diin, gigukod po mga katropa si Senator Bato de la Rosa. Gato mga katropa sa Senado. Kay matun pa, doon na daw kunoy warrant of arrest sa International Criminal Court. Mao na'y rason, nga doon na ang NBI sa Senado.

0: Ang problema diha, nga nung nakabalo man sila nga naa mga tropa, Senator Bato de la Rosa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Mara na'y atong pangutana mga katropa, nga nung unsa man expected bagyo nila daan mga katropa nga mutunga si Senator Bato de la Rosa. Atol sa Senate, mga katropa nga pag-gingo na to, pagpili. Oh, pagpili nga to mga katropa sa bagong Senate President sa Senado. Expected ba nila mga katropa si Senator Bato de la Rosa nga muadto dito? Oh, ngano nakabot man dito ang NBI mga katropa? Oh, ngano naaman po dito si Rilianis? Daghan kay mga netizen mga katropa moingon nga kunsa din si Rilianis di ay? Arresting officer din si Rilianis? Oh, ngano muadto man siya nito? Although bisan siya mga katropa ang una-una yung naka-reklamo sa ICC, batok sa war on drugs si President Rodrigo Duterte. Pero doon naman to interest mga katropa, labi na sa political interest. Now, doon na po'y lima ka mga giingontang kauban mga katropa sa Senado ang nag-follow resolution. Ganing lima ka senador mga katropa, resolution to urging De La Rosa to surrender. Mas mga kong anak na ingon, nganong gigukod ba nila si Senador Bato de? Mutan na siya. Ay maatubang rago niya na kanong na Senator Bato de sa kwan, sibihanan. Sa naglingkod sa mga katropa sa bangko. Kapangutan na itong kong anak. Now, kinsa man ang lima ka senador nag-file og resolution urging Bato de La Rosa to surrender. Unang-una mga katropa, kini si Bam Aquino. Si Risa Hontiveros. Si Pamphilo Lacson. Francis Pangilinan o si Vic Soto III. Or Vicente Soto de Sore. Vicente Soto III. Mauni ang nangusog mga katropa nga nag-file og resolution urging De La Rosa to surrender. Eh, wala daw kunoy kagahom ang Senate mga katropa to protect Bato De La Rosa. Ang pangutana diya karon kung nisunod ba mga katropa sa gingon atong proseso, ilabi na mga katropa sa ato ang konstitusyon, doon na ba'y kagahom mga katropa ang ICC to? Giningingon na ito pagdakop diritsyo ni Bato de la Rosa. Pero before ana, ato siya paminaon ba'y ang gingon tang statement ni Senator Bato de la Rosa. Kauban ang pipila ka mga senador mga katropa, labi na Senador Ruben Padilla. Sa kining giingon niya paggukod mga katropa sa NBI nga ito siya. Ato ni paminaon.
2: Ating bayani ngayon.
3: Arestuhin ako. May warrant of arrest daw si Trillanes na hawak. Hindi naman siya ICC, hindi siya TCTC. Pero siya may hawak. Pero ayaw niya ipakita sa tao dahil somewhat spurious yung kanyang warrant of arrest. Wala'y klaro, hindi klaro. Hindi klaro yung kanyang warrant. Wala dawng case number. Meron doon is kwan lang yung situation number lang. So malabo ito maging warrant of arrest. Kaya pinipilit niya na secret daw. Kasi gusto nila kung pilit na akong dadalhin sa dahil. Surrender doon. So sana, suportahan ninyo ako mga kaibigan, suportahan nyo kami. I am doing this not for myself, but for the sake of our country. Pilipinas nang nakataya dito, soberenya ng Pilipinas ang nakataya dito, kinabukasan ng ating bansa. Sana suportahan ninyo kami sa aming pagkikibaka dito dahil hindi po ito biro. Kami po ay ako'y naging chip in lang para magtrabaho. Tapos ganun na lang gagawin nila. Kahit na wala pang klarong warrant of arrest, dinideny ng DOJ na walang arrest warrant ng mga ICC na nakarating sa kanila. Ngayon, itong isang private individual na si Trillanes, pero siyang hawak-hawak. How come? Ano ba itong privatized na itong trabaho ng ICC? Tapos ayaw nila ilahan. Secret ko no. Malaking kahibangan ito mga kaibigan, mga kababayan. As I have said, haharapin ko yan kung idaan lang nila sa proseso. Kung merong totoong warrant of arrest, dalhin nila sa local court, ayusin nila. Then, usapan natin at haharapin namin yan. Hindi yung dala ka ng papel na hindi klaro. Most likely spurious na warrant of arrest dalgalan Trillanes kasi gusto niya madala ako doon sa Daheg por rendisyon. Sino si Trillanes? Hindi siya Interpol, hindi siya ICC, hindi siya PCTC, private individual. Pero siya may hawak ng warrant of arrest na gusto i-implementar kasama ang mga NBI. So, ano, ganito na bang ating gobyerno, mga kaibigan, mga kababayan? Napakasama po sa nangyari. Ako'y binoto ng 20 million na Pilipino para magtrabaho. Ngayon, pinipigilan lang akong pumasok sa Senado dahil ayaw nila na maagaw namin ang liderato ng Senado. Pero hindi sila naging successful sa pagharang sa akin dahil nakapasok ako talaga. Nagipagbunuan ako sa kanila. Makita niyo sa video. Nagipaghabulan ako sa kanila dahil gusto ko talaga pumasok dito. Naharang nila ako para hindi abot ng 13 yung boto namin. Wala kami majority para tuloy pa rin yung state of affairs ng ating bansa. Walang mangyayari sa problema sa korupsyon. Ngayon, na kami na ang may hawak ng majority sa Senado. Asahan po ninyo, mga kababayan, everything will fall into its right places. Hindi naman tayo natin dito na may personal, pero trabaho lang ito. Trabahuin natin. So yun lang sana. Sana masuportahan nyo kami dito dahil ibang usapan na ito. Sobra na. Sobra na, mga kaibigan. Hindi na ito tama. Sana makakuha kami ng suporta galing sa inyo. Ako'y nakikiusap sa inyo, mga kaibigan, mga kababayan. If you love your country, you love the Philippines, please help us preserve the sovereignty of this country. At ang Senado na isang institusyon na nirespeto, na sa ngayon ay binabaliwala na nila, talagang hindi na sila nirespeto ng Senado. Wala. Kawawa ang bansang Pilipinas. Matanda naman ako. Okay na ako. Pero kawawa yung ating mga anak, mga apo natin. Magkakaroon na ganito klaseng bansa. Magtutulungan po tayo, mga kababayan. Ako'y umapila sa inyo. Sana magtulungan tayo. Suportahan niyo kami dito sa aming magkikibaka. It's not all about me. Hindi lang ito kay Bato. Kundi para sa lahat ng Pilipino na ito. Hindi gustong yurakan yung ating soberenya. Kawawa ang Pilipinas. So yun lang po. Salamat. Salamat sa pagkikinig sa akin. Ha? Thank you very much.
1: Maraming salamat sa Senator Bato.
4: Bullseye!
1: Ang ating bayani sa mga...
4: Bullseye!
0: So mga ito, mga katrupang, ang statement ni Senator Bato de la Rosa. Ang iyang punto ini, mga katrupang, isikutanan. May kalambigitan, mga katrupa, sa dagan karon sa netabo sa Senado. Then, ang una niyang gingon, mga katrupa, nga daw muragwa na respeto, mga katrupa, ang... Labi na, mga katrupa, ang baga implementing o kinsa pa, mga katrupa, o NBI nga to sa Senado. Labi na, mga katrupa, sa gisgutan, mga katrupa, nga Kines Trillanes, private entity man siya, unsa man eh. Ang ICC di ay in connect na, mga katrupa, sa nga to sa private, matod pa ni Senator Bato de la Rosa. O niya, usap pa, mga katrupa, nga nung pangusigan magyun nila, kay para nila, ilang yung harangon si Senador Bato de la Rosa para nga di yun maabot og 13 ang boto para dili majority nga to Senado. Oy, gusto yun nila sudlon apil ang Senado, mga katrupa. Ila na gani ang lower house. Dito pa mo apil, mga katrupa, sa higher house. Agoy. So, sa ato pa, klaro na kayong dagan ani, mga katrupa. Pangusigan yun nilang maayo ang dagan sa pag-impe si VP Sara. Mabitaw na, hindi yun nila gusto makapil si Senator Bato de la Rosa dito. Mabuling lima ka mga senador nga nag-file, mga katrupa, o ingon ta urgent, ha? Siunan ka ni, mga katrupa, urgent. O, urgent resolution para pag-surrender ni Senator Bato de la Rosa para mapiangan, mga katrupa, ang Senado sa umaabot, mga katrupa, ng impeachment trial ni VP Sara.
4: Bullseye!
0: Mabuling ilang punto. Gusto nilang piangan ang Senado, mga katrupa, para i-convict yung mga katrupa as BP Sara. Kay luto naman yung daan, mga katrupa, ng impeachment trial or impeachment complaint batok ang BP Sara. Nga naman, hadlock na sila. Sa dagat, mga katrupa, bisang kung saan pwede naman na mo-resign si BP Sara. Umuingon ta, mga katrupa, mo-resign siya as Vice President, na naunta, di ba na sila muhilom? Siyang ingon nila impeachment complaint kung mo-resign. Yun in case lang, pero mga katrupa, itang mga Pilipino, mag-urge sa mga katrupa nga mubarog ta sa atong saktong baruganan para paglanta og yun sa itinood, mga katrupa, ang vlogan sa nasud karong panahon na. Mabitaw ning, ang pangutana niya, mga katrupa, pwede ba? No, pwede ba, mga katrupa, nga diritso dakpon si Bato, bisan wala pa ang, wala na ang Pilipinas sa ICC. Matod pa, mga katrupas, atong pagtuki-tuki, dili automatic na pwede diritso dakpon si Bato base lang sa ICC warrant. Bisan pa man kung tinuod nga giisyu ang ICC warrant, kini tungod sa managdaghang legal nga proseso sa Pilipinas ang international law. Sa ato pa, doon naman tayo ligong balaod sa atong nasod Pilipinas, di man na pwede, mga katrupa, supakon, mga katrupa, nila nga daw iparihan o sab nila sa pagdakop nila ni President Rodrigo Roa Duterte. Daw mura nagkikidnap, mga katrupa, nga ito gidala sa walay saktong proseso. Mamitaw ni ingon Senator Bato de la Rosa na andam siyang muatubang sa kaso sa ICC kung ipaagi sa legal process o due process pinaagi pinasikad sa atong nasod nga balaod sa atong konstitusyon dinis sa atong nasod Pilipinas.
5: Bullseye, kauban si Katropang Prince Obra.
0: Walang tinuod. Sa may mismo niingon, andam siyang matubang basta kay ipaagi sa due process. Oy, mahalagi ipaagi due process, gigukod naman ganit mga dito mga katropa sinado. Maro mo na siya yun. Ipaagi og due process, aron mga katropa nga, nindot ang dagan. Labi na kung magisgot mga katrupa o pagkatubang sa kaso niya. O niya, ang pangutana niya, karong iagi ba nilang due process? Mga pisa ta, sa itong mga kaigsunan mga katrupa, doon ay problema sa inyuhang hyper acidity ba? Yun mga katrupa, kung niya, ang kinibitaw, dili na regular ang pagkawas sa itong hugaw? Habi ang kumpiyansa na mga katrupa kay matod pa sa mga eksperto. Ang inom dahil sa kulong kanser, kanang di na regular ang pagkawas sa hukaw, mas may pag-inuman ta na kape nga Santon Plus Coffee Mix. Igo lang kang nangape na nambal pa ka. Itong paminon, ang nakasuway og Santon Plus Coffee Mix.
5: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Diggs. Nagana kayo ko na tiliwan na kape. Na 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isa rin yun na kape akong ganahan na nauyunan yun ako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto ra ang takis, sakto ang kaisog, mafilipin mo ang kalami o ang aroma sa kape. Kung ang soya, perfect kayo. Di yun ako, ibaylo ang Santo Plus Coffee Mix sa uban niya kape. Suloy yun ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Santo Plus Coffee Mix.
5: Santo Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santo Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Maltar. 3 years na ko nagundang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients. Dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako dyan, isang ka-tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kayo ng Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko anong kayo feeling na ko alerto kayo akong lawas o pangunauna. Kini ang sikreto ng mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
9: Yes, to help!
5: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM.
9: Ora, Kapitan! Unsay kalahian sa una ug karon?
10: Ingon ani ni siya, Kapitan. Sa una, ulaton sa mulingin ang buwan bago magpakasal.
9: Karon di ay.
10: Karon, Kapitan, huwaton sa mudako ang tiyan bago magpakasal. Exciting!
11: Exciting!
12: Girl, naunsa naman ka, oy? Wala naman ka kwak-kwak sa imong buhok.
13: Hi, mao nila ay karon.
12: Gusto ko magpasalon pero shoot man sa budget, oy?
13: Sis,
12: dili na problema, oy. Tanawa galit ko. Di ba, buha pa kayo kung buhok?
13: Lucky, tama na ko sa ibog, ani. Wapa kaayo ka sa imong buhok.
12: Girl, marato na kaayo ni oy. Tara! Kuyog dahil sa RK Beauty Salon sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
13: Mo ba? Pwede na dahil kong magpaayos sa buhok na barato ra?
12: Yes, girl, oy! Barato ra sa RK Beauty Salon. Unya, masatisfy pa dyan ka. Kaya maayo kayo sila mong servisyo. Available sa RK Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hairy band, color, treatment, Brazilian, o daghan pa. Plus, pwede pa dyan ka magpa-foot spa, pedicure, o manicure while nagpagwapa ka sa imong buhok. Ayaw pa ulahi, isitaha ang RT Beauty Salon na himutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
14: Zaton Plus Gold User, atong paminawon.
15: Juliet Arroyo Bailon, dire San Miguel.
16: Kung inong na ako, tulog ka pa.
15: Kaya panakit mo itong ako.
16: Juliet, oh, hindi ko ka. Ano? Mm-hmm. Ang edad na ako, kung ako nakabatoy ka. San itong plus gold, di tagaan ko, tulog ka pa. Panakit ka niyo, marag nag-usos di sa akong tiis, dire.
14: Zaton Plus Gold. Adunay malungday leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mo paon, parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
17: Laging napapaaray sa sakit na katawan?
18: Zaton Plus Herbal Oil. Garantisado.
17: Maaasahan
18: sa sakit na katawan.
17: Kaya, para sa mag-inamang pakiramdam,
18: mag-Zaton Plus
17: Herbal Oil.
18: Ang pamahid na all-in-one
17: sa presyong magaan.
18: Zaton Plus Herbal Oil.
14: Zaton Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
19: Lamig na kong upan sa nang kopi, kantong kopi mix kay sa una mga kopi. Abdo sa kong tiyan, ilon na kuha ko na. Ayaw kayo ba? Kaya na ganing buntag, kantong pagkati mo. Buntag na po, walay. Halang mo, patukuto. Salamat ganit ko na nakadungo ko ni si Dr. Sa history. Na, kung ano, dako kay katabang sa kuha. John Bilano iba, sa puro, banana, magkilam.
14: Zaton Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, hangita ka o healthy na kape. Kape na di makanerbyo, sumod kay natural ang sulod. Zaton Plus Coffee Mix. Ang kape na adunay mangosteen, kamunggay, oat soybeans. Zaton Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
20: Merienda time na!
21: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato. Dian Bake Shop. Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients. Alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandesal nga pares. Una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available ang tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab silay branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
22: Punta kayo na niya at karoon din sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon na niya na biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. No, unsa may mga kasturya sa nga kagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
2: Gwapo. Oh. Sinaon-taon tingga sa bunga.
22: Ya, yeah. Unsa may mga kasturya sa uban nga wapag kagamit?
2: Kung mga silingan ko din nga gamit ng foliar. Huwag gamit ka mo Crop Gold.
22: Kaya nakan nga salamat.
11: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
22: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may imong maistorya na bahin nga sa imong harvest?
2: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungkol sa Crop Gold.
22: Kaya upan pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
2: Gold? Gapong turog, gapong pamunga tungkol sa Crop Gold.
0: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
20: Kung maminaw ka sa XFM.
23: Hoy, Mr. Driver. Ang mata sa kalsada, dili sa paa. Exciting!

0: Mga katupa, exciting!
1: This program is brought to you by Honorable Cromwell Kirill Dinlayan, City Councilor, Malay Balay City, Bukidnon.
2: Busay, kauban si Katropang Prince Obra. Busay!
3: Balik tabay sa itong pinagbanuban sa programang Bullseye. Samtang ang oras sa XFM Bukidnon, mga katrupa, 28 minutos. Agam milabay sa alas 8 antak na sa kabuntagon, mga katrupa. Samtang, mga katrupa, padayon gapon ato ang sertuin alod, mga katrupa, sa ato mga kaigsunan. Ganaminaw karun diya sa inyong mga tagsa-tagsa, kanimutangan sa inyong mga kabalayan, sa inyong mga establishmento, unsa pa. Nga mga lugar, mga katrupa, nga asa mo na minaw, pwede yun mo makadaog, mga katrupa, 50 pesos nga load. Pinaagi sa atong share to win a load, mga katrupa. Unsa may mechanics, anak katrupang Prince. Ang ato ang mechanics, ani, banga katrupa, sa share to win a load, kinahanglan na nga nakapublic ang imong account. Nakashare ka sa programa Bullseye. Ani, nakafollow ka sa 101.7 XFM Bukidnon. Doon nakashare badge. Kaya pwede yun, mga katrupa, kayo ka makadaog o 50 pesos nga load. Ano, sponsored by Kagawad Artemio Goulier, mga katrupa, sa Sudets, Malaybalay. Sabi na diya, particularmente, diya sa may San Jose. Punta, di mo diya wadang atong buta, maptikong Kagawad. Sabi na sa One on Call, mga katrupa, dredso ang servisyo Kagawad Artemio Goulier. Good morning, diyan mo, Wad. Ato, saning liliyo na tumakalip streamer. Katropa Anita Valderosa Parihumig, hometown ni Senator Bato sa Antequera, Bohol. Ah, okay ba, ma'am? Taga diha po din na Senator Bato de la Rosa. Nga, salamat, ma'am Anita Valderosa Pam from Canada. Vamos, si Pina Tinambunan, magandang umaga, Katropa ang Prince sa Bullseye XFM. Happy Wednesday, shout out lang dito sa Aglayan, Salay at Kambusing Ben. At dyan, salamat, God bless from Tinambunan family, Bugkaon, Lantapan. Hey, good morning. Sa ito mga kaigsunan diyas, may Bugkaon, Lantapan, Bukidnon. Labi na mga katrupa ni Ma'am Josepina Tinambunan. Good morning din mo, Ma'am Josepina. Siyamtang padayunta. Dineta mga katrupa sa ato ang giingontang hisgutanan, may kalambigitan ni Senator Bato de la Rosa. Na kanina lagi sa statement ni Senator Bato de la Rosa, nakaingon siya mga katrupa nga gihugtan yun ug maayo nga dili siya makaapil mga katrupa nga to Senate. Labi na sa pagpili mga katrupa o bagong Senate President. Labi na nga gusto yun nila nga di sila maabot og 3C mga katrupa suporta kay majority. Nga to mga katrupa sa Senate kung kinsa ang maglingkod mga katrupa sa bagong pagpili mga katrupa sa ginaingon na tong Senate President. Lawang isyo ini manggod ang pagdakop ni Senator Bato de la Rosa sa ICC. Now, doon ay reaksyon usap mga katrupa si Amy Marcos. Ato ning i-play mga katrupa ang senator, ang reaksyon ni Senator Amy Marcos. Labi na mga katrupa siya giingon na tong pagdakop lagi or nahitabo mga katrupa nga daw nahimo ng checkpoint mga katrupa dito sa Senado. Labi na mga katrupa sa pagpangusog nila ni pagdakop ni Senador Bato de la Rosa nga matod pa ni Amy Marcos, pangbabastos na daw ko, no? Pangbabastos na daw ang gihimong lakang mga katrupa sa National Bureau of Investigation na gusto nilang dakpon mga katrupa sa Bato de la Rosa. Samtang kini padulong mga katrupa sa Senado, dahil naglumbaan na ipasilag panagan kung tanawon pagkain mo mga katrupa doon ni Samad Senator Bato de la Rosa. So doon ay reaksyon mga katrupa si Senator Amy Marcos. Okay, sige. O niya lang mga katrupa, kayo doon na sa tayo pasunlon sa nato ang report mga katrupa, labi na si Gawa, sige lang, kayo padayo lang tani. Kining truck nga nawadan o truck nga nawadan o break, may tumbling, duha kasakinan na damay, uy! Ato ni Siron Mayor, nahitabo ni mga katrupa dito mga katrupa sa kining gikaingontang unsa ba tawag ng pikas dalan, gani, kalimot mga wana. Diverson Road, maman siguro ni nahitabo. Manay gingon mga katropa, mas maayo lagi mag-amping-amping ta mga katropa. Samas akong gingon kanunay, nga kining ato makaigsuna mga driver sa kanan. Mga drivers, mga dagkong sa kanan, tin-wheelers. Mga gingon na to mga katropa nga. Mga nasakay mga dagkong truck. Dapat yun, i-check yun kanunay ang brake mga katropa. I-check ang brake. I-check ang hangin. I-check mga katropa ang gingon na tong brake fluid. Bisa pag unsa pa ka naghangin, yawa na kay brake fluid, di yun na mupilit imong brake. O, oh, niya ato ni Sir, kung unsa ba eh. Ha?
4: I-check pa ang brake, basi nabilin.
3: Ang brake. Pinawa! Lahit ba ito yung mga katropa kay engineer? Katingon nga, blek, blek, wala yung mamblep. Pinawa! Samtang ato na Sharon, ang balita gikan sa gawas, kinanukan ng mga katropa si katropa Jonathan Lizuriano sa Malaybalay City Police Station, may kalambigitan sa truck na wadan o brake, may tumbling, duha ka sa kinan na damay, ang kumpletong detalye. Katropa Jonathan! Live report!
5: Yes, katropang Prince, live karandere sa PNP Malaybalay, kikidiin kagahapog adlawa o siya ka may tumbling nga truck o manawat at o brake samtang nagdagan. Gikan sa bypass road na Pulog de City, Barangay Kasisang, Malaybalay City. Pasado, alas 12 siya udto, Mayo 12, katropaga, Prince. Ang naisgutad nga truck o sa 14-wheeler ni, nga kargado oil sa lubi. Nagikan na sa Medina o paingon unta dito sa lungsod sa Maramag. Katropaga, Prince. Initial nga report, nagsubay sa bypass road ang nasigutan nga truck o naglugsong sa dalan. Apan, ngayong nawatan o break o namatod pa, wa misunod ang kambiyada. Kambiada katropang Prince rasod nga milahos kini usa na sigutan nga lugar na hitabuan na ibabaw sa rehab o gatumba o nabanggaan pa niini ang duha ka sakyanan o maayong pagadamyo sa katropang Prince di kataho nga luwas sa usab ang driver o helper sa mga truck o wala laing kinabuhi nga nakalas sa mga insidente. So kagahapon katropang Prince ang driver sa truck o katong driver po sa mga sakyanan nga nalambigi sa lisensya nianhe diri sa kapulisan katropa ga Prince.
3: Agoy. Una kun tanaw nimo katropa Jonathan, grabe gyud no ka pag hanger katropa Jonathan sa sakyanan.
5: Yes katropa Prince, gani gahapon pag tanaw gyud nako katropa Prince, abot kina ko sa area kay ungkoy. Murag patay gyud siguro mga sakay ani kay imagine nimo.
3: Grabe man gyud.
5: Katong gihangiran katropa Prince, dili to dito lang sa tumba.
3: Oh.
5: Gikan sa babaw pa atong kabantay wa atong picture dia sa ito mga sakyanan.
3: Oo.
5: Diagikan katropang Prince, natrapo na siya. Natumba na siya. Natumba na ang maong truck katropang Prince. Hantod nga, ning dagayde lang siya, padulong hantod na hagbong anang pangpang, nadaruhan sa ubus na, o ganang truck katropang Prince, tindog na.
3: Kusukusog, ipanagan ni truck katropang katropang Prince.
5: Okay, gikan na siya sa dalawangan katropang Prince, ya, bypass road siya ni Agi, o ni, na diskem sa Sanusi man tanang dalan na mugawas.
3: Oh, Sanusi.
5: Kambiya pag lugsong niya katropang Prince, wa naman misulod iyang kambiya niya na wat anog break. So na may padulong ang kuan katropang Prince ang gisdiha na padulong ang dalan. Pero tan padulong sa rehab.
3: Oh, tama. Oh, kanang pa palugsong na.
5: So daghan na tong kanal delikado to katropang Prince kung wala po na trapo dito. Sigurado ko dito na po atong ubos nga mga balay
3: katropang Prince. Tama.
5: Ito nakampan sa una.
3: Oh, katunay mga balay dito. Katunay mga balay dito matoy delikado na sad. Grabe diskusyonan kay nadapita di ba?
5: Oh, kusog-kusog gusto tong dagana katropang Prince kay dagkam to tong lalom-lalom nga kanal sa pikas nga nawa jud hangbong dito ana control ba?
3: Oo.
5: Na katong karon tunguna, tungura katong napag dito tong kanang kapihan dito kanang naikapihan diha.
3: Katropang
5: Prince. Oh, naikapi diha. Naguba gihapon ang mga glass sa katropang Prince. Yeah. Impact atong sakyanan nila nga parking.
3: Oh, kay namo ato naigo murag na naligsan niya. May gani kay wa nila house katropang Jonathan ba dito?
5: Ni yes, katropang Prince. Kaloy an po sigino katropang Prince. Say ngato kadako nga disgrasya wa gi kinabuhi pa nakala.
3: Unya oh,
5: yeah. ang driver sa o helper sa truck katropang Prince. Oh. Naman gidala sa ospital.
3: Wala ra
5: gidala sa ospital katropang Prince.
3: May gani kay wala nahulog bay.
5: Og delikado tog nahulog katropang Prince.
3: Okay, kun tanaw nimo kay ang katong babaw ato katong ayahan portahan og naabli ba nahulog dito. Okay, medyo layo-layo ba gani?
5: Layo gani katropang Prince niya. Grabe laging palimad-on lagi pag mga gahom ba. Ana kay gingnan nato tong helper gahapon nga grabe yung gahom ba. Martes kalawon ning gana gyud ug dagod ba kay Martes.
3: Oh, tama, Martes man day.
5: Oh, Martes kagahapon, ningana agud-agud sa katropang Prince.
3: Nga, unsa maingon nila?
5: Nagkatawara ang katropang Prince ang helper.
3: Oh, nga, kung tanaon. Okay, go ahead.
5: Nga, katong uwil katropang Prince, di mo ito, puslan kay, ikon pa man po ito,
3: i-proseso
5: pa sa Maramag.
3: Oh, i-refine pa.
5: Oh, sa Maramag pa ito, i-proseso pa ito katropang Prince, maging bahuay.
3: Bahuay ito.
5: Kamulo, pagpaabot sa mga, sa fire truck, mag-spray katropang Prince, na yung mga sakyanan, motor nga nagagi, sakyanan, pag-abot sa ubos ng tamling, oy.
3: Now, kay pwede ba ligyasa?
5: Piting ligyasa, katropang Prince.
3: Na, so pwede ba din naghanaan ni nga damay niya? Pwede ba din mga motor ini nga tumbling, katropang Jonathan? Wa pa'y sure ato nga pangos pa to sila?
5: Tagapon, ang taga si DRM Otro, pagtawag yung disgrasya, pag-iug-uki lang, nakikita sa itong live, niya ito lang sa katropang Prince, si tanaw lang sibling, nga wala yung mga damyos. Dali kay, dali ka katoo nga wala yung damyos sa katropang Prince yung mga sakay. Imagino ni mo ang truck naghangad na
3: gud. Naghangad gani.
5: Naghangad, nahagbong. Niya ang tikas ligid, katropang Prince, ang upat ka ligid, natang-tang to.
3: Ah, okay.
5: Natang, 14-wheeler mo to sa katropang Prince. 14-wheeler mo to.
3: Yes.
5: Ang kung gika nga sa tubangan mag-ihap, ay katurusin nga ligid, katropang Prince.
3: Natang-tang. Oh.
5: Natang-tang, katropang Prince.
3: Oh, tama o, nalagyo. Kining dito na pisto mo eh, no?
5: Ang ligid po sa isa ka-service, ka nang itom, nadalag, apil eh.
3: Oh, kasa likod.
5: Nibutang. Oh, nalikod, nadala. Di, kato yung ligid din yan.
3: Ah, sa ubos yun?
5: Oh.
3: Ay, lang, nawala gini ay.
5: Nangawalang ligid, anak, katropang
3: Prince. Kung saan tagiyan ng itong masakyanan, tagiyan ng kafe?
5: Oh, sa kapihan, katropang pre.
3: Atay, pero tinakuha gasto ini, katropang Jonathan. Kumusta ba? Doon na ba? Sabot-sabot ini dito sa tagiyan sa masakyanan o driver ini sakyanan o tagiyan ng
5: kuha? Kini katropang, anak, sa katropang Prince, hindi rin magagahapon, nagtagbo man ang puno kapanig, katropang Prince.
3: Kini pulang sakyanan, katropang Jonathan, nagparking ba ni o nagdagan ni?
5: Kanang orange?
3: Oh, orange ba ni? Pula, orange. Kanang orange,
5: kanang orange katropang Prince. Diyan sa may rehab. Da may shop na patisda. Gitayor na diya katropang Prince. Niya gitis drive, brada.
3: Kana lagi sa ubos dapit na may sakyanan diya, mga sakyanan.
5: Oh, tayuhan. Gitis drive, brada katropang Prince. Naswirtihan pag yun.
3: Sos, Ginoo. Pero ito'y paita.
5: Gitis drive, brada. Nagitayor po ng sakyanan dito sa mga shop.
3: Goy. O niya, nagumba na ganoon.
5: Biga, ni, kay gamay-gamay rin sa orange ng sakyanan.
3: Ang itom yun, ang tingon pang tagiyan ni eh, may pagwa na kung ipaayo na. Nasamita na hinoon, katropang Jonathan, pwede paita. Anyway, so katropang Jonathan, go ahead.
5: So muna katropang Prince, yung loyan rapod yung taon, nga waar kay kinabuhi nga damyos, siya maong disgrasya, siya makingon na kita katropang Prince, ah, nagipatay ani, pero wala man dahi katropang Prince, at mga tropa karon. Oh, nga amping-amping kita mga suking tigaminaw, di ba yung matagpan nga buwan ang tag-break, so kinanglan mo na tropa, amping sa kadalanan nung mga drivers inom ta og Vision Express Oxygen capsule ang papatinaw sa atong pananaw gikan sa PNP Malaybalay katropang Jonathan Lee Sorianos programa Bullseye.
2: Live report. Bullseye.
3: Dagang salamat sa imong balita katropang Jonathan Lee Soriano. Nanukad gikan sa PNP Malaybalay. Sinisgutan mga katrupag car coalition or panagbangga mga katrupa sa kanan o disgrasya sa kanan mga katrupag ang gikargahan kinig oil mga katrupag adalon pa untas maramag kay dito ay proseso na day proseso oil dos maramag day nagikan kinis bidina mga katrupag nagkarga o tunulad ang oil pero bukata yun anay kung tanaw ni mo bukat ba kanang oil mga katrupa sinuod na mas bukat pa na siya tubig. Mao na mga katrupa nga berteng disgrasya na unya wagi malipay ato. Basta maingon ta disgrasya pero nakagrasya lang po. Manay gingon kung doon ay disgrasya, doon na po'y grasya. Bitaw, kung doon ay disgrasya, doon ay grasya. Ang grasya po, kaluoy po si Ginoo mga katrupa, waray kinabuhing nakalas ato nga mao panghitabo. Sa toon mga katrupa, manay gingon nga kining mga kaptangan. Usahay mga katrupa, kinikaptangan, mga kaptangan, labi na mga katrupa, singon na itabo, na maging disgrasya. Pero importante man lang diha mga katrupa, mas bililhon pang kinabuhi kaysa sa mga kaptangan o mga sakyanan na nalang bigit mga katrupa, singon na ang dagan. Manang mas maayong ato makaigsun ng mga driver, mananaw ko ato mga katrupa, murag butan siguro itong hangin. Nganuman, nganuwa man makasulog mga katrupa ang kambyada. Wala siguro kasulod ang kambiyada, mga katropa, kaya ning harus man, pero sa ingon anak, pwede man mo ikambya, matumbal lang nimong clutch, mga katropa. Posible ato, dibuto ang, kuhan siguro sa hangin ato may? Ang stakan sa hangin ba, dibuto? Pagbuto anak, bisang sahon mo nag-break, bisang sahon po nimo nag-kambya, di mo na matumbang kambya, kaya tinanggahi, ah! Apil ang break, nanggahi, mga katropa, mo ito hinungdan nga, disgrasya yun yung taon. Ini pahimangno lang yun kanunay sa ato mag-exuna mga driver sa kinan. Hanglan yun lagi mga katropas, matag kanunay, matag uras, matag pitiks minuto. Ato yung tanawon ka na mga katropa, kinengkiingon na ito nga ato mga sakinan. Para iwas mga katropas, disgrasya ang katalagman sa kadalanan mga katropa. Muna mag-amping ha, mag-amping mga katropa. Samtang oras, 6 PM, buginon, las 8:44 na sibuntan. Ato sa nangisigutan, kadyot, ginagmay. Ining odya, ito nang employee niya mga katropa ang giingon tayo statement ni Aimee Marcos. Dini sa atas panguntana mga katropa, pwede ba ang diretso dakpon si Bato bisan pag wala na ang Pilipinas sa ICC? Wala ginaigingon na ito mga katropa, doon ay managlahing proseso ang Pilipinas o international law mga katropa. Onya, si giingon ang Pilipinas is no longer member of ICC. Sa ito pang nas Pilipinas, di na kita membros ICC. May withdraw ang Pilipinas, may withdraw sa Rome Statute sa ICC. Bisa naka-withdraw ta, pwede gihapon na masakpan o nga madakpan ang mga kaso nga nasugdan samtang membro pa ang nasod mga katropa sa ICC. Mamanang gitindugan mga katropa o nahitabo karon sa panahon ni Presidente Rodrigo Duterte o ni panahon ni Bato de la Rosa. Pero dili yun matod pa, dili direct mga katropa nga direkta pagdakop sa usa ka Pilipino sa sulod sa Pilipinas. Kaya naaman na mga katropa sa ilang jurisdiction nga under sa Rome Statute Article 127 ga ang ICC nagpadayon sa jurisdiction para sa mga krimen sa naitabo samtang sakop sa nasod. Pero ang pagpatuman sa waran kinahanglan muagi gyapon og legal nga steps or due process sa nasod diin ang suspect dili yun diretso pwede dakpon mga katropas ICC. Monay gingon mga katropa, dunay due process, monay gingon ni Senator Bato de la Rosa. Nga andam siya mo atubang mga katropa kung musunod sa due process labi na sa balaod sa Pilipinas. Monay gingon mga katropa, niya pangutan na kinsa di ay makadakop kang Bato sa Pilipinas. Labi na kung tinuod bagaling ICC mga katropa ang nagipagawas mismo mga katropa sa International Court. Sa tinuod lang ang International Court, walay giingon tang police force. Dili sila pwede mo direct arrest sa Pilipinas. Ang ilang mas dakong rule mao ang pag-isyo sa waran o pag-coordinate tali sa nasod nga membro o mga nasod nga mo-cooperate. Oh now, unsa may pwede mga katropa nga kining himuon sa otoridad sa nasod Pilipinas, unsay process ani? Ang pimaagi ani, dili sa ingon po diretso mga katropa, kaya doon na may matod pang ICC magpadala formal request through Interpol o diplomatic channel. Ang mga local law enforcement sama sa PNP, NBI, nato, pero kini kinahanglan nga usa ka valid legal order nga formal nga gihimo nga nadawat si gobyerno. Ang problema diya, doon na may legal order. Moro na siya'y pangutana mga katropa, doon na may valid o legal order nga formal nga gihimo nga madawat nga gidawat sa gobyerno sa pag-arrest kang Bato de la Rosa. Napangutana, unsa man diay due process Pilipinas. Labi na mga katropa, kung mag-isgot o warrant, gikan sa ICC. Kinahanglan, matod pa, doon na'y valid legal basis sa Pilipinas. Kinahanglan nga dunay klaro nga domestic law ang pagdakop, kinahanglan muagi og due process. Muna gingon ni Senator Bato de la Rosa, kinahanglan nga muagi og due process mga katropa ang gihimo nga warrant or pagdakop kaniya ngadto mga katropa sa pagpaimplementar sa gipagawas nga ICC nga warrant of arrest. So mismo siya mga katropa, dili lilong siya nga muatubang siya basta dunay due process. Di po ni siya ma-ignorante. Dati po ni siyang general mga katropa sa Philippine National Police. Muna yung giingon no, ang general mga katropa, gigukod na sa mga kapulisan yan. National Bureau of Investigation, mga tropas, NBI. Tantong radili, PNP ang gipalihok, ano, NBI, mga katropa di ay. Respetado man si General Bato de la Rosa kung imo lang lang taon, mga katropa, kung siya po'y nahimo anis naso Pilipinas, pag-sakripisyo po siyang kinabuhi para sa mga Pilipino, as a man in uniform. Oh, sayang nahimo, mga katropa, di man po di siya basta-basta. Sakuhan pa, sa lagtod nga pag-istorya, dili man, batabas-tabas. Amoingon ta mga katropa sa mga pamaagi ni Senator Bato de la Rosa o mag-isgot ng mga atropa pagpanerbisyo diya sa men in uniform, men in uniform sa mga katawhan labi na sa atong nasus Pilipinas.
2: Bullseye!
3: So, una na, matong pagkinalan, no dunay due process, sakto nga proseso nga pag-arrest o pagdakop kaniya, identification o presentation sa judge o sa Supreme Court. Doon na ba'y gipagawas nga doon ay giingon ta mga katrupa authorization gikan sa Supreme Court anang giingon ta mga katrupa nga arrest warrant bato kang Senator Bato de la Rosa? Bato pas balaod. Samtang sa ito mga kaigsunan mga katrupa nga doon ay mga panuot sa panglawas sabi na mga katrupa nga baga sakit sa mga kabukugan kinahanglan yun nato kanunay mga katrupa ang Santon Plus Herbal Oil. Kining Santon Plus Herbal Oil manusot sa bukugan sa kaunuran ang kahalang o kahapdos ng atong haplas. Atong paminaw na nakasuway sa pagpanghaplas o Santon Plus Herbal Oil.
6: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
7: Magandang sirkulasyon ng dugo. Iwas sakit sa puso. Mag Santon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. Santon Plus Herbal Oil.
8: Ako po, si Ethel Complicado. Balap ang teke. Masakit ang aking katawan lagi. Narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
7: Santon Plus Herbal Oil. Maaasahan sa sakit ng katawan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Zaton Plus Gold user. Atong paminawon.
1: Okay, kung pasalamat sa Zaton Plus Gold, thank you, mga good sir. Hindi ko akong binulan niya. Dugo na po, nabalata ko. Stress ay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko, Zaton Plus Gold. Sa akong pagsulay, sir, nakahuro o block at nakikna ko nga. Adunay, aldiyo akong pamati. Unya, normal ba kong menstruation?
0: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mo paong parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit. Zaton Plus Pathomix user. Atong paminawon.
2: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Zaton Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or landaang ang lasa. Sa diyang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom na ko ani, napansin ako, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawang na ko ang tanan nga mag Zaton Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka, huwag na nang malpadyod ka.
0: Zaton Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikay yan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Papakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong para iwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridio, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus, Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
4: Na-discourage na ba ka? Pag-exercise tungkol kay dali ka po yun. Wali nakita ka na kong improvement sa lawas.
5: Sulayi ang Premium D3.
6: Premium D3,
5: ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo.
6: Premium D3,
5: ang soft gel capsule nga adunay fat burning properties.
6: Premium D3,
5: ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo.
6: Premium D3,
5: mapalit sa mga butika. Atong paminahon ang broadcaster ug national director sa FMR Philippines, Billy Dulatre, alang sa Zaton Vitamin C.
7: Dili jud ko hilig mag-inom-inom og tambal, pero sa kapisi sa trabaho, lakaw diri, lakaw dito, overtime din hi, even dito. Nakabati gigo grabing luya o kakapoy sa akong lawas. Ugusahay, paspas na kaya ko taptan og sakit. Gipasulay ko sa akong isuon og tumar, ug maintain sa Zaton Vitamin C. Ug nabati na ko ang dugang kusog ug kaaptik sa akong lawas. Kay sa linya sa akong trabaho, way luya-luya. Kinahanglan always healthy. Salamat sa Zaton Vitamin C.
8: Zaton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Zaton Vitamin C.
9: Susiha ang tibuok struktura sa imong balay. Tanawa kung adunay crack o buak nga posibleng maghatod o peligro. Kung adunay linog, pangita o luwas nga lugar nga kataguan aron malikayan ang mga falling debris. Kung hinay na ang linog, pagdali sa paggawas sa imong balay o building. Pangita o lugar na layo sa mga kahoy na posibleng matumba o layo sa mga struktura na posibleng mahugma. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
10: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man eh? Wala akong ikagasto.
11: Ay, Mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
10: Nga naman, usan na adikto.
11: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
10: Ha? Tinuot? Wala yun?
11: Oo. Naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
10: Sa lahat kayo day ha? Mata na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
11: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, ug tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usad sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
9: Emergency preparedness kit sama sa first aid kit, flashlight, dili mapanos nga pagkaon ug tubig. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran ug buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
6: Dong, nagpilay niyong gasolina?
12: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, malawag mong mekaniko eh. Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
1: Aw, oh, diharas kilikilid. Kanang barato kay dadong ba?
0: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
1: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
0: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina sa pakapirmi sa imong biyahe.
1: Oo, oh, mabalay dong. Hala, sukat ka ron. Mag-Shell na ko.
0: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay makurot o tipid niya biyahe. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Supplement for men.
3: Ako si Yomar, isa ka construction worker. Always bug atong trabaho, pero bisag ka, uy, always hagi ako na time para sa labing labing kay misis. O sekreto na ko, Turbo Food Supplement for Men. Bilid kay ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tamis kay nung yung among mga construction workers niya. Sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Ka-exciting yun kayo.
2: Food Supplement for Men. Gihimo sa maca o clavumasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
4: Turbo. Wagas. Ang lakas.
2: Turbo. Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
5: Kung mamino ka sa XFM.
6: Par, par. Nakisulti ni mo, par. Pakuratira ko ni mga asawa, par. Ing na ba nga? Uyab na mo sa inyo ang katabang na batanol.
7: Exciting!
8: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM. XFM time, it's 9 o'clock. Time check. Brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon, araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at manugay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan, subok na! Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.

0: Dinlayan. Board Member, 2nd District, Bobby J. Dinlayan. Board Member, 2nd District, Kuya Marlon Dinlayan. 403rd Infantry, Peacemaker Brigade, Philippine Army. 8th Infantry, Dependable Battalion, Philippine Army. Malay Balay, Greek Brotherhood Alliance. Ug mga miyembro nga fraternities, PSA Bukidnon, Attorney Rafi Roncales, Nature Spring, Desta, Malay Balay, Malay Balay Massage Therapist Association, Comelec, SSS, PhilHealth, El Elyon, Shell Mobility Station, Mr. Arnel Bakong, La Agnibisor, Boysol, City Health Office, Malay Balay, Dental Department, DA Malay Balay, Barangay Managok, Maiko Armisin of May Photography, and Yes to Health, Naturopathic Clinic with Dr. CJ Negruda. Kami ang ibuok puwersa sa 101.7 XFM Bukidnon, kanunaing mapasalamaton, kaninyong tanan, mga katropa.
1: Hininga buglama, atun kaninyo, di kagawad Artemio Goye sa Barangay San Jose, Balay-Balay City, Bukidnon.
2: This program is brought to you by Honorable Cromwell Kirill Dinlayan, City Councilor, Malay-Balay City, Bukidnon.
0: This portion is brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop, mag-Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
3: Philippine Information Agency Updates. Philippine Information Agency Updates. Philippine Information Agency Updates.
4: Good morning!
5: Balik tabay sa itong pragmanuban sa programang Bullseye. Samtang oras sa XFM Bukidnon, 4 minutos ang milabay sa Los 9 ang taknas kamuntangon. Dinis at tama katropa sa itong Philippine Information Agency Updates.
3: Information Agency Updates.
5: Samtang nga bag-ong tourism destination sa Malitbog, Bukidnon, gibuksan na. Sharon ta ang kompletong detalye katropa nga Grisel Frances Libertad Advento gikan sa PIA Bukidnon.
3: Philippine Information Agency Updates.
6: Garbo sa Northern Mindanao ang gibuksan nga tourism destination sa Malitbok, Bukidnon na Asian Paragliding Cross Country League 2026 nga gisugdan ni adtong Mayo 5 hangtod 10, 2026 sa Barangay San Luis, Malitbok, Bukidnon. Gibutyag ni Department of Tourism Regional Director Marie Elaine S. Unchuan nga usa na karon sa ginapangita nga sports tourism destination ang lungsod sa Malitbok tungod sa natural landscapes, favorable wind conditions ug dakong potential isip usa ka world-class adventure destination. Mainiton nga gidawat ni Malitbog Municipal Mayor Gary Casinyo ang tanan international paragliders ug ipanghinaot ang usa sa dili makalimtan nga flying experience sa world-class pilots nga gikan sa Thailand, South Korea, Indonesia, Malaysia, India, Philippines, ug naa usab gikan sa United States of America. Mapasirgar buhon si Provincial Governor Rogelio Neil P. Roque sa lain na world-class event venue nga nagpakita sa katahum sa Bukidnon. Kauban sila Congressman Jose Manuel Alba ug ang dinapit nga bisita nga si Deputy Speaker Maria Rachel Arenas. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Grisel Frances Libertad Advento sa Philippine Information Agency Bukidnon.
3: Philippine Information Agency Updates.
5: Dagang salamat katropag Grisel Frances Libertad Advento gikan mga tropa nanukan sa Philippine Information Agency.
3: Philippine Information Agency Updates.
5: Palapakan na to mga katropa, pinanguna usap ni Kung Ani Gobernador Rogelio Neil P. Roque. Labi na sa flight experience mga katropa. Nanduta rito no? Kaya mga katrupa, unsakay feel sa mga katrupa, makasakay og parachute. Ah, grabe no, parachute. Kaya nga, musakay ka mga katrupa, ma-feel ni mo ang hangin ba? Ano yung punta mga katrupa, sakay og parachute? Paracetamol, mga nato na tilawan. Paracetamol. Paracet, wapata ka, suway mga katrupa mo nang garbo sa gitna sa atong lalawigan sa Bukidnon. Labi na ang giingon tang bagong tourism destination. Labi na dito sa Balitbog. May kalabigitan lagi ining giingon tang mga katrupa nga flying experiences. Gikan sa Lainasod, gikan sa Thailand,

0: sa Korea, gikan sa mga nagkalaing mga nasa na mga tropa, gikan sa US. Oh, doon ay maato dito mga katropa, flight experience. Ano kanindot mga subukin nun, ma-feel yun ni mo mga katropa ang true nature. Amo na'y nakanindot mga katropa, amo na'y nakabintaha sa ato din sa atong lalawigan kung doon na mo'y plano mga katropa nga kining plan to have a flight experience dili lang sa aeroplano. Pinaagi mga katropa sa gingon na itong parachute. Aroon sa paypay, tawag na mga katropa nga lupad-lupad lang eh. Dagan mga katropa o ang nindot na kung ikaw yun, pero din ang maayo mga kuna, doon naman mag-guide si Muha. Gusto ko maka-feel ano mga katropa kung sa kadaog baka sa parachute mga katropa, no? Nakapong at mata. Nakadaog baga, pero nindot na. Manang garbo na sa atong lalawigan sa bukid man. Salamat kita mga katropa sa ato ang gobernador. Gobernador Rogelio Nelpe Roque mga katropa. Manang pasalamatan sa nato siya yun mga katropa. Samtang sa Pikas Bahin, kining seguridad sa Bayugan City Jail, gipahugdan human sa pag-ikyas sa usa ka priso. Oy, gano'n nagka-ikyas manibay? Kahangka kompletong detalye, gikan ni katropang Realinton, XFM Agusan.
1: XFM Report.
2: Gipahugtan karon sa bagong hepe sa Bayugan City Jail, Jail Inspector FDJS Sulis, ang seguridad security protocol sa maong pasilidad human sa nahitabong pagkaikyas sa usa ka preso niadtong miaging bulan kahinumduman nga niadtong Abril 19/2026 bandang alas 2 sa hapon, usa ka person deprived of liberty nga giilang si Franklin Jacob Silaya Domingo o nailhan usab nga Franklin Lagwa Senior nga malampusong nakagawas gikan sa maong prisohan. Tungod ni ini gisusi sa maong bag-ong pamunuan ang pamaagi sa pagsulod o gawas sa mga PDL aron masiguro nga dili mosubli ang maong insidente. Padayon usab ang gihimong imbestigasyon aron masuta kun duna bay nahitabong procedural lapses o kakulang sa pagbantay sa mga opisyal nga nag-duty ni atong tungura. Gipasalig sa Bureau of Jail Management and Penology Caraga Region nga kun mapamatud-an nga adunay pagpasagad ipatuman ang saktong administrative action o disciplinary measures batok sa mga sadaan nga mga personnel. Sa pagkakaron, prioridad ni Jail Inspector Sulis ang pagpalig-on sa seguridad sa tibuok pasilidad aron mabalik ang pagsalig sa publiko ug masiguro ang kahapsay sa operasyon sa prisohan.
3: I-implement yun na mo, strictly implement yun na mo ang mga protocols in terms of escort, in terms of custodial services. Kay ang katumagong pagtaka, kana magumang ataka sa dili magud na siya good nga one time lang nahitabo ba? So, murag iplanuhan na po ito sa PDL siguro on the part of ABGMP basig na leniency. So, muna nga mo ang gusto i-strengthen karon sir na i-check din na mong atanan step-by-step process in terms of pagsulod o paggawa sa PDL. Amuag yun siyang ma-observe.
2: Ang tipik sa pamayag ni Jail Inspector FDJS Sulis. Katropa, aron kanunay himsog ang atong kalawasan. Inom kanunay sa Santon Plus Gold. Alang sa rekursang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
1: XFM Report.
0: Dagang salamat katropang Ray Alinton. Nanukad gikan sa XFM. Mga katropa ha, gikan sa XFM Magusan. Ito na itabo mga katrupa dito sa Alaga, BGMP o City Jail mga katrupa. Matod pa doon ay usya ka nakaikyas ito sa langwa. Anya mga katrupa, ipahingusigan nila karon nga wa na ipiniriso nga makaikyas mga katrupa. O niya kung mapamatunan, nga doon na gyoy, gingon ta kakulangon mga katrupa ito niya nga. Doon na gyoy posible nga gingon ta silo. Walagi na yung gingon mga katrupa nga pinas mga nakaikyas, ang kumusta ba ka na? Dakpan ba ka itong balik mga trupang? Wala. Pero ipangita kaya po ito sa balaod ka ron. Samtang padayong ta, dinitas atong isigutanan. Mga katrupa, may kalabigitan lagi aning pag sobrinya sa soberenya o soberanya sa Pilipinas. Ang nakataya, babagyo na isigo ni Senator Bato de la Rosa. Nangayong suporta mga katrupa sa katawahan, di lang sa Senado. Dahil pagsuporta mga katrupa sa ginaingon lagi mga katrupa nga pagdakop, kinahanglan mo agis yung siyang due process. Kaya mismo mga katrupa, Senator Bato de la Rosa, nang ingon kin sa mga katrupa kung doon na yung due process o saktong pagtuman sa balaod sa nasa Pilipinas, kaya kaganina lagi na isigutan man na ito nga ang regular arrest warrant identification i-present pag yun na sa judge. Labi na kung mag-isgot ang ICC, mga katrupa nga, arrest warrant. O nga, kung atong yung subayon, base po nis atong kaugalingong pagtuki-tuki, ang mo-upload o mo-execute sa pagdakop, mga katrupa, labi na sa ICC warrant, must go through Interpol or DFE channels. Kinahanglan kasagaran ng ICC, mo send sa warrant ganto sa Interpol o official diplomatic channels. Una pa local authorities nga makadakop. Sa ato pa, ang Interpol mo issue kini o grid notice, information request, dili direct arrest sa local authorities ang mo execute ani mga katropa. Sa ato pa, ang due process ani mo agi pa ni sa Korte sa Nasod Pilipinas o Supreme Court. Ang pangutana ini karon. Ang pangutana ini karon, ang Philippine authorities nang mo design kung ipatuman ba o dili ang kining giingon mga katropa ang ICC warrant. So dili na ni mga katrupa, agi lang sa pagsabot sa mga katawhan, kung dunay ICC warrant mga katrupa, gikan sa International Criminal Court, dili na ikapwede diritso mga katrupa ang dakpon. Dili na ikapwede execute diritso, muagi na nag due process, kay doon naman tayo balaod sa tunas Pilipinas. Di na diritso basta-basta. Ah, kang ilang giingon mga katrupa, ano daw kunong wapag ipagawas diritso mga katrupa ang giingon tag ICC warrant of arrest kay doon na daw kunoy seal. Silyado daw kuno matun pa mga katrupa kana ng ICC. Pero dili din na diritso mga katrupa, bisan pag naisil o wala, iagi yun na mga katrupa sa Korte Suprema sa atong nasus Pilipinas.
1: Bullseye!
0: Now, bisan pa mga katrupa, kung na-request gikan sa ICC, ang government agency, sama sa Department of Justice, Department of Justice Foreign Affairs, Law Enforcement, sa Pilipina o sa Philippine Courts, ang muhatag o final decision kung ipatuman ang warrant. Ang pangutana niya karon, doon na ba'y desisyon? Ang Korte Suprema, anaga ICC warrant mga katrupa, para dakpon si Senator Bato de la Rosa. Moro manag yun, ang pangutana sa mga Pilipino. Usap pa, bawag yun ay saktong due process kay mismo si Senator Bato de la Rosa nang ingon mga katrupa na kung doon na yung due process saktong pamaagi mga katrupa sa warrant diya sa iha, nga nun di man siya matuman. Nga naaman ta konstitusyon sa tunas sa Pilipinas. Di ba? So ipaagi siya due process. Now, pwede sila musunod kung tanaw nila ang legal constitutional process. Constitutional process mga katrupa, ang proseso nga nagikan mga katrupa sa atong constitutional o supreme law. Bawa na ito supreme law ang atong konstitusyon. O muagi na sa Supreme Court o Korte Suprema sa atong nasos Pilipinas. O nga, matod pa, dili pwede mga katrupa nga mo file dritso or mo dakop dritso kung doon ay ICC warrant mga katrupa. O mayingon ta nga, oh, nadere ICC warrant, ako si Trillanes, gahit ko nga tao, na ako'y ICC din eh, dakpa na sila, kaya na ako'y warrant of arrest. Imposible siya kayo guwa ka na sayod sa proseso sa balaod sa Pilipinas.
1: Bullseye!
0: Diba? So doon na say, legal issues due process mga trupa nga dapat sundon ICC versus Philippine law. Oh, naman tayo naso, naman tayo balaod sa nasos Pilipinas. Pwera raong tanga, pwede na nadakpon rin sa mga trupa ang tao kung walay. Wala tayo balaod sa nasos Pilipinas kung nakaguliang tadinis ato nason. Pero doon naman tayo Philippine law. Bisan ang Pilipinas, may withdraw na sa, mawalagi, ICC jurisdiction, pero kanang nahitabo mga katrupa nga giingon nga, kana nga case mga katrupa na file nga wapa may withdraw, o pwede pa na ipagawas, pero apangutan na ana, dili kininang pasabot nga automatic dritso ang gahom sa pag-execute sa arrest sulod sa Pilipinas. Doon na lagi due process. Kinahanglan legal recognition sa local law nga mo support sa enforcement. Doon na gid say legal recognition o legal nga suporta gikan sa atong nasod Pilipinas, Korte Suprema, para ipa-implementar ka ng ICC warrant bato kang Bato de la Rosa.
1: Bullseye!
0: Diba? Ang Philippine Constitution, nag-ingon mga katrupa nga dili pwede ang arrest warrant, dili pwede ang arrest gawa sa legal warrants o due process, mao kung ang ICC makahatag og warrant, dili ni makapuli sa Philippine legal procedures. Grabe no? So doon na gyoy Philippine naman yung mga katropa. Doon na gyoy Philippine legal procedures o process kung magisgot tag waran o pares bisan paggikan ko na sa International Criminal Court.
1: Bullseye!
0: Oh, kay mo man ay nasmalaw! So, dili pwede. Nabisan pag si Trillanes makatrupa ang motindog maayuan na he is under the Constitution. Under siya sa nasus Pilipinas og mo sunod yun siya sa balaod sa Pilipinas kung muhisgot mga katrupa warrant of arrest. Di na pwede karong panahon na nga daw himuon na mga katrupa dakpon ritso ang tao nga morara ka kidakpon mga katrupa kay tungod dunay gahom. No! Muagitas legal process. Nagsunod mga kaamos balaod. Kalang giingon ninyong impeachment complaint niyo ni VP Sara, nagsunod mga kaamos balaod. So, wait! Na why not nga dita mo sunod usam sa balaod sa giingon mga katrupa na warrant of arrest against Bato de la Rosa.
1: Bullseye!
0: Oh. Di na to gamito ng atong gahom. Di na to gamito ng atong impluensya. Gamito ang taog mo sunod na mga katrupa sa balaod sa nasa Pilipinas kay bisan kinsa nga dili mo tuman sa balaod sa Pilipinas bahimo ng rebellious mga katrupa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pwede kang pa-file ang rebellion. Basta kay dili ka musunod sa balaod mga katrupa o unsay nakasulat sa Constitution. 1987 Constitution ang atong Supreme Law din sa atong nasos Pilipinas.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Samtang sa ato ba kaigsunan na dunay problema sa inyong mga mata. Dugay na kayo ng giantos mga katrupa. Bisan unsa na inyong gisuwayan na. Grabe na kayo karon mga katrupa ang mga espos si Gadget. Proteksyon nila, pinagis Magtumar Visionix Plus Capsule. At ang paminaon, ang nakasuway sa Magtumar o Visionix Plus Capsule.
4: Visionix Plus. Yes, sir. Atong paminaon.
5: Ako dahil si Val, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako, hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha o haplos pag yun, taga na kong tambal na tistingan, pero wala itikto. Sukad lang, girecommend sa akong bayaw ang Visionix Plus. Kasulod siya sa kasimana, gaan ng pamatik sa akong mata. Di na kung magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Visionix Plus na.
4: Visionix Plus. Ang Visionix Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Visionix Plus. Mapalit sa mga butika. Visionix Plus. User, atong paminawon.
6: Ako si Jason Calvez, 35 anyos. Nagpuyo sa Landing Malaybalay. Sa ako ka security guard. Unya, pero may mabilar. Kaya ang gabihin mo na duty. Makungabatiyon ako ang pagsakit sa akong mata. Unya, mamular ba? Ito nga, nabalaka ko kay Bastion. Magbuta na inoon ko. Sa akong pag-duty, nakadungo ko sa radyo ang Visionix Plus. Itistingan ako, unya, akong gimintin o sa kasimana. Ako ang kalipay kay nawala man itong pamula sa akong mata. Mga naigipamati yung sama na ako. Try mo sa Visionix Plus para mawala na sa nang inyong gipamati sa mata.
4: Visionix Plus. Ang Visionix Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Visionix Plus. Mapalit sa mga butika.

0: Uy, hala, naon sa maning ako multika mga lahi na maning tingog sa makina? Pagko manunta ni gasolina, malawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilikilid. Kanong barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, ala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa atong makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina sa pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oo, oh, mo ba na yun? Hala, sukat ka ron. Mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito, Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
3: Oy, nanong gamugot mo na imong dagway?
4: Oh, sakit kaya kung tiyan lula.
3: Nanuman?
4: Ah, nag-inom kong kape ganina. May haptos man hinuro kong kuto-kuto.

0: Nationwide, a quality product of Yes to Health.
1: Hala, happy ka akong shooting. Pero saan man eh? Wala ko ikagasto.
2: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
1: Ano man, usa na adik ko.
2: Kaysa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
1: Ha? Tinuot? Wala yun?
2: Oo, naapagin sa Repa Cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
1: Salamat kayo, day ha. Mata na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
2: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o pambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
3: Are you looking for full sublimation printing? Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design. EJ's Tailoring offers full sublimation for jersey, t-shirt and polo shirt, sweatshirt, hoodies, jogging pants, school PE uniform, singlets, sports, club and office uniform, and more. EJ's Tailoring delivers vibrant color printing with high-quality fabric, perfect fittings, and time-bonded. And government fellowships, platinum accredited. Come and visit EJ's Tailoring located at Porok Tres, Sumpong, Malaybalay City, Bukidnon, near Bethel Hospital, beside Bukidnon Breeze Restaurant, and in Porok Siete Butong Highway, Quezon, Bukidnon, near EJ Gas Station. Just contact 0906-738-4465. EJ's Tailoring, owned and managed by Mr. and Mrs. Hinampas. Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design.
4: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh.
5: Exciting!
6: Mahal, pasensya na. Let ako uli. Kabalo naman ka, dagang kaayo trabaho sa opisina.
4: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
4: Oo.
6: Exciting!
4: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
6: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko ay anay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
4: Like yun. Basta naka-turbo.
7: Food supplement from Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang ang boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kuso o resistensya.
4: Turbo. Wagas. Ang lakas.
7: Turbo. Food supplement from men. Mapalit sa mga butika.
8: Kung maminaw ka sa XFM.
9: Sa una, wagin sunod lang akong pitaka. Sukad nga naminaw kong XFM. Daghan ang sunod akong pitaka. Binabi? Ay, panamay. Resibo ko tiho ram ni Slasto. Exciting?
10: Exciting!
7: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM.
11: Kini nga programa hatod kaninyo ni Kagawad Artemio Goye sa Barangay San Jose, Balay-Balay City, Bukidnon.
12: Bullseye, kauban si Katropan Prince Opera. Bullseye.
13: Good morning. Balik tabay sa itong pinagpanuban sa programa nga Bullseye. Samtang ang oras sa XFM mabukid noon mga katrupa 29 minutos ang milabay sa los 9 ang takna sa kabuntagon. Nayon nga punta sa itong pinagpanuban sa programa nga Bullseye mga katrupa ha. Samtang engineer pasudlon tani kineng trabante sa lapanday. Ato ning Sharon karuntang taon. Baik labigita na ning usapan ning trabahante sa lapanday na nangunay pagpanguwang pinya nadakpan na goy. Pura na mga katrupa, padayon nga po ng ato ang share to win alone ha. Sa ato mga kaigsunan, naka-follow, wapa maka-follow, pwede mo maka-follow mga katrupa, pinaagi ninyong pag-search sa inyong mga Facebook account. Sa atong Facebook page mga katrupa, ang 11.7XFM Bukidnon. I-share ninyo mga katrupa ang programang Bullseye, pero una-una niya, i-follow sa ninyo. I-follow sa ninyo mga katrupa ang programa Bullseye, i-share mga katrupa, anya ang ato mechanics ini naka-share kang naka-public naka-follow mga katrupa onya do naka-share advance kay pwede ka makadaog o 50 pesos nga lo. Oy, good morning sa atong pinaka-banggiitang sundalo. Shout out mga tropa sa 28IB sa mga Litbog transfer na sa Magpit Cotabato. Oy, transfer na ka Sarge? Ha? Si Sarge Ico Lima mga katrupa. Shout out mga tropa sa 28IB sa Malitbog. Transfer na sa Magpit Cotabato. Aga transfer na ka Sarge. Agoy, layo. Layo na po na ni si Sarge Ico ba? Muna na nimo Sarge Ico. At umabtikon ang baptikon nga kasundaluhan mga katrupa. Labi na mga katrupa sa 28IB sa Malitbog mga katrupa. Ang kusab, may buntang ni Joybot Antipuesto. Shout out katrupa. Magpit Cotabato. Amping niya, Sarge. Amping. Amping, good kanunay. Joy Boats, good morning. Samtang ato ni Sarge, ang trabante sa 28... trabante, naunsa naman eh. Trabante sa... Lapanday. Nangunay siya pagpanguha, opinya, nadakpan, eh! Narito ang kumpleto ni Tali. Katropan, Jonathan, Lisoreno. Katropan, Jonathan. Live report. Hey.
10: Report. Yes, sa katropag Prince Balhog na din sa Malabalay City Police Station, ako siya kalalaki. Human nga sa pod sa mga security guard nga nanguha og pinya diha sa may station 38 at sa kadaawon diri kay nawa man akong kopya katropa yung prinsa module 3 day Malaybalay City Prok 1 kabangahan katropag nga prince kay kini mong mga pinya na mga ni module 2 module 3 na ana sa katropag prince ang nasangpit nga dinakpan katropang prince usa ka alias sa Dudong, 30 anyos, minyo, trabante sa Lapanday, katropang prince, residente sa Purok 4B, Barangay Aglayan, niatog siyudad sa Malaybalay. Nakuhan kini sa mga security guard nga nangawat og pinya, pasado alas 4 o alas 5:40 sa hapon, kagahapon kadlawa, mayo 12, katropang prince. 26 kapirasos mga pinya, katropang prince, ang gibanabana nga mukantidad og 3,250 pesos sa tropag prince ang kawat nining maong suspect.
13: Okay, kini ba nga suspetsado katropan Jonathan? Trabahante ra mismo ni sa baong nasampit nga pinyahan.
10: Yes, katropang prince na assign ni sa harvester.
13: Harvester niya, ang sa may gikargahan niya ning gikawat niya pinya bay?
10: Motor, motor katropang prince, motor.
13: O niya naharang sa ato magigsuna mga gwardiya.
10: Noon, paglibot sa itong gwardiya katropang prince, nakita ning maong na suspect. Kaya so, matun pa nga, nakalib doon na siya, nakalib.
13: Agoy.
10: Nakalib doon ni Kusaka Simana, katropang prince, ay papakita buang nga, nagroon na mag-harvest noon.
13: Unsa ba din siya, katropang Jonathan, unsa ba na kunoy, tumong ano niya, pamaligya o yarang konsumo?
10: May baligya din, katropang prince, di po ni may mong konsumo, matangitang mong lata, po tinaay ni sinaon na pinya.
13: Ang basin, doon na siya mga bisita, may ang panghata, katropang Jonathan, sa ito pa, baligya daw niya ni.
10: Maligya ni katropang prince, ibaligya ni maong pinya kay daghan ba gina maliyaw pinya ni susuroy na ni mo diya. Kwarta kwarta niya po.
13: Kwarta oy, tanaw ni mo katropang Jonathan, yung mga na mga pila ni kakilo ba?
10: Ni kining kantidad mo siya og 3,200 katropang prince, 250 so kining gidaghano ani katropang prince. Sobra po siguro ni 20 kilos ay.
13: Nagkuman. Sobra bra, maabot ka na siguro ng 50 kilos ba? O dili ra ka 30?
10: Bukas mo god. Bukas ko to pa prince, tapos ra ba?
13: Tamis gina unsa man nga klase nga pinya katropan Jonathan basta kay pinya mo gina siya.
10: Ano sa pineapple?
13: Pineapple no. Ya padulong panas pineapple jam. Dito. Katropan Jonathan karon unsa may posibleng unsa man padayon bang
10: duso ang kaso katropan Prince kamulo karon ng atong kapulisan og mga katong ng apprehending team katropan Prince sa bagong operation dito sa mga security guard bitaw nakuha mo gina siya dito. ito kay Chelle ang makuha makita ganyan diha na kumulagway ni dala ka tropang prince
13: nagyo dito
10: na,
13: kita
10: area oh na pa sa inventory ato sa area
13: unya unsa may unsay status ani sa kumpanya regular o GO pa rin sa may tawag ani
10: wala sa tropang prince man power na sila
13: ah man power sa to babay contract lang ni kontrata pa siya.
10: Paitan, ako na ako yung manpower services ko. Ako mo kung itag tao.
13: Kontrata
10: ng trupang press dili na ingon nga direct sa Chara Panday.
13: Sa ato ba parehas ni atong gisulong sa Quezon sa una ng trupang Jonathan?
10: Oo. Ano sila? Sa Quezon o sa Baguntas?
13: Oo. Unya kinay, kumusta man ni karon ng trupang Jonathan ang suspitsado? Wa siya nagmahay o sabay ang ingon ano eh?
10: As plus one ng trupang press, unya. Ang ato bagay mga security guard dito karon ang ato nakita ato pag prison kaya naghatag bumahaw ni wa mag-uon na dalawa daw
13: na pero wala na ipasakiti sa mga security guard ginakop lang yun
10: wala ni wala ni katropang prison si GT karang kuwan na ni
13: o siya posible kaso ane Tiff kawat
10: yes katropang prison ang nagina
13: okay okay katropang Jonathan
10: so muna katropang prison to report na kuwan dali spian pimalabalay krabag orasya trabante in town ang unay pagkain lang nga sa swildo doon yun.
13: Sa baka, katropan Jonathan, eh, punta may ingon nga, gigutom ni sa pinya kay, yan,
10: ikaw tarbantik pinya, sumo po kayo
13: na pinya. Sumo na magani yan, sikaw pinya, baligya gini.
10: Sumo na kayo na. So, muna ka tropang press, report, gikan di speed fee, balabalay, ito mga tropa, medyo lugdong, karoon na tropang press, ito mga panahon, lugdong, likado ni nga, nakaswildo na pa, okay ron, tag, ulan doon, yung nakaswildo na ka, malingaw-lingaw, tama.
13: Ya, marang nakaswildo naman daw ka, ingon ni Juan. Ni Mr. Swell.
10: No, nakasulit. Nakasulit din mo daw mo.
13: Ano yan? Unsa may maayo ane ron? Painit yung tapin. Agi sa?
10: Sabaw.
13: Sabaw.
10: O, managiging katropang. O, managiging katropang press nga. Happy now. Antos later.
13: Managiging nga. Murag bago ba ba nagsildo? Murag bago na po nahurot.
10: Kayo kung sildo katropang press. Managiging nga. Happy now. Antos liter.
13: Okay,
10: so, mga tropa, ganoon na ito, ang engine system na ligon karoon mga panahon na dapat i-boss na nga ito engine system pinagis pagtumar o santon vitamin C. Gikan sa PNP Malibalay, katropa ang Jotan Lisuriados, programa ng Bullseye. Live report.
13: Dagang salamat, katropa ang Jonathan Lisuriados, sa imuang balita. Pauto mga katropa, usa intan ka, trabahante sa Lapanday, rausab ang ngawat mga katropa, pinya. Di lagi kumpiyansa, bay. Samutag nakita na kasi area, murubing ang mga security guard. Ako ni Agi, ginpong ko mga katropa o usaka tigbantay sa pinyahan. O niya, alang sa bantay sa pinyahan, labi na mga katropa sa imong EOR, kanap itong pinya mga katropa nga kanang pang export labi na mga B sento na naman ay mga B anagod dito or kanang mga special kay nga mga pinya ba kanang mga special kay nga pinya mga katrupa pag tanaw ni mo ana nga bisan pag nagsalig ka nga trabahante ka o na pag tanaw sa gwardiya doon na may gamotor-motor dito unsa bay tuyo ana ang gwardiya ana mga katrupa highly alert po na sila mo rubing po na sila mga katrupa. Eh, mga mag-inailahang bantayan mga katrupa, kanang kawatan. O niya, kumpiyansya na kayo siya. Basi di lang siguro na mao mga katrupa ang iyang gihimo nga panahon. O niya, doon na nakalabay o ginpo ba? Nga mo ni, si Kwan mo ni, kay Kwan ni, o niya, gibantayan nagmaayo. Mao to mga katrupa, sus karon. Perti ng luoyan, dakpan yun din to mga katrupa sa mga kaigsuunan na to mga gwardya. Wagi kay bout niya mga katrupa kay mong kontra niya ang kuan mang kumpanya wala at bang na lang yun sa imong nahimong salaon samtang dinita mga katrupa sa atong viral isgutanan ining Mayor Basti Duterte gingong naay mga milyones nga suhol ang mga kongresista sa gingon mga katrupa ang pagbutog yes mga katrupa sa impeachment complaint o articles of impeachment na ipasang ato mga katrupa sa Senado. So sayron ta ni mga katrupa kung siya baka ni ang statement ni Mayor Basti Duterte. Mga katrupa, atol siya pagbisita mga katrupa sa Cebu. So, sayron pag yun ta, tulo ka kongresista sa Cebu mga katrupa. First, uksikan o Cebu City ang wala yun. May yes mga katrupa sa impeachment complaint batok ang VP Sara. Diba? Oh, tulok ang isama katrupa dayon dito sa gingon ato General Santos Cide. Sa bukid noon, usama katrupang atuang baptikon nga congressman. Sa ikaupat ka distrito, congressman Arne Roque, ang niingog yes. Ha? Ha? Oh, ang kalima pa daw ko na si katrupang Jonathan ba? Katrupa ni Butong. Yes, ay. Yes, may no, no, no, dahil. Sorry, sorry, ani Butong, no. So, unsa ba ni, pasabot mga katrupa ni, Mayor Basi Duterte, sa gikaingon niya mga katrupa nga dunay mga suhol ang gingon tang milyones sa mga kongresista nga nagbutog yes mga katrupa atol sa plenary both mga katrupa sa lower house. So ato ning paminaon, ato ning sayron mga katrupa ang mismo gib ang atuang mayor sa Davao City si Mayor Basti Duterte mga tropa. Ato na yung paminahon karon. Unsa ba? Mga punto gisgutanan ani. Gagi kinahanglan masayran usab sa mga yanog yamutmut ng mga katawhan. At unsa doon na ba'y basihanan ani mga tropa kay basin posible po. Ngayon ana ang dagan. Okay na. Sige. Atong paminahon mga tropa.
14: Probinsya ko wa na sa giindor kana si Bongbong Marcos. Mutaog na diri sa inyong probinsya ko, wa na sa gi-endorso ni Unday Sara. Ang ginatubang nato karon impeachment man ni Vice President Unday Sara. Tanawa ninyo.
13: Paminaw mo.
14: Moingon sila 200 kapin na daw ang ilahang mga congressman ko no nga unsa nga muboto for impeachment. Hindi, butanda lang na ana. Dire sa Cebu, murag, ang naibawaan ako, wag yun ni Boto, kaniadto pa, sila PJ Garcia o QT Del Mar. Muna, karon ni amang ko dire, gusto na ko ni kaninga higayon, gusto na ko gamiton nga muhingon sa akong kinasingkasing nga pasalamat nga ni Brug mo para sa ako ang igsoon. Ug labi na para sa kong amahan. Salamat kayo, anak. Mm-hmm. So naaman tayo nadunggan na ng gawas nga unsa ni. Unsa may ihatag kuno sa mga congressman kung affirmative sila for impeachment.
13: Mm.
14: So na ay 200 million infra... Kaya istoryara niya, ingin na, tangin na, preso na.
1: Pinawa!
14: Bata pa kayo, sinuod lang, hindi na mapugayo. Pero kanang kasugo sa ila, di, bata nga murag tumboy, kana sa charis, wapagani, charis. Siguro nag-ibolbol.
1: Pinawa!
14: Pinawa! Pinawa! Pinawa! Pinawa!
13: Charis ah. Itiyan ka na nagsugo, kamar si charis, mga katrupa.
14: Pitis eh, ah, buta. Utang igit ng bataan eh. Boyset yun. Balikon sana ko kung gusto istorya. Aling, ang kada congressman kuno, ibutang natos kuno, ha? Kibasiging doon nila nga, maugin ako, kuno, 200 million infra projects. Oh, okay? 3 million per month in 12 months.
13: Gabi, no?
14: Unya, 20 million cash. Kaning 3 months per month, MOOE ni.
13: MOOE.
14: Kaning 20 million cash, murag upfront na, lamsam na, hatag. So maoning madawat ko, no, sa mga congressman na
13: mabuto. 20 million, 3 million per month?
14: Yes, to impeachment. Ay, una na, bana kay ka.
1: Pinawa!
14: Karon o kwintaho na to ba? Kwintaho na to. Kaning 200 million infra projects will amount kung 200 ang ilang ginaingog because that is what they're claiming 40 billion pesos na kaning 3 million per month times 12 months 7.2 billion
13: 47 okay? Billion na
14: kaning cash na diretso ihatag
13: 20 million
14: as payment siguro to say yes for the impeachment 20 million for 200 congressmen, 4 billion pesos. Ang grand total, 51.2 billion billion. And all for what?
13: Impins lang.
14: Kaya itong mura po.
13: So muna mga katrupa ha, ang statement ni Mayor Basi Duterte. So 200 million infra, 3 million per month pa katrupa, then 20 million pesos nga cash mga katrupa, matod pa. Unsa katinuod mga katrupa nga suhol ngadto sa lower house mga katrupa sa pag-informative o sa pagboto og yes ng VP Sara mga katrupa nga mahimong mapasa ang giingontang impeachment complaint or articles of impeachment ngadto sa Senado.
15: Bullseye!
13: Bullseye! Maunay, giingon mga katrupa mismo ni Mayor Basi Duterte, pero kun nagapit lang gapon siya ga, yan, maingon pa siya, unsa ka tinuod lang unta. Media style, Mayor Basti ba?
16: Ayoko! Ayoko!
13: Unsa ka tinuod, o ga, matod pa. Ngayon, ana mga katrupa ang gi offer ni Charis. Unsa pa, wapa daw ko noon eh, gay bulbul, iputang ni na, ingon pa si, ingon pa si Mayor Basti Duterte. Wa pag ibulbol mga katrupa si Charis. O saan pag bulbol ng Charis nga? Wad ba na? Ganang. Muna yang gingon. Pero kung tinuod magaling mga katrupa, di kwinta-kwinta maabot ang 57.2 billion pesos. Kana lang mga katrupa ha? Kana lang. Gingon na tong impeachment complaint, articles of impeachment nga gibukbo mga katrupa nga to sa lower house. Ug unsa na katinuod nga kwartas katawhan ang gigamit para lang sa hugaw nga dagan mga katrupa sa impeachment complaint.
15: Bullseye! Bullseye!
13: Kung tinuod, muna gingon gini, unsa katinuod, batod pa. O, basta at least mga katrupa, ning gamit na ang mga pulong, wa ta mismo nag-aligar sa ilaha kay wa mantay, gingon mga katrupa, natong basihanan sa pag-isgot anang mga kwartaha. Wa man tayo ebidensya nga mismo nagkita nga nagbayad sila ingunana nga kwarta. So mo na yung statement ni Mayor Basi Duterte. Samtang din na tama katrupa sa atong patuyuka! Patuyuka! Dansi! Saya mga sundado!
17: Waka ko yan, babe!
13: Sayo, patuyo ka!
18: Dadadadayang! Kinsa na pag ang mudaog!
13: Igiling mo, day! Grabe na anak-anak yun! Grabe, kinsa kayo na! Up! Ang saka ang kulo ng mga katrupa mo daw karon be?
19: Team Bunal!
13: Kamot na ba yung masayawan niya ito ang kalaki ah? Uy! Swerte na po mga katrupa oh!
20: Sama!
13: Uy! Ako'y nidakan pa yun! Congratulations! Congratulations, Ma'am Josipina Tinambunan! Kadaog na buka 50 pesos nga lord, Ma'am Josipina Tinambunan! Ato nag-share mga katrupa nga wala pa ma gracias. Napa may sunod? Napa yung mas bon ko, congratulations! Ma'am Josipina Tinambunan! Nakadaog mga katrupa 50 pesos nga lord, sponsored by Kagawad Artemio Gole, Diaz May San Jose, Balay-Balay City, Bukinan. Congratulations, Ma'am Josipina! Bueno, mga katrupa, wala namin tayo igong oras yung ato para kumanubang programa ang Bullseye Betting Dalias oras, oy. Doon na itong kalimutan, mga katrupa, ang Crap Gold, ha? Dian's Big Shop sa Lamian nga pan o cake. El Elion Cell Mobility Gas Station. May buntag usap ni Councilor Cromwell Kirill Denayan. Councilor Jason San Ayala, Mayor May Okinla, si Pasukong Pigrulak, Bapalit sa Kianin Malay-Balay. Ang usap, Mayor Rawarin Pabialan, good morning, and Manila City Council. Gobernador Rogelio Nel Peroki, Govain Buntag. Congressman Arne Roque sa ikaw-pat ka distrito. Congressman Kit Jan Flores sa ikaduhan distrito, din sa atong lalawigan sa Bukidnon. Kauban si Councilor Brian Flores, mga katropa. Samtang mo kala naglangkob sa itong programa Bullseye. Dining adlaw Miyerkules. It's sa 3-sina ni Bulan sa Mayo 2026. Pangalan sa kinitibok ang puwersa sa 101.7 XFM. Bukinon sa station na manager Ma'am Rusty Maricolino. Sa among kaubanan sa among general manager Sir Edwin Garing. Ya, sa newsroom, kaubanan itong atong newshead Getrupang Jonathan Lee Soriano. Ato ang newswriter Getrupang Hani Lutabios. O usap mga katrupa ang atuang kasparing partners Mikas Lama. O gineinungdan, madunggan ta ninyo sa radyo Makita Tas Live Engineer Rustom Villafranca. Graphics Art and Design Katrupan Dave Nerala. O usatuang kauban mga katrupa sa atong technical Katrupang Chow Pagutaya o naginusarang Disney Princess Katrupang Cinderella. Kailan manggapon ang inyong ubos ng alagad sa kinan, inyong amigos kanginan. Apan yung kontra ko magtamak-tamak ta siya ng katungos katawan Katrupang Prince Ubra. Magbilin kaninyo panultiyon. Ang pagigugmas kuwarta may sinugdanan sa pagkadautan sa tao. Bukinuro, salamat og dalaygon ang Diyos.

0: dini.
1: Papalita ra gud kog sigarilyo.
0: Unsa ang sigarilyo?
1: Kana lang hope kay basin na pa may pag-asa nga magbalik.
0: Oy, kaplodi. Bagay sa imuha, mor.
1: Kay nga naman.
0: Asa pa, mor?
2: Mga katrupa, exciting!
3: Yes, to help!
4: Zafra Plus Coffee Mix User.
5: Halin sa muna, wala gib ko gakape. Pero sa nabatian ko, ang Santon Plus Coffee Mix, gintry ko, wala ko kabalo nga ang akon bukol na nipis kagha sa subong na dula. Naging, sang wala pa ko gainom sa Santon Plus Coffee Mix, na ang akon bukol niyo, katul, hindi katul, halos sa daan lang, gakatul siya. Sang nakainom na ako sa Santon Plus Coffee Mix, ang katul na dula. Tiyagan ako nga, nipis, nga nagnipis, hasta nga, sa subong, wala nagin, gamay nagin ka tama. Salamat sa Santon Plus Coffee Mix. Ang ginahambali lang, kape na, bulong pa.
4: Sa kanami isang aroma, wala ka na sang pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, punong pa. Mabakal sa mga butika.
6: Get ready, Windsor fans. We've got daily surprises, non-stop bonuses, and thrilling sports action waiting for you every single day. Feel the NBA excitement and enjoy jackpot treats that make every moment feel like a win. Because here at Windsor, it's the winning season. What are you waiting for? Register now at windsor.ph and get 800 pesos plus 40 spins. 100 pesos verification free bet. 2,500 pesos risk-free bet. 300 pesos exclusive birthday bonus. Enjoy our payday promo every 15th and 30th. Plus the login wheel where you can win up to 100 pesos free bets daily. And don't miss out our weekly raffle every Saturday at 6 p.m. for a chance to win up to 100,000 pesos.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Knowing to stop.
1: Vision X Plus.
2: Yes, sir. Atong paminawan.
3: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Kung medyo magsakit ang ako mata o magluha-luha, bisag ko patra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukat nga nagtumarko sa Vision X Plus, ni klaro na og dili na magsakit ang ako mata. Magkalahutay na, hini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Habang nagkaka-age tayo, arumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try niyo rin.
4: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalaga paalala. Ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Turbo Food Supplement for Men.
7: Ako si Jaime, usa ka retired na sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, puro-puro

0: nasakpo kay murag dibalik atong pagkaagresibo sa bata. Exciting yun ang Turbo Food Supplement for Men.
1: Oh, exciting!
2: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavumasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
3: Ako si Adonis.

0: naging healthy pa ako.
1: Santo Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Muntagandaan niya, takaroon din niya sa Barangay Pahitan, Quezon, Bukidnon, na niya na biglan owner nga si Nong Carly Tabosares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may may kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
3: Gago ako. Oh. Sinaon-taon ting ka sa bunga.
2: Niya, unsa may may kasturiya sa uban nga wapag kagamit?
3: Kung mga silingan ko din nga gamit ang foliar. Magamit ka mag Crop Gold.
2: Kaya nakagamit nga salamat.
4: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
2: Karon nga nakagamit kang Crop Gold, no? O sa maimong maistorya na bahin nga sa imong harvest?
5: Bahin sa harvest? Dato kong harvest, tamon sa Crop Gold.
2: Kaya upan pa rin mga na-experience sa paggamit sa Crop
5: Gold? Bapong turog, bapong gamunga, tamon sa Crop Gold.
6: May balo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients. May hormone. May adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanong. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
1: XFM Time, it's 10 o'clock. Time check. Brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Santone Vitamin C. Para sa araw-araw na depensa. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.

0: mga maring sa inyong pagpamati daron sa tuang panag-uban diriya sa XFM. Welcome, welcome, welcome, welcome back! Kabala sa bning mga bayot nga mo'y halim, pero dintaga mga igala. Ako si Maring Inday Erika Deligwapa Delemestay sa apang dili makopiansaan tungod kay mangunay og silingay. Siyempre, ako nga makauban garon diriya mga igala at kuang kumari ginako ni sukad pa kaniad to mga maring ganang taasin siya kasi natian mga maring ganang use na kainin siya bayulit ng tapay nagbaloyet na ang tapay mga galing walalain tiya Daria
1: well. Kumusta mo? Ginamos mga kaliente.
0: Kumusta yung mga halin gabi eh?
1: Wala ka, okay lang. Kanang tama-tama lang po ang halin. Medyo...
0: ako minus gabi, kagawan. Uy!
1: Uwan? Nagani, kaya napundakpon ito yung dahil kong kaisa. Ay, naman ni, kayo ay.
0: Naman ni booking sa kuha, pero wa ko musukul kay Brato na maring.
1: Ay! Ano ka Brato?
0: 170 rang.
1: Ako nga ni, okay, okay na itong 2.5.
0: Wait, 2.5?
1: Yes.
0: Gamay mo kang kargada.
1: Ay! At least ako kahit bumper.
0: O, ano sa Ah? Hoy, na ako nahiringan sa imong dughan today.
1: Ah, yes! Inunanan.

0: itulah yang akan timbul seperduk-duk.
1: Vision X Plus. Apa Vision X Plus? Ibu yang pergi mo alam semata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO. At Moringa Oil.
3: Kadaan lang yun kung nag-take o Premium D3, sir. Kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlo kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko. Para sigurado protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO. At Moringa Oil.
4: Mapalit sa mga butika.
5: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suri ganin ninyo.
6: Turbo Supplement for Men.
7: Yes.
6: Turbo, may maka at klabo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsig na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa. Something plus herbal soap.
8: Ako, si Ken Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at tumuti pa yung balat ko.
7: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
2: Sister Pain.
9: Ako po si Pia. Lagi po masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Sister Pain. Sa mga butika.

0: kita dari sa tuang tulo manon alas 10:40 alas 10:35 di ay ang atong oras mga higala live gyud puta karon diri sa tuang page sa 107.1 XFM Tago. Siyempre ako gapon si Maring Inday Erica, ako ang sparring partner, wala lang si
1: Tia Dario.
0: Mura lagi buwan ta karon ay mura gyud baga bigat la ato ang mga suot karon.
1: Ano man na mga
0: mura kuan, mura tag natay pagka etchera.
1: Basta guwapa Mari, ana na Mari.
0: Pero in fairness ha, kanang imong handugan Mari, mura tinud na Mari. Mura lagi na dagko lang kang ruguhan nun Mari, mura kang butitok Mari.
1: Ana man na Mari, kay kuan man siya kanang gikan pagkabata. Don't ana. She built in. Sobra ra jo.
0: Don't any na siya Mari. Ano ba ka Maring? Kanandug handles mga babae Maring, isa na sa mga asset nila kay muna pinakauna makita Maring.
1: Sa ato pa asset ang agwa?
0: Yes, that's a very asset.
1: Asset
0: pwede na gamiton Maring kanang muna pwede na gamiton sa kapulisan.
1: E asset siya.
0: Imong asset ay mundugan. Ay naku. Mga katrapa, welcome sa tuang Tila Greeting.
1: Yes, welcome.
0: Ala comment sa live sa Facebook, paki-search ha kay live data karon sa yes. Tuang Facebook page.
1: Sa tanan ang tanaw sa tuang Facebook.
0: Facebook na ako ano man
1: sa tuang Facebook page.
0: Sino palihog ko tang Maring.
1: Palihog ko share mga Maring. I-share na para pati yung silingan makakita. Yes.
0: I-share na dayon ang sa Maring ha? Kay si Mary Rose, gas-share na po siya karon mga takna.
1: Ate si Kuan, si Ate Evelyn, nag-share na sa...
0: Aba, si Manang, Manang, si... si Mang Evelyn.
1: Uyan si Connie Loy, naging nga ba dyan nga, mga mo? Pirates of the Caban?
0: Uy, palaay ni Connie Loy.
1: Matura na ni Mao ni Alcampor, Manin.
0: Medyo itamay ato ang beauty today.
1: Kami ko sa kanilang siyang bayanan eh.
0: Kasi si Connie Loy ako makagi, lagi niya ato nga mga kalso sa baw-baw lang eh.
1: Impas patatas.
0: Makaing ako niya sa apopo, apopo. Malagot, masaka na pala ng high blood
1: naman eh. Ano si Nibes? Si Nibes nga mo Tasilio. Hello DJ!
0: O si DJ ba? Ang ating pamaba, mamidiri.
1: Ah, ano si DJ? O saan ba ang DJ di ay Marin?
0: Ano dating janitor na na?
1: Oo, dating janitor. Asa nakita ka niya? Nanilihid ka?
0: Dahil lagi na si Paso, si...
1: Si Nard.
0: Si Nard?
1: Yes.
0: Salamat kayo Nard, but we are Angkor Woman. Ah, mga angkor woman may diri ang
1: sarara naman sa mga nanagna no, kanang mga fortune teller pusilon ayaw kumpiyansa diyan
0: ang ako mga Maring ha hadya ta alas 12 sa tuang lingaw-lingaw karon biyaan yung mga problema uy diri sa tuang yes. Makalingaw nga programa kay daghantag mga
1: diri ta manglipay
0: daghantag mga pasundayag karon labi na gini ato ang tila greetings Maring daghana kayo gusto matilaan
1: diri lang kay taga Mati City taga Bukidnon
0: taga Jensan
1: taga San Prance
0: o taga Kuansab taga sa gilapit Bayugan
1: Bayugan o diri sa Tagom City
0: abutan ni mga
1: grabe nila daghana kay sila murang marang mahili sa ato ang dila ni Maring
0: taga Davao di ba mas lang gusto nga tilaan sila
1: ano sa pagkasa
0: yung tilaan? Ako na nang tilaan si Marlo.
1: Ah, si Marlo? Ako po kay si Roger.
0: Oh, si Roger?
1: Para ang color maparihan.
0: Hulwa ka na ni Roger, kanang sakto ka na sa pamarug.
1: Ay, si Roger?
0: Oo, na. Oh, parang, ano na si Roger, pero kung yan, kaya si Mulakaw-lakaw Maring, kato naglaag din sa Hong Kong.
1: Isa si Marlo?
0: Si Roger.
1: Ah, si Roger.
0: Si Marlo, lamang na magamit ang passport.
1: Pero, nanas yung passport?
0: Nanas yung passport.
1: Wait, gamit.
0: Natunong lang kay wala.
1: May nalang nagamit yung passport, panulong sa Palawan.
0: Mapasport pa rin sa Palawan?
1: Makita mo ng ID nga, kuhan ang airport.
0: Ay, parang kuhan.
1: Asay mong ID, sir.
0: Kanang balido nga ID.
1: Balido ID. Passport yan yata.
0: Yes.
1: Nagamit yun yung ay.
0: Sakto, bright na kakabaron, Marie. You are so bright today.
1: Yes. Kasi alagang S26.
0: Uy! Kabayad, daan na, Marie.
1: mahal ba yan kayo mga maring
0: si kuan po dai maring ha nagalili po dai si kuan maring wala lang sa ga comment siguro no ko galili ni si Permente si kato ba ding manikurista dari sa downtown area
1: ay isa man to si
0: kung si paribubong pa sa People's Park diri sa
1: si Iyaan
0: sa Freedom Park.
1: Shout out diya kay Iyaan ha. Happy tapon mi magpahingo ko ni Marin din ha.
0: Oo, oh, ilo
1: okay, na, ko ipalugit. Na, sakit na kaya ang mga ingdron.
0: Ipalugit gina ko ni ako Marin.
1: Ay palugit ni Marin kini tan ni tago naman gud na.
0: Ako ay gusto ang kanang gusto jud ko mulog magana ilugito na ako Marin. Oy,
1: ilugit ta Marin, ibura na man ang kalungbo gud Marin kini tapot.
0: Mura sa ganang kwara, mura ang infection na gamay. Maraga.
1: Maraga. Gitaklupan naman ang taklang stanza.
0: Hindi kayo makahatag o galipay, Maring. Ay.
1: Ako, hindi na yung palugit, Maring.
0: Ayun naman, ito lang tilaan. Kaya ito ang mga suki ng mga namati karon diri sa itong panag-uban sa kung ako, ikaw, katropa.
1: Yes. Labi na diri ang diri kayo ka prasis, sir. Uy, na prasis. Di prasis na ginang serve, ani.
0: Kasi prasis.
1: Tim Sara Duterte. Ano na akong day, no?
0: Go, si Babs. Go, Sara. Go, Sara.
1: Evelyn, si
0: Nike, and
1: si
0: Connie Lloyd. Si Connie Lloyd, son, nalilis na diya ka rin na rin.
1: Yes.
0: O, si Ma'am Connie.
1: Saan ko na maglilis
0: ha?
1: Saan ko na maglilis si Connie?
0: Si Connie?
1: Yes.
0: Uy, kalahin na niya yung Connie. Maglilis na si Connie dahi, Maring.
1: Aha. May naman tag mulilis. Mugunit tagin na, Maring.
0: At ito po na yung tilaan, Maring. Kaka na mga tagalas las moda ba ito? Dahil sa may barangay La Pilipina, Maring. Dekha po tag soki nga last moda?
1: Last moda?
0: Oh, nato mga
1: so last na lang yun na dahi?
0: Oh, last na lang siya Maring. Nato yung mga suki nga namati karong
1: mga suki tigpaminaw.
0: Gipahawa na manggod sa Glorious. Ang mga takirob dalos gipahawa. Gipakahawa na sa Glorious. Maluya po niya mga takirob ba rin, no? Kaya karindi na sila Maring, no? Kailangan din sila Maring kaya nanggigan sa diwalwal ko. Minus na dito ang puga. Nato na po sila panganason.
1: Ay! Ay, dagahan sila ang mga portal maagihan, Maring.
0: Kung minus na po sa panganasan, mato na po sila diri sa may kuhan, sa Diat 2. Masa minus na po sa Diat 2, ato na sa Diat 3. Nahanto na sa Diat 1. Ako ba, Maring?
1: Diat-diat, yun ay
0: dito. Ako ba, Maring? Kung naroon na sa may tagbaros. Ay, sa masara kay gusto po ng puga-puga dito, Maring. Kabalang kung baka, Maring, na ako'y kaila, Maring, ha, bakambyo ano nila, o isa kasako nga puyong, Maring, ay isa kapuyong nga graba.
1: Kwarta na to, Maring.
0: Ang ilang pagkababae, Maring.
1: Kaya, saan naman ito nila, Maring? Abugad na na, Maring.
0: Nga, maram-aram
1: lang siya. Lugon, napauli.
0: Kaya nasa sila mga labor.
1: Ay, nasa sila yung labor.
0: Nga kay, maram-aram lang si Kuan Maring, si Parikaloy.
1: Ano ito yan? Magpatila daw si Dave Generalao, gikan kay Marsulayaw Villapranca. Uy, parinti yan, pagkani ni Rostom.
0: Parin kayo, Rostom. Ito mga kumakaobanan diri karon sa XFM Bukidnon atong itimbaya ug sa kamayong yes. Buntag labi pangilang SM diha nga sakto kay pamarog mari.
1: Yes. Ya pula kayo guwait.
0: Usay pula nga pitin siksi ha.
1: Pitin siksi ha.
0: Ako sang flight mo
1: diha. Si Juan Correa kana si Ma'am nga mo kay straight. Kana lang maestra nga kuyog. Kita per mimin sa una panulong mi. Panulong tag.
0: Kisa na si Hanilo?
1: Siya. Oo.
0: Maestra na si Hanilo?
1: Maestra kay Paruma Marie.
0: Good morning, Ma'am.
1: Yes.
0: Good morning, classmates.
1: Yes. Classmates.
0: Sige, hadati.
1: Kana may dughan, busog, lusog. Ay!
0: Ulo.
1: Unsa man ni si Totski?
0: Unsa man ni
1: si Guangko? Luso.
0: Unsa man pigrulak na o qualified sa imo? Kuan diya na rin.
1: Ayo ko luso. Ah, ang dali kuan ni Maring.
0: Ay, murag swak.
1: Sa gatas.
0: Ako apel diyan sa today kay kuan man ako ang gold kay I am
1: ay ka man kay backlist gi ka?
0: Backlist niya ko ako.
1: Or nakulangan lang sa tila.
0: Nakoy mga hikot-hikot mari. Ako dili ba ako makulang sa tila kay sakto.
1: Ay hikot din na mari kay mo.
0: Hikot.
1: Kay ko mo karon atong mao na tie back dito sa likod.
0: Sila kay aron nga mo nindot pud atong bistida mapatahi pud ani sa
1: sun. Oh,
0: guys, my guys. Mo ajo
1: ni gi kuan tali sa sako sa bugas.
0: Nakabawa ka mari ako ni higulman gang kainet.
1: Ang tali din ang kainet.
0: Kaya pa lula pa rin siyang lula.
1: Ngayon ang magsarang tali ni Kenneth sa iya ang kuhan. Kaya por si ko.
0: Hindi naman niya nag-tali-talian maring. Yara man ang ginapabitay.
1: Ayaw ko ba?
0: Marag upo ka ni maring. Ginapabitay na niya kay nagpaabot na po sa tuhakon sa Kagwan.
1: Salamat sa mga nating bayari sa Samal Island. Nakademino sa taga-Samal sa tuha. Watching
0: Pros?
1: Oh, yes.
0: Sige daw.
1: Watching from my radio.
0: Uy! Tadakalad yun
1: sa rin! Samal, watching from my radio!
0: Uy, gilikano na siya rin! Nagtanaw sa radio na rin!
1: Oo, nakasamal siya!
0: Basi namino sa TV, Marie?
1: Basi listening! Basi kuha na, Marie nga, listening! Listening to my radio!
0: Aba! Basi namali na...
1: Lahay man ang iahagod, okay?
0: Basi namali na yung caption!
1: Samal, watching from my radio!
0: Ay, lagay na! Sige lang. But anyway, mga Mari, magkila na siguro
1: tayo. Maayang utahan na Mari sa ito ang CEO Mari.
0: Uy, sige, ingon.
1: Ingon niya, mayroon na ba na si Kainit?
0: Kasi kay ingon, ano, uy?
1: Si Koy.
0: Si Koniloy?
1: Yes.
0: Ambot lang kay...
1: Uy, Koniloy, nanaganay kay pangbara niya, magkita pa yung kagbataan, un.
0: Uy, naman na spadol di hon, Mari. Nakakabugtog, buro na mga tanun.
1: Pamahin ko na sa uban niya. Ipamahin ko na niya sa uban. Mari! Maring Kone! Bili kayo imuhan si Busulohon, maning mga pakalong pagyo.
0: Bigini ka naman si Kone kang Kainet, kaya si Kainet kaya lahi man niyang tripping.
1: Dili na mo talo. Kaya lahi man ang kang Kainet.
0: Pero maghinalmanay na ano gamit.
1: Yes.
0: Maring ko ka na si
1: Busulohon. Ay, ito si Maring Bayaw ni Tagadabaw. Kaya yung Tagadabaw na Mina.
0: Kasi may naglili Tagadabaw, Maring?
1: Si Maring Martin. Martin Nabares Mangiran.
0: Abi na kong si Martin Collins.
1: Last na lang ni si Martin Collins. Kasakit ko po na kundugan ni Martin.
0: Pero na, basi si Martin Romaldes na maring.
1: Panulong na kuha ni magkuhan maring. Magluklok sa kilid.
0: Ako ganyan maring. Aksyon ng violet. Akong tapay maring. Na-stress ko maring. Na-stress ko.
1: Tapos yung violet maring or violet na daan?
0: Brown mo ginidati.
1: Ay, brown siya di. Ayun ba? Kasi ito, ano na silang tilahan din para mahuman kay Basing mahawa na po rin mga
0: kuwanay, mga listener. Mm-hmm. Sige daw, ito na silang tilahan na sila din ang mga marim kay tila na ito, kay Moraga kung nila din, magaling na nag-practice marim. Ano, matila na rin. Una ito, matila, mag-plaster sila araw nga lilig ayaw sa kumsad.
1: Para diretso-diretso ang kuwan.
0: Among gaway kaya ang baga T-I-L-A?
1: Yes!
0: Ano yan
1: ah? Da! Ayun ba?
0: Sabi, nanimaw man kwan ng kwan na rin?
1: Nanimaw kumpras! O saan naman, di ka kumpras!
0: Nanimaw man ka ng istakanan sa rubber?
1: Ay! Payapain ka na naman rin!
0: Pero okay na gapon kayo.
1: Kamulang ka na, sa una ka na ito ko ginapawan.
0: Kapag di ay, sa ginapawan na rin?
1: Yes, bagong herbis ang guma.
0: Ang guma?
1: Sinunsul, parting bahu ka marin. Uy!
0: Wala mo na siya. Ha? Wala mo na siya matra.
1: Naman ko yung magbaktas duha kabuk marin.
0: Uy, duha kabuk.
1: Ang isa tigulang, ang isa dalaga.
0: Uy, siko ana.
1: Nagsunod ko marin.
0: Nagsunod ka?
1: Anak ko nga, may anak ko nga, bahu ag bulan. Uy!
0: Basta hindi ka siya gusto, hindi ka siya jangga sa rin.
1: Ano ka siya tulad nila rin?
0: Naingon.
1: O simulan! Gani!
0: Ay, Marin. Muna na deliver sa balat.
1: Ay!
0: Hapon, Marin.
1: O simulan!
0: Umot gani.
1: Umot gani!
0: Atong oras, mga higala, alas 10:48 na sa buntag. Siyempre, katato ang tila greeting sa Tuganato sa Turbo. Aron nga makasugakon bisag
1: magluhod
0: mag turbo male enhancer batag
1: dulog
0: aron dili ma
1: ayon ma
0: at ayon sa babalik ato ang The Marites and Friends.
1: Yes!
0: Ako si Maring Inday Erika.
1: Kaya niya ako si Tia Daria.
0: Excited.

0: baliktad mga maring diriya sa tuang banag-oban o sa tuang special segment.
1: Oh, manang mga special, Marie?
0: Mga special kaayo nga mga binuhat sa kalibutan?
1: Yes, special child.
0: Wala lang ako niya karan si Marie Kinday Erika ba hindi ko nalang hawak ka pa ng baga 40? Kung starting partner, pila.
1: Wala lang ako ninyong tiya o iyang inyong hangiyaan. Quadro-quadro ni siya. 40-40-40.
0: Mas mo na ka na 1-8 or 2-8?
1: Kwanin siya ba rin, kanang baril?
0: Alam, short baril.
1: Short baril. Dili nito pang baril, maringa.
0: But anyway, kita ang mga lamion dili sa Tagum.
1: Yes!
0: Ada hangkay
1: ng PM. Sa lamig, sakta lamian.
0: Hangkay mag PM sa kuha nga. Gusto ko nun sila mukuhan sa kuha. Diyo ko, uy! Diyo ko mo, padalala ko, padalala.
1: Pahay sa git, maring.
0: Nahangkay mo presyo, maring.
1: Yes!
0: Pwede ba daw, 20-30 nga. Di ko, oy, sa di ay.
1: Sa kuha naman ang ayaw. Dino lang nga, EPM siguro.
0: Dugami pa siguro, nagamay eh. Times 2 siguro na.
1: Ay, kurenta sa isinta.
0: Kapalit ako ganang muksisilin.
1: Yeah! Pantang, ayaw, tambal sa kabaho.
0: Ibang tambal sa samad ba?
1: Ani.
0: Ay, nakulat ko, kisukutan naman rin, oy.
1: Ayaw, marag, ilo
0: naman rin. Ay, naman rin, minara ba si ko, ano, si Ma'am Philip Feliciano nga. At aga na biya kagregalo niya karong, karong kurenta. At aga karing.
1: Naman
0: namatay na Gwena Diaz. Agay na, paakan ako ang buwan maring ngipon. At ang kanyang regalo ka rin sa Sabado.
1: Marang namukul na ko maring. Sakit lagi kayo ako.
0: Kaya si Gawin, anay mong kayo, cancerous man siguro na.
1: Namukul maring.
0: Ayaw ba? O, siguro na mga opera hektarong maring. Basta mo pa ka nakasurvive.
1: Buwan man ang ingot si Doktor, survivor daw.
0: Aba si namali ito siya maring ba?
1: Hindi ka maring ay mo lagi gusto niyo ipa-operahan kung usap.
0: O dapat dilit na siya operahan maring.
1: Saan na siya maring?
0: Ipahilot na niya ito kang Lulu Amado.
1: Ipahilot? Ay, Lulu Amado pa kaya kuso.
0: Pero si Lulu Amado, tambalan biya na siya. Kaya ka na kayo
1: na... Kaya na maring kayo. Gusto niya hard mantanan maring.
0: Uy, kabawa ka ni Lulu Amado maring. Hawag kinasa mo tayhop maring. Tayhop? O manayhop ay ba na siya? Kung nanay masamad maring. Ano? Tayhop pa na maulian maring.
1: Kaya
0: ako manay mo Lulu Deo. Yan na nang samad. Wala na yung oras ulian, maring, oy!
1: Wala ka, kuya ko na, maring! Asa ba na yung lularon, maring?
0: Wala ko yun, I-hope ka ko nito sa... Nireklamo siya, maring, tiyara ko sa muna tayo, wala man mo tambali, lo!
1: Oo,
0: ano siya, nasuko? Ang nasaman, lubot mo na yung maring.
1: Oy!
0: Sabi niya, pag tayo-hope, maring, ototan pa lang siya.
1: Halok ko, maring, o magpahilot! Pag tayo, magpilot ang lubot!
0: Sakto!
1: Wala, asa na mariyagi na!
0: Ay nako mga ingala, welcome sa tuang The Marites and Friends!
1: Ay, ana si Inday Kiana ba? Ana siya?
0: Siya.
1: Ariyan kayo mo ay. Ariyan kayo mo tanawon ba?
0: Kabala ba kayo
1: siya? Pili na yung muse niyo. Kaya? Pili na yung muse niyo sa pickleball.
0: Uy, sa pickleball ba?
1: Nakakatanduha ka buong mula.
0: Ito ang mga lato-lato na to. Uy! Kaba ba na ka ni Maring Kiana Maring? Kaba ba na ka ni Anto Maring? Kaba ni Ana?
1: Tinigong na gini-gini nyo ni Maring?
0: Kaba ba na sa Arfi? Sa kanya? Kanya kayo magluto, malimig lamian nga sundaan Maring.
1: Dito may magluto na eh Maring?
0: Yes, dito may ka. Ipakaon na mo kang Rudel Javier.
1: Rudel Javier Maring!
0: At ako niingon nga mga... Mga kwan, mga ikala natin nakakalayat na karang dirian sa ang ipagayon nga sunog.
1: Ay, ipagayon ka sunog,
0: like. Ah, God. Nako. But anyway,
1: may... Wapit na ka-reporter ba rin kayo nagpagayon ka sunog mo na iyahang ilay?
0: Kang kuan kang maring kaya na, basi gusto tayo magpa-sponsor na siya mga suot na ring. Uy,
1: siya maring. Nana siya, kuan ko siya, nana siya mga...
0: Kasi nana
1: siya? Nasa butik?
0: Si Maring Kiana magpanagatan ako niya.
1: Oh, anong ba si Kiano J? Si Kiano J?
0: Si Kiano J?
1: Cancer survivor? Or cancer survivor? Cancer? Ay! Dilig ay cancer!
0: Wala, may na-cancer, Maring.
1: Si sir?
0: Kala yung cancer kayo. Kung ano cancer ka lang, kung ano.
1: Ano ba lang si cancer di?
0: Kahit nga doon po.
1: So, wag mo na maring kay kung iyang iduot, diri ka masaman og dali.
0: Kumaygo ka na maring, murasog kay matandog iti mong abdo.
1: Ikaw ka dungkol, matandog man lagi.
0: Ano, ako ang ang kuan
1: ako. Kahanto ka ng dumpula.
0: Ako liver stone. Wala siya, kanang bato sa abdo.
1: Liver stone?
0: Ay, tayo na liver. Sa English sa abdo, ganyan. Gallbladder stone. Gallbladder stone.
1: Yes.
0: Ay, nako, mga marini. May sigut, ano marini, mga sakit marini ko eh. Ayun na. Aron nga makalikay ka sa mga sakit, labi ba na mga gallstone, gallbladder,
1: liver,
0: mga intestine,
1: blood pressure,
0: mga large intestine,
1: mga small intestine,
0: mga libro-libro.
1: Yes. Sobra, istorya na lang natin. Ipaklay na lang siguro.
0: Mga tungol. Ada, dili makasakit sa internal organ, dapat nag-inom tao, kapsula nga Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: Yes. Epektibo yun na, Maring.
0: O sa epektibo? Epektibo kayo mo. Ganyan, kuwan sa kuwan, nangingani ko.
1: Nasukulay ka.
0: Sa una, kuwan mo ko. Namang kayo mga kuwan sa
1: una. Nada kayo nga na. Kakaroon na ka.
0: Namang kayo mga kuwan ganyan ito. Namang kayo mga history nga mga nang labay.
1: Nada na mga history. Idilin na tayo mong mga history, Maring.
0: Alin ako malimtan, Maring.
1: Isagarap na lang na, Maring. Kung mag-away mo ni Edgar, ikaw na malimtan ni mong history. Mubalik ba yan ang history sa
0: kanang maglalis pa ino na ko niya. Ikaw, kasauna doon, kay Bigaon ganyan, sa Ginsara. Ako ko niya ka rin.
1: Tanawal lang yun. Basta mag-awal na rin na magtiayon pa rin. Ubalit na sila sa unang pinaka-permiro
0: mo. Ay, ayaw, pag-anak ko, kaya nagbago na biya ko, gar. O, sige, nabago. Nabago na kong sim.
1: Ayaw ba? Hindi, mong number.
0: Hindi na ko niya makontak, Marie.
1: Lain din mong number
0: niya. Well, ato ang, Marie, kabaw baka, Marie, ako'y kaila, Marie.
1: Ay, kisa pa na marin.
0: Ako'y kaila.
1: Kisa ka nila.
0: Hindi man siya matukan na ganin. Nagin yung mga laki, no? Nga ka na nila matagbaw. Alam sa kadako ng ila.
1: Ay! Ikaw na gini, Marin?
0: Ay, nga na.
1: Ay!
0: Sus, karo marin kay... Maling-uling mo, mani ang Mrs. Marin inang magkuan sila. Kanang magduwa-duwa sila gargada.
1: Gargada? Ilang gargulaan?
0: Yes, kanang magkargada sila sa kamarin. Magkargada sila ang tablon. Ingo may asawa sa mga puno din, punta malipay. May problema ang bana.
1: Ang bana?
0: Na problema niya, pa iningon nga. Na iningon siya nga, pa-injikin na yung mga kuhan, pa-injikin na o... Kanang, kasi pa-injikin na na marin.
1: Petroleum?
0: O petroleum, nakikita mo sa balita, marin.
1: Oy! Isot lang siya, marin?
0: Nakita sa balita ang kanang Jessica Tuhog.
1: Ay! Natuhog niya.
0: Bawal daw na kay Kadaot lagi na, marin.
1: Oo, marin, makadaot na marin.
0: Makadaot sus ang gibuhat niya maring. Naman sa ina balitaan maring nga kana usa ka lugar maring nga grabe, kana kaig mga nga pian, kana nga hiwi ang aping kay tawuan nga lugar.
1: Tawuan na maring oy.
0: Tawuan nga lugar.
1: Usa na lang puyo di proseso sige lang katawa na sila.
0: Di ka na sige na ngisi. Ya kay kanang dahan ni maligno ba ni mga jackpot. Nagsapol na mga namuyo
1: anang... Ano ka mga dili... Kung ano mga... Not like ours?
0: Yes, not like us.
1: Not like us.
0: Ang namuyo nito maring mga jatot, mga engkanto, mga balbal, mga tikbalang...
1: Ay, kompleto!
0: Ay, apartment man!
1: Ay, apartment! Kaya ang ipuyan sa mga tikbalang...
0: Apartment man siya.
1: Kaya
0: bahaw di ay... Naku, kanya punuan sa Nara maring.
1: Ay, hindi lang sila nagpuyo.
0: O, namin nakasal din dito kay... Kunay ko anda kay Hubagan, mga Hubagan gid lagi. Kasi lang tayo magpasipa niya kay...
1: Unsa man siya maring?
0: Giihian ang punuan maring. Kaya nasipyat man sa pabangihi maring.
1: Oo, nasipyat man.
0: Dito man natunong sa kana ganing katong punuan sa anugas ng kahoy ba?
1: What?
0: Kaba ba ka naman sa anugas?
1: Unsa man ang anugas?
0: Katol kina maring.
1: Ay! Mura siya kanang kuan maring, kanang... Kanang
0: muna.
1: Ah, alam niya.
0: Sakto niya mong ginahuna, maring.
1: Oo, kaya maring. Kasi
0: mawag rin na. Oo, sus, karoon maring.
1: Katong judy, alingatong ito maring.
0: Yes, mas labaw pa rin sa alingatong maring.
1: Ay, mas labaw, alingatang.
0: Alingatong kung duha, pero kung isa, alingawan.
1: Alingawan.
0: Sus, karoon maring, na-infection na pa-inspirasyon maring. Na-inspection ang...
1: Ay, na-inspection!
0: Na-inspection ang yung kargada na rin.
1: Ang taba ni Roy.
0: Sus, pag nalipay sa kay Murburan, susunod, ipasigigabaan ako sa...

0: Dog, nakuha ang paa. Kasi nakuha naman ang marim.
1: Nagtuwa ang asawa nga kargada, ang paa, de, ang katulay itong kuan na rin. Gitanday niya itong kuan.
0: Ihang kargada?
1: Oh. Sus, kay marim kayo. Na problema, dako siya problema ron marim. Pero sa order niya nga, di naman sa kahirap siya asawa.
0: Kung saan marim, marim, di lang yun. May pagkatong, wala na lang niya iyan asawa na iyan niya.
1: Tapos ibalik siya sa kada kong punuan sa kahoy marim. Isugat siya og jatot dito marim.
0: Ay!
1: Sana na pirma naman may Weber. Oh, may apel na lang. Oh, may apel na lang imong nahiaguman.
0: Ay!
1: Alat asa siguro na sa bukas.
0: Kuwan na yung mga jatot. Nakuwan sila. Kung sa pitawa ka na ka na deny sila nga dilit sila.
1: Dilit sila ang kapasipa. Ito naging punuan sa anugas nga.
0: Nanghugas kamay na sila.
1: O dito na diskubrihan maring di na itong narada nga punuan ng mga namuyo dito nga mga jatot ang nga nakapahubag kung naikuan.
0: Ang sabi nila pa rin.
1: Ang punuan sa narada na may tapad nga anugas nga kahoy mo na ito'y makakahubag.
0: Ay, mawala. Mga katol ni ay.
1: Katol maring.
0: Oy.
1: Karon marin.
0: Kala nang uban day dili na mauna ang amin ako na og naay mga paliti akasya.
1: Una di juga makopyansa marin sa mga istorya.
0: Di
1: kada mga istorya, istorya ra walay mga resibo marin, di gina sa makopyansaan kay.
0: Mauna na marin.
1: Problema ro niya marin din sa kahal kuan sa asawa.
0: Dili sa ka.
1: Dili sa ka di magi mga kanagi mo sud sa suportan malisod gani sud.
0: Masangit marin, masangit. Ay, kaloy. Dati man ito rin kamang mga hilig yaw, katong magpadako,
1: ayaw yun din yung kadilikado. Ayaw yun pa mga dili, mga eksperto nga buhat kay. Delikado na masampot na sa mga problema.
0: Okay na mga natural lang, kung natural lang nga wala usba, magpalit na lang mo, og turbo male enhancer.
1: Mapalit, muna yung sakto na rin.
0: Yes!
1: Muna yung sakto
0: kaya. Kaya ang turbo male enhancer, pag makainom ang inyong mga bana, inyong mga lalaki, pura na nasa side stand sa motor, tanawa ng motor, di magay maglisod, magaling tumba.
1: Unsa nga motor na rin?
0: XRM.
1: XRM, say color na rin.
0: Blue.
2: Ayaw ba?
1: Mura, kambyo na ato na...
0: Ayaw lang mong palit atong motor nga is mas nga pula kay mahulugan ka na og buli.
1: Kasi mahulugan na tumbahan.
0: Atumbahan di ay!
1: Ay, sakto ka na hulugan di ay.
0: Hulug, ay kinabali mga
1: kamari. Mahulugan di ay ito madi.
0: So, kinisa ng XRM Blue.
1: Bueno mga maring, ato-ato ang Marites and Friends. Atutok na ito mga igala sa Santon Vitamin C. Aron nga mas muligon pa ito ang immune system.
3: Yes!
1: Sinamtadoan daw Santon Vitamin C. Santon Vitamin C mapalit na sa mga pharmacy butika nationwide. Mapalit sa mga nagkaraiya nga mga... Yes to Health Clinic. And pharmacy sa inyong dapit diri sa Tagum City.
0: Yes.
1: Mabalik diri sa my door 8, first floor, M Central Building. Tapad lang sa Mr. DIY diya sa may Palinggis Dakbayan sa Tagum. Sakop siya sa barangay Magagpuway sa Tagum City. Doon ay libre nga check-up gikan sa adlaw nga Merkules. Nga ito na sa adlaw nga Biyernes. Makita alang si Doc CJ ni Drew Daog. Si...
0: Palangga!
1: Ay mo gawa, amat pabalik na mo. Ito alang taga-apagtagat kiling suatampo. Ang ipadangat niya ito ang tulumanoy.
0: Kung ikaw, ako.
1: Kung ako, ikaw.

0: matay, ako, sutihan na mo. Sa una, sa wapan ko naminaw, isip M. Ila kong slug-slugon o puti ko lukong itlog. Talawan ko luko.
1: Kumaminaw ka sa XFM.
0: Apa, sadihang. Sugan naminaw ko, isip M. Saan man nga. Di ba, buwan po ba'y tigre? Hindi ka ba pipite? Hindi ka transmise? Ah, may pemuligin.

Galing Erika. Good morning kaninyo nga duruha. Good morning sab sa mga namati karon diri sa inyong programa sa radio. Sa Radio X FM. Mga namati karon diri sa tibok isla sa Mindanao. Good morning kaninyong hurot. Dari ang maring Erika ay tago lamang ko sa pangalan niya alias Toto. Uli tao o lumulop yung dari sa Pulumulok, South Cotabato. Kina ko suwat ka agi, may tungkol din sa ko ang pagkaako. Nalibog ko nga. Hindi ko katuo nga maabot niya tulaman nun sa ko ang kinabuhi maring Erika o Diadaria. Kadi lang makuhitsuraan. Sakto lang nung kong pamaro. Huwag araw iyo masabtan ang tanan. Ingon ini ang mga nahitabo.

paita ni. Pila naman kababaya kung ipungyaban mo, maging musugot na ko. Sura ni mo tayo tsura eh. Nalagi tayo barog pero mabuti tsura. Sige, ang kay bato no. Langit na siya kayong uyab kami niyo unang kay kong niyo. Kaya magtanaw ko mga salida. Magkaanak ko malamiya siguro nga niyo no. Saan ko man nga? Takang ko mga ipungyaban mo, maging musugot. Paita. Kung kakuha lang kong dagon. Kanya, mo epekto. Aimpas ganyan yung mga babae. Ay, tabisig ko ito namin nga ano eh. Hindi mo tinuol ng dagon. Matukos akong pare na ko. Makikuang ko sa ito sa mga tirada. Kay paitaan yung itasuktun sa mga babae eh. Diyan saan itong pangilan? Di mo gusto? Ay,

0: ਜੀ
1: ਰੇ ਆਪਰੇ ਸਲਕ ਸਲਕ
2: ਨੈਕਸਟ
1: ਮਰਨ ਉਸਾਂ ਉਸਾਂ ਬਲ ਗਿਕਪੇ ਮ ਕਪਰੇ ਪਰੇ ਕਸਾ ਗਿਕਪਰੇ
2: ਨੀਂ ਕੁਸ਼ ਬਾਈ ਨੰ ਸਪਕਤਸ ਕੁਬਾ ਨੇ ਕੋ ਨਿਆਂ ਗਿਸ ਕੋ ਨੋ ਕਰਨ ਲੱਤੇ ਜਾ ਸਕਵਨ ਬਿਕਸ ਬਰੰਗਾਈ ਵਾ
1: ਮੈਂ
2: Usun na di mayuhon dia.
1: Naik. Apre, siap-siap, pre. Tama-tama kena aga kay. Oleh, lami kayo kay. Stress kay ko kurang pare. Ada lek kay kurang mesa S1.
2: Sayo apo ni mo inom oi.
1: S1 nga ni ko pare.
2: Ako ni?
1: Ay, mana? Siap-siap. Pero kay ho, uho pa kes kamel pre.
2: Ay, kala misto ba oi. Isa ba yan ang buta ni?
1: Tupa.
2: Si panis, panis. Oh,
1: kay. Di ana ko lele hay man lasahan ni ber tupa man ni.
2: Tusa man ni sudan si mong.
1: Ber pig butangan. Kini aku kami ikut kini isa.
2: Iskam deh ni.
1: Iskam. Macam beres perbobongan. Antu bagi potong mas ber.
2: Beli apa tu bang?
1: Ah, sama.
2: Atu.
1: Saya atu apa?
2: Lima aku beri. Punya ban aku sih kan basi. Atu tak kepikas barang deh basi. Si Angelin uksi, Emma uksi, si kuan basi Manilin. Punya ban aku sih street beri. Apa cuma sugut besok gua beri.
1: Emma nama nang kilaras lagi beri. Kenapa? Kenapa kasut dah?
2: Maku sugut.
1: Kau punya mana? Skartin jawab kasut
2: dah. Nahan aku dah.
1: Kau kenapa? Unsa may dinig ganahan nila? Siya ta, pre.
2: Eh, ako rin, ako rin.
1: Unsa may dinig ganahan nila, pre, nga mayong taong ka, pre?
2: Libre, pre, gusto na ko, pre, nga makakita ko ang ingon mo sa David ba?
1: Ano yung slati lagi, ah? Ngayon maka niyagi ka niya?
2: Subay-subay na ko niya?
1: Oo, na manit siya, tapos tingala lang na yung mga... Kasi makapunit ka na yung mga...
2: Sige, maatos ako, pre.
1: Unsa, ganali ka, pre?
2: Gusto na ko pong iyaban ako si Kuan ba? Katong taga-pikas barangay ba?
1: Katong guwapa, katong guwapa?
2: Guwapa ko nag-abil.
1: Katong kapil sa search?
2: Si Kuan ba si... Si Kuan ba si kalimut ko pangalan ba ano eh? Gusto punta na ko siya.
1: Ah, mana? Mana? Mana siya?
2: Si Ima ba?
1: Ay, si Ima?
2: Oo. Sige, matusok ko pre sa bukid pre.
1: Ampeng pre!
2: Naman ka niya.
1: Kanala kayo, makakita ka pre.
2: Ah, sige, sige.
1: Inaat ko, maduhan niyo pre. Takaya kong isa pre.
2: Tawa ko rin, bahala niyo.
1: Ampeng niya pre!
2: Mo-o-maning lugar ni. Muuning lugar ni ang kining ni ang giingon nga naa ko ni mga pakita diri kuno nga mga dagon daw. May programa ba ko diri? Tutuwagan ko. Diri ko bi. Uy, nipunuan si kining ati ning aom nga kahoy. Mura magnilain na kung kita gasiga-siga. Kining o kinsa man galing nagiani nga jatot kanang mangutana ko San David ba ni?
3: Sa Makati ay.
2: Mo una gisi. Sige. Muli ko sa bahay. Suwayan ako pangyab si Ima, basig mo na ning kinsa San David.

0: ay kay ni aka kuan tuto.
1: Nalagi ko diri ima kay gusto na ko magkita ka.
0: Ah, sweet kini mo oi, nakabaw ba ka? Mura jud ko mag heart heart ako ang mata basta makita ka nako to ay.
1: Ay ima, di dito ta kalagayon. Kabaw ka im, nakagusto ko nimo.
0: We, sa imong kagwapo, nakagusto ka nako.
2: Gwapo ko nako.
1: Epektibo ni akong gidangas sa damit ay. Murag mo sugot ni si ima. Musugot ka kang magkauyab ta.
0: Uy, nga nagtaong di. Kinsa man ang taong ko to nga di kasugton, kagwapo ni mo.
1: Buat po sabuti mo, musugton ka ni mo, uyab na ta.
0: Sige, kung gusto ni mo, basta ha, ayaw kong pahila ka. In love siya kay ko sa imo, pati sa uruga, pati ko na in love sa imo ato.
1: Epektibo gina kong ginada. Magkabaho sa jugo sa mga babae.

0: lagi, pre.
1: Grabe. Di ko matuwa, pre.
0: Ay, piktibo. Ipasta na ako siya, pre.
1: Sige na, sige na.
0: Naro?
1: Hala. Igawa. Ano? Gusto niya, pares. Ipasiyo, siguro na, pre. Pero tagay ko, pre.
0: Wa na, oy.
1: Ah, good for one, good for one. Ano na, day.
0: Sara, kambuog. Nagutahan naman ko sa jato. Ito nga, ako, sa kuwa, ako na niya may effect.
1: Ah. Ulita po itong jato.
0: Grabe, pre. Ipaw, iya pa na ko sa ima. Sugot tayo, pre.
1: Kauna, kamuna na ima ron.
0: Sugot ay ka. Akami na, oy. Ingo mo siya ko, pre. Ako na panidi lang ko, pre. Ingo siya kuwa.
1: Tinood ka, pre.
0: Tinood, oy.
1: Ano kong to, pre? Si ima?
0: Oh, kita ka ni picture, picture, oh.
1: Ano?
0: Oh, gadoog mi, oh. Look. Tanday ko siya hang bukton. Ano yung ni paurara isa sa ko, kita ka?
1: Kutuwa na siya ko, pre.
0: Ay, sa mga niya,
1: oh, nalagi, naghanap niyo mo, pre.
0: Oo, ayun na, naiapig lang kayo.
1: Uy, kuyawa.
0: Di ba?
1: Pre, Paul mako na mong gawang, pre.
0: Ay, ayaw sa, wapag kumatagbaw.
1: Imo na, ang sabang manay mong ipahintang, pre. Uy.
2: Ayaw.
1: Uy, nahanas na lang.
0: Nakikibisita, pre.
1: Ako na yung amiga, pre. Dali, dali. Apay, pre. Oh, saan malagi ka? Sa may tuyo?
2: Donnex, naman na kibisita dyan. Gwapo ka, ayaw.
1: Uy. Yeah, si ako na yung best friend, yung best friend, Toto.
0: Si Toto, day. Saan ni Bayot na siya, pre?
1: Hindi na kailan ta, pre.
2: Ayaw ka ba? Uy, kanugan na ako des barangay sa asa kuan ba sa to ang lugar. Karon ba ko makita gay ka gwapo ni Toto.
1: To si Rick na to. Si Rick. Panggabi na siya si Rick.
2: Ayaw po ko eh, bulabog. Uy.
1: Rick ka na kung gingo na.
0: Gwapo
1: ni si Rick.
0: Morning ni mo, dam, morning ni mo.
2: Hulain pa yato ba? Pila man ka.
1: Ayaw ka ba?
0: Ikaw, ikaw. Hindi mo porsel, hindi mo porsel.
1: Ikaw rin kahay, papan mo yung hihaya.
2: Mabuhan siya ko, hindi mo magtanaw ito. Ganun ako kita siya, pero grabe siya kayo, kay.
1: Pre, ito, ito, pasensya. Ito na nga pa rin, magkakita o mga ulitaw kayo, magod.
2: Dili, oy, tinaw niya kong gibati. Adonix.
1: Pag-sure niya, Rika, pagpuyo niya.
2: Ano, ikaw, gwapo ka niya, totoo.
1: Saan naman eh si...
0: Pag-awas na siguro na, pre. Basta masipa ako na ganun, pre.
1: Eh,
0: pre, ipiktura siya kung sundabin, pre. Ipiktura siya, pre.
1: Ha?
0: Ipiktura siya.
1: So, wala laras na, pre. Wala
0: bae lagi.
1: Bae na. Binuang mo na,
0: pre. Mga oyaw tara, pre. Makagusto sa kuwa, pre.
1: Kung nangyari ako, pre. Unsa may kitrada na?
0: Eh, kuro na mo. Dala ko na mo siya.
1: Asa mo na ibutang, pre? Humuti kay ka, pre.
0: Ay, yan ang gusto. Sabi, ayaw, doon mo na yung mga kwan sa kong liyo, pre. Liyo kayo, pre.
1: Pre, may hong-hong ako, pre.
2: Sabi ko, gusto riyahan ni Brooklyn, ba't ako niya yung style lang, oy?
1: May hong-hong ko, pre, kay ayaw ko piyansa ng Rika kay, na, manggukod na, pre.
2: Magawas na lang ko, oy.
1: Ay, nagbalik!
0: Pre,
1: pre, pero gwapo kayo na yung sa nabi, pre ba?
0: Oo, saan na, mulam ka, pre. Di ba lang ganyan mo ipik lang? Ganyan mo ipik lang, islain.
1: Use for one na rin na, pre.
0: Di na yung ipiks lang. Ini kay, kuwaman na siya. Kanang use good all for one.
1: Ha?
0: Good for one day.
1: Napo kayo gamitan nung ta, pre.
0: Ayaw na, ako wala rin. Ako wala rin siya.
1: Ulit na rin ka, pre. Eh, lakaw na ko, pre, kayo. Di magigapong ka pa ulam.
0: Ako'y lakaw ka. Ay, mo manimbayad rin.
1: Ay, ako.

0: Pre! Pre! Kaya pala kaya pre!
1: Ay, lakad po din si Morgan.
0: Dali, dali ka pre! Mm. Eh, naku, ganda pala si mga pre. Tanawa, magkano ka. Ako, crispy pata. Crispy pata, pre.
2: Uy, nagana ba ni mga pagkawa? Kasi may birthday din eh.
0: Wala yung birthday. Huwag dahil pagkawa, birthday din ngayon. Dili pwede ni... niluto lang ko kay para sa mga. Napos yung... Pre, crispy pata. Ibang paborito ni pre, ano?
1: Hindi lang ko skillet. Hindi lang ko skillet. Kaya pa siya na kayo mga bisita na
0: gano'n. Wala yung bisita, pre. Dali, pre. Dapat, pre.
2: Masabot mo. Gitaran doon, mga
0: yes! Special kayo niya. Pagkaluto, pre. Ako nagluto na tanan, pre. Ay, kinilaw, pre. Ay, crispy pata.
1: Alam, ano yun?
0: Kapag yung pinag-uukan ni mo, ni paborito na lang, pre.
1: Nami, ni pre.
0: O, kiniling, kiniling, kapatid prata.
1: Oo, oy.
0: Ito yun ako naparat kayo.
1: Katulad ko sa gigang ipalit na, pre.
0: Pre,
1: kinang, saan na mga pagkaon mo, pre? Hindi ba naghanap? Gusto mo na yung mong buwan mo, pre?
0: Nagluto ko, pre. Pa-agbay mo, pre.
1: Pre.
0: Para ginisim mo ha, pre?
1: Ginoo ko. Gusto mo na yung... Naipik po na akong sundabid. Gatas ko, kumpare na ko si Parinuri.
0: Pre, kumulo.
1: Pre, ginimig. Ayaw, pre. Ayaw, ibang ginimig mong... Pre, ginimig ay, pre. Pre. Amigo, beta, pre.
0: Pahal kami, pre! Ayaw, pre!
1: Ipahal ka ni mo akong mabil, pre! Lura ni mo, eh!
0: Sa primero, ay lura na, pre! Sa primero, ay lura na, pre! Kapalo ka, pre! Pre! Makamuta si mong leo, pre!
1: Magigilok kayo mong bungot, pre!
0: Ayo, pre!
1: Ipikin mo ako to! Galit! Di ko magliyok! Ilun, ang sarap na pagkakarin ako! Ba sa kuha?
0: I love you, pre! Asa ba ka, pre?
1: Ipikto na ba ni Susan David at pilaki may inlove sa kuha?
2: Tiya dari ya almaring Erika akong kaangi. Nalipog na budugay ko sa ako ang buhaton. Apil man mga laki na kagusto sa ako almaring Erika. Uy! Basta sa mo ang barangay doon, murag apin po na nangabayod sa ako ah. Kung ako ikaw, maring Erika o tiya dari ya. Og kamo ako. Sabi ang nga na kong buhaton. Kaya ako siguro jug ko ba? Nakasiguro jug ko. Nakinig pag gusto sa mga laki sa kong nga uyutar sila. Natungkod ko rin sa kong gidadang dagon o sandabid. Apil si Ima gusto nang maminyo mi. Apil di na po si Ima akong uyab at tungtungura maring Erika o Diadaria. Napagin si Pauline, naba si Linlin. O di ba si Marilyn? Problema na ko sa kung ako ang sitwasyon karoon. Karoon ganit ko, tago na ko maring Erika at Diadaria kay si Pari Kuan, si Pari Rustom, si Pari Lee Suriano. Nainlab na ko sa Kuan, sige sa susunod sa Kuan. Kapil na si Ali Vicente. Basta may angay na kong buhaton, ilabay ko na ba niya ako ang sandabit? Nahanlo ko po ko maring Erika, basi mawaang kong mani ay mga ni kanako ba? Palihok, tabangi o tambagi ko ninyo. Inyong swat magtatampo? Toto, gapulo mo, loko.

0: mo ka to, mga maring. Ito ang gibasa, nga suot ka agi sa usaka. Tutu. Kapunin siya, oga, nang andoy siya, tiada riya, oga, nang makawiyab sa dagat, kaya wala gina musugot niya. Kanya sadihan, nakakuha siya, oga, nang dagon. Nang gahom-gahom. Dito punuan sa kahoy nga awom.
1: Mayak si Toto, no? May
0: effect na siya. Hindi
1: naman gilaras ang tanan.
0: Halos di buo ka sityo na kagusto na sa iya, ha?
1: Mabunalan dyan ka niyang tinya to. Hindi dyan ka mag-ingin.
0: Ah, nakabaho, ano yung itay sa sigbing laki. Kaya kapil naman laki, baka gusto naman sa iya. Wala ipili ni Tia Dalia.
1: Dili sa si Anang, adagan kayo na gusto na. Muna yung ginagdahong.
0: Sorted na na.
1: Yes. So, sa kaya ang gusto, wala na gusto ko rin, nagdagan na ang gusto.
0: Ang yahang, nakakuha siya og dagon, isa lang man iyang tumungunta, pero meron ani nga. Pasugot niya si Emma, kay guwapa lagi ni pagkabayhana daw. Makaroon kay, iyan mo nung giabuso Tia Dalia na nauyag pa niya itong lain. Taga-pikas sityo, taga-pikas purok.
1: Iyan, nag-iwot ang mga kapata na.
0: At itong mga uyutar niya sa ilang lugar, si Tuto na ginawa ang ginasinggit. Oo niya, pagkahuman pa, apil pa niya, mga laki mo rin, nangahuyang na.
1: Ay!
0: Nangakuha na, nang...
1: Iyan, nang daguna. Oo? Sa pangalan ng San David?
0: San David, ang mga uyutar dito, nag-ginukuray na, nagdaklag mga form sa gabi.
1: Ayun
0: ba,
1: siguro
0: ba yan, abasig
1: ka dalay lang?
0: May nalang
1: kayo
0: mga laki, sumuha magkagandaan. Ano ka ba, Sigma? Unay ka ni Al Gabri. Ano ka, sa inyong ikatambag, text ka man sa toan text line. 0966309569. O di ka mag-comment ka sa toang live sa Facebook. Sa XFM 107.1 Tagom. Nga live sa Takaro Mabati. Makitaan diri sa Facebook page sa XFM.
1: Mati City sa 99.1. Ang dere pa sa booking doon.
0: Sa page sila, ba't
1: sa page, pa sa page.
0: Sa page na to, diri sa XFM General Santos City, makitanta. Pero diri sa XFM booking doon sa ilalat ang radyo madungog.
1: Sa 101.7 XFM Bukidnon.
0: Ang diri sa mga maring sa 91.3 mga maring diri sa may XFM San Francisco Agusan del Sur. Makitansap o madungog sa ato ang programa mga higala. Pildi alas sa mga tayo. Makadungog sa to ang programa sa tibuok ka Mindanao. Kumusta ato ang mga pamitay? Ito mga kargada, yes. Okay na?
1: Apple na natin na sa kapag kung sa
0: color
1: ng apple
0: maring,
1: pula-pula.
0: Apple, depende mo naman kung apple na green maring.
1: Ay, kurang nanulukay kay green.
0: Parang dupong. Sa pababalik, ato tagaang pagtagad kining suwat, kaagi ang inyong mga tambag ato anang hatagan o pagtagad. Siyempre, dali alam sa imong gipangga na nga istasyon. Kanyang!
1: XFM!
0: Excited!
2: Maminaw ka sa XFM.
3: Mar, ali ba? Akuratira ko lang ibong mga barkada nga. Nakauyab na kabisang dili ka gwapo.
4: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukong ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle?

0: kaana mabut gi panahon nga makuan gyapon mo
1: mabalik lang gyapon
0: kuan gyapon ba balik tiw gyapon
1: ta
0: so bay buhay lang gud we
1: lang gani
0: kung makagusto sa tuwa hala na kung di di bahala na we
1: wala ako may makagwala
0: di na lang
1: di lang makanag-iisa tagar mo
0: di ta mamugos kay mabut gi panahon nga maka makasugat kita ng gusto punta.
1: Di ba?
0: Magkita ng pilita na mga panahon nga daog punta.
1: Yes, mga na una-una ah. Nakaroon pilita.
0: Huwag ma.
1: Pilita punta.
0: Bunog na kayo sa...
2: Ayaw, di ba?
0: Wala may ego oras mga maring. Hantod umapon. At hangi ang ato ang pinaka... Pinaka talaga sa all nga programa. It's a unique program. Sa tibuok kalibutan.
1: Ang programa nga... All around the world.
0: Programa nga wa kay makuha ng mga pagtuludan pero
1: yes.
0: Mapupay ang imuang balatian.
1: Mapupay, oy!
0: Sakto.
1: Ang kato na mga problema din ha. Og maminaw lang yun. Us, madungagan.
0: Ay, itog daw na kaliya, Mari.
1: Itog daw na kasi... Lano na, iba ito mo na kong balibo.
0: Mari, mga kasi Auntie Claire today. Like, you looks like Auntie Claire today.
1: Auntie Claire, hi. Ano ni Agi na lagi nag-ingon, naburado akong si Kuanam, si Bam Bam.
0: Katul po ni Agi na iningon sa kamura, mali mo kaoban si Luistro. Okay na naman rin, basta kanil kainan nga mura si sedan niya.
1: Banda. Ayun,
0: Salamat sa iyong pagtanaw, pagsubaybay, pagpapahati, Anton Ugmapon. Ako ni si Maring Inday Erika, Deligwapa, Delimistensa. At pandili makopiansa, kopiansa, Anton Ugmapon. May mangunay ang siling, ha?
1: Kini niya po yung iyan, saka na yung panabang, kini si Tia Darya. Higong maalang kong kasama sa upa. O kinilaw. Eh, ako ni bahala ni mo, kutilaw.
0: Kung ba, alam mo, Maring Mariana, wala na dito.
1: Wala dito.
0: Kung ba kung ni Maring Mariansa.
1: Mariano, masami lang yung ginagawa nga lang kung kayo daghang kayo
0: ni Mariansa.
1: Yes.
0: Daghang kayong salamat on
1: Excitement! Excitement!

0: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
1: Ay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
0: Unsa may akong gamiton, boss?
1: Sulay, ang Shell lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station nahimutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Pag-ampi sa imong pagmaneho panahon sa kusog nga pag-ulan. Mamahimong adunay dagkong bato o pagdahilig sa yuta nga makababag sa agian. Kung ikaw na trap sa midahilig na yuta, paningkamot sa pagkamas pataas sa labing daling panahon. Mensahe gikan sa chairman sa CBRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CBRRMO headed by Chief Alan Comiso.
3: Zato Plus Gold User, atong paminawan.
4: Ako rin si Ginalusaka, user sa Santon Plus Gold. Kini ang ako nabati pag tumara ko Santon Plus Gold. Nawala akong insomnia, sa yun ako makatulog. Nawala akong paglabad-labad sa akong ulo, sama sa migraine. Kini sa Santon Plus Gold. Kamu po nga ako ba na magamit ako sa Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig na paong po para itong junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
5: Merienda time na!
6: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato. Dian Bake Shop. Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients. Alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandesal nga pares. Una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, bingka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab sila branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na. XFM Bukidnon, serbisyong Katropa Caravan at Barangay Malago, Covered Court, Malaybalay City was indeed successful. Daghan kayong salamat sa mga nagpaluyo o nahimong instrumento na nagmalampuson ang maong tinuig na programa alang sa katawhan. City Government of Malaybalay, headed by Mayor Warren Pabilyaran, City Councilor Jason Chan Ayala, Councilor Cromwell Kirill Dinlayan, Councilor Dindo Dinlayan, Board Member 2nd District Bobby J. Dinlayan, Board Member 2nd District Kuya Marlon Dinlayan, 403rd Infantry Peacemaker Brigade, Philippine Army 8th Infantry, Dependable Battalion, Philippine Army, Malaybalay, Greek Brotherhood Alliance, ug mga miyembro nga fraternities, PSA Bukidnon, Attorney Rafi Roncales, Nature Spring, DESDA, Malaybalay, Malaybalay Massage Therapist Association, Comelec, SSS, PhilHealth, El Elyon, Shell Mobility Station, Mr. Arnel Bakong, La Agnibisor, Boysol, City Health Office, Malaybalay, Dental Department, DA Malaybalay, Barangay Managok, Maiko Armisin of May Photography, and Yes to Health Naturopathy Clinic with Dr. CJ Negruda. Kami ang ibuok puwersa sa 101.7 XFM Bukidnon. Kanunay mapasalamaton kaninyong tanan, mga katropa. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 101.7 XFM.
7: Sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon.
5: Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila, ito ang SFM News

0: Headlines.
1: Ang mga pangunang headlines, katropang hatid po ng Santon Gold Coffee Mix.
0: Headlines.
1: Bilang ng mga pamilyang Pilipino nakaranas ng gutom, tumaas sa unang quarter ng 2026.
0: Headlines.
2: Vice President Sara Duterte unbothered sa kasalukuyang impeachment proceeding.
0: Headlines.
1: Senator Pangilinan tinawag naman na temporary setback lamang ang naganap na Senate reshuffle.
0: Headlines.
2: Ombudsman natanggap na ang Blue Ribbon Report sa flood control cases.
0: Headlines.
1: Robredo Tulfo Tandem lumamang sa Duterte Marcos sa 2028 hypothetical match-up.
0: Headlines.
2: Sa balitang regional, sanggol, putol-putol ang katawan ng matagpuan matapos pinaniniwala ang kinain ng aso.
0: Headlines.
1: Balita international naman, U.S. Secretary of State Marco Rubio nakipag-ugnayan sa Australia at sa UK kaugnay sa krisis sa Iran.
0: Headlines.
2: Sa balitang showbiz, Ritz Azul, garap ng ina matapos isilang ang kanyang unang baby boy.
0: Headlines.
1: At sa sports, mga katropa, NBA Commissioner Adam Silver nagtabot po na may karamay sa pagtanaw ni Memphis Grizzlies Brandon Clark.
0: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. Next FM News. Next FM News. Nationwide. Nationwide.
1: Mga katropa, pananghalian na tayo ng Wednesday, May 13, 2026. Live po tayo sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan din tayo na napapahinggan sa pang XFM stations. Kabilang po ang XFM Rojas sa 102.4. XFM Canlaon sa 98.5 at sa Zamboanga City sa XFM 99.5.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel ng XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phone.
1: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
2: Ako si Brian Dima.
0: XFM News Nationwide.
1: Sa detalye na ng balitaan, mga katropa, umakyat sa 23.

0: sa buong bansa.
1: XFM News Nationwide.
2: Binigyan din ni Vice President Sara Duterte na wala siyang nararamdamang anumang kaba o agam-agam hinggil sa takbo ng impeachment proceedings laban sa kanya sa mababang kapulungan ng Kongreso at maiakyat ito anumang oras sa Senado. Sa isang panayam mula sa The Hague, Netherlands, ipinaliwanag ng Vice Presidente na ipinauubayan niya sa kanyang defense team ang itinalagang o at itinalagang spokesperson ang pagtugon sa mga legal aspect ng reklamo dahil ito ay bahagi ng isang formal na proseso ng batas. Sa kasalukuyan, tinatapos na ng House of Representatives Secretariat ang pagkopya sa libu-libong pahina ng mga dokumentong nakapaloob sa Articles of Impeachment bago ito formal na itransmit sa Senado para sa nakatakdang paglilitis.
1: FM News Nationwide.
0: Naniniwala si Professor Dennis Coronacion, chairman ng UST Department of Political Science, na maraming paraan ng mga senador upang maging pabor kay Vice President Sara Duterte ang kainatnaan ng Articles of Impeachment sa oras na magsimula ng paglilitis sa Senado. Sa panayam po ng XFM 99.5 Mega Manila, ipiniliwanag ng political analyst ng bagong liderato sa Senado ay magdadala ng crucial decisions at strategic move mula po sa mga tatayong senator judges na maaari daw maka-impluensya sa takbo ng kaso ng Vice Presidente.
3: Dahil sa ginawa noon ni former Senate Sida Chisa Escudero, nag-iba yung interpretasyon ng tinatawag na fourth wave. So, ganun, tingin ko ganun din ang gagawin ni Senate Bagong Sayo President Alan Peter Cayetano. Pwede naman niyang sundin yung fourth wave. Unang-una, pwedeng i-delay. Pwede naman outright i-dismiss. Pangatlo, pwede namang ituloy. Kaya lang, sinasabi ng mga procedure, pagpipresenta ng mga evidence, maging pabor kay Vice President Sara Duterte. Ultimately, pati yung desisyon nila, maging pabor na rin. Baka mamaya na nga, inaasahan natin na habang nag-impeachment trial ay makulong yung ilan sa mga miyembro ng mayorya.
0: Binibigyan din ni Coronacion mga katropa na ang komposisyon at alyansa ng mayorya sa kasalukuyang Senado ay magsisilbing mahalagang salik o faktor kung paano diringgin at lilitisin ang mga reklamo laban po sa ikalawang pangulo ng bansa.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa nagbabala si Professor Dennis Coronacion ng UST Department of Political Science na maaring magwakas ang karera sa politika ng mga kongresistang pumabor sa impeachment ni Vice President Sara Duterte sakaling maabsuelto ito at magwagi sa pagkapangulo sa 2028. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Coronacion na agamat bagamat malakas ang tsansa ni Duterte na manalo base sa mga kasalukuyang survey, binigyan din ang analyst na marami pa ang maaaring magbago sa ihip ng politika bago ang nakatakdang halalan sa loob ng 2 taon.
3: Kilala naman natin na based on the midterm elections, personal na kampanya si Vice President Sara Duterte doon sa mga kalaban niya sa Kamara. Lalo na yung mga leader ng Quadcom. Ang pinapangabahan, baka gawin niya ulit yun. Laban sa mga congressmen who voted in favor of the impeachment. Pero nakadepende pa ho yan, kung anong kalalabasan ng 2028 presidential elections. So kapag malas nga itong mga congressmen na to sa kasawayang palad, nanalo si Vice President at ikinakampanya laban sa kanila, baka nga magtapos na ang kanilang political career.
2: Professor Dennis Coronacion, ang chairman ng UST Department of Political Science.
1: XFM News Nationwide.
0: Ang Malacanang mga katropa sinabi na hindi daw makikialam si Pangulong Marcos sa impeachment trial ni VP Sara. Katropa natin sa balita, Dede Guzman, XFM Mega Manila.
4: Ng Malacanang na hindi manghihimasok si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa usapin ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Clare Castro, trabaho ng Senado na tukuyin kung dapat umusad ang actual hearing matapos ang impeachment ni Duterte sa Kamara. Sinabi ni Castro na nasa mga mambabatas na ang susunod na aksyon matapos ang transmittal mula sa lower house. Ano man ang magiging pa siya, nasa jurisdiction umano ito ng mga senador na tatayong hukom. Dagdag ni Castro, taong bayan ang hahatol kung ang magiging desisyon ay pabor sa mamamayan o sa interes ng isang individual. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako ang inyong katropa, David Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Protective custody ng Senado, hindi hadlang sa posibleng pag-aresto kay Senador Bato. Ayon sa PNP,

0: B. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
1: Arresto rin si Senador Ronald Mato de la Rosa sa loob ng Senado kung maisusunod ang lahat ng legal na proseso para sa warrant of arrest na inilabas ng International Criminal Court o ICC. Ayon kay PNP Spokesperson Police Brigadier General Randall Cuano, hindi hadlang ang protected custody na ibinigay ng Senado dahil ito'y para lamang sa seguridad ng mga senador at kawani habang may sesyon na dalawang paraan ang nakikita ng PNP. Una, ang extradition proceedings na dadaan sa Korte at Department of Justice. At ikalawa, ang direct surrender sa Interpol sa pagkikipag-ugnayan ng PCTC, FBI at PNP. Sa ngayon, naghihintay ang PNP ng utos mula sa PCTC kung alis sa dalawang proseso ang gagamitin. Para sa nagtakay sa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila.
0: Sa iba pang balita, katropa, tinawag ni Senator Francis Kiko Pangilina na isang temporary setback lamang ang naganap na dalasahan sa liderato ng Senado. Kasunod ng pagkakaluklok ni Senator Alan Peter Cayetano bilang bagong Senate President. Sa kabila ng pagpili kay Cayetano at kay Senadora Lauren Legarda bilang Senate President for temporary, nanindigan si Pangilinan na itutuloy pa rin ang kanilang mga pinaglalaban para sa bayan sa halip na sumuko. Matatandaan na una nang tinanggi ni Senator Cayetano na may kinalaman sa pagpapalit ng liderato sa usaping impeachment laban kay Vice President Sara Duterte at iginiit na ito ay bahagi lamang daw ng internal movement sa loob ng mataas na kapulungan ng Kongreso. UP Broadcasting Association pinuna si Senador Lauren Legarda sa paglipat sa Senate Majority Block. Narito ang report. Pinuwis June ng UP Broadcasting Association si Senador Lauren Legarda matapos itong sumama sa bagong majority block ng Senado sa ilalim ng pamumuno ni Senate President Alan Peter Cayetano. Ayon sa grupo, ang hakbang ni Legarda ay tila taliwas sa prinsipyo ng accountability at demokratikong pananagutan na inaasahan sa isang dating leader, estudyante at alumna ng organisasyon. Nagpahayag din ng pagkabahala ang grupo sa muling paglitaw ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa gitna ng leadership vote at binatikos ang umano'y pag-iral ng opportunism, dynamic preservation, and impunity sa ilang leader ng politika. Nanawagan din ang grupo na tiyakin na hindi magiging sanctuary for impunity ang Senado at iginiit ang mas malawak na access ng media sa impeachment proceedings at deliberasyon sa mataas na kapulungan. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, sa ang inyong katropa, Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News. XFM News
2: Nationwide. Hinimok ni Senator Francis Kiko Pangilinan si Senator Robin Padilla na huwag daw maging balat sibuyas. Kasamay ng banta na magain din siya ng counter affidavit o counter complaint, katropa. Matapos po ang kanilang mainit na diskusyon sa Senado. Ikinit ni Pangilinan na ang pagtataas ng boses sa plenaryo ay bahagi ng mainit na debate at walang legal na basehan para sa isang ethics case. Ngunit mas may basehan niya ang pagsasampa ng kaso laban kay Padilla dahil naman sa pag-asta nitong pasiga-siga at kawalan din ang proper decorum habang nakareses ang sesyon. Matatandaan mga katropa na nagsimula ang girian ng dalawa na magkaroon ng pagtatalo dyan sa floor session kaugnay na naging operasyon ng National Bureau of Investigation at usapin po ng human rights violation sa tangkang pag-aresto kay Senador Bato de la Rosa noong Lunes ng gabi. XFM News
0: Nationwide. Pinaalalahanan ni Senador Risa Ontiveros ang bagong liderato ng Senado na huwag kalimutan ang mga mahalagang panukalang batas na hinihintay ng iba't ibang sektor sa kabila ng biglaang balasahan sa pwesto sa mataas na kapulungan. Bilang tugon, tiniyak ni newly elected Senate President Alan Peter Cayetano na mananatili ang mga dating committee chair bilang mga miyembro at maaari pa rin magpatuloy sa kanilang mga tungkulin at pagdinig hanggat wala pang itinatalagang kapalit sa kanila. Ang nasabing paglilinaw ay ginawa matapos ang naging rigudon sa Senado kung saan Pinalitan ni Cayetano si dating Senate President Vicente Soto III habang humalili naman si Senator Lorin Legarda bilang bagong Senate President pro tempore.
3: XFM News Nationwide.
2: Inumpirma mga katropa ng Office of the Ombudsman na natanggap na nito ang partial report ng Senate Blue Ribbon Committee na nagre-rekomendahan ang pagsasampa ng mga reklamong kriminal laban sa ilang kasalukuyan at dating mambabatas kaugnay po ng mga flood control projects. Kabilang sa mga pangalang inirekomenda para sa investigasyon o kay pagsasampa ng kasong graft at plunder sin incumbent Senator C.C. Escudero, Joel Villanueva at Jingo Estrada. Gayun din sina dating Senador Bong Revilla, late Representative Martin Romualdez at Representative Saldico. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clabano, gagamitin ang kanilang mga legal team ang impormasyon mula po sa ulat ni Senator Panfilo Lacson para sa case build up, habang nakatakda na rin sampahan ng plunder sa Sandigan Bayan si Escudero at Romualdez ngayong Mayo.
0: Lumamang ang tambalan ni Nanaga City Mayor Lenny Robredo at Senador Rafi Tulfo laban sa tandem ni na Vice President Sara Duterte at Senador Amy Marcos sa 2028 hypothetical presidential and vice presidential matchup ayon sa Okta Research. Sa resulta, nakakuha ng 44% ang Robredo-Tulfo tandem habang 40% naman ang Duterte-Marcos tandem. Isinagawa ang survey sa 1,200 adult respondents mula sa Marso 19 hanggang March 25.
3: XFM News Nationwide.
2: Lumabas naman sa survey ng WR numero na sa Central Rapid Tulfo ang paunahin na second choice candidate na mga taga-suporta ni dating Vice President Lenny Robredo sa taong 2028 presidential elections. Sa nasabing pag-aaral ay sinagawa mula March 10 hanggang 17. Nakakuha si Tulfo ng 33.2% mula sa 1,455 na respondents kung sakaling hindi tatakbo si Naga City Mayor Lenny Robredo. Sumunod sa kanya si Senator Kiko Pangilinan na may 17.1%, Senator Bam Aquino may 12.2%, at Senator Riz Ontiveros na nakakuha ng 11.3%. Bagamat malakas ang suporta sa mga survey, muling binigyan din ni Tulfo na wala siyang balak kumandidato sa pagkapangulo sa susunod na halalan.
3: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karanalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
2: Alas 12:17 ang oras sa XFM News Nationwide. Babayin din po tayo na papahinggan katropa sa pamamagitan ng XFM Puerto Princesa sa 95.5, 102.1 sa XFM Cotabato at 104.7 sa XFM Malaybalay.
3: Balitang regional.
2: Tignan natin itong balita, pasintabi po sa mga sensitive. Merong sanggol ang putol-putol ang katawan ng matagpuan matapos pinaniwala ang kinain ng aso. Atrapan natin sa Balita Era Espinosa, XFM Iloilo.
4: Patay at putol ng dalawang paanang sanggol ng matagpuan ng mga residente ng Barangay Bagaysay, Sara, Iloilo. Nawalis ni alias Marieta ang nasabing bangkay at unang akala nito ay patay na hayop kaya tinawag niya si alias Antonio. Nang tinignan ito ni Antonio, kanilang nakumpirma na sanggol ito. Ngunit hindi nila masabi kung ito ba ay babae o lalaki. Pinapaniwala ang tinangay o kinain ng aso ang nasabing sanggol. Sa ngayon, may persons of interest na ang Sara Municipal Police Station sa kung sino man ang ina na nag-iwan ng sanggol. Matapos ang isagawang autopsy examination sa biktima, ito ay ipapalibing ng local government unit ng Sara Iloilo. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM.
0: Dalawang pulis sinaksak matapos ang drug bypass operation sa bayan ng La Castellana, Negros Occidental. Isa patay, isa sugatan. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
5: habang sugatan naman ang isa pa matapos mauwi sa pananagsak ang isinagawang drug bypass operation sa Sitio Talaptapa, Barangay Talaptap, Bayan ng Lagastiliana noong gabi ng Mayo 11. Kinilala ang nasawing pulis na si Police Master Sergeant Devi Carampantana, habang sugatan naman si Police Captain Jose Michael Muñez, ang Deputy Chief of Police ng Lagastiliana PNP. Samantala, kinilala ang mga suspek na sina Edward Acupan, 41 taong gulang, isang street level individual, at ang kanyang inama si Delia Acupan, 68 taong gulang. Ayon kay Police Major Romulo Gipilango V, hepe ng Lagastiliana PNP, nagsasagawa ng drug bypass operation laban kay Edward Acupan ang mangyari ng insidente. Batay sa investigasyon, sinaksak umano ni Edward si Police Master Sergeant Carampantana sa dibdib matapos itong makakuha ng patalim habang nagkakagulo sa operasyon. Agad namang rumesponde ang mga kasamahan ni Carampantana at Muñez kung saan napag-alamang nabaril si Edward at tinamaan sa magkabilang kamay. Gayunman, sinasabing sinaksak naman ni Delia Acupan, ina ni Edward, si Police Captain Muñez sa likod. Dinala sa Rural Health Unit ang mga sangkot sa insidente, ngunit idineklarang dead on arrival si Police Master Sergeant Carampantana dahil sa matinding saksak sa dibdib. Sa ngayon, nasa maayos ng kondisyon si Police Captain Muñez at patuloy na ginagamot sa isang ospital sa Bacolod City. Samantala, nasa hospital arrest naman si Edward Acupan sa Bayan ng Lagastiliana. Kinumpirma rin ang hepe ng pulisya na haharap si Edward Acupan sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at kasong murder. Frustrated murder naman ang kasong isasampa laban sa kanyang ina na si Delia Acupan. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katratang Wendell Balinario, XFM.
2: Breaking news. Mga katropa, bigyan daan ng pumuna natin ang breaking news. Binawi na ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang ipinadalang sa PINA kay Senator Ronald Bato de la Rosa Caldepo ng investigasyon sa mga extrajudicial killings nung siya pa ang Davao City at Regional Police Chief. Kinumpirma ito ni PNP spokesperson Brigadier General Randall Tuanyo. Ayon kay Tuanyo, ginawa po ang recall directive bilang pagdalang sa Senate Protection Order para kay De La Rosa na kinukumpirmang kabilang sa mga subject na umano'y arrest warrant ng International Criminal Court kaugnay ng Drug War Probe.
3: Breaking news. Balitang regional.
0: Samantala, mga katropa, tauhan ng HPG binaril sa gitna ng anti-carnapping operation sa bayan ng Emlang, Cotabato. Katropa natin sa balita, Sam Sally ng XFM Cotabato.
6: Live report. Sugatan sa pamamaril ang isang miyembro ng Highway Patrol Group sa National Highway ng Matalam, North Cotabato. Kinilala ang biktima sa pangalang PSMS Noel De Mate, residente na Picoyan, Cotabato, at nakatalaga sa North Cotabato Provincial Highway Patrol Team, NCPHPT. Nagsagawa lamang ng checkpoint operations ang biktima at mga kasamahan nito nang biglang pagbabarilin ng riding in tandem suspects sakay ng Baja motorcycle. Agad itong isinugod sa ospital para magamot matapos na magtamo ng tama sa baba. Tiwalang pulisya na isa sa motibo ng mga suspect ay ang pinilakas na kampanya ng HPG sa anti-carnapping operations sa lugar. Mula dito sa XFM 102.1 sa Cotabato City at para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Sam Sally, XFM News.
2: Region 2, muling kinilala matapos po na bumida ang mga young educators bilang top-notchers sa LET 2026. Katropa natin sa balita, JP Saking, XFM Tugiganaw.
7: Muling kinatunayan ng Region 2 ang galing sa larangan ng edukasyon matapos makapasok ang ilang kabataang guro sa top 10 ng 2026 licensure examination for teachers. Ito ay matapos ilabas kahapon ng Professional Regulation Commission pasado launa ng hapon itong Mayo 12 ngayon taon ang resulta ng LET. Agad naman na umani ng paghanga ang mga graduates mula sa iba't ibang state universities sa rehiyon dahil sa kanilang mataas na rating sa secondary level. Tatlo ang nagbahagi ng top spot na may 93.40% rate Rating na kinabibilangan ni Mike Kester Bataka at Claudine Marie Jose ng Philippine Normal University North Luzon at Rachel Ann Galutera ng Isabela State University Cabagan Campus. Sa elementary level naman, nauna si Liza Marie Florenzo ng PNU North Luzon na may 94.60%. Kasunod niya si Bicayla Laureano ng ISU Kawayan Campus na may 94.40%. At John Belmez naman na pumasok sa top 5 na may 93.80%. Hindi rin nagpahuling ang iba pang Region 2 passers na pumasok rin sa top 5 at top 10 na kinabibilangan naman ni Natasha Barisa ng PNU North Luzon, Angel Ann Bugawan ng ISU Echagaya, Desiree Dakaka ng PNU, Jane Ruth Fernandez ng ISU Gons, Marcelina Ortega ng ISU Cabagan, Ann Makamagal Bugawan at Kathleen Dacuma Vibe Dadero ng ISU Echagaya na nasa top 7 at top 8. Kathleen May Castro at Maria Graciela Del Rosario naman ng PNU North Luzon para naman sa bagong lisensyadong guru. Ito ang unang malaking hakbang patungo sa kanilang pangarap na pagturo at makahubog ng susunod na henerasyon. Ang naming ceremony naman ay aanunsyo sa mga susunod na araw bilang opisyal na pagsisimula nila sa profesyon. Mensahe naman ito ng dedikasyon at sipag ng kabataang educators ng Region 2. Patunay naman ang rehiyon ay patuloy na nagsisabing hugad ng mga dekalibreng guro sa bansa. Mula dito sa Region 2 Regional Center to Tuguegaro City, mula sa himpilan ng Daddy 5.7 XFM Tuguegaro at para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si Katropang JP Saking, XFM News.
0: Lalaki sa Cebu City, binaril, patay habang natutulog. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
8: Isang lalaki matapos magbabarilin sa sityo sa Mayo, Barangay Loriga, San Miguel, Cebu City kaninang madaling araw, Mayo 13. Kinilala ang biktima na si Wilson Opura Canonigo alias Rexon, 27 anyos, walang trabaho at residente na nasabing lugar. Batay sa paunang imbestigasyon ng pulisya, ayon sa testigong si Angel Marie Perez, pinsan ng biktima na natutulog pa umano si Canonigo sa isang bakanteng lote malapit sa kanilang lugar nang marinig ang sunod-sunod na putok ng baril. Sa kanilang pagresponde, nadadna na nakahandusay at naliligo sa sariling dugo ang biktima. Agad itong isinugod sa Cebu City Medical Center, ngunit idiniklara na dead arrival o wala ng buhay. Ayon sa iilang saksi, dalawang lalaki ang posibleng may kagagawan ng pamamaril na mabilis ding tumakas matapos ang insidente. Sinabi ng mga pulis na posibleng personal na alitan na o may kaugnayan sa iligal na droga ang motibo sa krimen. Gayunman, nagpapatuloy pang imbestigasyon upang matukoy ang tunay na pagkakakilanlan at motibo ng mga suspekta. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Santon o Vitamin C, ang alkaline-based Vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si Katropang Almi Mata, XFM News.
3: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hindi kayo mapang-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa,

0: Kaya na tili na lamang bilang low pressure area LPA ang dating bagyong si Caloy na namataan sa layong 495 kilometers sila ng Berak Catanduanes.
1: Katropang body dahil sa paghina ni Caloy, wala nang direktang banta ng masamang panahon ang naturang LPA sa anumang bahagi ng Pilipinas habang ang Metro Manila at ang nalalabi pang bahagi ng bansa ay inaasahang makararanas pa rin ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kasamang pagulan o thunderstorms dulot ng localized thunderstorms.
0: Tama po sa 45 degrees Celsius ang heat index dyan sa Isu, Ichague, Sabela, kaya din sa may Camiling Tarlac at Butuan City, Agusan del Norte, habang abot sa 40 ang init hanggang 42 dito sa Metro Manila. Lalo dikit po sa Maynaia, Pasay at syempre sa Science Garden sa Quezon City.
1: Sumikat ang araw kaninang alas 5:29 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6, 16 sa is ng gabi.
2: Malitang International.
0: Atin po sa atin to ng Santon Gold, katropa, likas, subok at epektibo. May pagpulong na sa pamamagitan ng phone call si U.S. President o si U.S. Secretary of State Marco Rubio sa kanila po mga counterpart mula sa Australia at United Kingdom para talakayin ang mahakbang sa pagpapanumbalik ng malayang paglalayag sa Strait of Hormuz. Binigyan din sa nasabing dialogue ang matinding epekto ng tensyon sa Iran na nagresulta sa pagkakaantala ng supply ng enerhiya sa buong mundo. Matapos harangan ng Tehran ang halos lahat na mga barkong dumadaan sa nasabing lagusan. Una na nagpahayag ng pagkabahala ang Administrasyong Trump sa kasalukuyang estado ng ceasefire na diniklarang on life support habang patuloy po ang pagpapataw ng sanctions ng Estados Unidos at mga kalyado nito laban sa network ng Iran.
2: Showbiz News.
3: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon, panahon na para alagaan ang katawan, labanan ng sipon, ubo at sakit araw-araw. Mag-Santon Vitamin C, kalusugan sa isang kapsula. Matapos ang 4 na taong paghihintay, opisyal nang naging ina ang aktres si Ritz Azul matapos niyang isilang ang kanyang panganay na anak na lalaki kasabay ng pagdiriwang ng Mother's Day. Ibinahagi ng aktres ang masayang balita sa kanyang Instagram account kung saan ipinasilip niya ang larawan ng kanyang non-showbiz husband na si Alan Guy habang karga ang kanyang ang kanilang sanggola. Matatandaan noong Enero lamang, inanunsyo ni Azul ang kanyang pagbubuntis kung saan inamin niyang ituturing niyang isang malaking biyaya matapos ikasal noong 2021. Para sa balitang showbiz, ako ang inyong katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: Balitang Sports.
0: Ang balitang sports sa tinsante ng Premium D3, lakas sa bawat kapsula. Nagpahig po na matinding pagdadalamhati si NBA Commissioner Adam Silver nitong matapos kumpirmahin ang pagpanaw ng forward veteran ng Memphis Grizzlies na si Brandon Clark. Sa isang opisyal na pahayag, binigyang pugay ni Silver ang contribution ng player bilang isa sa pinakamatagal na member ng Grizzlies. Idala sa kanilang dedikasyon, leadership at passion itong si Clark sa paglalaro ng basketball. Ipinabot din po ng NBA ang kanilang paikiramay at panalangin para sa pamilya, mga kaibigan at sa buong organisasyon ng Memphis Grizzlies. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin na po XFM News Nationwide, mga katropa.
1: Mga katropa, maaari nyo pabalikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
1: Ako si Brian Tepaz.
0: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
2: Mabuhay! Exciting Pilipinas! Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Broadcasting live from the food basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.

0: Ay, marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Lagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
1: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Isang mapagpala at malusog na araw sa ating lahat, mga katropa, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating programang The Secret of Health. Ang programa na gatid ng mga kalaman, mga impormasyon, mga sekreto at solusyon sa ating pong kalusugan. Siyempre, katuwaan po rin po natin ang kumpanya nasa likod ng mga programa po na ito at nasa likod ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto, ang kumpanyang Yes to Health at ating pong mga Yes to Health Wellness Center na pwede niyo pong puntahan at pwede po ninyong mapagpakonsultahan. Sa ngalan po ni Doc Remili Tuoy, atin pong CEO, ito po ninyo, Doc Michelle Hinas, mga kasama ng live dito sa ating pong programa. At syempre, atin din po mga kapanayam, ang isa sa ating pong mga alternative medicine doctor, isa rin pong certified naturopath, Doc Algie Bakla. Doc Algie, malusog nga na araw po.
1: Sa malusog na araw, partner, sa lahat natin mga katropa, Luzon, Visayas at Mindanao, welcome po sa The Secret of Health.
0: Samahan po kami ni Doc Algie dito sa ating pong talakayan. Sa pamamagitan ng pagkapadala ng iyong mga text messages, mga inquiries po ninyo about your health, huwag pong mahiyang magtanong, huwag pong magtubili na magpadala ng iyong mga inquiries dito sa ating pong programa. E-text nyo lang yan sa ating pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Hindi po gayon kamasal na yung mga katanungan, higit po ng pangalan po ninyo at address para makakadali siya na dito sa atin pong programa. Huwag kalimutan i-like and follow ang atin pong mga Facebook page, Yastro Health Inc., Yastro Health Clinic, and Yastro Health Naturopathic Clinic Philippines. Para update kayo lagi sa ating mga promos, mga announcements po na rin, nakapost po lahat yan dyan sa ating pong FB page. At sa mga nagbabalak pong bumisita, pumunta sa ating pong mga wellness center, nako, bisitahan nyo po ha, ang mga wellness clinic natin, Doc. Ano? Sa mga kababayan natin dyan na merong iniinda na mga karamdaman sa kanila pong pangangatawan, marami na kayong nasubukan na yan ng mga pagamutan at napuntahan. Ha? Pero still, nandiyan pa rin yung inyong pong mga tinitiis-tiis ng mga sakit. Eh, subukan nyo naman ang mga modalities, mga services na in-offer ng Yes to Health. Bisitahan nyo po ating mga wellness clinic. Open po tayo Sunday to Friday. At nandiyan ang ating po mga trained alternative consultant, mga CNPs po natin na mag-a-assist po sa inyo, magpapayo sa inyo kung ano yung nararapat nyo gagawin. At syempre, magbibigay sa inyo ng mga programa na naangkop para sa mabilis na paggaling ng inyo pong mga karamdaman. Marami tayo, Doc, mga services ano, sa ating wellness clinic.
1: Meron tayong mga nutritional therapy. Meron din tayong program for cleansing and detoxification, especially dun sa mga meron ng mga metabolic disorders.
0: Yan, ako.
1: Hindi na makontrol yung cholesterol, may fatty liver, may hypertension, may diabetes. So, isa sa pinaka the best program sa naturopathy yung cleansing and detox, ano? Isang program na sa bahay mo gagawin, mayroon kang guide, ano?
0: Mm-hmm.
1: At ito yung pinoprovide ng ating mga naturopath sa ating mga Yes to Health Clinic. Kung nais po ninyo yan, pasyalan po ang Yes to Health Clinic ano sa bukas, Thursday, nandiyan po ako sa Batangas City. Para sa mga taga dyan sa malapit po sa Batangas City, ano? Yes to Health Batangas, tomorrow, meron po tayong consultation schedule.
0: Yun. Sa mga gusto mong makapagpakonsulta ng personal, kay Doc Algie, dyan sa Batangas branch po natin. Visit our Batangas branch, ano? Sa mga kababayan natin, ha, na nagbabalak pong pumunta, bumisita sa ating mga Yes to Health Clinic. Eh, narito, ang ating pong mga address.
2: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall, pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City, pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibagos, Santa Rosa City. Tapat ng Max Restaurant, Isabela Alfonso Street, Centro East, Santiago City. Malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tuguegarao Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tuguegarao City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, Second Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Vinco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Bagong City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Cellphone Building, Door number 3, GSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
3: Southphone Gold Coffee Mix.
4: Hi! Ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur, isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising, kundi uuwi ako knowing kahit puya. Good thing may Santong Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santong Gold Coffee Mix.
3: Santong Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Bibig sa mga butika. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health, health info.
0: Health info po muna tayo mga katropa, mga kaibigan. Ang health information po na ito ay hatid sa atin ng Santong Gold Coffee Mix. Sa mga kababayan natin dyan na gustong magkape at gusto pang magpaganda ng skin, magpaganda ng mga kasukasuan. Kasi para kasi nyo yung mga joint area po ninyo dyan, ito ang the best na kape para sa inyo. Santong Gold Coffee Mix. Pagkukunan po yan dyan, ang napakayaman ng mga phytonutrients dahil sa mga herb extract. At the same time, Doc, ay meron din yan siyang collagen and glutathione. Mga master antioxidant yan na napakahalaga sa bawat parte ng ating pong pangangatawan. Ay, hindi mo lang na-enjoy yung pagkakape ng Santong Gold Coffee Mix. Pati yung benefits niya, Doc, ay talagang sulit na sulit.
1: Mm-hmm. Kasi sa mga Pilipino, talagang malaking bagay ang nakakahigop ng kape. Kaya kung healthy na yung kape na hinihigop mo, ay di mas maganda yung advantage.
0: Ano? Yan.
1: O kaya sadyang ginawa ang Santong Gold Coffee Mix para dun sa mga medyo nagkakaroon na ng mga signs of aging and common health issues regarding you know, yung medyo tumatanda na tayo.
0: Mm-hmm.
1: And we have also coffee na nakapagbibigay ang benepisyo doon sa mga kaso. Buto, yung kalamnan, yung ating premium DT coffee mix. And meron tayong coffee na maganda sa hormone.
0: Mm-hmm.
1: Maganda rin sa digestion yung ating Santon Plus coffee mix. So may iba-iba siyang purpose na para mabigyan tayong benepisyo.
0: Yan ha. Santong Gold Coffee Mix. Mabibili na po yan sa pinakamalapit ng mga butika, mga parmasya, dyan sa inyo pong lugar. Pag-usapan po natin dito sa atin pong talakayan, itong nagagawa, Dok, ng isang klase ng hormones, natatangi na hormones sa atin pong pangangatawan. Ha? Tinatawag ito na love hormone. Napaka-ano ito, interesting na klase ng hormones. Kasi ito ay madalas kailangan na kailangan natin ito. Ano? Walang tao siguro, Dok, na mabubuhay na kumbaga walang love sa kanyang sarili, walang love na namumuo sa kanyang puso. Mm. Ha? Meron at meron talaga yan. Kaya napakahalaga nitong ano, itong love na ito, mga kaibigan. Not, it's just not a word, ano, kundi merong malalim po ito, ano, na impact sa atin pong kalusugan. Kahit sa atin pong physical health, mga kaibigan, ha? So ano nga ba, Doc? Itong tinatawag na love hormones, at paano po ito nakakatulong ng malaki sa atin pong katawan at maging sa atin pong puso?
1: So ito yung oxytocin, ano? Lately, may mga pag-aaral na ginawa sa oxytocin, mm-hmm, na napakaganda. Kung pagtitinan natin yung benepisyo sa kalusugan. Kasi itong oxytocin, actually hormone ito, mm-hmm, at neurotransmitter na pinoproduce ng ating hypothalamus, nire-release ito ng ating pituitary gland. So yung hypothalamus nasa deep inside our brain niya, nasa, mm-hmm, middle brain.
0: Oo.
1: So, ang oxytocin ay famous yan sa kanyang role na love and bonding hormone.
0: Mm-hmm.
1: Mahalaga yan sa pagbubuntis, ano? Mm-hmm. At saka pag nanganganak isang babae, yung labor contractions, eh malaki ang papel ng oxytocin para makapanganak ang na maayos ang isang babae. Sa breastfeeding naman, kung kayo nagpapasuso, eh ito ay napaka-importante din, ano, sa kanyang emotional connection, mm-hmm, trust and social interaction. Pero nakita ng mga scientists na ang oxytocin, hindi lang yan tinatawag na o may tuturing na love chemical.
0: Mm-hmm.
1: Ito ay may malaking papel sa buong katawan sa pag-regulate ng mga bagay-bagay, katulad, mm-hmm, ng stress hormone. Diba? Kapag mataas ang iyong oxytocin, mm-hmm, nakokontrol niya yung stress hormones.
0: Mm-hmm.
1: Yung pamamaga or inflammation, pati yung tibok ng puso natin, blood pressure, emotional health, maging yung ating social behavior, isa, mm-hmm, rin yan sa nabebenepisyuhan ang oxytocin, ano, yung pagtulog ng maayos at yung ating pain na perception, kung saan kung ang katawan natin hanggang gaano niya maitotolerate yung pain,
0: mm-hmm,
1: ano, saka yung balance ng immune system natin. So ganun ka, ano, ganun kaganda yung coverage ng benefit ng trabaho ng ating oxytocin.
0: Mm-hmm. At itong oxytocin na ito, Doc, napakaganda kasi maraming bagay, mga gawain na nakakatulong para maiproduce ng maayos o ma-release naturally itong oxytocin na ito.
1: Oh, since yung isang hormone, ano, may mga pwedeng gawin para ma-stimulate mo yung production niya.
0: Mm-hmm.
1: Kasi nandiyan sa katawan natin. Oo. Yan, eh.
0: Normally, pinoproduce yan ng katawan.
1: Pinoproduce talaga ng katawan. Hindi tayo mabubuhay nang wala oxytocin.
0: Mm-hmm.
1: Yung tanda natin yan. Siguro, kung mabubuhay ka, parang robot.
0: Mm-hmm.
1: Wala kang emosyon. Ayan, na-stimulate ito, nare-release ito kapag meron yung, halimbawa, hugging.
0: Mm-hmm.
1: Or yumayakap tayo. Di ba, pag niyakap tayo ng isang tao, parang, mm-hmm, nare-relieve tayo.
0: Tama, Doc. Oh.
1: Because ang pagyakap naman ay, una, intimate. Pwedeng sa magkasawa, mm-hmm, magkarelasyon. Pwedeng sa magkaibigan.
0: Mm-hmm.
1: Sa family member.
0: Mm-hmm.
1: So, kahit sinong tao, pag niyakap ka, kahit kaaway mo yung backup sa'yo, mm-hmm, parang iba yung pakiramdam, parang nare-relieve ka. No?
0: Tama, Doc.
1: Because hugging can release natural oxytocin.
0: Mm-hmm.
1: Kaya nagkakaroon tayo ng comfort and relaxation. Sa touch. O pag, kaya minsan, yung, halimbawa, may namang problema.
0: Mm-hmm.
1: Or may isang taong stress, depressed. Mm-hmm. Sabi nga na isang pag-aaral, i-touch mo lang yung balikat niya, tapikin mo lang.
0: Gentle touch.
1: Gentle touch, malaking bagay na yun.
0: Mm-hmm.
1: Yun yung nakakapag-stimulate yun ng oxytocin. Eye contact.
0: Mm-hmm.
1: Di ba? Minsan, hindi kailangan na salita eh. Sabi, mm-hmm, makuha ka sa tingin.
0: Oo,
1: eye contact can also stimulate it. Yung positive social interaction.
0: Mm-hmm.
1: Yung, even yung, ano, yung mga ina nagpapasuso. Mm-hmm. So, the connection between yung baby at saka yung nanay, mm-hmm, to breastfeeding is the oxytocin.
0: Sometimes yun yung tumutulong sa pang-cope up nila sa stress ng mga mother. Itong oxytocin ito, gamit na gamit ito sa kanila.
1: Yeah, oo. Kaya nga, actually, nakapagpapabata din oxytocin.
0: Mm-hmm.
1: Yung maraming mga trivia dyan.
0: So,
1: wag lang, ma-overload lang tayo pag inubos natin.
0: Mm-hmm.
1: So, sexual intimacy, mm-hmm, sa mag-asawa, sa mga mag-partners, isa ito sa healthy na gawin.
0: Mm-hmm.
1: Kaya pala ginawa ng Diyos na pwede naman manganak ang babae ng walang ganun.
0: Mm-hmm.
1: Kung iisipin, di ba, kung reproductive system lang. Ano? Pero ba't ginawa ng Diyos yung sexual intercourse na maging legal sa mag-asawa lang,
0: mm-hmm,
1: sa mga legal partners? Kasi meron pala itong positive health impact,
0: mm-hmm,
1: sa lalaki at sa babae.
0: Oo.
1: Yun yung oxytocin. Kaya totoo pala yung sinasabi nilang pag wala ka ng ganun,
0: mm-hmm,
1: umihina daw yung immune system.
0: Hindi, Dok, yung sabi nila, kapag kulang daw sa dilig, parang iba yung
1: itsura. Nanunuyo.
0: Oo.
1: Totoo yun. Oh, totoo yun. Hindi yan sa ano. Yan yung may mga pag-aaral. Kasi nga, ang bottom line nun, yung oxytocin hormone.
0: Yung nag-produce during that activities.
1: Iba kasi talaga yung pakiramdam kapag may mga ganong sitwasyon. Mm-hmm. Alam natin yan, yung mga may asawa dyan, may partner. So, it's something that is extraordinary because ang sekreto niyan is that particular hormone, mm-hmm. oxytocin.
0: Yung oxytocin na yan.
1: So, hindi lang doon ang oxytocin ay hindi lang marirelease to that. Baka sabihin mm-hmm. naman ng mga walang partner, lugi naman kami. Okay, meditation,
0: mm-hmm.
1: prayer,
0: mm-hmm.
1: singing, pag-awit, yung pagtawa, exercise, at yung paggawa ng kindness.
0: Kabutihan.
1: Yeah. Yun pala yung mga nagiging way para
0: ma-produce
1: yung oxytocin sa katawan natin. Kaya pala may mga tao na hindi mo maintindihan, pinabigay yung kalahati ng kayamanan mm-hmm. sa charity,
0: mm-hmm.
1: na yun yung kanilang kasiyahan. Kasi totoo pala yun, based on science, na kapag ikaw ay gumagawa ng something good
0: mm-hmm.
1: for the benefit of society, iba yung nagagawa sa'yo.
0: Actually, meron nga ano dyan, research ng mga dalubasa
1: mm-hmm.
0: na nakita nila, givers live longer daw.
1: Totoo. Kaya nga sa ano, it is better to give than to receive, sabi sa Bible.
0: Oo.
1: Di ba? So, yun ang ano ng mga katropa. Mm-hmm. So, yung in many ways, oxytocin ay isang biological signal of safety,
0: mm-hmm.
1: connection, and healing.
0: Yan.
1: Yan yung ano.
0: So, Doc, ang tanong, paano ba gumagawa mm-hmm. itong oxytocin na ito sa ating pong pangangatawan? So, alam natin kung paano siya napuproduce.
1: Mm-hmm.
0: So, ano yung paraan niya ng trabaho o functions sa katawan natin na beneficial sa kalusugan ng isang tao?
1: So, ganito yan, pasimplehin natin. Mm-hmm. Kapag na-release yung oxytocin, nag-a-attach yan sa receptor ng mga organ gaya ng mm-hmm. utak, ng ating puso, ng ating mga daluyan ng dugo, mm-hmm. yung ating digestive tract, pati yung reproductive organs, saka yung immune cells. Ano?
0: Mm-hmm.
1: Once na-bind na yung oxytocin doon sa receptor ng ating mga organs na binanggit, tinitrigger niya yung beneficial physiological effects.
0: Mm-hmm.
1: Una, napapakalma yung nerves.
0: Mm-hmm.
1: Alam naman natin, ang dami sakit na nadadala ng tensionadong nervous
0: tama
1: system.
0: Tama, diba?
1: Tapos yung oxytocin, tinutulungan niya na mag-shift yung katawan natin, yung body natin, from fight or flight
0: mm-hmm.
1: mode to yung tinatawag na rest and repair,
0: mm-hmm.
1: rest and digest mode.
0: Mm-hmm.
1: Yan. Yun yung ibig sabihin from condition na ang katawan ay parang laging nasa accelerated pace,
0: mm-hmm.
1: isinishift, tinutulungan ng oxytocin na ma-shift ito into relaxation mode.
0: Oh.
1: Kasi pag puro na lang tayo flight or flight, mm-hmm. parang laging nakikipag-gera nun.
0: Mm-hmm.
1: Ganun ang ano ng mga sundalo yung nasa war.
0: Mm-hmm.
1: Kaya ang bilis ng ano nila, walbawa ikaw, batang tingnan, pinadala ka sa gera, pagbalik mo, mukha ka na matanda.
0: Tama daw.
1: Kasi ang kanilang mode ng body is always mm-hmm. fight or flight. Laging mataas yung cortisol, yung hormone nila. Mm-hmm.
0: At itong ano na to, Doc, itong ganitong state of our being mm-hmm. ay naano din to, natitrigger din kapag tayo ay stress lagi.
1: Yes.
0: Yung fight or flight mode na yan.
1: Tama, oo. Kahit na ikaw eh, marami pwede mag, mm-hmm. Marami pwede mag-cause ng ganyang ng state.
0: Oh.
1: Kaya nga malaking papel ng ano ng oxytocin.
0: Mm-hmm.
1: Kasi napapakalma niya, nasisip niya, natitrigger niya na mapunta doon sa relaxation mode
0: mm-hmm.
1: yung katawan natin.
0: Oh.
1: So, this is why yung oxytocin link yan sa relaxation, emotional stability, mas magandang panunaw,
0: mm-hmm.
1: mabilis na paggaling, pagpababa ng mga inflammatory response ng katawan natin, at pinagaganda niya yung heart rate variability.
0: Yun,
1: na hindi yung lagi na lang na parang hinahabol ka ng multo.
0: Mm-hmm.
1: Diba ganun eh?
0: Mm-hmm.
1: Tibok ng puso nila, napakabilis.
0: Tama
1: daw. Ganun. So, ang kagandahan yan, yun yung buong ano. So, pag na-reduce yung anxiety mo, kasama na yung blood pressure, may improve, mm-hmm. diba? Maraming magbabago sa'yo. Sa emotional health naman, yung epekto niya, marami din. Pwede kang mas maging mabait, mas mm-hmm. maging malambing, mas maging emotionally resilience, mm-hmm. tapos yung social connection mo mas okay.
0: Mas stable yung pag-iisip.
1: Better yung mood and stability ng mental capacity natin. Mm-hmm. Maganda yung tulog mo. Maganda rin yung immune system function mo.
0: Mm-hmm.
1: Maganda yung panuna mo. At maganda yung iyong pain regulation.
0: Mm-hmm.
1: Kasi pag masyadong stress, parang sakit ng katawan.
0: Tama
1: mo. Maintindihan. Di ba? Pero
0: parang ang dami mong sakit.
1: Yes. Kasi isang problema lang. Pag talaga iniisip mo ng gusto, talagang dami mong nararamdaman.
0: Tama, oo. So, sa mga kababayan din, isa pa ang oxytocin, Doc, it improves our sleep pattern, no? Yung sleeping rhythm natin, which is very important sa nakakaroon ng malusog na pangangatawa.
1: Now you know, bakit pag hindi makatulog, kailangan, pag, ito, hindi kalaswana. Pag hindi makatulog, yung mag-asawa, nangangalabit, yung mister. Pagkatapos, wala na, hilik na.
0: Tulog na.
1: Now you know, why? Because of the oxytocin release. Nakapagpapaganda siya ng tulog sa gabi. Now you know, sa mga mister na hindi makatulog.
0: Technique yan, ha?
1: Technique yan.
0: Kaso pag nakaturbo, Doc, no? Lagi na lang nangangalabit.
1: Yun lang, baka lalo hindi makatulog.
0: So in general, mga kababayan, no? Ang oxytocin, nakakatulong siya para ma-improve yung sleep natin. At the same time, yung immune system support, ano, tinutulungan din niya para maging mas malakas ang immune system po natin, ano? At mas makaiwas, Doc, sa mga ano, inflammatory diseases, ano? Karamihan ng mga ano, mga karamdaman na associated with inflammation ay natutulungan na maiwasan o mabawasan yun sa pangangatawa natin if maganda yung production at yung work ng oxytocin sa atin pong pangangatawan.
1: Yes. At isa sa pinaka-importante dito, yung latest na mga scientific research, kaya nga tinawag na love hormone na oxytocin, hindi lang dahil sa emotional benefit, ano, aspect. Ang oxytocin, nakita ng mga research na magandang nagagawa sa puso natin.
0: Mm-hmm.
1: Yung mga latest discovery, nagpapakita yung oxytocin na may direct influence sa cardiovascular health.
0: Mm-hmm.
1: So, yung oxytocin receptor na nandun sa heart muscle cell, blood vessel, nervous tissue, sa nagkukontrol sa heart rhythm, nagiging mas maganda. At yun, kung may high blood pressure ka, may mga iba't ibang sakit ka na may kinalaman sa puso, natutulungan. Actually, noong 2025, may pag-aaral na na-publish sa Nature Neuroscience na nagpapakita na yung oxytocin, ini-influensyahan niya yung puso natin, yung heart rate variability na maging mas kalmado sa emosyonal na sitwasyon at ma-regulate yung paghinga at iba pang mga basic function ng puso na maging mas normal. Okay? At yung latest na isang pag-aaral, groundbreaking discoveries ito mula sa researchers ng Michigan State University sa Amerika. Yung mga scientists sila, nakita na yung oxytocin, ini-stimulate yung repair mechanism ng heart tissue injury, kumi-injury. So, na-discover nila na yung oxytocin na-activate yung epicardial cells na mga cells na natatagpuan sa outer layer ng ating puso. Kaya yung cell na yon ay nagtatransform into tinatawag na progenitor cells na capable sa pagbibigay ng opportunity sa new heart muscle cell, blood vessel cells, at repair supporting tissues. So nakita nila na kapag ikaw ay may sakit sa puso, malaki papel ng oxytocin para mas ma-repair yung heart mo, yung cells ng heart mo, na kadalasan ito ay pwedeng nasisira dahil nga sa stress at iba pang mga factors.
0: Uh-oh.
1: So, although marami pang pag-aaral dyan, pero ano yun, breakthrough yung kanilang discovery sa Michigan State University. So, kaya kung titingnan natin, napakalaking bagay, kasi pag mababa ang iyong oxytocin, pwede kang may chronic stress. Yung mga taong socially isolated, gusto nila hiwalay sila, pag maingay, galit sila.
0: Yun na. Yung mga loner.
1: Yes, may mga ganyan eh. Yung hindi sila nabubuhay ng may kapitbahay, gusto nila talagang
0: mababa ang oxytocin nun.
1: Ay, oo, sigurado yun. Tapos yung laging may anxiety. Alam nyo, ibig sabihin anxiety, ito yung mga tao na pag nag-isip advance, tapos puro negative. Sa mga bagay-bagay.
0: Masyado mataas yung worries
1: sa
0: isip nila.
1: Yung hindi makatulog ho ng normal, mababa oxytocin yan. Yung merong emotional numbness.
0: Ano ba ibig sabihin niya? Emotional numbness.
1: Parang bato ang puso.
0: Manhid kung tawagin.
1: Ayon yan sa pag-aaral ng mga dalubasa. No?
0: Meron mga tao ganyan, Doc, na ano?
1: Meron.
0: Yung kumbaga, pusong bato na daw, sabi pa.
1: Marami ganyan. Sila yung mga tao mahirap i-please. Hindi sila nagre-react sa mga issues. Hindi katulad ng iba na malalambot, ang tawag nila malambot ang puso. Pag may umiyak, umiiyak din sila.
0: Pag may tumatawa. Oh, so, sumasabay sila sa...
1: Meron akong kilalang ganun eh. Pag pag tonto, umiiyak din. Pag merong umiiyak, kahit na nakatingin lang siya, umiiyak na din siya. Oh, may mga ganun. Nanood nga lang ng mga clips sa nakakayak, iyak. Ano nangyari sa'yo? Yung napanood ko kasi. Ganun. Kabaliktaran naman yung ano, yung emotional numbness. Mm-hmm. Na parang wala, walang expression, walang ano.
0: Yeah.
1: Oh, yung increase lagi yung mga inflammation.
0: Nako.
1: Tapos yung mahirap kang kabanding.
0: Mm-hmm.
1: Yun yung mga ganun tao. Tapos yung mayroong mood instability. Parang ngayon okay, maya-maya hindi.
0: Mm-hmm.
1: Yun daw ang sign ng mababa ang oxytocin sa ating katawan. Tandaan natin ang oxytocin ay hindi naman mahirap itaas.
0: Mm-hmm.
1: Ang daming pagkain. Unang-una sa listahan, magnesium-rich food. Moringa yung isa sa nangunguna. Kasi ang malunggay pala, mayaman din sa magnesium.
0: Mm-hmm.
1: Isang mineral na nakakatulong para manatiling maayos ang release ng oxytocin sa ating katawan. At marami pang iba. Yung mga pumpkin seed, avocado, almond. Yung mga tinatawag nilang mga, may tawag sila doon mga stress reliever na pagkain.
0: Mm-hmm.
1: Eh, katulad ng dark chocolate. Isa pala yan sa nagre-release ng oxytocin.
0: Mm-hmm.
1: Eh, di ba may mga tao na pag kumain sila ng tsokolate, talagang parang bata eh, parang tuwang-tuwa eh.
0: Oh.
1: Eh, ano pala yun? Scientific that it can actually help release oxytocin in the body. Vitamin C, omega-3 fatty acid, yung mga mayaman sa tryptophan na nakakatulong sa utak natin, yan, yung egg. Ang itlog, very good siya sa tryptophan that can help facilitate the release of yung oxytocin. And yung mga fermented foods. Kaya pala mga Koreans, may napanood akong vlog na yung mga Koreans daw, kaya sila kumakain ng mga kimchi because they feel happy about it. Because according to study, fermented foods can really help to give influence to our neurotransmitter and emotional regulation katulad ng oxytocin release.
0: Yun, ha?
1: Sa mga herbal naman, partner, mangustin, marami siyang benepisyo sa ating katawan.
0: Mm-hmm.
1: Saka yung mga antioxidants, mga green leafy vegetables are common source of catalyst of oxytocin release in the body.
0: Mm-hmm. So ayan, mga kababayan natin, kung gusto niyong i-elevate yung production ng oxytocin sa inyo pong pangatawan, dahil yun nga, napakinggan natin, nalaman natin kung ano ang mga benepisyo na pwede maitulong nito sa atin, ha? At kung ano rin yung mga downside nito kapag mababa yung level ng oxytocin sa atin pong pangatawan, ha? So yung mga pagkain na yan, kung nahihirapan man kayong makipag-associate doon sa mga tao na mababa yung oxytocin nila, dahil nga sabi nila nonchalant daw yan, nonchalant yung mga tao na yan, bigyan nyo na lang ng mga food na pwedeng makapag-elevate ng oxytocin nila. Malay nyo, pagka naging normal na, Doc, yung oxytocin nila, sila na mismo yung makapag-socialize sa inyo.
1: Oo. Kahit holding hands nga, malaking bagay. Saka alam mo ba, may naring pang-study, yung mga lola daw, na nag-aalaga, lolo, lola, nag-aalaga ng mga apo, mas sumahaba ang buhay nila.
0: Mm-hmm.
1: Mas nagiging productive yung buhay nila at their, kumbaga sa panahon na sila'y matanda na. Bakit?
0: Ano yan, Doc? Depende pa yun sa apo?
1: Hindi ko lang alam. Pero kasi alam mo kung bakit? Kasi yun daw, ginagawa nilang pag-aalaga sa kanilang mga grandchildren. Nagbibigay, yun ang reason, nagbibigay ito ng mga relaxing hormone, including oxytocin.
0: Yeah.
1: Kasi oxytocin is a bonding hormone eh.
0: Tama, Doc.
1: Even yung pag-aalaga ng pet,
0: kahit
1: hindi tao, kahit yung mga aso, pusa, nakakatulong sa
0: help. Dyan,
1: Kasi nga, yung bond na natin sa isang nilalang, even relative natin yan, tao man yan o hayop man yan, can increase the body's ability to produce more relaxation hormone and itong tinatawag nating oxytocin hormone na nagbibigay, parang nagre-revitalize ito ng ating buong sistema. Parang ito yung internal fountain of youth in the body. Kaya tandaan nyo yun.
0: Alam nyo ba, fun fact about oxytocin, ang mga aso, Doc, at humans, they both produce or release oxytocin sa kanilang pangangatawan. Kaya nga yung bond ng 'di ba, sabi nga nila, dog is anong tawag diyan? Loyal friend humans, ng mga tao. Kasi nakikreate sila ng bonding during time ng kanilang pagkasama. ay napoproduce yung oxytocin na yun. Yan na yun yung nagpapatag ng foundation ng kanila pong bonding.
1: Yes. Kaya yun yung kagandahan dyan. Ano? At syempre, pagdating sa tamang nutrisyon naman, ang laking bagay po na nagagawa ng mga suplemento gaya ng Santon Plus Gold. Mm-hmm. Kasi sa Santon Plus Gold, meron na siya mga sangkap gaya ng mga minerals, mm-hmm. mga antioxidants, mga vitamins na nakakatulong as catalyst of oxytocin release. Mm-hmm. Kaya nga marami tayong mga kababayan, pag uminom ng Santon Plus Gold, ang isa sa sinasabi nila, Dok, nakatulog ako ng mahimbing for a very long time. Hindi ako nakatulog ng mahimbing. Pero pag inumon daw niya ng Santon Plus Gold, aba, gumanda yung kanyang pagtulog. Ang tanong, may pampatulog po ba yung Santon Plus Gold? Wala akong pampatulog. Yan. It happens po na ang Santon Plus Gold ay may mga sangkap na nakakatulong sa pagsasaayos ng mismong balanse ng katawan natin. Yeah. Including itong mga neurotransmitter and hormone na to na nakakapagbigay positibong epekto sa kalusugan natin.
0: Mm-hmm. Sa mga kabayan ninyo na, Santon Gold Herbal Capsule po natin. It helps in many ways sa ating pangangatawan, even yung pag-increase ng production na itong mga neurotransmitters na ito, or mga hormones na napaka-

0: ating pong pangangatawan. Kaya yung hadlangan, ano? Yung mga bad effects ng mga stress hormones po na yun, ha? Okay, sa mga kabayan natin dyan, kung gusto nyo po, ano, na makaramdam ng, ano, yung masaya na pakiramdam, ano? Bagaman, hindi natin i-gagarantee sa inyo na lagi kayong magiging masaya. Mm-hmm. Ano? Pero, at least, Doc, itong effect niya sa ating pong pangangatawan, once na ma-maximize natin yung effect nito, ay mas magiging maganda yung well-being po ng isang tao.
1: Tama.
0: Ayan sa mga kababayan natin, ha? Kung gusto po natin na mabinipisyuhan sa amazing na hormones po na ito, mga kababayan, ay pagsamasamahin natin yung ating pong mga nalaman at mga napakinggan dito sa ating pong programa, and it will give us amazing effect sa ating pong health, ano, overall health, mentally, physically. Okay, sa mga kababayan natin, kabaring yung mga katanungan patungkol sa ating pong pinag-uusapan dito sa ating pong programa, i-text nyo lang yan sa ating pong numero. Ang ating pong text line, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po ganyan kumasala nyo pong mga katanungan, lagyan po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge siya din dito sa ating pong programa. Pakinggan po muna natin ang ilan sa mga natulungan at napasaya sa pag-inom ng ating pong mga kalidad na mga produkto.
2: Samsung Gold Coffee Mix.
3: Good morning po. Ano pala natin?
4: Ang Rose.
3: Ang Rose. Yes. So, sa kapit po ininom, ano po yung panlasa mo?
4: Sugurin sa aking lasa. Lasang healthy at syempre hindi lang siya basta kape. Tumipatikin lang, gumambahaba. Kasi may siyang dito tayo ng siya pa.
3: Sa kape po nakasanayan ninyo sa lasa, ano po yung ay bahan natin, kapag po tayo pa.
4: Medyo yung lasa nga to, saka baka lang gusto at kumulutok na. So, pasok siya sa panlasa. Masarap yun.
3: Thank you, ma'am. Para kapitin mo.
2: Samsung Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Bibig sa mabuti ka. Samsung Gold Live Testimony.
5: Hello, sir. Magandang hapon po. At taga-saan niyo po kayo, sir?
6: Cardon.
5: Cardon. Si ano pong pangalan, sir?
6: Fernando Marquez.
5: Nung hindi pa po kayo uminom ng Samsung Plus Gold, ano po naramdaman mo, sir?
6: Parang ang naramdaman po hindi magmakarit, dahil nangihina ako na nahihilo, ano?
5: Mm-hmm.
6: Pero pag sinubukan ko na yan, after 1 week akong umiinom ng kapsul na yan, nawala na yung nararamdaman ko na yun.
7: Nawala pa po kayo kay Ben,
5: ha? Ah, nawala pa yung nararamdaman. Gano'n po katagal kayo uminom?
6: Wala nung
5: nagpapalatik. Okay po. Mga isang taon na po kaya, or?
6: Oh, meron mo siya.
5: May meron na. Okay naman po. Tuloy-tuloy hanggang ngayon.
2: Santo Gold Live Testimony. Santo Plus Coffee Mix.
3: Gusto po, sabi niyo po kanina, yan po yung kape na pinipili niyo. Bakit po yan ang kape na ito niyang bibili?
8: Ay, ito po ang binibili ko na kape kay Mura na Kape, tapos Herbal. Subok ko na po ito, binagamit na kape na ito. Matagal na po nagamit. Kaya sa magamit ka ng kape na may magic sugar, ito na lang gamitin niyo na Herbal. Simula nang nagamit akong kape nito, meron akong ramdam sa katawan ko na parang nagbawas siya ng uric acid saka yung sugar. Parang nagganggan ang katawan ko dito sa herbal na ito.
3: Sir, ano pong pangalan natin?
8: Eric po.
3: Sir, maraming salamat sa pag-inom ng Samsung Plus Coffee Mix.
2: Samsung Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Samsung Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Mabisa at safe mana vitamin C ang hanap mo yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system. Mag-Santone Vitamin C. Isang alkaline vitamin C na gawa sa mangosteen. Santone Vitamin C. Ang vitamin C na pinalakas ng Santone. Mabibili sa mga butika.
9: Panganakit at panglalabo ng mata. Kasi napayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
2: Mag-Vision X Plus Herbal Capsule. Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3. Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune.

0: immune system. At malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa oil.
1: Mabigli sa mga butika.
0: The secret of health.

0: welcome back mga katrawa, mga kaibigan, sa ating pong programang The Secret of Health. Kasama niyo pa rin po Doc Michelle Hinas at Doc Algie Bakla.
1: Again, sa maligayang pakikinig ho sa inyong lahat, mga kaibigan.
0: Ang programa pong ito ay atin sa atin ng Santon Gold Herbal Capsule. Sa mga kabayan natin na hindi pa nakasubok, ang ating pong napaka-powerful at napaka-effective na food supplement. At currently, Doc, ito yung number one na food supplement na available sa market ngayon. Ayan, subukan niyo na. Puntahan niyo na po ang pinakamalapit na mga butika, parmasya dyan sa inyong lugar para masubukan niyo yung epekto at yung bisan na may tulong nito sa atin pong pangangatawan. Especially sa mga kababayan natin na nakakaranas na mga inflammatory diseases sa inyong pong pangangatawan, yung mga nahihirapan pong mag-control ng kanila pong blood pressure and blood sugar, ay inuman niya ng Santon Gold Herbal Capsule. Doc, ilan ba ang recommended dosage mo para sa mga katropa natin dyan?
1: So, 2 to 3 capsules daily before meal. Ano? Pag mga regular lang na preventive, pwede na yung 1 capsule 2 times a day. Pero suggestion ko doon sa mga may hypertension, may mga ano na, existing condition. Maganda mag-take isa sa umaga, isa sa tanghali, isa sa hapon. At least 15 to 10 minutes before meals.
0: Yan.
1: Para mas ma-maximize nyo yung benepisyo ng nutrisyon o nutrients coming from ingredients ng Santon Plus Gold.
0: Yan, sa mga kababayan natin ha. Dok, yung iba, marami silang maintenance na niinom. Mayroon pang sa pugso, mayroon sa presyon, mayroon sa asukal nila, sa dugo nila, may pang sa tuhod. Dok, yung tanong nila, pwede bang idagdag ito, itong mga suplemento natin?
1: Definitely, yes. Kasi ang mga supplement kasi ngayon sa pag-aaral, ang naiko-contribute ng mga supplement is mas napapabilis yung healing ng isang tao na ginagamot naman ng mga maintenance. Kung baga magkaiba kasi sila ng purpose eh. Pero, hindi sila nagkukontrahan. Actually, ang tawag nga dyan, integrative approach eh. Or complementary approach. Ibig sabihin, yung medication nyo, halimbawa, mga may sakit ka sa puso, gumagamit ka ng blood thinner, gumagamit ka ng anti-hypertensive, yun ang mga ano, yun ang mga supplement na mayroong mga taglay na sustansya na nag-i-establish naman ng condition kung bakit nangangailangan ka ng gamutan. Kumbaga, kung ang tinatarget ng gamot ay yung dahilan o yung naging bunga ng isang cause, ang target naman ng supplement yung cause. Preventive naman. Kaya hindi siya magkalaban, magkatulong siya.
0: Yun.
1: At hindi rin magkukontrahan yan. Baka po kasi magkontra, walang ganun. Maraming tao nagkukontrahan. No. Pero yung supplement and ano natin. Although mayroong ilang mga medications na pwedeng mayroong herbal medicine na for example, bibigyan ko ng example, pag nagba-blood thinner ka, hindi ka pwedeng mag-take at the same time ng mga katulad ng ginkgo biloba. Pero bihira lang. Kasi yung ginkgo biloba at yung blood thinner almost have the same result. Parang ang worry nila doon, baka madoble. Parang ganun yun. Pero hindi, bihirang-bihira lang yun sa mga herbal medicine. Karamihan ng herbal medicine talaga. It works simultaneously with our medications. Kasi sustansya po siya.
0: Yun ha. Yan sa mga kababayan natin dyan na gustong sumubok at nag-aalangan ano? Na sumubok ng ating pong mga produkto because of their current condition at sa mga medications na kanila pong itinitake, you can freely or you can take ano, our products mga kaibigan. Nothing to worry about it dahil iba naman yung trabaho nito na ginagampanan sa loob ng ating pong pangatawan at wala siyang mga contraindication dun sa mga medications po natin currently. Okay? At sa mga kabayan, tingnan ba rin kayo mga katarungan ha? Huwag po mahihang magtanong. I-text lang yan sa ating pong numero. At po, text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545.
2: Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Kumain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig, at matulog ng maayos. The Secret of Health, Live Advice.
0: Live advice po muna tayo. Doc, meron po nag-text dito. Doc, paano po ang pagpapalakas ng ating baga? Ano po ba sa mga produkto nyo ang dapat kong inumin or pwede kong inumin? 59 years old na po ako. ron po ito ng Pampanga.
1: Unahin niyo po yung tatlong supplement natin. Yung tinatawag namin dito sa programa na Ultimate Trio. Mm-hmm. Santon Plus Gold. You can take one capsule 3 times a day. Tapos yung Santon Vitsi na acidic vitamin C, 1 capsule 2 times a day. At saka yung premium D3 softgel capsule.
0: Mm-hmm.
1: One capsule 2 times a day, okay na po yun. Ano? Take it every day. Yun po yung pwede makatulong sa sustansya na kailangan ng katawan para patatagin yung baga natin.
0: Mm-hmm.
1: Kasi maraming dahilan ng panghihina ng baga. Eh. Either infection, either oxygen deficiency, di ba? So marami po yan na pwedeng dahilan. So ang baga talaga, kailangan patatagin natin yung kanyang vitality.
0: Yun, o. Dok, katropa, ano po ang pwedeng inumin pag namamanhid ang kamay? Arman po ito ng Imus Cavite. Salamat po.
1: Pag namamanhid ang kamay, pacheck, baka mataas ang BP or mataas ang sugar.
0: Mm-hmm.
1: Pwede rin dahilan yung nerve problem. So, pag mga ganyang kondisyon, bukod sa Santon Plus Gold and yung ating suplemento na sinasabi dito, pwede rin kayo mag-take ng mga supplement gaya ng Coenzyme Q10, yung B-Vitamins, yung B-Complex, and isa sa the best din pag mga ganyang pamamanhid is ginkgo biloba, ginagamit mm-hmm. din natin. So, pwede kayo pumunta sa Yes to Health Clinic, may mga supplement tayo doon na pwedeng ibigay sa inyo exactly kung ano yung nararamdaman ninyo. Pwede rin kayong mag-water therapy. Yung mag-init kayo ng tubig na may herbal, palagalagain nyo yung herbal medicine, mm-hmm. pinaka-the-best yan, tanglad at pandan. Kasi may mga aromatic essential oil kasi yun eh.
0: Mm-hmm.
1: Na pag naibabad mo yung kamay mo doon, sa pinaglagaan, titimtahin mo pa naman yun ng konti mm-hmm. na hindi siya mainit na nakakapaso. Ano?
0: Yes, okay.
1: Hindi rin maligamgam. Mainit siya as in mainit.
0: Mm-hmm.
1: Pero hindi nakakapaso, ibababad nyo yung kamay nyo doon. At least mga 20 to 30 minutes. Pwedeng once a day, sa gabi bago matulog. Kasi napapaganda noon yung microcirculation.
0: Mm-hmm.
1: Kasi alam mo kung bakit yung mga dulo-dulong bahagi ng katawan natin ang namamanhid. Kasi nandiyan yung, nasa dulo na ng, ano yun eh, nasa dulo na ng circulation natin.
0: Mm-hmm.
1: Yung, saka yung mga nerve, yung mga peripheral nerves. Ano? So, commonly yan talaga ang nagkakaproblema kapag mababa ang ating circulation rate. Yan ang laging papansin. So, para pagandahin yung daloy sa ating mga, sa microcirculation mo, eh, mas maganda yung mga hydrotherapy at yung mga nag-i-enhance ng circulation ng mga sustansya, gaya ng binabanggit ko kanina.
0: Yun ha, sa lahat ng mga katropa, kababayan natin dyan na laging namamanhid. Yung iba, parang tinutusok-tusok pa yung palad. Ano? At talampakan po nila. Ayan. Kinakailangan i-boost yung blood flow ha, sa iyong pangangatawan para maging ano, maganda yung distribution ng oxygen dun sa mga areas na yun na kinakailangan mapuntahan. Especially yun nga, yung dulo ng ating pong mga ano, pangangatawan, yung mga extremities natin. Ano? Which is nandyan din yung mga pinakapinog na mga, ano, mga ugat, mga capillaries. Napakahirap pagka, lalo to, pag malapot yung dugo mo, nako. Pahirapan yan, maka, ano dun, maka daloy doon sa mga pinong ugat na iyon, ha? So, na kailangan maisaayos po yan, mga kaibigan. Okay? Ano to, another inquiry. Hermosa from Cavite po. Tanong ko lang, pwede po ba sa may sakit sa puso ang Santon Plus Gold?
1: Pwede po. Mo, kasi ang Santon Plus Gold, supportive naman yun sa daloy ng dugo.
0: Mm-hmm.
1: Saka marami po siyang antioxidant, mga phytochemicals na nakapagpapaganda po ng ating daluyan, ano, yung mga blood vessels natin, including yung makalamdan natin. And puso, isang kalamdan yan eh.
0: Mm-hmm.
1: So, pwedeng-pwede po at wala siyang contraindications.
0: Ayan. Ano po ba ang dapat kong inumin? Nahihilo po ako palagi. Tapos, laging nanghihina. At nahihirapan po akong maglakad. Salamat po.
1: Ano daw? Nahihirapan?
0: Nahihirapan maglakad. Nanghihina at nahihilo.
1: Nahihilo. So, dapat magpa-check up kasi ang dahilan naman ng mga pagkahilo at panghina, una, pagbaba ng hemoglobin.
0: Mm-hmm.
1: Dahil, kumbaga, pag mababa yung dugo mo,
0: mm-hmm.
1: tawag dyan is nagiging anemic ka,
0: mm-hmm.
1: hindi sapat yung capacity ng katawan mo to deliver oxygen and nutrients. Commonly, dahilan ng pagkahilo yon. Yung panghihina naman, obviously, ang katawan ay hindi nakakapag-generate ng sapat na enerhiya.
0: Mm-hmm.
1: Kaya unang-unang pwedeng ipa-check mo dyan yung dugo.
0: Mm-hmm. Yeah.
1: Hindi ka ba anemic? Hindi ba low blood? Baka naman may iron deficiency ka. Kaya kulang ka sa mga B vitamins o mga antioxidant na pwedeng nagpapatatag ng ng baga natin at iba pang bahagi ng katawan. So, pinaka-the best po, pag ganyan, tapos matagal mo na nararamdaman, mm-hmm. always go to your doctor. Pa-check. Uh-huh. And while doing that, pwede kayo mag-take at mag-maintain ng Santon Plus Gold. Dahil ang Santon Plus Gold is a general nutritional supplement, malaking tulong po sa inyo yun araw-araw.
0: Mm-hmm. Rock, ako po si Marina S. Vera, 60 years old, female. Tanong ko lang po, ano po sa mga product nyo ang magandang i-take para sa lungs? Salamat po.
1: Santon Plus Gold, Santon BC, and Premium D3, yun yung pinaka-the best na pwede nyo inumin mula sa produkto po natin.
0: Mm-hmm. Sa mga weak ang lungs area, mm-hmm. laging hinahapo, laging nare-trigger yung asthma attack nila.
1: Ayan. Ayan. Kasi vitamin C, mayroong vitamin C na ano eh. Pag may asthma ka talaga, mm-hmm. vitamin C kailangan mo yan. Kasi mm-hmm. allergy po ang asthma. And also, marami rin herbal medicine, mga home remedies, tulad ng, ano ba, kung kaya mong kumain ng sibuyas na, ginagawa namin sa sibuyas, ginagawa namin mm-hmm. lang tonic, ano.
0: Mm-hmm.
1: So yung sibuyas na isang katamtamang laki na sibuyas, niyayadyad yun ng pino.
0: Mm-hmm.
1: Tapos talagyan namin ng 1 to 2 tablespoon of honey, and 1 to 2 tablespoon of katas ng calamansi or lemon. So, pag inimix ng maayos yun, iniinom yun kapag mayroong ano, nararamdaman sa baga.
0: Mm-hmm.
1: Ano yun? Because ang onion ay mayaman sa quercetin, mayaman sa mga natural antihistamine.
0: Mm-hmm.
1: Tapos yung honey mm-hmm. ay may antibacterial property. Doon napakalaking tulong yan.
0: Yan ha. Sa mga kababayan din ha, na ganyan ang kondisyon po nila. O yung laging hirapan huminga ha. Iwasan niyo rin yung mga nakakapag-trigger, mga kaibigan. Especially kung allergies or na-trigger siya ng allergy. Much better, ilista niyo ano, yung mga bagay-bagay na nai-intake niyo or na-encounter niyo na maaaring nakakapag-trigger ng allergic attack sa inyo pong pangatawan. Thank you ng ating pong mga produkto ha. Especially yung ating pong Ultimate 3 yun, nakakatulong yan na malaki para i-minimize yung allergic attack sa inyo pong pangatawan. And isaayos yung reaction ng katawan nyo sa response dun sa mga allergens na nakakapasok sa inyong pangatawan. The more kasi na mas overreactive yung immune system dun sa mga allergens, naku, panay-panay yung atake niya, ano? Makalanghap ka lang ng matapang na kemikal, may makain ka na hindi familiar yung immune system mo doon. So, na-trigger ka agad yung allergic reaction sa iyong pangangatawan. No? So, nakakatulong ng malaki yung Ultimate Trio para maisaayos yan. No? Para ma-modulate yung immune system mo. At the same time, mapatalino, ano? Patalinuhin yung mga cellula. No? Kung saan yun sila yung nagre-response dun sa mga allergens na nakapasok sa inyo pong pangangatawan. Okay? Ano to? Another inquiry. Ano po ang pwede sa aking makati at mabalakubak na ulo, buhok? Ayan. Si Banji po ito ng Antipolo. Salamat po.
1: Kung okay. Mayroon kayong Santon Plus Herbal Oil,
0: mm-hmm.
1: Maganda yun. Ipahid sa anit.
0: Yan.
1: Kasi mga essential oil na meron siyang mga antifungal property. Eh, maganda po yun na ilagay dun sa inyong balakuba.
0: Sa anit. Sa mga kababayan natin dyan. Yung ano natin, Dok, Santon Plus Herbal Soap, ilan na pag sobrang kate ng scalp area, pwede nyong i-gently massage din yan, mga kaibigan. Ano? O gamitin nyo pang banlaw dyan, ng sabon, ha? And then, patakan nyo po ng Santon Plus Herbal Oil po natin. And then, iwas kayo dun sa mga ano, sa nakakapag-trigger ng ano na yan, ng pangati ng ulo at mga dandruff, ano? Na-observe ko dyan, Dok, yung mga ano mga mahilig sa itlog, minsan natitrigger doon. Minsan naman sa mga mamantika, minantikaan ng mga pagkain.
1: Kung fungal infection, fungal overgrowth, mm-hmm. yung mga taong aktibo na laging pinagpapawisan,
0: mm-hmm.
1: Ayan, yun yung mga tinatama. Tapos hindi kayo naliligo araw-araw. Laging mapawis yung ulo niyo. Maalikabok. So, nagkakaroon ng fungal overgrowth. Minsan naman, yung iba, nagkakaroon ng irritation yung scalp nila.
0: Mm-hmm.
1: Diba, gumagamit sila matatapang ng mga panlagay sabon.
0: Oh.
1: Na-irritate yung scalp. So, nagfe-flake yung scalp nila. Mm-hmm. So, yun yung dahilan ng parang balakuba. So, yun po yun. Ha? So, para maiwasan yung pagkakamot, yan, maganda yung Santon Plus Herbal Oil.
0: Mm-hmm.
1: Ilalagay nyo lang yung sa anit ninyo, yun, may counter irritant na yun na ano naka na content para hindi na kayo masyado magkamot kasi umiinit yun eh.
0: Oo.
1: Nagiging presko yung pakiramdam ng scalp natin.
0: Mhm. Pero Doc, ang pagtake po ba ng Santon Vitamin C ay araw-araw o meron pong limit?
1: Actually, pwede mo siyang gawing araw-araw. Ang vitamin C kasi ay isang supplement na pwede mong inumin araw-araw.
0: Mm-hmm.
1: Okay? Kasi ito ang pinakang pangunahing kailangan sustansya pagdating sa vitamina. Kasi nga, ito yung water soluble. Ibig sabihin, kapag ito ay sabihin na natin na pasobrainom mo, ipina-flush lang ito ng katawan natin. Kaya isa siya sa sustansya at suplemento na talaga kailangan mong araw-arawin.
0: Mm-hmm.
1: Without any worry. Ang hindi lang natin sinasuggest na araw-araw yung mga calcium supplement.
0: Yeah, no.
1: Common doctors nagbibigay ng supplement na calcium at least 2 months. Then after 2 months, mm-hmm. pinagpapahinga nila.
0: No.
1: Pero yung vitamin C, walang issue. O, pagdating sa vitamin
0: Dapat
1: C.
0: Dapat nga araw-araw talaga yung inumin. Especially kung alam mo sa sarili mo na yung mga kinakain mo, kulang na kulang sila or halos wala silang content na vitamin C.
1: Tsaka walang contraindication at sino ba nag-overdose ng vitamin C? Walang-wala. Yung iba nga nagpapa-inject pa ng vitamin C IV. Pero yung mga oral vitamin C, commonly yan mga 1 or 2 capsules a day. Yung iba nga 1 capsule a day. So it can be taken every day without any risk. So wag kayong mag-alala kasi isa yan sa pangunahing nga na need natin every day.
0: Hello, Doc. Doc, pwede po bang pagsabayin ang Santon Plus Gold at Premium D3? Lilia po ito ng Villasis, Pangasinan. Nakakapagpababa din po ba ito ng kolesterol? Salamat po.
1: Pwede naman pagsabayin. Kaya lang kadalasan ginagawa namin yung Santon Plus Gold before meal,
0: mm-hmm.
1: yung Premium D3 kasi oil-based siya.
0: Oo.
1: Ay with meal or after meal.
0: After meal, yes.
1: Kasi siya ay oil-based. Mm-hmm. Ang mga oil-based supplement, mga water-soluble vitamins, it's need to be together with fat.
0: Mm-hmm.
1: Okay? Commonly, ang fat naman, nandun niya sa pagkain natin eh. Sa regular meal natin. Ganun po yon. Pero kung halimbawa, nainom niyo ng kasabay ng Santon Plus Gold, wala naman ako nakikita ang komplikasyon.
0: Mm-hmm.
1: Ganun yon.
0: How about sa cholesterol daw, Doc?
1: Yes. Yun ang target talaga ng Premium D3, yung mga essential fatty acid. Any product with VCO, with moringa seed oil, ang purpose po nun is to help our metabolism, especially yung management ng ating fats and cholesterol in the body.
0: Mm-hmm.
1: Kaya pwede siyang i-take. For example, meron kayong mataas na cholesterol. Oh, kasi multi-purpose kasi yung tawag dito yung Premium D3.
0: Mm-hmm.
1: Pwede siya sa immune system, pwede siya sa bones and muscle, pwede siya sa circulation, pwede rin siya sa fat metabolism.
0: Mm-hmm.
1: Kaya malaking bagay po yan.
0: Ayan, ha? Ayan, Doc, may nagpahabol ng katanungan. Ako po si Nanay Enriquita. Tanong ko lang po kung pwede ako magpa-acupuncture. Nangangalay po lagi ang binti at pa ako. 87 years old na po ako. Tanong ko na din kung anong araw po kayo nagki-clinic. Salamat po.
1: Pwede po kayo magpa-acupuncture. Sa Batangas City po. Saan ba si Nanay Enriquita?
0: Hindi ko lang alam.
1: Ano po, every Thursday. Tomorrow, nandyan po ako sa Batangas City.
0: Batangas, yan.
1: At sa inyong edad, pwede kayo magpa-acupuncture.
0: Sa QC, I think araw-araw doon, meron tayong naka-duty na pwedeng mag process ng
1: Pwede doon kung acupuncture ang hinahanap din niya at ibang therapy, pwede siya ng Sunday, Tuesday, and Thursday to Friday.
0: Yun.
1: Except Monday and Wednesday.
0: Okay. So yan na sa mga kababayan na gusto pong magpa-undergo ng services natin na ito. Ayan. Bisitahan niyo po ating mga Yash to Health Wellness Center at hanapin ang ating pong mga duty na consultants. Okay? Paano, Doc? No, napakabilis ang oras natin. Baka may pahabol ka pa, Doc.
1: Siyempre. Salamat sa ating pong mga kaibigan, mga katropang taga-subaybay. Sana po'y nakapag-iwan tayo ng isang makabuluhang talakayan na ating magagamit kung kailangan ho natin nito mga information na to para tayo maging always healthy. Thank you very much for listening. See you again tomorrow. Ito po yung Bantay Kalusugan, Dr. Aldi Bakla mula sa Yes to Health.
0: Thank you so much, Doc. At maraming maraming salamat din sa lahat ng mga kababayan tayo, mga katropatan. Lagi nakatabay at lagi po nakikinig sa ating po mga programa. Ayan na rin, sa lahat po ng tumatangkilik, ha, ng mga dekalidad, mga nutraceutical grade na produkto ng Yes to Health. Sa mga gusto sumubok po nito, ha, yan po ay available sa lahat ng mga pharmacies, mga drugstores, mga local pharmacies sa inyong lugar. Puntahan niyo po at ipagtanong-tanong ang ating po mga produkto. Hanapin lagi ang Tatak Yes to Health, ha, sa mga produkto na inyong bibilihin, mga katropa, mga kaibigan. Sa nga na po ni Dr. Rimilito, atin po si CEO, ito po yung Dr. Michelle Hinas, nagsasabing if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Ngayon po laging dalangin ang Panginoon, ha, ang siyang tutulong na magpalakas at magpagaling ng ating po mga karamdaman. Maraming maraming salamat sa pakinig sa ating pong programang
3: The Secret of Health.
2: Tapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto na kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.

to City XFM Jensen. Hello po. Thank you. Ayan. Eto na nga. Eto na nga. 107.1 Tagum XFM, 97.9 Davao, Katropa Digital, madunggan takaroon di sa daing dapit sa Davao, no? Da sa may Samal Island. Thank you so much. Ana po di karon madunggan sa 89.5 XFM Pagadian, 99.1 XFM Mati, 102.1 XFM Cotabato, nasa si Tropang Zenaida. Kisa pa taga Cotabato di comment daw mo bi. Present daw bi kesa asa mga kuan, comment mo ko asa mga lugar. Kung naamoron og kanang Cotabato, Davao, comment mo sa ato ang Facebook Live sa may 88.3 XFM Cebu. Kaya para ma-shoutout tamo, para pasalamatan sa tamo ba sa kanunay. Rodrigo Antupuesto Inopia, may pagpamina, may hapon na sa inyong DJ. Guafa Chinita, salamat. Salamat sa kagigapahan. At ang ininyo ha, taog-taog na nga to ang X-rated drama. Masa na pagka ato madunggan karong adlaw nga Miyerkules, no? Ano na naman ang chika? Tayo ba'y paiibigin? Tayo ba'y paiiyakin? Tayo ba'y pagagalitin? Makakaramdam ka ba ng puot at galit, char? Kung saan po kayo batiyo na ito, ano itong madunggan karon, no? Walang atangin ninyo katropa nga itong X-rated drama. Taod-taod. Shoutout dahil sa XFM San Francisco Agusan del Sur. Dahil sa 91.3. Ang Zamboanga sa DI 99.5. May pagpaminaw sa inyo hada na. Actually, sa iba mga naka-simulcast, dili lang no, kay naman tayo mga naka-simulcast, good nga kuan, mga station karon. Hello sa inyo, ha? May pagpaminaw. Magdang salamat. Bye na siguro. O, tangin ninyo kanya, ha? Bantay lang lagi mo. Ay, kung dili mo mag-atang, kisa naman akong chikahan, ay ni. Ba't mag-atang, jud mo? Ato sa tagaag oras na itong pipila ka mga pahinomdam ka, tropa. But before anything else, akong hatagan ng panahon po ning isa na akong katukar nga akong iandam dali pa sa kilid all ato nato sa kuan dali bi asa nga bag to be ayan aka ni ayan

0: from Kathy, the collie. If I'm not in love. Alauna 34 na mga katropa. Sa programang X-Rated. Pakustingin yung mga radyo ha. Kay aron dagantang malingaw.
1: Excited!
0: Huwag malamian. Okay, of course, yung DJ Reyna Chirita sa programang X-Rated sa 88.3 XFM Cebu. Katropa mo. Exciting! Ayan. Exciting ka ba?

0: Sandal Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
1: Ufa Maranas, naamagod ko yung TI niya bago ko ani na diagnose ba. Mao to kung gitistingan ng Santon Plus Gold, naulayin ko sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yung kugda ko sa Santon Plus Gold.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom o Santon Plus Gold o Santon Vitamin C.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si James, nagana kayo mo na kiliwan na

0: Santo Bus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Magustin, malunggay, ug soya. Santo Bus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santo Bus Coffee Mix. Santo Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
1: Hi, ako ni Jai Munares, 25 years old, from Consolacion, Cebu. Since nag-take ko sa Santo Bus Coffee

0: Sangon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sangon Vitamin C.
1: Magklaruhay na ito ninyo. Pili na ito gusto. O kung wala'y klarong isgutanan, tungod kay pakyas na. O labaw nga dili na ito gusto. Ang lubog na pananaw. Tungod kay di na takaklaro. Sa legs ni Mrs. na sinaw. Baw, ayaw pag-antos sa lubog ni mong pananaw. Put that plus for good eyesight. Introducing VisionX Plus. In 500 mg capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, o zeaxanthin para malikayan ang ngit-ngit nga pananaw. O, dili na lubog na isgutanan. Let's say yes to health. Put the plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
2: Premium D3, ang bago.
3: Sila si Alvin, biker na si Jig Kasubawa. Isip ko sa ka-cyclist, permitid kong natumar o premium D3 na kong ginasipon o ginasubawa.
2: Premium D3, mas pinalakas, mas pinahusay, mas pinagaling na vitamin D3 na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
0: Turbo Food Supplement for Men.
4: Ako si Yung Mare, isa ka construction worker. Always bug atong trabaho, pero beside ka, uy, always nag-iap na yung time para sa labong-labing kay Mrs. O sekreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Bilip kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, is kayo ng yung kamang mga construction workers niya. So layinin niyo ang Turbo Food Supplement for Men. Kaya exciting yun kayo.
0: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakingan o kababainhan o gahatag o kuso o resistensya.
5: Turbo, wagas, ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
5: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Oras sa XFM, Cebu Philippine Standard Time. It's 1:47 in the afternoon. Mga katropang oras, setod sa inyo ng Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Pampaligong sa inyong immune system. Nabilis mga katropa nato din ang hina na immune system. Magdali na mataptan o sakit. Make sure to choose the right partner sa inyong daily routine. Ang Santon Vitamin C, isa ka-alkaline base, non-acidic ascorbic acid, dili lang gamagikan sa oranges, apan gamagikan po sa mangustin, mga katropa mo. Nagkumamili mo sa inyong partner sa matag-adlaw, sa pakigbatok, sa hangit, sa kinabuhi, well, make sure to choose the right one. Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C, mga katropa.

0: Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, bacho, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Tamubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: O, sa buhat ni buhat ang hait ka na ba, ha?
3: Mapani ang butol sa inyong kinataw. O, sobrang kadukiro. Putlon ko ni anumat sa tibuyang tan.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: Toy. Ligon, di kay inyong relasyon ni Jomar.
1: Kaloy sa Ginoo.
0: Nindutan ninyo, uy.
1: Tungod kay tinud-an na yung minagminahalay.
0: Ako? Wag yun, magdugay na ako.
1: Pasaon, tigre na sab kay ka.
0: Ang butoy? Bitaw na ako, eh. Di man gi ko pautang.
1: Mao nang usba na imong kinaiya diha. Aron sa ingon, dunay magdugay ni mo uyab.
0: Maulag gi uy.
1: Hay.
0: Idol gi kitika day.
1: Ikaw

0: Tutto naman ko sa inyong kasuod, di ba?
1: Huh? Jun?
0: Sige, ito ba kayo na siya nimo? Ha? Oh, mag-insulti mo? Pwede si Kate agad.
1: Nansaman ka, oy! Nagselos ka ni Bob?
0: Kumayong ko ko.
1: Jun?
0: Wala ko makunid siya, ha? Lahi naman, good. Lahi na gusto kong bananaw. Oh, mura ba doon ay...
1: Jun? Ayaw gyo'y pag-ing na anak. Nawansa ka man taon, oy. Pakibaho pia kag-unsa ti kakamahal, ha? Ogwa ko'y pangitaon nga lain. Tungod kay ikaw lang ang akong mahalon. Nalimot ka na ba day, Ana? Naraman day na. Nga na maging una, Ana, man ka. Ano ba tayo magsilos ka man, Anang Bob? Nga kababata, bihan na ako. Sila si Sonia. Barkada na mi anak nila, sukad pagit sa una. Maong ayaw yung taon pag-ingon ana.
2: Di nalang ko maupadukol ni mo eh. Enjoy.
1: Mom.
2: Lisod na kayo kung ako lang unyang hinungdan sa iyong panag-away. Ulit kayo nalang good ko. Mausugod ka ron. Mo distansya nalang good ko ni mo.
1: Laina ni mo, baboy. Pura magkagti-amigo.
2: Wa ako malimot, Ana. Pero listen mo kay good. Magalit ka nalang good ko ni mo. Ibaubia ka. Mausabta na lang ko, ha? Pero, ay kabala ka. Naaralagi ko ni mo sa mga bisag unsay may tabo. Okay?
1: Bob.

0: kung kinsa niya ang magselos, kunuhay. Pero mauday ni ang nagbisyo.
1: Saan niya? Ang sabot pa'y pasabot.
0: Kibuang ka lang ni Jom.
1: Unsa? Unsa kibuang?
0: Paminaw ha. Nakitaan ko siya nga doon ay kuyog mo lain.
1: Unsa?
0: Oh! Sonia, ayaw na kukumidyahe o binana? Na, tinuod lagi na akong gisulti ni Mulin. Wa ko mamakak ni Mui. O ka na magbakak man sabgo ni mo nga. Amiga biya ta. Friendship biya ta. Natural nga sultian di ka sa akong hibawan. Paminaw ha, kay sultian kiti ka sa tanan.

Ako og nahugno sa akong gilingkuran. DJRC. Sa mga gisulti ni Sonia na ako din eh. Pero dili man sab mahimo nga mamakak ang akong suod nga amiga. Wala ko dahayon gisultihan si Joms akong nasairan. Ako pa una siya nga gipanidaan. Ay gusto ko. Doon ako'y ebidensya. Gusto kong mapamatudaan kung unsa man ang ipang sulti ni Sonia din hinako. Bahin kay John. Apan, ang akong ginikanan. Ang gusto nila, buwaganan ako si John. Mao kini, nahitapo.

0: naman. Ego ka lang sa paghilak. Ha? Magloong. Enjoy. Antuson ang imong hibawan bahin sa imong uyab. Usa?
1: Pa, sakto ang imong amahan, Linjoy. Ngunit dili maginak ni mo buwagan ng tawana.
0: Naibawa na lang di mo. Ya, ayaw na pagpakamarder.
1: Oo, naidagang lalaki di ha. Ayaw pag-antos anang tawana.
2: Oo, paminagkasulti, ma. Pa, nangita pa kong timing kung kanusa ako makasulti niya.

0: din nga lo din nga may text si Mugdag, I love you. I love you, day, ha? Tubag! Kinsa lang may lo din?
1: Ay.
0: Tubag ako!
1: Okay, okay, okay. Tubag, gunti ka. Ako, uyab.
0: Unsa?
1: Surilin. Huli nga oram mo na. Hindi mo na seryoso. Huli nga oram mo. Sa nakuhon mong kaya mo. Okay na ko. Pero lang, tuhoy ko. Ikaw rin nga oram ginan ako. Huwag ikaw ang akong piliyon din. Ikaw may akong kimahal. Mom. Mami, tumani. Ikaw may akong kimahal. Sorry, sorry ka. Sorry ka.
0: Thank you.

0: kuman ako makit si Jomar nga dunay kaagpay nga babae, no? Abinin mo? Nawagtan nga ako ang dilip niya. Nawagtan nga akong taas nga pagtanaw niya.
1: Sunya?
0: Day, dili siya kasaligan nga pagkalalaki.
1: Sunya, napuhat lang to niya tungod kay una-unahon man ang babae. Mga hindi patulan. Pero kay bahaw ko, love pagid ko ni Jomar. Love

0: naman sad ni. Unsa naman sad ni I love you, I love you ni melody ni mo, ha? Abi na kuha na mo. Abi na kuha na buhag na mo.
1: Ay, nagbuhag naman bitaw mi. Ang mabayaan na rin. Serial text. Masagwaan na mi. Ay, ang lutag daw eh. Pansin na ha. Sad na. Ay, ito ba?

0: Omar? O por qué se le lota?
1: Lin, nakibaw kayo niya. Di pa pwede. Tugewa pa mahuman ang akong iso o niya akong ipa-eskwela.
0: Ay, gusto mo ganun ako masiguro. Gusto kong mahiusan na ta sa kaminyoon. Mamagbinyo na ta.
1: Lin, please. Sabta ko. Sabta ko. Ano na lang, good? Kung mahusay na nintanan?
0: Joma.

0: mong ka?
1: Angay pa kung malipay sa imong kipuhan?
0: Ano mo na eh?
1: Mautahan sa pagyaday ka? Nga nung namuyap ka ni Sonia?
0: Usa?
1: Abi, kiwa naman mo tagang si Sonia na ako. Karoon nagpahimus ka sa higayon. Nanguyap ka niya? Pagkakagnaw, maong magpahimus.

Mauni akong problema karon, DJ RC. Kay nagigbuwag na unta ko ni Jom. Ni Jomar. Hugot na unta ang akong desisyon, pero abtanog isa ka buwan o kapin sa akong pakigbuwag niya. Nakigbalik na po si Jomar.

God na magbag-o na siya. Siya takatambagan na yun. Og din niye, DJ RC, naglibog na og maayong akong huna-huna. Kaysa tinuod lang, napakuigog man ni Choma. Og nga ako mga pangutana, maukini. Unsa may akong buhaton, ang ibang hatagan na ako siya og chance. No! Ayaw na. Ang akong kasing-kasing gusto makigbalik, pero ang akong utok, ang akong huna-huna, DJ, dili. Dili na ko. Unsay akong buhaton, magbag-o na kasiya. Si Sonia, wala naman mo paluol na ako tungod lang kay Jomar. Ang akong suod nga amiga, nagpalayo din hina ako. Tungod sa among relasyon ni Jomar, nga buwag balik. Bisa pa man nga kapila na kong giilad ni Jomar. Unsa may angin akong himuon, DJ. Aron mabalik ang among kasuod ni Sonia. Palihog. Tampagi ko. Inyong magtatampo. Lenjoy.

0: Mao nang kanta para ni Muday. Dailing Joy. Tuntong agugma. Ay, klaro dai, murag dili ko ready tambagan ka kay base niya mayoyo. Online pangasaba ka sa akin. Oo, sa mga suking tigpaminaw nato nga naka-standby din ha. Oo, anong masasabi niyo? Oh, rage bait man imo we. Kanang imo sa kong gipasuko karong adlaw Dailing Joy. Sabak ka diyan, Jumar, oy. Naguyabuyaw daw siya glain kay ikalingaw na daw. Papuyaan ninyong suwat sugilan. May nalang ikuha ko'y high blood kaya kung naapawa na mo. Sapot na kong sugod. Ibtun ko mag-inita ng saksakan dito sa mong booth. Sure na big ka, Ana Linjoy. Sure na gig ka nga nahigugma pag ganyan. Anyway, mga katropa, sa magipilio ni Muday, yan ang pangotali, pilio ba niya utok, ay kasing-kasing o yung huna-huna, ay kasing-kasing huna-huna. Depende dahi, bahala na ka. Ay, nani na suwat, no? Ako nakarelate, magkwani ko sa una, ay nani, masag ko. Again, oy. Open na itong linya, ha? 0995, okay na rin. 0995-994-6868. Dati caller sa Bicas linya, may hapon. Hello po. Oh, hello. Hello?
1: Wako ka sa rodaon eh. Aka na, ang ilma.
0: Hi, Kaverina! Oo. Kana. Probably energy sa kong kumari, eh. Kumusta man ka, Karwan? Kumusta man ka na? Nakadungog ka? Nakadungog ra ka?
1: Ano ba? Ayaw naman itong mga makumadisikat pa man ni ganina pag-programming
0: mga Ya, karon kay isapot man ko.
1: Ganong
0: pag ganong malibog pa man ako ha, ganong maglibog mo og tambagin na lang niya di mads kay ako'y makatambag dili gid ni pwede. Masakitan ni siya ako.
1: Para mi mo Linjoy. Bisag ko ka basol nimo kay kini laging gugma nga. Anong gugma gi atay ba niya? Payog nang kunya pi ana. Si ko ana na ang nagkanta sa Besa. Ang kani manggod ang kung mapataka lagsod pero suway ko nagay nga makikrelasyon ka og lain nya kanang mo bakasyon kag layo ba kabalaw ka kung gugma ang makapasakit gugma ra sad ang tambal pero ko di na ko matag og chance anang si Jolma Ricky palikiro man oy nyan sa nakakamakasal mo kasi kagila kasi dili na gugma imo nga galahan na kagibadik. Ako kayo na siya buktom. Nga andam mo sa pnay. Pero pala na sa nabilita mabuhi sa dak. Sinang lang, mabuhi ka na. Gumaon pa, mahalong panggaon. Angtod sa angtod. Ayaw na siya gawa pa. Pero ayaw kung ngayon nga. Ayaw na kayo gumawa pag maglain.
0: Oo, ayaw. Wala man talaga yung diling ayaw nagsunog gugma. Okay lang ba yung gugma? Oy!
1: Okay lang na, oy. Kaya kung sa primero, wag kay swerte. Atin sa ikaduha, swerte na ka.
0: Oo, basi sa primero, ilaron ka. Ay. Sa kaduha.
1: Nasunod, kita lang sa'yo makainag.
0: Oo, oh, ana lang.
1: Ana lang!
0: Ana lang!
1: Sa gugmang di atay.
0: Bitaw, oy. Kaya po niya, buyag po siya si Linjoy. Dito pa lang daan, amot lang, eh, ako, kay kung ako lagi makasugod doon, ani rong liigil din.
1: Itatablim, ala, chinita, kay kuan, manggod, ang gugma, ay, amot, maabuang.
0: Abi ninyo, ako ha, I don't know kung mo-agree mo sa ako, ah, pero kani manggod, inani ni siya, ha, mo ginang ginaingon, ginatong tagaan na itong pagtagad ang atong kaugalingon, most of the time. Atong ibutang atong kagalingon.
1: Atong kagalingon kay Wayne Gugman ato.
0: Aside from that nga, naimot akong Amerika. Oh, pero unya na lang kung butambag. Oh, sige, unya na lang. Oh, tama, okay. Salamat ka ayo man. Salamat ka ayo ako ang suking ting paminaw diha karon sa Dalaget sa Miss M. Pinakalami diha nga kuan. Listener na ko. Miss M, katropa mo, exciting!
1: Exciting!
0: Grabe, gili ako kumari. Hello, may hapon! Oh, sige na. Suod na, oy! Suod na ba? Zenaida, all the way from XFM 102.4. XFM Cotabato. Tama pa no?
2: Tama.
0: O sabi may matambag din mo kay Linjoy. Kaya ako gisapot man ko ni Linjoy. Tambagi sa ninyo.
2: Ako lang ko naglagot kung anong murag balay na tulog gawas.
0: Sige, hala ka sabi niya, Zenaida.
2: Sirado o gabri.
0: Kana, birahe.
2: Kaya kung ako ang inganak ng bulagan, di na yun ko makinbalik. Di kay mo balik man yun na binuangan man yun na tanawan tapos sa kay Linjoy. Binuangan siya. Mm-hmm. Dagan kayo lalaki, di lang isa.
0: Mm-hmm.
2: Kung ako pa na siya, uto kang gamiton.
0: Da, dili, ka
2: na. Dili kasing-kasing. Di kung kasing-kasing yung gamiton, mabuang yun ang sangot.
0: Mo na. Muna giyo nga. Mapapakain ka ba ng pag-ibig na yan? Ana ba?
2: Mapapakain ka ba ng pag-ibig na yan kung wala kang syaga? Kailangan, maghanap ka talaga ng magpahal sa'yo na hindi lang yan.
0: Ay, nako. Abili mo, Zenaida, no? Nikulot ang samot akong buhok.
1: Ay!
0: Sa kastas.
2: Ayaw, DC, kay... Kiko gusto nga magpangit ka tungod lang sa problema. Gusto na ako, buha pa ka-firme.
0: Salamat kay Mas. Ibigin mo kaning, muna yung makapaguwag na ako.
2: Basta mo tama kung guwapa. Basta mo yung ano, guwapa, kumari yun na.
0: Oh, kumari na ako, basta mo yung guwapa. Mas, dahil na po na. Pero bitaw, oh.
2: Pagpunta ko, taman hapon, DJ. XFM ko, Tabato lang, may balag nag-music.
0: Ah, salamat ka, ayaw nga niya. Madungan ba ito ka nga magtawag po sa programa sa ako ang Mads nga si Mads Cinderella Bayaay.
2: Hindi yun, pinahulat yun na ako na taman. Taman ko alas 12, magpalit yung Gog Sandon Plus.
0: Wow! Hala, oy.
2: Mora yung akong gabi, basta ang gabi inasin. Nahulat yun ko kay DJ Cinderella.
0: No. Kailangan kay Kuan ay malipay masadmian ng mga taga XFM, oy. Pero una, tabalik ta kay Kuan, di kay Linjoy. Dagan pang
2: inaminaw dali sa inyo ha, DJ. Basta na, nagka-tanaon ka man sa akong silingan sa Facebook.
0: Oh, kailangan mo sa taan eh. Magpagwapa na lang si Kuan ni everyday ay mauwaw sa taan.
2: Oo, oh, yun sila nga.
0: Oh.
2: Lami pa'y busis. Lami pa'y lawas.
0: Ay!
2: Wala na'y dili.
0: Grabe lang! Ana bitaw. Ana siya dire. Unsa man yung buhaton? Nakai iya pa din iya.
2: Wala na ako matambal sa kay kaya ha di nga. Ang yang piliyon, yang utok, dili kasing-kasing.
0: Betaw.
2: Kay mangita na sing lain, ayaw lang tong si Juman.
0: Sayang lang siya sa iyang kagwapa niya. Gwapa ka, Mads, ni
2: Linjoy.
0: Salamat ka, tropang Zenaida. All the way from XFM, Cotabato 102.1. Katropa mo!
1: Exciting!
0: Hello, Jordan. Hello, Mark John. Hello, Gino. Mawala man ang akong tingog, di lang ako ang kalamion. O kagwapa. Magpabilyon dyan na, bahala. Uy, nata isa ka-color. Uy, napag-in. hello, may nga hapon. Ugma na lang.
3: Hello.
0: Oh, kinsa man ni.
3: Ay, ayan po, Tagong. XFM Tagong.
0: Alo, sa taga Tagong. Uy, di arap ako namin niyo sa una do.
3: Dari, lagi ka na sa kita. Sige ka balik-balik. Eh, wala na. Uy, anak ka.
0: kadai kong higayon niya yung pag-aus ka ng gibati corn.
3: Ano yun? Ano yun? Gusto na niya.
0: Dili ko hikalimta ng mga panahon nga. Di ako na. Di ako na tagang taman nga. Di ako na tagang taman nga nabuang kining ako ang... Ako ang... Ang ako kasing-kasing. Ito, Arnel, may may hapon diyan sa taga-tagong, oy. May hapon. O, kira mo din na, inip mo di hapa na on, Ron?
3: Ah, ulan-ulan sa Mindanao TV.
0: Palo, oy, kalami. Di, ay, ginahan sa tanang ulan-ulan, oy.
3: Nadari ang pagyo mo.
0: Ay, nadari bagyo di, ay?
3: Oo, oh, may bagyo, nadari sa Mindanao, eh. Ay. Wala
0: sa
3: Visayas,
0: nadari sa Mindanao. Ah, mao ba? Nan, kumusta na ka kung mamagpaparoon ito sa kuwain or kutabato?
3: Ang kutabato daw, init ko. Ito nga, fast food.
0: Ah, init din to?
3: Oo.
0: Sige. Anyway.
3: Diyan na lang sa mga...
0: Da banda ang medyo ka ng bugno-bugno ang panahon kaya nag-uwan-uwan.
3: Sige, watay ka nakakot na ni Bibi. Sige na lang sa kuwain.
0: Noong sabang ka, wey. Wala ka gag... Wala din ang gahi?
3: Ang gahit niya ni Prote Kagakot ba?
0: Ah, wala lison ba ya, Jude Arnel? Kailang ba't iyon na ka sa paggahi? Pero ang kayo mahandusan.
3: Ito man ang bag na sa akin.
0: Uy, ito kayo, at tapang manawag rin. Uy, ako gisapot na magkuhan ni Arnel. Gisapot na magkuhan ni letter sender na ito. Basig magkusik ko ni buka na ni Arnel.
3: Uy,
0: ang sa'yo sabi, sige tambagin lang siya, Bi. Isahag tambag.
3: Para na ako, ito rin di kanang utok gamitin mo.
0: Oo, utok
3: ko. Hindi mo patatanga. Eh, ito rin ako sa kita na na.
0: Ah, correct.
3: Dapat, yun, ayaw nang tingkatin kay nagkod namatay ka.
0: Na, basic is na.
3: Nampak, that's why. Yata, makakantit. Ito. Manang utok yun ang gamitin. Bukagin ay, itagain.
0: Oh, bulagi na daw na ilinjoy. Uy, gisapot ko nilinjoy. Pero sige lang. Gisapot kong linjoy.
3: Pagkakal na lang na. Linjoy, ina. Wala, buhay kayo. Kaya ikaw ang
0: linjoy.
3: Ma'am? Lagiin daw na mga, eh, daghan pag laki sa lubutan
0: na. Dili na na, daghan kaayo, eh. Hindi ba lang, klase-klase pa na, naay mas dako pa, ana. Naay ma...
3: Magyo, naay dako, naay sakilid, naay...
0: Naay baog, katumbaog, linjoy. Okay, katumbaog, linjoy, kaya maigo gini mong updo. mga iro, ginay mo mga
3: spiritual na. Maigo,
0: gini mo, walang ito. Anyway, Arnel, salamat siya kasi mong tambag, Arnel,
3: ha? At sila, si Pobili, ito po ang ating
0: of course.
3: Conjunti, meron sa, sila, sa Peace Street mo, pa biyahe at buhol, sa Bicol Bohol.
0: Hello, sa Bicol Bohol. Ayan.
3: Oh, sa Rimal Kino po.
0: Ayan.
3: Ang tingin ko kaya, okay. Salamat po siya, may hapo.
0: Thank you kayo, Arnel.
3: Utro kong tambaganan, pero mayra kayo ito.
0: Oo, bisag utro po kayo tambaganan, Arnel. Okay na na. Oh, thank you kay Arnel from Tagum XFM 107.1. Arnel, katropa mo.
1: Excited.
0: I love you kung Arnel talaga yan. Ay na, pwede ka po minawag, ha? Mga katropay nato din ha, ako sa basaw to pipila ka mga pa-shoutouts, mga tubag din hi. Pa-washout DJ Fernato, Fortunato Gio Silina, Jerry Yan, John Miller Perez, Carlo Batuon. Tambagi ko DJ, unsaon na ako pag move on, in love na kay Kunimo. Sure naging ko na ako, Ann Miller, gugma na daw siya na ako. Kira na ay, normal lang mala siya. Lintik na pag-ibig yan. Ilang beses ka lang niloko. Babalik ka pa. Huwag nang palitan na yan ng iba. Ganyan. Sara DJ RC, nag-drive ko ron samtang nagbiyahe. Ano yun na? Mag-drive yun ka samtang gabiyahe dahil. Daghan pa daw ko ay laki. Ngayon si Gino. Oy, daghan siyang laki. Ano si si Justin Esconde. Oh, lintik to na pag-ibig yan. Journaling Amy, ha? Halo po, may pagpamina. Ayan, gopaha dyan ni mo, Miss URC. Arjuli then, Bayugo. Higam na ko si Glantaw or paminaw ni mo, DJ. Ah, oh, higam. Saan ang higaman? Hindi ko na masabtan. Reyna, pagka-shoutout ko sa katigdian Bohol, naglantaw mi karon sa ka-sexy ni mo. Da! Masakag mo, tambagsad mo din eh. Kaya basig ma... Madapong ko nilang... Madapong ko mag-rorgan ni Siling Joy. Pa-shoutout di Reyna sa Andi sa Tagunol. Diana, Dina, Chukaw, no? May hapon ni mo DJ Chinita. Oo, karon shot at minaminaw ko anak diha. Shalami ko sare all the way from Mako Davos de Oro. Ako ning silingan dito sa Davos sa una. Pa-shout out ko sa akong asawa si Joy Romero mga katropa. Okay, yes po. Good afternoon DJ Reyna, guapa, sexy. Kaayo ka sa imong gisulob. Saman, ingalan ko manghula mo ha.

0: ang bangos dire is 220 dagaran gyud. Adtong Domingo morbi ko kato sir ang bangos tag 150 na lang gyud kilo.
1: Oh, tugod so, sa kompetensya.
0: Kompetensya gikan pos gawas di po kakaingon nga dubo kay presko man kay gyapon nga mga isda. So ang nagbenepisyo dili lang ang vendors nga nalinan, ang pinakadako gyud benepisyo ang constituents kay nakapalit sila og barato nga mga palaliton o presko po nga mga palaliton.
1: Okay. So, aside sa tabo, Sir Dudu, unsa pa'y plano sa tuang buhatan sa economic enterprise para sa itong mga kagsunang negosyante diha sa lungsod?
0: Sa pagkakaroon, sir, ang kuan gyud na incorporate mga good ni sa tabo, night market, o kining livestock nga tabo nga livestock, sir. Ang plano gyud ni Mayor, ang tanang mga livestock mag-abot diri Sabado ug Domingo aron ma-advertise po sa tanang mamalitay nga taga-gawas. Example, palit silang baka, kabaw, manok, kanding. Di na sila magtagbo sa tabo. Pero karon dyan, medyo wala pa gyud na tigayon kay siguro, marug wala pa kayo na hibalong uban. Pero hopefully, pohon, matigayon gaya po ng livestock nga tabo gaya po, sir.
1: Okay. So, wala na itong gareklamo da Sir Dudu nga itong makikisuunan sa una da sa gawa si Mercado at sa sulod sa Mercado nga magreklamo sila ng isda-isda, yung susuroy da, ang uban po da sa kilid nga namaligya o isda o karne niya sila sa Mercado, namingaw sila. Oo.
0: Kuan, sir, na-resolve na nga problema, sir, kay tinood, mingaw yun ang Mercado. Kay naghan man kay susuroy mga fiddlers, motor, multicab. Last murug 2 weeks na gi-implement na ni Mayor na ay bago na tong ordinance, di lang ko ka memorize sa to ordinance number. Bawal lang yun magbaligya og isda, sir, pidling din ni within poblasyon ka Banglasan town site within purok 5 to purok 12. Pwede lang sila mamaligya ang vendors dito sa purok 1 paingon sa purok 4 dito sa old ka Banglasan og dito na po dayon sa iba dapat kay ato laging giprotektahan ang mga negosyante diri sa sulod sa merkado nga mahalinan po sila. Munay mo ginay tumong ni Mayor, ipasabot mo gito ni Mayor nga dili ni amo nga dili mi gusto nga magdigosyo mo ra pidling, pero ang among giprotektahan ang merkado nga mahalinan pud ang merkado.
1: Okay, kay isa gina sa reklamo atog mga nanglabay nga mga buwan, Sir Dudu, no, so para ang tabo diha, so at least karon na resolba. So katong namaligya da duol sa kanabi tao nga itong iski nga tanong bula sa iski dahil sa padulong sa flames o sa annex.
0: Doon sa munisipyo.
1: Doon sa munisipyo. Namun ito mga multi-cab na parking-parking. Wala na ito karun.
0: Actually, sir, i-offeran na mo, Juan, sir, si Mayor, katong mga multi-cab. Sige. Naman tayo bakante sa sulod sa merkado ng stall isdaan. Kung gusto mo, automatic mo, sulod dito, di na mo ma-appeal sa application, raffle. So, tulo na ka multi-cab, sir. Nagsulod na dyan sa ato merkado, na maligyan na sila sulod. Wala na sila dito sa kanto-kanto.
1: Oh, pati nga yahaya
0: na. Implement na yun. Oh, naana po eh, kuan, nag-monitoran ni nila, apilang kapulisan, gimanduan naman to ni Mayor, na in case yun, masapon, naman tayo mga corresponding mga penalty, sir. So, i-penalize yun, kung kinsay masapon. Kaya, pangingusgan yun, di lang pabibo sa merkado, pero at least nga walay mapihig ba na mga mamaligaan.
1: So, pwede ba masahiran, sir, kung pila ang first na to nga offense anang makalapas sa inyong ordinansa sa lungsod?
0: Ang first offense, sir, is 500. Second offense, 1,000. Ang third offense, 1,500 of revocation sa ilang permit. Di na sila kalukat ang permit.
1: Okay. So, Sir Dudu, daghan kayo salamat. Masika doon na pa kayo idugang para sa itong makiigsyunan dahil sa lungsod sa Kabanglasan, labi na po sa mga mudayo. Nga, karoon, natakita gina to, nga nagkabibo na. Balik nga itong lungsod sa Kabanglasan, labi na inyong ipasiugda, nga tabo, o niya, night market, Sir Dudu. Kaya kung manghod gani, naman na siya kuha karoon, muli magiging kada biyernes niya, mulaag mang gani ha. Oo.
0: Sige, sir. Pwede, grab na lang ako ng opportunity, sir, kay nami mga rules diri sa tabo nga usahay di nila masabtan. Kay ang atong space din ni limitado, ang atong lamisa limitado. So mo nang gihimo ni Mayor na balaod nga first come first serve. Medyo gani bilar gyud ko sa akong part kay alas 4 sugod ang tabo, manhi ko at alas 2:30 alas 3. Ayha pa ko manghatag og stall, ayha ko manghatag og lamisa. Kay ang una mo abot mo'y tagaan akong lamisa. Kaya daghan mo kayo gusto mag-akop-up-kop. Ako aning lamisa, pagka-ugma, dili maninda. So sayang kayong lamisa, gigahin sa ila. walay mamaligya. Mm. May gusto mamaligya, di kasulod. So, ang gihin mo ni Mayor, first come, first serve. Ang una mo abot, mudool sa koa, akong ilista ilang pangalan, kapag hatag na ko, ang una niya abot, mo yung una na kong tagaan o tamisa. Medyo, ago lang, sir, pero malingaw rin yapong ko kay at least, na mahanay ba kay dili yapong ko, murug di ko kampante, kung magkaguliang dito, sa'yo mag-iawain, mag-ani, uh-huh. Nasuko sa amuha, kaya di sila kasabot, tingko nga, before ta nagsugod sa tabo, nag-meeting di ata, atong amo na gining istorya nga, first come, first serve. Pero napagay usahay, sir, nga, dili kasabot, or dili bagyod ka mo sabot. Pero, sige lang, sir, kay, mali pa rin po kumalag, bilar gam, ay, pero, at least, hanay, murug, mawara po di mong kakapoy.
1: So, ana normal mo gina, Sir Dudo. Pero ako, sugot na lang ko, sugot na lang ko wala misa, magtrapal. Eko di, pasan na, uba, nakita na ito, katrapal, nga po sa diyaw, katong mga gulay.
0: Pwede rin gapon, pwede rin gapon.
1: At least nga, ang lamisa or wala, wala po tayo pag-iigabang sa pagkakaroon diya. So, at least, mali pa lang ta, initiative lang po tao. Di baka, kananinda diya uba, nagtagabarangay iba diya, na maligya, mo nakita na ito sa video karon nga katong na sa merkado sa iba, nagbaligya. Ang magdala na po tayo lamisa. Pila ragod na, oh, kung gusto nito
0: lamisa. Oo, pila lamisa. Pwede, trapal rito buklan.
1: So, Sir Dodo, daghan kayo salamat sa panahon o oras nga imong gitagana diri sa 11.7 FM, Sir Do. Pwede na po nito makita na itong panag-ubag sa kahanginan, pinagis ng Facebook Live sa 11.7 FM Bukidnon.
0: Sige, sir. Salamat po kay sir sa panahon nga imong gatag sa lungsod sa Kabanglasan. Labinigid sa Mayor po. Salamat kay Dako, Mayor Loloy Castellanes at sa mga SB members. Okay, nimo, sir. Sir Soriano, salamat tayo sa higayon.
1: Okay. Ngayong hapon. Da, salamat, Sir Dodo Akyatad. Sibog panahon o oras, padayon sa pag-interbisyo sa katawan sa lungsod sa Kabanglasan.
2: Servisyong katropa.
1: So mo ito, mga katropa, si Sir Dodo Akyatad. No, mas nailag, hindi nga Sir Dodo rider ni sa una, hilig ni siya motor. Kung ako masipat, ano, ipagbunig itong rider sa una. O, hindi aga-rider, mga katropa, kini si Sir Dodo Akyatad. Na, balik kita sa on-air par. Rawa akong bid par, rawa akong bid. Kay kong bid par.
2: Servisyong katropa.
1: Yung mga ito, mga katropa, susunindutay, sa Badog, Domingo. No, imagino ni mo, to 20 ang kilos bangos, na uban, 150 lang, simrag, simrag mga katropa. So, yeah, yo. O, marag, mangita taog ko, ano ni, mangita siguro taog, puhunan, ano katropang, di, mamaligya po ta dito. Imagino ni mo, ibalay-balayan sila sa Kabanglasan, no, ang ato mga vendors, gibalay-balay, kung makita nyo sa itong Facebook Live, karon mga katropa ba? Gibalay-balayan sila, gibuhatan o payag-payag mga katropa at mga vendors diha, nga libre pa karon. 3 months pa? Opo, matod pa ni Sir Dudo, akyatan mga katropa nga, mudagan pa ni karong Agosto taman, posible, nga libre pa ang itong mga vendors diha, nga manindang wapay paningil o bayad. Hayag, ayoy, plakpakan na itong mayor's long shoes, Kabanglasan. Kay Mogin ni ang tinguha, sa tuwag ang mayor sa lungsod sa Kabanglasan, mga katropa, niya itong wapan ni siya kalingkod sa pagka-mayor niya. Itong pagkadaog niya ba? Wala mo na siya automatic na niyong lingkod. At tumaling na interview si Mayor Castellanes, dito pa siyang buhatan sa barangay poblasyon, mga katropa. So karon iyang gitup, iyang gituman mga shocking tigpamina ang iyang saan nga dito sa katawan. Alas 4:40 na sa kahaponon, mga katropa, sa tumagbalik karon mga shocking tigpamina, itong taod. Atog itunol ang report nining Dabnor board member ala nagpadayag og kadismaya sa issue sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Atong mga katropa diha, bidyubog na atong kahaponon karon kaning uwan mga katropa. Mag timpla ta og Shanton Plus Coffee Mix ang kape nga walay kontradaw sa mga balatian, mga suking tigpaminaw. Ang Shanton Plus Coffee Mix andoy mangustin, soya bean og malunggay. Standby sa atong pagbalik.
2: Servisyong katropa.
3: XFM. Shanton Plus Coffee Mix user, atong paminawan.
4: Ako si Don Don from Malaybalay City. Sukat ko nag-inom sa Shanton Plus Coffee Mix. Nimbas ko ang lawas ay para sa una nga kape nga akong giinom kaniadto nga maglabad ra manino na akong ulo. Karon nga nag-Shanton Plus Coffee Mix nako. Asta ni haya sang pamati. Basko, iluya ba? Usa kamo diha. Suway ganin ninyo ni ba makaingon jud mo. Anga oi. Wala jung si Miloya oi.
3: Shanton Plus Coffee Mix. Patakyas to health. Shanton Plus Coffee Mix. Kape na kamot pa. pagpalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ng sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix 66 sa ating oxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito! Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
6: Sister Pain. Hi, ako di ay si Dan, usa ka professional boxer. Sa akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na masakit akong kalawasan. Usa, santang dili pakaayong masakit, tumarandayon na ko o Sister Pain para tadayon lang sa training.
7: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist all the doctor.
8: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santang Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
9: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
10: Get ready, Windsor fans. We've got daily surprises, non-stop bonuses, and thrilling sports action waiting for you every single day. Feel the NBA excitement and enjoy jackpot treats that make every moment feel like a win. Because here at Windsor, it's the winning season. What are you waiting for? Register now at windsor.ph and get 800 pesos plus 40 spins, 100 pesos verification free bet, 2,500 pesos risk-free bet, 300 pesos exclusive birthday bonus. Enjoy our payday promo every 15th and 30th, plus the login wheel where you can win up to 100 pesos free bets daily. And don't miss out our weekly raffle every Saturday at 6 p.m. for a chance to win up to 100,000 pesos.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. No one to stop.
1: Punta kenta ani atakaron din sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon ani nga biglan owner nga si Nong Carly Tabosares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga istorya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
2: Gwapo. Si naon-taon ting kasabunga.
1: Ya, unsa may mga istorya sa uban nga wa pagkagamit?
2: Kon kuan mga silingan ko din nga gamit og foliar. Mo gamit ka mo Crop Gold.
1: Okay, daghan nga salamat.
3: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
1: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
4: Bahin sa harvest? Dako ko harvest tumong sa Crop Gold.
1: Kaya uban pa ni mga na experience sa paggamit sa Crop
4: Gold. Bapog turog, bapog gamunga tumong sa Crop Gold.
5: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanong. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
6: XFM Bukidnon, Serbisyong Katropa Caravan at Barangay Malago, Cover Court, Malaybalay City was indeed successful. Daghan kaayong salamat sa mga nagpaluyo ug nahimong instrumento nga nagmalampuson ang maong tinuig nga programa alang sa katawhan. City Government of Malaybalay, headed by Mayor Warren Pabilyaran, City Councilor Jason Chan Ayala, Councilor Cromwell Kirill Dinlayan, Councilor Dindo Dinlayan, Board Member 2nd District Bobby J. Dinlayan, Board Member 2nd District Kuya Marlon Dinlayan, 403rd Infantry Peacemaker Brigade, Philippine Army 8th Infantry, Dependable Battalion, Philippine Army, Malaybalay, Greek Brotherhood Alliance, ug mga miyembro nga fraternities, PSA Bukidnon, Attorney Rafi Roncales, Nature Spring, Desta, Malaybalay, Malaybalay Massage Therapist Association, Comelec, SSS, PhilHealth, El Elyon, Shell Mobility Station, Mr. Arnel Bakong, Naag Divisor, Boysol, City Health Office, Malaybalay, Dental Department, DA Malaybalay, Barangay Managok, Maiko Armisin of May Photography, and Yes to Health Naturopathy Clinic with Dr. CJ Nedruda. Kami ang tibuok puwersa sa 101.7 XFM Bukidnon. Kanunay mapasalamaton kaninyong tanan, mga katropa.

Balik ta mga sukig tig paminaw sa tog braguban sa programang serbisyong katroba. Adra tay 47 minutos yung ilagapak ang alas 4 kahaponon. Wa paghapon ta kabalik par no? Sa kahanginan mga katropa kay burnout pang taas. Barato ang mga gulay o lamas diya sa tabo Sir Joke. O plano ikuti, maligya ko dito? Maligya ko ba? Oh. Maligya ko og siya. Siyakoy. O kakanin ba? Kakanin pa no? O. Siyakoy og budbud ba? Wala na yung shabu. Siyakoy og budbud. Ah, kamo po lahi. Lahi po ng shabu nga inyong gina, kanang gina suyop sa uban. O. Siyakoy og budbud. Ah, okay. Oh, naasi ate ron sa Maynila mga katropa. So, kumusta yung lagay nyo dyan ate? Mabuti-buti? Pag balik mo dito sa bukid nun, magtagalog ka na. Pag matagal-tagalan ka dyan sa Maynila. Oh, managingon nga. Pabili ng naglibog man pila may katunga. Sa may Tagalog? Tunga, bis. Sabi siya, katunga, kay gitna man. Oh. Pabili ng gitna nito. Oh. Kanya pag-abot na sa Manila ang ikog, ikog Bisaya man na. Pabili ng isda yung ikig, oh, ikig. Kareklamo si Ate Darwin daw ay nga perti ng mahalas ko an kining kape daw mga katropa diya sa airport, oh. Perti gyud ang kamahal di ate. Oh. At ginang mahala di ate. Oh. Kami amo na experience ate. Oh. Sa kapila na may gabalik ito sa gawas. Kapila na may nagbalik sa Laig Nasod. Mula mo experience, mahal mo na nga ako, technique na ko. Basta mula ka ako, mahal labi na mo, sakay ko iplin. Mamalit ko daag pagkaon res bukid nun. Ipangbutang ako sa bag. Hindi na ako ibutang sa malita. Ipangbutang ko sa akong hand carry nga bag. Kay gutomon ko, matik na. Tubig lang ininit akong kulang ana. Namalit ko dag mga pagkaol gyud ka sa airport mo palit. Na impas na. Pero na time gyud ate nga nakapalit ko sa airplane na gyud, no? Piting dugaya mang biyahe. Gikan ko sa Singapore, so gikan ato sa Singapore lagi. Gikan mi Singapore wa pauli nang Pilipinas. Sus pagsaka gutom lang kayo si kog tan-aw dugaya pag gisul kay maabot ni ba? Nalahi man ning gutom unta kay malipo mo tanya. Labi nagdagko kayong panganod. Kapalit ko og pagkaon si aeroplano oy. Sus kaingon ko aning pagkaon na og dito pa na ko ning ipalit. Sa gawa siguro dili dire. Piti min daghana unta akong mapalit. Mapugos lang gyud ka. Mapugos lang gyud ka mga suking tigpaminaw. Odi nga diskarte gyud. Pag abot nimo sa kwan, palit yung kadaan pod. Oh, ayaw ka mo sa kay aeroplano. Ikaw maka masima-sima mga katropa. Pero akong di ganahan mo sa kay aeroplano. Kaya ako sa kanabitang bintana. Nga kay hiun kay ko, mag-iagi ko. Ah, damay tala na mga tulog. Oy. Ay lang gyud kung ibutang na sa emergency exit. Dapit kay delikado. Pag ingo, need to flight attendant ka. Kung tanon man ka ana, kung in case of emergency, andam ba ka mo abri aning purtahan? Andam kayo? Pwede sampulan, ma'am? Oo. Kaingon good ang flight attendant. Wag mo na ngayon, sir. Ano makabalot taon siya pagbira ba? Ayon siya ba di ay? Nataka abtik mga katropa mo abri?

0: Menghapun puday ni Inday Runami, oh si Inday Inday, oh uban ni Dudong Dorong, oh nga nagalik-lik karos tong Facebook Live mga katropa, oh nagalik-lik sa tog Facebook Live mga suking tigpamina, oh guwapo daw tao, hindi na ito guys, meron siya siya katawa dito sa itong live. Ma'am, Josefina Tinambunan, good afternoon, katropa, ang Sir Jonathan, XFM, servisyon, katropa, watching me dito sa shop. Aglayan, shout out kay Bossing Ben, salamat, God bless from Tinambunan family, Bugkaon, Lantapan. Maying hapon diha ni Ma'am Josefina Tinambunan, mga shocking tigpaminaw nga nakalili karon sa tuag Facebook Live. Ning sayos kahaponod mga katropa. Alas 4:52 kahaponod ng mga suking tigpaminaw. Padayon tas pag-aginod sa itong mga balita karoon na kahaponod. Dirita sa Duhan ay sa itong mga balita. Report mga katropa, Dabnor Board Member Ala nagpadayag o kadismaya sa issues impeachment ni Vice President Sara Duterte. Aga report na gikan sa XFM Davao Region, pinagi ni katropang Bong Umakyal Gabre.
1: XFM Report.
2: Nagpahayag siyang gibati o baruganan si Board Member Bong Aala sa probinsya sa Davao del Norte, pinagi sa usa ka privilege speech atul sa sesyon sa Sangguniang Panalawigan sa Davao del Norte, Martes, Mayo 12, tuig 2026. Ang maong pamahayag may kalabutan sa controversial nga isyo sa impeachment complaint bato kang Bifi Sara Duterte o sa mga opisyal nga nagpadayag sa pagsuporta o mibutar pabor ni ini sa iyang privilege speech. Gipadayag ni Aala ang iyang personal nga baruganan ug kabalaka sa kasamtangang kahimtang sa politika nga nalambigit sa vice presidente. Wala man ini gihisgutan ang kumpletong detalye sa iyang pahayag apan nasentro kini sa iyang reaksyon ngadto sa mga aksyon sa pipila ka mga leader nga misuporta sa impeachment complaint. Ang maong isyu padayon nga nagmugna ug nagkalain-laing reaksyon gikan sa mga opisyal ug katawhan sa lain-laing bahin sa nasod, ilabi na sa Mindanao din dako ang suporta ngadto kang BP Sara. Samtang bahin ini wala pa usab opisyal nga pahayag gikan sa ubang membro sa provincial board kalabot sa maong privilege speech ni board member Bong Aala. Katropa siguruha nga di ka maluya sa pagpaminaw sa mga balita nga makaapekto sa atong nasod. Inumi kanunay og Sanson Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen para madasigon ka pirmi. Alang sa Rico San Pilipino para sa Pilipinas, katropang Bong Umaki Algabri, XFM News.
1: XFM Report.
0: Daga salamat katropang Bong Umaki Algabre, si Buga Report mga katropa gikan dito sa XFM Davao Region. Kita man sirutanan mga katropa no daga talusa karon na dismaya mga katropa sa pag impeach sa kamara ni Vice President Sara Duterte. Daghan man gani mga supporters mga katropa nga nag-rally karon tungod nagpakita og suporta sa ilang gisuportahan nga Vice Presidente sa Nasod Pilipinas. Muna giingon. Muna giingon mga katropa, grabe kapaspas ang gitawag nato mga katropa nga kanamitang pag-impeach sa tuang Vice President Sara Duterte's kamara. Pero wag ibalikan pag imbestiga ang mga involved sa flood control projects nasod. Hoy! Ano man eh, mga katropa. Kaya ang tinuod mga katropa, sus, di man siya rumubuta, di pumubungol na diha sa kongreso. Daghan naman ang buto ng mga pangalan, mga suking tigpamina, kung siya involved sa mga flood control projects. Ha? 421 ka mga proyekto, mga tropa. Asya naman na? Mga gitawag mga tropa, ghost projects. Ha? Asya naman? Asa naman na? O da karon paspas kay mo. Oh. Asa naman po tong pag-imbestiga mga katropa sa nga divert ba tanan? Divert tanan mga katropa ay dito gifocus sa impeachment bato kang Vice President Sara Duterte. Oh? Karon. Pertin na si Gobernador Pam Baricuatro de Cebu. Ano ito? Kana grabe man ka Duterte supporters niya itong panahon. Oh. Pero karon, mura mag gintakilin. Oh. Stilan mga katropa. Wasikaligtas mga media sa Cebu, ipangutaan na siya. Pangutaan na sa mga tropa, pero yung tubag niya dito ah. Mag-focus lang ta doon sa summit mga tropa kung kinsa ang kay kita ang naka-host. Nga diri sa bukid nun pod. O itong mga katawan, mga katropa. At itong mga kaigsunan, mga suking tigpaminaw. Adunay na dismaya. Kay kalabot lagi siya pag pagbutar nining nahitabo nga plenary session dito sa kamara na kalabay nga Mayo 11. Kaya sa bukid nun, mga katropa, lima ta kabuok na adire. Usa ka representative sa Suerte Partiles, upat dayon ka congressman sa upat ka distrito. District 1, 2, 3, 4. Ang distrito 1, Joe Alba, mga katropa, congressman Joe Alba, o si congressman representative Arlene Ayon sa Suerte Partiles, absent atong panahon na. Chukay ngunta, murag luwas gamay. Luwas, oh. Oh, luwas ni mga katropa, kay mga first timer para man eh. O niya, ang katuang si District 2, Janjan Flores, mga katropa, o si 3rd District, Audrey Sumire, nag-abstain, mga katropa, siya maong butuhan. Abstain ba? Wala ning no, wapo ning yes. Nasto nga, neutral ba? Neutral. Uy, silang pagka-neutral mga katropa. Pwede man naghanang batikong sinoon sila, ha? Oh? Pwede man naghanang noong nagpangutan na mga kuminto, mga suking tigpaminaw. O niya sa kasayuran sa tanan, si Congressman Janjan Flores, di naman na mudagan sunod mga katropa kay last timer mo na siya ron. Oh? Oh, I don't know kung kinsa ang pwedeng muhulip. Okay, siblip po siguro kayo nga mawa ang pangalang Flores o apelidong Flores sa bukid nun. Nagikan pa samahan mga katropa, nakita man po na to ang panerbisyo sa katawan sa bukid nun itong Congressman Dokboy Flores mga katropa. O diba? Daghan man nakabinipisyo sa mga programa sa mga Flores. Although, kwarta sa katawan, sila lang mga katropa ang nagpadagan niya na. Sila lang mga katropa kaya sila man ang naadiha sa itong kongreso. Sila man ang tigpanday balaod. So, last timer na sila. Unya ang asawas ng amahan sa probinsya sa bukid nun, Gov. Unel Roque, nga si Congresswoman Lavin Arnie Roque, mga tropa, nagno siya mao nga butuhan. Dagan mga komento dito nga pagdayig kaniya nga gipaminaw gyud nimo kong ang atuang katawhan sa bukid nun. Bisan mao man gihapon na halos atong madungog sa mga butante. No, as mga congressman mga katropa nganing butar og no nga ilahang gipaburan, gipaminaw ang tingog sa ilahang katawhan sa ilang distrito. Kana may maayo? Kana may maayo mga suking tigpaminaw? Mo dendot. Ano ba? Imagine na nimo nga ang katawhan mahinungdan yung naa ka diha. Oh, wa na mo sila bayre, wa kay posisyon. Oh. Sala gihapon sa katawhan kay mindawat mo og 200. Nindawat mo 300, 250, giapasan mo 50, gikamang mo kagadlaw, nahimo ng 400. Sala, gihapon na nato. Sala, gihapon na nato. O, ninyo, ako, kita. Puro, na ako sa listahan, puro mo ko kadawat, o may naabot sa kong kwarta. O, kasing gilistar ako sa leader ba, para ing nun dugang dito nga pundo. O, congressman, leader, nani, o. Huwag mo kong kadawat! Hadlock sila mo hatag sa mga media kay butbaying mana. Oo. Oh. Oo, oh, wala nga ilisalista rata niya. Pwede kabot sa tuwang budget. Oo. Oh. Oo, oh, di na kabot yung budget pagkabot sa eleksyon. Yan, narabay hungihong mga katropa nga karong umaabot nga Nobyembre 2, murag posible 50-50 pa nga tuwang barangay ang iski eleksyon. Ato pa ng klarohon ugma, bisitahon to itong amigo sa City of City Kumilik ug Malaymalay. Kaya abrag ang registration taman mga tropas Kumilik karon rang Mayo 18. So basing dugo ko na po na sa katapos ang adlaw sa mga registration mga katropa nga to ang Buhataras Kumilik. Okay nga ni mantang mga Pilipino. Kung asa ang pinakamingaw nga mga pizza dito kita sa kinalasan mga katropa ang paulahe. No, so muna mga katropa, so tanaw na to, kay kahapon. Sa to paghisgot diri mga katropa about impeachment kang Vice President Vice President Sara Duterte. Nagamag ingon nga ang distrito 2 last timer mana. Kung nay mo dagan ni Igsoon, among ihagbong.
3: Oh.
0: Ilaha po ng kuminto mga katropa. Alisyo mo sa katong butan nga isila may nagibati ng unana. Oh. Iko ra ta diri gabasa og kuminto og reaction sa mga katawhan. Na magi nasuko na mo nga nagpost mi nga na impeach na si Sara Duterte sa kamara? Naguna-una daw me. Onig ingon pag mo-posta og kitang mga media magposta og pabor balita nga pikas na masuko. Mupos po to sa pikas mga tropa nga balita about sa pikas na po'y masuko. Oh? Trabaho mo na sa media? Masuko mo kung post na niya. Kung dili na angay silang kung supporters mo na sila. O kada isa na to namang gutay ipang suportahan mga katropa nga kining mga kandidato ko. Suportahan mo kinang ko si Kigawad Brian Himarangan. O? Oh? Oh? Portahan gina ko siya nga nag-practice na siya mga tropa pagka TMC diya kagahapon sa Disgracia sa Proxy City kasi siya. Oo. Manghapon diya ni Kagawad Brian Tali Himarangan mga tropa Kapitan Dig Sarois Barangay Kasisang. Oh, Barangay Kasisang mga suking tigpamin naming hapon sa itong mga keksyonan diya ha. Labi na diya sa Dian's Big Shop mga katropa ha. Katong mga keksyonan na ito diya nga mahiligod og pan ba? Tusutos-nos pangapi karon kahapon ng Diaz Big Shop ta. Nya nag birthday mo karon mga tropa, libog mo wa mo kabalo hampet og cake. Adto mo sa Diaz Big Shop. Lami nga mga pan og cake mga tropa Diaz Big Shop. Unya sa tumo king shuna mga drivers nga dunay mahiligon sig mahal ang gasolina na may mga rides gapon ron. Oh, dito ta Tobel sa Il Ilion Shell Mobility Gas Station mga katropa. Sigurado ko nga nindot nga og di kalidad mga katropa nga serbisyo, masaligan nga mga gasolina og krudo, mga buutan og mababihon nga mga pump attendant mga katropa diha sa El Elyon Mobility Gas Station. Ming hapon pod ni City Councilor Jason Chad Ayala, kons, ming hapon diha kons, dagko ng manok, piso ba? Oh. Ming hapon pod ni City Councilor Cromwell Creldin Layan. Hapon po sa amahan sa tuwag siyudad sa Malaybalay, Mayor G. Warren Pabilyaran. Mayor, good afternoon. O diya, mga katropa, ang atong makiksunang mag-uuma. Uy, kinsa man itong naulanan karon kahaponon ng mga lugar? Daghanan yun baki karon ba? Oo. Mone tinggawas, baki, basta gikan sa init, mga katropa, nyo mukalitrag ulan, papalitain tao mininyo. Oo. Hinduhi lang daan, ug mahimo. Ay nagpaniti, hinduhi lang. Oo. Oh, kami na kuha og kamot, kaya na magong baki mga katropa, huwag nyo nang lutuon, napanay kumagko, napanay kamot, luoy na dito sa kalaha. Gapanagang, gidin tao na, oo, gapanagang ng manok ang baki. Oo. Ano yan? Sa tumakayang siyunang mag-uumang, naminaw karon, basi na bis-bis-bis-bisa na inyo ang mga pananom diha, makaabuno na mo, kunya, ayak mo makaabuno, sure sa yun nga, pwede na ba yun? Sa dili pa, pag-express mo og Crop Gold 3-in-1 foliar fertilizer. Kini may nindot nga foliar mga katropa. Mo ni nindot nga foliar nga dakong tabang sa atong mga kaigsuunang mag-uuma mga suking tigpaminaw. Okay, masaligan, gisaligan, napamatunan na ni mga katropa sa mga kaigsuunan nga epektibo, garantisado, tabang ni sa mga itong kaigsuunan nga dunay mga pananom, mais, humay, gulay, bulak, o guban pa. Oh, nindot ni ang Crop Gold 3-in-1 fertilizer. Patabunok sa yuta, pabugat mga katropa sa inyong mga pananom. Pahamis, mga suking tigpaminaw. Crop Gold 3-in-1 foliar fertilizer. Gipanagiyahan ni Agaw Engineer William Soriano. Oy, gikan ka naglaag. Namirthday ka, lapo kay ang dalan mga katropa. Oh, di ba ka, kanimong sakyanan, betin ang hugawa mga katropa. Ayaw kalimot pagpawashing mga suking tigpaminaw diya sa 4F's Car Wash mga katropa. Ang 4F's Car Wash nahimutang sa Purok 1, Barangay San Jose, Siyudad sa Malaybalay, Dalan, Padulong sa Mabuhay, tapad sa San Jose National High School mga katropa ang ilahang car wash. O na, nakanindot ito, perteng bratuha mga katropa. Brato ra kayo, di yung kamagmahay. Mga suking tigpaminaw, hinlo, unya kusog pagigay pressure mga katropa silang karwas. Sa motor, 100 ang bayad. Sa sedan mga katropa, 180, ang van 280, high roof mga katropa, 300, pick up to 30. Ang Raptor to 50, SUV mga katropa to 30, minivan 180. Oh, perting baratuha. Kunya na kanindot ani mga katropa, with blower na siya vacuum o tire block. Oh, tire block mga katropa at utron ang yahang kuadani. Yahang si tawag anang service

2 hours free mga tropa. So ilang mga sakyanan na i-van. Ang van mga katropa, 3,000 ang 24 hours. Ang 12 hours, 2,500. Unya, namang gina siya additional nga washing. Magpa, sa car wash ba? 280 ra. Ang uban na rin, 300, 400. Depende sa kadakong sakyanan. Sa pickup o SUV mga katropa, 2,500 ang 24 hours. Unya, ang 12 hours mga katropa, 2,000. Unya, ang additional ni Ana, 230 is washing mga suking tigpaminaw. Sa sedan, 1,500 ang 24 hours, 12 hours, 1,000, 180 ang kining charge for washing. Ang boundaries, Ana, Balinguan, Loriga, Damulog, Initaw, Kalilangan, outside boundaries, dependis ka layon, mag-add og 500 pesos to 1,000. O, diba? Perting bratuha. Car wash, hinlo, guwapo ang kalidad mga tropa sa ilahang paghinlo diha. Nga, urag na pag ito'y nakita na kong termos dito, urag libre kape ito dito. While gahulat ka si Musakyanan, o nga, perte na ginang dali i-access mga tropa kay Imusakyanan, di pag ginamahugaw pagawas kay Karwas, karsada na, simintado pa. O, oh, pwede rin hayag yun. Oh. Dito na ta sa 4F sa Karwas and Carintals, mga suking tigpaminaw. Makita sa Purok 1, Barangay Sanusi, siyudad sa Malaybalay. Unsa pa, pawasing na to ha. Mitaw mga tropay, wala ko ikong oras. Muadto na ko mga suking tigpaminaw. Salamat kayo sa inyong pakiguban ha. Salamat kayo sa pakiguban mga tropa. Oy, at tangin nyo tong report nga nangingong mga tropang nangawat o binhi dito sa Suriano Agri Supplies lungsod sa Kabanglasan, natigbasan! Oh? Natigbasan! Ano ang gisulod mo po na nimo diha yung tao? Oh. Ano ang gisulod po nimo ng kining Agri Supply ni Uncle diha yung tao? No? Oh? Giantuan na to sa ospital ang suspek mga tropa na siyudad si Malaybalay. Pag-abot na to siyang room mga tropa, giupirahan pa! Niya naka-hospital arrest ni karon mga suking tigpaminaw na ay police nagbantay dito. Oh, nila mong tuyuan o namang hilabot ang tao no. Magini mo neg ingon ba nga sakto gitong ingon sa tong amigo nga police nga mo ni problema ron dol. Mo lungtad pag ganing El Nino problema gini. Kay grabe na pong kawat og tulos ni ini basta ang aning senaryo panahon. Kita magdigid na mahimong bakak, tinuod gina mga tropa. Tinuod gina mga suking tigpaminaw. Dita oy, muadto na ko. Bata ka balik deb sa owner? Okay na day, oy. Okay na dita, nakabalik ta sa owner mga tropa. Panibayas to na to mga kiksunang na minaw karon, no? Maying hapon dia sa Alixa Dry Goods. Nimutang sa Tabio Street, Barangay 5. At bang mga tropa sa Monterrey Community Market mga tropa, oy. Naglanog-lanog ang radio diha sa XFM mga katropa. Ganihara ta ni balik ded. Ganihara. Mga hindi ka man nagsabi eh. So mo na mga katropa ha. On minaw si Sangay no. Sangay man na kuning usya sa tigpaminawan da Jonathan Handayan mga katropa. Uban siyang mga kaubanan da uban siyang bus mga katropa no. Gusto mo mga ukay ba? Na unahan sa plaza. Pagitaan na diha mga katropa oh. Pinaghanaw kay ukay dito. Higayon ta mga tropa, magkapangukay kita diya. Kay ginahan ko mangukay o. Nagi ko yung ukay nga katong kuhan na palit ng kuspista sa mapayag. Buhi pa hangtod ka ron. Oh. Kapila na nato na ko, gisaka o bukid nga, mangibot ming marijuana. Oo. Pila na nato na ko, gisaka mga tropa. Nakasaka to Lourdes. Nakasaka to o Kabanglasan. Dos ka na ngaan. Nga, kapila na po na ko to, gisabay sa mga operations mga tropa. Buhi pa hangtod karon, mas ligon mong guno yung ukay-ukay. Morning, og manguyab ka, ayaw og kabalaka nga naa ka sa ulahi o pinilian. Mas ligon na, oh. Kay, kuha naman na siya, kanang pinilian, pero tibay na ba, tibay, oh. Ming hapon diya sa Alixa Dry Goods, ha, nga nahimutang sa Tabio Street, Barangay 5. Ming hapon po ni Kuya Totot, Antipatiya. Oy, may hapon po dahil may patag imbatog Kabanglasan. Pwede ko suga po ato radio niya. May hapon yung tanan di alaras. Di panta mo may isa-isa nga naminaw karon. Apan na maayo nga hapon ganyong tanan. Nang salamat sa kanunay pagpaminaw ha. Sa ngalan sa kinatibuk ang puwersa sa XFM Philippines Nationwide. Sa muaga station manager katropang Miss Rusty Maricudino Lianos. Katugbang sa pikas lawak katropang Dave Hineralaw. Alang sa nagkayus.

0: Tung, pipilay nyo ang gasolina.
1: Uy, Tay! Prato na

0: nihala na unsa man nga kung multigab nga lahi na manigting og makina bag-o manunta ni gasolina madawag og mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa buong makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina sa pakapermi sa imong biyahe.
0: Oo, oh, mabalay nung. Hala, sukat ka ron. Mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Merienda time na!
3: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato. Dian Bake Shop, ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop, Dian Bake Shop. Pandesal nga pares, una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopya, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab silay branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.

0: kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
1: Tungod ni sa Craft Gold bay.
0: Ha? Sa Craft Gold bay? Pang-sure na bay? Ngano gold?
1: Sukad nga ni gamit ko sa Craft Gold, midakuha akong abot sa uma.
0: Unsa din ang Craft Gold bay?
1: Wala pa dai ka masayod bay. Ang Craft Gold, daghan na ang migamit nini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo paggamit. Ang Craft Gold usa ka liquid nga foliar, sticker ug hormone. I-spray ni sa tanom sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan ug uban pa.
2: Ang lakaninot sa Craft Gold, pwedeng himuong pang-sticker kung panahon nga mag-spray ka og insecticide, fungicide o herbicide sa mais.
1: Dugan pa ba'y, ang Craft Gold pwede sa gamiton pang seed treatment sama sa humay o mais. Ihalo lang ni sa binhi sa dilik pa nimo isabwag o tipugas. Tungod kay ang Craft Gold na ay kinaiya nga dali ang pag-itib sa gamot. Hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
0: Maudi na ang Craft Gold ba'y?
1: O ba'y, ang Craft Gold affordable pa kayo.
0: Salamat sa kasayuran ba'y. Timing kayo kay na ako isprehanan. Anto sa kubay kay napalit kong Craft Gold. Aron sad, makasakinan kong gold. Sa Craft Gold, kinabukasan ay gold. Ang Craft Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Craft Gold na ta.

0: Hello, kaninyo, tanang katawhan sa Malay-Malay, kini si Kagawad Dizon Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pumisaligan na mahibong number one city councilor. Dili ko pagapakyason ang inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako yung ka ng pagapuhaton kaya ako nagdako sa isa ka pamilya nga na yung prinsipyong baruganan. Kung sa manggaling akong gituyan nga mga pulong, ako ginapagatumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahom na iya kong imutang biha isip City Councilor. Kung ako maning kamot, nilipid na ko pakyaso ng inyong pagsalig o bugma nilin sa ako. Dagan salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawad Dizon Ayala, nagaingon ba yung adlaw, malay-balay o dagan salamat.
1: Ready, Windsor fans, we've got daily surprises, non-stop bonuses, and thrilling sports action waiting for you every single day. Feel the NBA excitement and enjoy jackpot treats that make every moment feel like a win. Because here at Windsor, it's the winning season. What are you waiting for? Register now at windsor.ph and get 800 pesos plus 40 spins, 100 pesos verification free bet, 2,500 pesos risk-free bet, 300 pesos exclusive birthday bonus. Enjoy our payday promo every 15th and 30th, plus the login wheel where you can win up to 100 pesos free bets daily. And don't miss out our weekly raffle every Saturday at 6 p.m. for a chance to win up to 100,000 pesos.

0: Uy, hala, naon sa maning akong muntikab nga lahi na maning tingog sa makina? Bako manunta ni gasolina, malawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilig-kilig. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina sa pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba rin nung? Hala, sukat ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aruna usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Merienda time na!
3: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato, Dian Bake Shop. Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandisal nga pares. Una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, bingka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Adlayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab silay branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.

0: Akong amigo ah, unique man, color gold pa.
1: Tungod ni sa Craft Gold bay.
0: Ha? Sa Craft Gold da bay? Pang sure da bay? Nga na good.
1: Sukad nga ni gamit ko sa Craft Gold, may dakuha akong abot sa uma.
0: Unsa din ang Craft Gold bay?
1: Wala pala yung kamasayod bay. Ang Craft Gold, daghan na ang migamit ni ni. Kay unique ayon ni, tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo paggamit. Ang Craft Gold, usa ka liquid nga pulyar, sticker o hormone. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa.
2: Ang lakaningot sa Craft Gold, pwede hinuong pang-sticker kung panahon nga mag-isplay ka o insecticide, fungicide o herbicide sa mais.
1: Dugang pa ba'y, ang Craft Gold pwede sa gamitong pang-seed treatment sama sa humay o mais. Ihalo lang ni sa binhi sa dilik pa nimo isabwag o ipugas. Tungod kay ang Craft Gold na ay kinaiya nga dali ang pag-itib sa gamot. Hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
0: Maudi na ang Craft Gold ba'y?
1: O ba'y. Ang Craft Gold, affordable pa kayo.
0: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Anto sa kumay kay mapalit kong Craft Gold. Aron sad, makasakinan kong gold. Sa Craft Gold, kinabukasan ay gold. Ang Craft Gold mapalit sa talang suking agri supply. Mag-Craft Gold na ta.
3: XFM time. It's 6 o'clock. Time check. Brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix. Broadcasting live from the food basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.

0: na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil bumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
2: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Manabinik ka at tuwid na bilik ko makapuro ba yung baon niya. Mayo akong tulog. Magbango na good ko. Panyato bilik mo yan. Ito na bilang ko Santon Plus.
0: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako di ay si Nilson Timpo, taga Samal
5: Island.
4: Ako di ay usaga trabante sa Davao City Water District po na assigned sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong taga.
6: Tao pag-usap sa TV, ngayon siya makakita sa ginhariyan sa Diyos. Igala, but sa Diyos ng tao masayon o maandam sa mga adlaw.

katuwid. Ugog saon man sa taog sa pagtuo kaniya nga wala gayod niya yung dungyo. Ugog saon man sa taog sa pagkadungog ang walay magwawalik sa dumung o tuyo na kami mag-alaga diha kaninyo gimog na ining tulumanong ang tiyon sa rakong isgutan ng mga tanga na isumat sa Biblia.

ako nagapasalamat sa ato ang CEO, si Doc Romilito Oy. Ingon na sab sa Vice President, si Ma'am Olivine Oy. Og sa atong General Manager, Edwin Garing. Ingon man usab sa atong Station Manager.

Yo, Arnel Curtis. Ngayon manusap mga Ixon sa ato ang Master and Control Sir Kenneth J. Batokan, Tagupa o sa tanan nga station sa XFM. Maayong gabi sa tanan o ako magapasalamat o nagapangamuyo diha sa kahitasan nga siya magauban o magapanalangin ni ining programa ang tingog sa reformasyon.

0: Okay, sa mayong gabi eh, no, sa tanan mga kaigsoonan o mga kigalaan, mga suki na to nga ating paminaw nini nga maong estasyon. O kami nag timbaya, no, nag timbaya niya itong mga kaigsoonan, no, dinhi sa ito, una dinhi sa ito nga palibot, Restagom City, doon na tayo mga kaigsoonan dinhi, nga diin nag-subaybay, usap sa ito nga programa, Tingog sa Reformasyon. Sama nila brother, brother Dumagit, family, no, Brother Manasis. O yun usap sa atong mga kaigsoonan, no, dinhi, Brother Happy, taga-Pulot, nakakaroon sa Sinanguti Village 2, no. So, mayang gabi sa inyo, Hadia, Brother. Yun usap sa atong mga kaigsoonan, dinhi sa Garcia Bill, Sister Connie, Plenios. Yun usap sa mga pamilya na Brother Manny Dumagit, no, na rin sila Sister Mona, Francisco, yun usab sa Brother Vincent Dumagit. So may gabi sa inyo ha, Brother, o ako nang hinaot nga na kanu sa maayong nga kahimtang. Yun usab sa ato sa ato usab nga igsoon akong pinalanggang uganan, no, na karon sa Sinanguti Village, Brother Robin Rubino. Yun usab sa iha nga kapikas kinabuhi, Sister Roth Rubino. Inusab sa ito nga kaigsoonan nga nagsigi og subaybay sa ito ang programa, no, dinhi sa Bisayan Village, si Sister Wilma, no, uban usab sa ako nga panimalay, no, Sister Grace, so Brother Roy, Brother MG, no, na diha karon sa Bisayan Village. Inusab sa mga kaigsoonan nato sa ubang dapit sama sa pantukan. Ano na tayo mga kaigsoonan, Divina Gracia, no, family. Inusab sa La Brother Toto Bilardi. No? Inusab sa Binaba, na sila Brother Bobby Divina Gracia. So may gabi eh sa inyo, Brother. Inusab sa itong mga kaigsoonan din na sa Lupon, doon na tayo mga kaigsoonan usap da Brother Plinios, Renato Plinios, suman si iyang anak Linlin, o kauban usap sa iyang kapikas kinabuhi. Yung usap sa Mati, doon na tayo mga kaigsoonan, so dilit na ko may sosa, no, inyong mga pangalan. Apan ako nagapanginaot na nakamu sa gihapon sa mayong kahintang. Yung usap sa kaigsoonan na to sa Mawag Nabunturan o sa uban pa nga mga dapit nga diin mabot, no, sa ito nga programa, no, sa Tingog sa Reformasyon. Mayong gabi sa tanan. Inusab sa mga suki na ito nga tigpaminaw, no, sa kanginan ko nagpanginaot nga nakamu sa maayong nga kentang o sa gihapon kamo maghimo sa pagsubaybay sa ito nga programa sa Tingog sa Reformasyon. O kinilang mayong gabi sa tanan.
1: Salamat, Brother Marlon Buhol. O mao kato ang pagpanimbaya sa nagkalain-lain mga dapit sa atong mga kaigsoonan nga nagatanaw, nagasubaybay sa atong programa sa Ang Tingog sa Reformasyon. Ingon man usab, gi-greet nako ang mga kaigsoonan nato nga mga interesado, si Arlene nga Bagdaan diha sa Mawag. Maayong gabi diha kanimo, sister. Ingon man usab si Brother Eugene Kabili, maayong gabi diha kanimo, Brad. Nasayod ko nga ikaw nagasikay-sikay karon. Ingon man usab si Ranel Abu-Abo and sa iyahang mga family, maayong gabi kaninyong tanan.

Og ang uluhan sa ato ang pagtuon karon mga kaigsoonan. Mao ang tulumanon sa pagpaubos.

0: Unsa pa nga kahulugan ang nadugtong nini nga mga paghugas sa mga tiil? Ato ang pagpaminawan ng tubag mga kaigsoonan, makita sa John chapter 13 verse 8 ato ang paminawan.
1: Okay, nagaingon si Pedro miingon kaniya, dili ako pahugas kanimo sa akong mga tiil. Si Jesus mitubag kaniya, kung dili ka magpahugas kanako, nan wala ikaw ing bahin kanako.
0: Salamat sa pagbasa. O pagila ingon nga kabahin sa lawas ni Kristo nga kung kita mga kaigsoonan dili magpahugas sa atong tiil, no? O dili kita moapil ni ana nga tulumanon o buluhaton, wala kita'y bahin usab diha kang Kristo. Unsa pang pagabuhaton sa mga tumutuo sa pagsunod sa paniginan ni Kristo?

nga mao'y nahimong panigingnan sa iyahang mga katawhan o mga tinunan. Kita usab mga kaigsoonan, mga tinunan o katawhan ba kita ni Kristo? So, kita makatubag niya na mga kaigsoonan.

0: unsay maangkon na panalangin niya itong musunod ni ini nga tuluman nun. Ato ang paminawan ng tubag makita sa John chapter 13 verse 17. Palihog basa iksoon.
1: Okay, naging on John chapter 13 verse 17. Kon kamo nahibalo ni ining mga butanga, dalaygon kamo kon kini inyong pagabuhaton.
0: Malipayon kamo kung inyong pagabuhaton kini. Maude kadto mga kaigsuunan ang giingon ni Kristo. Masadihang ang tao magabuhat ni ini sa paghimo sa iyang kaugalingon ngadto sa iyang isigkataw mahimong malipayon ug malinaw ng iyang kinabuhi.

Ingatubuy sa Diyos ang mga mapaubsanon, ipaubos ang mga mapahitason, ang mga mapahitason, ipaubos. Baliktad sa atubangan sa Diyos, mga igsoon igala, nga kung kita magapahitaas sa atong kaugalingon, mapahitason kita sa atubangan sa Diyos, ipaubos kita.

0: kining huni ngayong nabati. Ngayon sa kadimaan nga natapos na usap ang atong tulumanong ang linyong sa normasyon. Kini inyong alagad sa kanginan, temporaryong manamili diha ka ninyo uban ang pag-ingon. Bula na silang nagkabasa. Nagkapagalingong o mituman sa pulog sa kinong kayang panahon. Hadoon ako sa pinasinikasyon.
1: This song is brought to you by Santo Blas Coffee Mix. Gising na! Ready na sa araw-araw. Mag-Santo Blas Coffee Mix. May mangosteen, malunggay, at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santo Blas Coffee Mix.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Matay, ako. Sutihan na mo. Sa una, sa wapar ko naminaw, XFM. Ila kong slug-slugon o puti ko lukong itlog. Talawan ko nuko.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Apat sa dihang. Sa naminaw ko, XFM, saan man nga. Diba, mo po pa'y tigre? Hindi ka banti, pite? Ay, hindi ka transpise? Ah, may pemuligin.
4: X.
2: XFM.
4: FM.
3: Exciting.

0: FM Bukidnon, Serbisyong Katropa Caravan at Barangay Malago, Covered Court, Malaybalay City was indeed successful. Daghan kayong salamat sa mga nagpaluyo ug nahimong instrumento na nagmalampuson ang maong tinuig na programa alang sa katawhan. City Government of Malaybalay, headed by Mayor Warren Pabilyaran, City Councilor Jason Chan Ayala, Councilor Cromwell Kirill Dinlayan, Councilor Dindo Dinlayan, Board Member 2nd District Bobby J. Dinlayan, Board Member 2nd District Kuya Marlon Dinlayan, 403rd Infantry Peacemaker Brigade, Philippine Army 8th Infantry, Dependable Battalion, Philippine Army, Malaybalay, Greek Brotherhood Alliance, ug mga miyembro nga fraternities, PSA Bukidnon, Attorney Rafi Roncales, Nature Spring, Desta, Malaybalay, Malaybalay Massage Therapist Association, Comelec, SSS, PhilHealth, El Elyon, Shell Mobility Station, Mr. Arnel Bakong, Laag Nibisor, Boysol, City Health Office, Malaybalay, Dental Department, DA Malaybalay, Barangay Managok, Maiko Armisin of May Photography, and Yes to Health Naturopathic Clinic with Dr. CJ Nedruda. Kami ang tibuok puwersa sa 101.7 XFM Bukidnon. Kanunay mapasalamaton kaninyong tanan, mga katropa.
1: Si Auntie Nimo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store nga yung trabahoan.
2: Oh, sige ma.
1: Hinaot na makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod kayo, tana. Naapa ko'y sakit. Naanak ko'y maintenance. May nalanggani kay dili kayo mahal ang Santon Plus Gold na may akong giinom para sa akong high blood pressure.
3: Santon Plus Gold. Kama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, at palaya, garlic, oud, spirulina. Santon Plus Gold. Papalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong tabi.
0: Santon Plus Coffee Mix.
4: O si Vivian, conscious dito kaayos sa akong lawas. Nagka problema dito kung ang sahong ko pagniwang. Dayon, nadunggan

0: Coffee Mix.
1: Santo Blas Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Magustin, malunggay, ug soya. Santo Blas Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santo Blas Coffee Mix.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
3: Ako dyan si Aaron James Mantiki. Anti-City Anyos, lumulupya sa City of Naga, Cebu. Kanihan to akong mata, magsigi o luha-luha. O hanap ako pa rin ang usumbol kayo, Pemi. Tungod na sa sige na ako katubang sa computer o mga gadgets. Di hanap

0: problema. Vision X Plus.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang aron maligayan na makabato ng glaucoma, katarata, pterygium o gubay pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO at moringa oil.
3: Ay, pero sir, kung ko nag-absent sa trabaho, sir, kung hindi malikayan na binaon doon ay matigon sa lawa. Dapat pabas ako ang premium D3, kaya sukat nga nag-aintayin ko ani, na matikna na ako ang relaxing premium akong pamati sa lawas. Dili na po nag-atukar akong migraine. Certified user ng premium D3.
2: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO at moringa oil.
4: Mapalit sa mga butika.
5: Nagsabot ba yata nga? Mga 2 days ka mag-uban? Busa, mag-check kita ko tan.
6: Dilim lagi.
5: Kalit mo lang naunsa bang imo na una, uy. Dili man na mo nga itong sabot. Naunsa man ka?
6: Sa muka, uy.
5: Nung ba? Gimingaw ba yung panipo, ha? Ayaw kong inangawa kang gimingaw na ako.
6: I'm tired. Stress.
5: Dong?
6: Oh, sabang gil.
5: Nagoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ah, di o, ina ni, arong ganado ka? Sige na.
6: Turbo?

0: Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Centrum Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Centrum Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga kapikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Centrum Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Mga katupa, exciting!
3: This song is brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.

0: halah, naon sa maning akong muntikab ng lahi na maning tingog sa makina? Bago manuntan ni gasolina, malawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilig-kilig. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, alah, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa tuwa makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina sa pagkapermi sa imong biyahe.
0: Oh, mo ba rin dong? Hala, sukat ka ron. Mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang L.L. Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City, aron na usab kita branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.

0: Kong amigo ah, unique man, color gold pa.
1: Tungod ni sa Craft Gold bay.
0: Ha? Sa Craft Gold da bay? Pang sure da bay? Nga na gold?
1: Sukad nga ni gamit ko sa Craft Gold, midakuha akong abot sa uma.
0: Unsa din ang Craft Gold bay?
1: Wala pa rin kamasayod bay. Ang Craft Gold, daghan na ang migamit ni. Kay unique ayon ni, tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Craft Gold usa ka liquid nga foliar, sticker o hormone. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa.
2: Ang lakaningot sa Craft Gold, pwede himuang pang-sticker kung panahon nga mag-spray ka o insecticide, fungicide o herbicide sa mais.
1: Dugan pa ba'y, ang Craft Gold pwede sa gamiton pang seed treatment sa masamumay o mais. Ihalo lang ni sa binhi sa dili pa nimo isabwag or tipugas. Tungod kay ang Craft Gold na ay kinaiya nga dali ang pag-itib sa gamot. Hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
0: Maudi na ang Craft Gold ba'y?
1: Ubay, ang Craft Gold affordable pa kayo.
0: Salamat sa kasayuran ba'y. Timing kayo kay na ako isprehanan. Anto sa kubay kay mapalit kong Craft Gold. Arun sa makasakinan kong gold. Sa Craft Gold, kinabukasan ay gold. Ang Craft Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Craft Gold na ta.

0: kaninyo tanan katawhan sa Malaybalay kini si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pong isaligan na mahibong number one city councilor. Dili ko pagapakyason ang inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako wika ng pagapuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga naay prinsipyong baruganan. Ugun sa manggaling akong gituyan nga mga pulong, ako ginapagatumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahom na iya kong imutang bihaisip city councilor. Kung ako maning kamot, nilipit na ko pakyason ang inyong pagsalig o bugma nila sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawa Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, balay-balay o dagang salamat.
1: XFM.

0: Balikan Nationwide. Matamlay balagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Magbibili sa mga butika.
0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap, rich in vitamin C, plus makaprotekta pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
2: Available sa mga butika.
3: Kating, pabalik-balik na. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Susiha ang tibuok struktura sa imong balay. Tan-awa kung adunay crack o buak nga posibleng maghatod o peligro. Kung adunay linog, pangita o luwas nga lugar nga kataguan aron malikayan ang mga falling debris. Kung hinay na ang linog, pagdalig sa paggawa sa imong balay o building. Pangita o lugar na layo sa mga kahoy na posibleng matumba o layo sa mga struktura na posibleng mahugno. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Sa una, katong wala pa kung maminaw XFM. Tawagod ko ilang bayot.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Pero karon nga naminaw ko XFM, suwayin ninyo. So ay kung tawa kong bayot, di ba? Kita nyo katang...

ang maong kanta, gidalit kaninyo sa Windsor. Alang sa dugang kasayuran, bisita ang among website sa windsor.ph. Gaming is for 21 years old and above. Keep it fun. Play responsibly.

0: Tada ang sakyanan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
1: Tungod ni sa craft gold bay.
0: Ha? Sa craft gold da bay? Pangsyo da bay? Nga na gold?
1: Sukad nga ni gamit ko sa craft gold, midakuha akong abot sa uma.
0: Unsa din ang craft gold bay?
1: Wala pa rin kamasayod bay. Ang craft gold, daghan na ang migamit din eh. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang craft gold usa ka liquid nga foliar, sticker o hormone. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa.
2: Ang lakaninot sa craft gold, pwedeng linuong pang sticker kung panahon nga mag-spray ka o insecticide, fungicide o herbicide sa mais.
1: Dugan pa ba'y, ang crack ball pwede sa gamiton pang seed treatment sa masamumay o mais. Ihalo lang ni sa binhi sa dilik pa nimo isabwag o ipugas. Tungod kay ang crack ball na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot. Hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
0: Maudi na ang crack ball ba'y?
1: Ubay, ang crack ball affordable pa kayo.
0: Salamat sa kasayuran ba'y. Timing kayo kay na ako isprehanan. Anto sa kumay kay mapalit kong crack ball. Aron sad, makasakinan kong gold. Sa crop gold, kinabukasan ay gold. Ang crop gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-crop gold.

0: ninyo, tanan katawahan sa Malaybalay. Kini si Kagawad Dizon Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pungkisaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyason ang inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako wika ka ng pagapuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga na yung prinsipyo baruganan. Kung sa manggaling akong gituyan nga mga pulong, ako ginapagatumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa ato labaw nga makagagahom na iya kong imutang diha isip city councilor. Kung ako maning kamot, nilipid na ko pakyason ang inyong pagsalig o bugma nilin sa ako ha. Tagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawad Dizon Ayala, nagaingon ba yung adlaw, malay-balay o tagang salamat.
1: Get ready, Windsor fans. We've got daily surprises, non-stop bonuses, and thrilling sports action waiting for you every single day. Feel the NBA excitement and enjoy jackpot treats that make every moment feel like a win. Because here at Windsor, it's the winning season. What are you waiting for? Register now at windsor.ph and get 800 pesos plus 40 spins, 100 pesos verification free bet, 2,500 pesos risk-free bet, 300 pesos exclusive birthday bonus. Enjoy our payday promo every 15th and 30th, plus the login wheel where you can win up to 100 pesos free bets daily. And don't miss out our weekly raffle every Saturday at 6 p.m. for a chance to win up to 100,000 pesos.

0: Alas 9 sa gabi, oras gyatod kininyo sa Windsor. Alang sa dugang kasayuran, bisita ang among website sa windsor.ph. Gaming is for 21 years old and above. Keep it fun. Play responsibly.
1: XFM. Oras, alas 9 sa gabi.
2: Time check brought to you by Visionex Soft Gel Capsule, may lutein, beta carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa malino na paningin sa araw-araw. Visionex Plus.
3: Mga katropa, exciting dito.

0: susurod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
1: Mga problema sa gugma, ayaw kabala ka. Kay naa na ang DJ nga anda maminaw sa imong mga kaguol ug kalipay. Putahe sa gabi-i. Kauban si Cinderella.
2: Hello, B. Putahe sa gabi-i na.

0: forgive you all this. It's all coming back to me now. Huh? Oh? Okay. As in, if I forgive you all that, tabuni ang ubos. Aleho. Maayong gabi, Ibin. Hello po sa tuang tanan, maayong gabi po sa tuang tanan, mga naminaw karon, mga nagtanaw karon sa tuang Facebook Live. Welcome!
1: Pinoong!
0: Tabuni na, diba? Okay pa man. Okay naman. Okay naman, B. Okay maghihapon. Paliwag tabuni ba? Tabuni ba? Welcome once again sa toang programa. Karong gabi una ang putahe sa gabi. Kauban ninyo siyempre ang inyuhang nag-inasarang Disney Princess Visaya version. Yes! Live ta karon sa Cebu. Live ta, yes. Oh, yes. Live kita karon sa tanang XFM station sa Visayas and sa Mindanao. Gikan alas 9 hangtod alas 11 imagines kagabion. Once again, ako po ang inyong makauban and syempre kinitong mga programa. Kinitong programa gipaluyuhan sa mga produkto sa Yes to Health. Ayaw kalimot bi kapag kapampaligon po sa immune system ang ato ang gipangita. Oo, niya pampaligon sa mga bukog, pampagana sa pakiglabing-labing, pampatinaw sa mga mata, pampahamis sa inyuhang mga kutis, pampawala sa mga sakit-sakit sa inyuhang mga kasukasuan. Ang mga produkto sa Yes to Health po makatabang sa ato aron maalibyuhan and ma-comfortable na punta og balik. Mapalit ka na siya sa mga suking butika nationwide. We are FDA approved and we are also halal certified. Karong gabi una mag-chismis to. Hindi pwede nga wala kita pag

0: Isgutan gihapon sa matag gabi o bahala na gana unsay kalingawan nimo din ha, unsay gikabuangan nimo din ha, usahay mong gid bored mong gid ano. Sometimes we're looking for something na maka-enlighten sa tua, nga makapawala sa tuang mga kaguol. Pero problema sa kwarta, murag... Ready na ko magkuhan, Nana. Kung subo kay kakaroon, kay na kay problema sa kwarta, same here. Duhata. Daghan ta karon. Pwede ta maghimo og kanang group chat. So nga problema na to sa kwarta. Ay, sa tong survey week question for tonight. Alive man kay taoy. Dili jud halata ang naglain akong ginhawa. Oy. Pero bita, ang atong survey week question karong gabi una bigikan ni sa ako ang katropa. O katropa na ako nga ako gini siyang ako gini siyang gidumtan nga question. Gidumtan ko gini siya nga pangutana tungod kay murag murag naagid ni siya dako kaayong tulubagon. Credit sa ko ang best friend katropang Papa Cards. Nganong late na daw maka-realize nga pangit di ay imuhang ex. Kamu ba? Kaniha, kani prangka-prangka nga istorya ni Shabi. Nga ano bitong nang ingon anak, no? Nga ano bitong ingon anak? Aka nang, diha na ninyo ma-realize na walay hitsura. Ako parang kahanta mo, ha? Dili ko hinawayon na tao. Dili sug ko, dili ko ingon anak sama sa uban nga. Kanang hinawayon or whatsoever. It's just that. Nayuban ka mga katropa nato. Nayuban na mga bibi nato. Na ay ha, nagid na siya manghinaway, manglibak sayang sa isa ka tao. Kapag ka-ex mo na. Ay ha mo na sabihin na pangit man yun. Unya, nag-enjoy ba ako? Gigilig-gilig po ba ako? So dapat shubi ka mag-ingana. Pero realidad ba ni Shabi ha? Sa inyong mga komento ko ng gabi una live kita makita sa tuwang official Facebook page 101.7XFM Bukidnon. Paligo pa follow, pa like, ug pa share ha. Dili gyud ka comment din ha kung di ka mag bunalan ti ka. XFM Bukidnon News Entertainment Live usab kita din ha. And of course sa XFM 97.9 Davao Katropa Digital. Live usab kita sa XFM Ipel Zamboanga Cebugay, XFM Cotabato City, XFM Pagadian City. And ingon man sa official Facebook page sa Radyo Amigo. May gabi, Mami Jacqueline Labi.
1: Thank you.
0: Yeah, sa XFM, sa Hong Kong XFM. Ana si Ninong Kikit kay. Pangit kaayo og pamatasan ilabi na og palautang kaayo. Bitaw dili sa physical ang kapangitan kundi sa pamatasan og tinagdanan. Ex can be a friendship. Sorry. Let me repeat that. Ex can be a friendship again but never to come back again. Wa ta kabalo anak ni Nong Kit kay usahay biya daw moingon ba sila we have the right dili oi dito mao. Love is sweeter the second time around. Ooh. Some people say. But lang po na never po ko naka experience. I never rewrited a star. Never ko nag rewrite og star, never ko nag rekindle. Never ko nag reminisce og old flame. What if we rewrite the star? Sungugan ni hong kauban. Diba? Kasi ang message kasi ng kanta na kani, kaning what? Ayusin mo kasi. Itunong mo doon sa chorus.

0: mo, ako giingon sa inyo ha, di ba? If you want to rewrite the star, depende sa imo. Depende kita sa imo ha. Ikaw daw lumayon, dugay manggali ka naka-realize na gibilog ra ka sa imong ex. Na ano man di ay siya giiring-iring nga lahi. Ambot lang po. Siguro hard lang po na to ang mga... Wala ko ilabot, ani. Ayaw ninyo i-relate sa ko ang istorya kay wala. Pero naapugbe ko yung mga na-realize sa unang panahon. Maybe just the touch of a hand. Bitter lagi na yun ba? Ana si Mami Jackie ni Labis, may na lang daw po daw kay wala doon siya ex. Mobami, sa unang panahon mang God sa mga sa mga batang 80s, sa mga batang 90s, ang mag-ex mo God, they remained as friends compared sa mga batang 20s, siguro mga mid 90s, 20s, and then this new generation, lahi ra jud kapag ka mag-ex kay dinumtanay na mang God, ba? Love is getting more bitter the several times around. Usa ko sa imuhang listeners sa imong programa sa Radio XFM matag Domingo. Uy, salamat kaayo. Thank you. Hi, Bibi. Musta? Always ko gapaminaw. Sinanay ka siya na Galve di sa may Buena Vista, Panabo City, Nay. Salamat kaayo. Ex na gani, ex na. Hello, kung Sir Eresto June Saniza. Thank you. Salamat kaayo. Bibi, maganda ka ngayon. Gabi asin talaga.
1: Baka kung ka.
0: Dili mo si pumaka. Ha? Makagaba ra ba na kabalubo mo ana. Dili dapat na gapamakak mo sa mga nakita ninyo karon. XXFM. May ganit Migo no kay never ta naging ex. Katropang Migo Reyes. Hi ma'am, good evening. Si Bongbong di ay ni. Ay! Si Bongbong kabalo na magbisaya. Ming gabi, Ibong. Binuang ni Bong. Sana all maganda. Bitaw. Hi, ma'am. Good evening. Si Bong. Bong. Lagi Bong. Good evening. Greet na ako ang guwapa ka. Ay, oh. Lagi guwapa lagi. Si Love May Gonzales, ginaas bang kirohan, quarry ang nag-greet sa JM ng Mati City. Kinsa niyo pagkabalo nga guwapa nga nagpakita na, nagkita na, di ay mo. Nagkita na ni ba? Hala, oy, dili ko hinawayon ha, pero bisag ako wala dyan ko kabalo nga nung naka-ex ko og baw lang. Oy, ato na siyang hisgutan unya, padayon tamang hisgut ani unya paghuman sa mga pipila ka mga pahinumdum ha. Kaya ang sa tinuod lang bigwapo o gwapa manggitan na ang mga binuhat sa Ginoo. Ang pasabot siguro sa aning question is ma-realize ni mga pangit siya og kinaiya. Pangit siya kinaiya, pero sa tinuod lang wala mang gitay pangit na ex. Wala. Kaya nga naging ex mo dahil naging kayo dahil minahal mo ng totoo. Sorry. Sige. Ato na siyang isgutan niya taod-taod ha. Kaya ato sa nang siguroon ni ato mag-partner din hiya nga na yung mga... Oh, na yung mga... Sus na lang yun. Kalamit ninyo eh.
2: Sana all.
0: May pamukay. Sana all nagin mo sa inyo ha. Pero ayaw mong kalimot din na isa sa mga butang na pampalikon sa to ang relasyon. Kinahanglan na loyal, good God. Di na ka magsiglingi-lingi sa lain. Loyal ka, honest kasi mong partner. And of course, ayaw gid kalimot. Kapag ka, pag-abot sa pakiglabing-labing o gulang na saksog ang tuhod. So, lagi gid ninyo be pinaka-epektibo gid kayo. Nagkakaubusan na po sa mga markets ngayon. Sa mga pharmacies nga to ang Turbo Man Enhancer. Once again, palit sa mga suking butika sa inyong mga lugar.
3: Turbo Dietary Supplement for Men.
4: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayo eh, di jud dalim. Mata ka sayo sa kadlawon aron maka pamasayrog sayo, aron maka boundary. Unsaon na lang ang pangbalon sa akong mga anak? Konsumo pa sa balay. Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitestingan aron malipay si Mrs. ba. Grabing kumbate. Si Mrs. sayos buntag dako kay Mrs. Isa pa ana, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasahiro. Paguli na ko sa balay, makatag pag upanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diha. Unsa pa ulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
3: Nakulang kulangan ka pa sa performance?
2: Di rin na ta.
3: Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika nga doon sa inyong dapit.
5: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
6: Para sa dynamis?
5: Para sa tour nyo ni Mrs.
6: Tour?
5: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
6: Sure ka, miss? Dalun ko nimo sa langit. Exciting ba?
5: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
6: Sige, sugayon na ako na, miss. Yeah!
7: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
7: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.

0: Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba?
2: Ika, Rock Banana.
1: Santon
2: Gold,
1: Santon Vitamin C, o Santon Coffee Mix.
2: Kaya ako, sa una, na mandugay na to, na ako'y piang, ha, nabukod ako na.
1: Siguro, maragbulan na siguro sa kong likod.
2: Nakadungog mako kay Sirin doon, natistingan daw.
1: I-try na ako,
2: inom anang
1: Santon Gold. Primero, Santon Gold lang.
2: Ma-straight ako sa kasimana mo,
1: Tiko Ana.
2: Kasi isa lang, ganito.
1: Nga, usaka bulan.
2: Gamay, mga kong bukol.
1: Na ako'y sisba.
2: Una, gamay, kaya munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin.
1: Pero, ni gamay po, naayaw dyan ako mga bukol sa kong lawas.
2: Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kaning produkto sa Yes Toil na panyan dako kay katabang sa kuha.
0: Zapon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
3: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
4: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
5: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abo, mapasok sa kumata. Magsigin, pangatol niya kumata. Usahay mo, blan-blan niya kumata, manapahanap. Sigir man ko, ukining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong alawa, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
6: Ako si John, saka taxi driver. Gikag buntag, mabtan paggabi, bation yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha, pag inom mo Premium D3, para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
3: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
8: One Turbo.
7: Oh, yes.
3: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
0: Santon Plus Herbal Soap.
9: Yan is Galona, Senyor Citizen. Burn skin ko. Forearm. Hindi ma. Kuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
10: Stong, pagpila inyong gasolina.
11: Uy, tay, prato na kayo din, tay. Mapultang pana na to.

0: Exciting!
1: Ano pa, bubalik ko na rin yung area kay Igang. Igan siya sa kuha, kaya akong ginaya na mong aircon kay. Kung tugnaw rapod kayo, murag, masakitan rapod kay. Masakitan rapod ta rin nga side. Maayong gabi, gihapon sa mga bibi nato karon nga busy o kuri-kuri din ha. So, unsa may inyong gipang kuri-kuri, bahala lang budi ha. Once again, live mga tuang putahe sa gabi, madungog sa Tibok XFM Station sa Visayas and sa Mindanao. Sa mga ganahan ta makauban, karong gabi una. Oh, pwede na mo mag-text na ako. Pwede na po mo nga manawag sa ko aron, tubagan na lang po ninyo nito ang Sir BB question kay. Marang nindot makigdebate ron. 0975-474-9153. Oh, balikan na to ang Sir BB question ha. I-flash mo sa screen, bebe. Yun. Nga na dong late na ma-realized. Nga pangit daw imong ex. Kani nga Sir BB question, hatudpod ka na to si El Ilion Shell Mobility Station. Nakubi kapag gagasolina po nga dekalidad o pang-international ang brand. Ayaw mo kalimot sa pagpagasolina, pagpa-change oil sa to ang El Ilion Shell Mobility Station. Tibuok kalibutan gid na ay Shelby ha. Kung diri ka sa Bukidnon, naa kitay branches sa Maramag. Naapog kitay branches diri sa may branch diri sa may Valencia. And duha diri sa may Malaybalay. Tapos diri sa may atbang sa Malaybalay City Hall, kung ganahan ka nga magkaon-kaon, pwede ka nga magsaka sa second floor na akitaya pagkaon diha sa diri sa Burger ETC, mga lamian kay nga mga burgers, mga baga kay patties. Tapos kung uhawon ka na akitay mga fresh fruit juice from Frutas, naapog kita yung mga lamian na chicken wings sa Wingmaster. Huwag ayaw kalimot sa tanang transaction ni mo masking pag magpagasolina ka, magpa-change oil ka, or mag-adto ka sa Shell Select, imong i-present ang imuhang Shell Asia app. Okay, pwede na siyang, ang mga points na pwede ni mong gamiton in the future. Hi, Junlin Ran! Thank you! Maayong gabi, unsa niyang giingon? Ay, sabi, mabong subukan, delikado og na ex. May ganit migo no, kay wala gid ta wala gid naging kita. I'm so proud of us. Di pwede ni mo i-24 or 24 na lang or 23 na lang ang aircon bikay. Igang. Pero ingon si Mommy Jackie, oh. Ang tanang gara lagi ni akong mouse room. Naay nagkuri-kuri sa akong wait lang. Naay nagkuri-kuri sa akong mouse. Ayun, kuri-kuri abi. Oh, dili magbuot-buot ha. Ako tag-earons computer, dili ka magbuot-buot. Ana si Mommy Jackie, pangit daw siya tan-awon or pangit jud daw atong definition sa tong mga ex kay wala man daw mo nagdayon. Kani may klarong bitter me. May una lang yung istorya, oh. Hi, Cindy. Cute kayo ka si Ronnie Kulipapa. Unsay Facebook page din mo, Cindy. ayaw na, oh. Disuyo Fuentes Wilma. May gabi, idiha. Thank you! Unsa ba ni? Wait lang, ha? Nasaag. Oh, nasaag lagi, oh. Nasaag din, ano. Hello daw kay Migo Maldito. Tungod man dyan na sa kanta ni Andrew E.
2: Huwag ang lalaki na iyong pangarap. Ngunit kung bakit ko sinabi to'y simple lang. Pag ang magagan ng lalaki ay naglalaro lang.
1: Mm-hmm. Manap ka ng pangit, yo. Okay naman. Sa tinuos akong giingon sa inyo kaganina, Bitobi, oh. Balikan na totong ako ang phrase kagaina. Wala man jud tay ex nga nahimong pa. Wait lang. Erase. Walay ex nga pangit. Kasi unang-una, kung kabalo ka nga pangit siya, it's either kung unsay definition nimo sa pangit ha, outside man na siya or inside man na siya. Kung kabalo ka nga pangit in the first place, nganong patulan man nimo? Nganong gipatulan man nimo sa una? Di ba? So pagtan-aw pa lang nimo sa iya, first thing, pagkakita pa lang ni mo sa iya, kabalo na ka, dili yun siya pangit sa imong mga mata. Oh! Diba? Kay na fall in love man ka sa iya. Diba? O di? Diba? So, di ko sa tinuod na in love man ka sa iya. So, di rin siya pangit. Technically speaking, di rin siya pangit.
0: At ngayon...
1: Gikilig man po ka sa iya, ha? It's just that, ang ingon ni Mami Jacqueline Labis nga, wala mang kuno mo nagdayon, o, munang nabiter ka, maulang tanaw ni mo sa iya haron, pangit, as in pangit yun, ha? Mayang gabi, baby, ninut lagi ang tukar, first love never dies, dugay na ko aning inyong, wala lagi may drama. Takara ni si Arman, ugyoyo, ay wala drama. Oh. Sige, atun to bago ning tawag taod-taod, ha? Karon pa ni mo ma-realize nga pangit imuhang ex na humana ka og pahimulos. Disuyo. tinuod yun na siya disuyo. Pero on the other hand, ang problema ani disuyo kung wala ka nakapahimulos sa iya, ha, pero ikaw iyang ipahimuslan. Mas pangit. Pero nga bitaw na, no? Nga bitaw na nga kanang pag mabitter ganito sa to. Pag mabitter ito sa to ang mga ex, ganun, wala mo ko labot. Di mo ko yung nananagod ka bitter good. No? Kabalo ko mo dawat og defeat. Oh, kabalo ko nga pil din ako. Kabalo ko na I wasn't his happiness at all. Pero never ko naghuna-huna nga pangit siya. Gwapo man siya. Gwapa man po to imong ex. Di ba, nag 10 years mangali mo. Oh, 10 years mangali mo. So, diligid siya pangit. It's just that, wala, gani ingon ni Mami Jackie nga, wala kayo mo nag-work. Munang pangit na siya sa imong pananaw. Samok bud mo ay. Ano na lang siguro. Wala mang gid mo nag-work. Munang pangit na siya sa imong pananaw karon. Pero, o, lagi din ako makiglalis ninyo. So, itawagin na lang ko, be, 0975-474-9153. Diba? Double kill? Sige na, o. Namin mga violent reaction. Kabalo mo, Jugo. Gwapa daw ko karon. Ayaw, oy. Kabalo mo, Jugo nga. Naagin may mga reaction din, ha. O. See you, Sneer. Riswento. May gabi, Ibi. Thank you! Tawag na balik, ha. Once again, 0975-474-9153. Or yes, mayang gabi. Thank you! Okay. Hello, mayang gabi. Hello po.
3: Hello po. Mayang gabi.
1: Mayang gabi po. Kinsa ni palihog?
3: Si Ryan niya. Ryan, bisa niya sa Buhol.
1: Ryan. Ang atong Sir BB question karon Ryan, okay, is, nga no daw, nga nung late na daw ni mong ma-realize nga pangit daw imuhang ex?
3: Ano ma-realize na po? Ma, sa to, anong pangit akong ex?
1: Nga nung di makamaminaw!
3: Sorry na, good day. Ang kanangkuan ba? Ano bang chapi-chapi ba?
1: Chapi?
3: Ano ba?
1: Naminaw ka sa to, naminaw ka sa programa, wala?
3: Wala akong kahapat, hindi kay karon ka po nag-hoping sa harap na katulog, hindi ganun lang.
1: Ah, sige, pangutanon lang, tika, dalit na kagkaini ha. Nga nung late na daw, ni mo ma-realize nga pangit daw imong ex?
3: Atong kwan, natungod na siguro nga, anang sa panagbuwag ba?
1: Unsa man?
3: Nga, nakatalangan lang, nagbulag naman, hindi mo nalang napangit, kinagbulag naman.
1: Pero pangit bagay tinuoray or dili?
3: Ang ex pangit?
1: Samok!
3: Dili, langit?
1: Bala ka! Exciting! Kisa man itong gestoryahan? Ang gisapot na ko, gisapot na yung ko. Maminaw lagi. Magpa-quiz ko karon. Babasan ako ni. Sorry di ay Cinderella, wala man di ay. Okay lang lagi, wala. Wala lang tay, wala tay drama ha. Never tay nagka-drama, baby. Sa to ang programa kay wala tay mga dramator. Dili lagi ka makaingon og pangit siya sa una kay tungod gilumay man ka. Wala man good, baliktad man gani. Ang istorya is ako ang nang lumay sa iya ha. Motong gipatabok siya sa laod sa dagat. Dili ko mo tubag ni Morayan kay di kagapaminaw. Gipatabok sa dili ang issue is ako ang nang lumay sa iyaha, maong gipatabok sa iyahang iyaha mga paryente sa dagat sa Laud gi para mawala daw ako ang lumay. May gabi.
3: May gabi.
1: Sabaan niyo diha ako eh. Nay po din. Nay mura jo ba?
3: May gabi
1: po. Kusog man kayo mong radyo, B. Oy, asa day ka?
3: Nasa day sa akoan. Nasa Kalakian.
1: Aha, man ako. So, yun ay, imo radyo, B. Di kita magkasinabot, ani, B. Sige, tag-haha, ani. Oh. Ah, sige. Mutubag ka sa to answer, B. Question, B.
3: Ano?
1: Ginatistingan jud ko sa ginuorong gabi una ba. Kanang ako pangutan na biba kanang ang to ang Sir BB question karon gusto ba ka mutubag?
3: Pwede, gusto.
1: Ah sige. So nganong late pero before ka mutubag bi pwede nimo hinayan sa imo radyo kay di gid ta magkasinabot bi. Nice. Sakit kay sa dulungan, my god. Okay na. Taka ra ka. Oh, sige ka na. Ginayan daw.
3: Okay lang.
1: Hindi man ba yung sakit gihapon sa dalungan ni. Agay. Naigam. Ay, naigam. Pa... Lang. Mahurot itong oras. Ani lang. Ha? Ay, oo. Wala. Ang hinayas. Ani yung mga radyo. Ha? Mahurot itong oras. Ani sige. Tag hello. Kapoy kayong yun. Na. Si Jonna di Kunlay at Tizon Basiwa. Sige, siyang katawa. Awa ka mo, ha? Basta ako, na-realize na ako, may pagwa, may nagkaila. Too late, bebe. Late na kaayo, disuyo. Late na imo mga realization. Sorry, ha? para na ako, bibili, sunod mo sa alig o barka. Ha? Hindi kita mag-gits. Wait. Anong klaseng color na yan? Ang sakit sa tenga, ang monitor niya, oh. Ako man ang pangit, dili ako ang ex, pero nagmahay rako o nga nagkailam, eh. Ako ba? May gabi, eh. Okay na imong audio, di nasasaba. Tingog na! Hello?
3: Hello, BB Lab.
1: Oh, may gabi, sir. Tubaga ato ang Sir BB question karong gabi una, sir.
3: Oh!
1: Sige. Nganong late na doon imong ma-realize na pangit imo hang ex?
3: Nga na ang tubaga na, BB Lab.
1: Ha?
3: Nga na ang tubago.
1: Oh, sige, unsa man.
3: Nga na makaingon siya pangit.
1: Ah.
3: Sa unang panahon, wala siya makaingog pangit. Ay, ang iyang mata, wala pa'y katarak. Pero kay Ugay naman. Ano may mata ang katarak? Ang mata, katarak ang mata mo na makaingog siya pangit.
1: Ngayon, kano sa lang na initurok ni Kuan ni gawas ang katarak katong nagbuwag na?
3: Kung ka nagkatarak ang mata mo nang ipangitan na siyang asawa.
1: Mahirap po. So, ma-realize sa ganyan ninyo nga pangit. Unsa di ang inyong definition sa pangit, D.I.P. kanang panggawas o pangsulod?
3: Para sa ako, agad sa deligit na sa pangit kay Uga Bayar nga pa na ako sila nagubabisan niyo.
1: Oo. Oh, bitaw, tinuod bitaw na. Pero pangit lang siguro ang definition kay wala lagi-dagi mo nagdayon.
3: Okay, para sa ako, deligit ko yung nga pangitan kay puro matalihin mo sa ginoon nga puro guwapo-guwapo.
1: Tinuod yun na siya. Pero ang uban mo, ingon lagi daw sila nga. Hala, oy, kaluod, oy, pangit man dito kong ex. Dili, oy.
3: Kumagawa pag-wapo. Dili, yung kumamin. Atay pangit.
1: Oh, correct. So kung manghinaway siya sa imuha, ay, sugot, di ba?
3: Guwapo na ko, bibilog.
1: Oo. Guwapo ta, oy, pero mo lagi, maski unsa pa na to, kagwapo, biyaan, naghihapon ta. No, ha?
3: Huwag ako bibilab, huwag ako namin nyo, kaya puro raman na ilog-ilogan.
1: Ah, sige lang bibilab, sa antos lang sa tagamay. Salamat si mong tawag bibilab, unya na po taod-taod ha.
3: Bibilab, bye-bye.
1: Bye-bye. nanay. Oh, si Bibi Loves to si Orias. So. Basta kay mao na to siya. Anyway, bi ato na siyang tiwasan na to ang Sir Bibi question. Unya, taod-taod ka bulo ko nga daghan. Jod ka ayaw mong mga reaksyon, no? Si Jonah, oh. Para sa kuadili man, pangit ang ex. Sadyang napalid lang yun siya sa hangin o napaingon siya sa laing nila lang. Sakit, no?
0: Doy papa!
1: Uy, daghang kay kamu-kamu baya? Kamu ako wala ko'y labot ani ha. Guilty beyond reasonable doubt. Ambot, ngayon bitaw, kanang manggawas gina tong pagkahinawayon gani, kanang gani wala na gid gani mo. Niya na aking mga barkada ba nga mo, ingon sa'yo mo, mga anong kuan, di wala mong kayo dapat. Di ba, naman siya kayo ingon aning nga barkada. Dapat, dili ka mang hinayang nga to, ikaw walo ka. Dili man siya gwapo. Dili man siya gwapa. So, dili gid siya kawalan sa imuha. Kani po mga barkada ninyo, sulsulira, rapod ka ayo. No? Usahay po, kaninyo mga barkada, gindi maayong impluensya sa inyo ha kay. Imbis nga makatabang, muduot. Labi na niya kung mga barkada? Charlang. Pangit ko pero higugma ako. Di jud ka magmahay. Disuyo. Si Jonah di kunlay ate Zon Basiwa. Oh. Diba? Umantay mahimo kin ana. Joke kay. Palid bang siya sa lain. Maskin pag wala, diliing anak kakusog ang hangin. Wala manuntay bagyo pero nagbago siya. Nana siya'y bago. Mga ingon na anak, good nga mga senaryo. Tony Boy, Reswento. Thank you! May gabi din ha sa imuha. Walay pangit, baby. Kaya ang pangit ka ng maot o batasan mauna. Pero og manghatag gani, nindot na ako di ay. Unadayin ko kasabot siyang giingon. Ay nako, B. Unya sa pagbalik na to taod-taod ha, live po tahi confession po. So kung naaway mga gustong ipampahungaw din ha, regarding sa to ang Sir BB question, abrihan na to ato ang linya unya. Once again, 0975-474-9153. Wait lang ha, ako sanang isibog-sibog gamay. Hindi eh! Ako na, ha? Ay hindi, pabaliktad. Wait lang. Ah, sige. Tapusin ko lang to. Oh, kasi ano eh. Oh, wait lang ha. Yon. Bitaw bioy. Nagyapon mga kabulod jud ko nga daghan jud kay mag mga reaction din ha karon. Once again, live gyapon kita sa to ang programa sa Putahe sa Gabi. Pwede mo nga mag-follow, mag-like ug mag-share sa to ang mga XFM Facebook page just gikan sa Visayas ug sa Mindanao nga naka-live karon sa to ang programa. Programa nato ni ha. Kunya ko mangutana mo kung kinsa yung kaubang karong gabi una. Ako ra gyud ang naginusarang anak sa liki nga kawayan. Ang yuhang Disney Princess Bisaya version. Nanukad gikan diri sa XFM Bukidnon, Northern Mindanao. Aba. May mga ingon ana no. Cinderella po ang atong official Facebook page once again 101.7 XFM Bukidnon. And of course, live usab kita karon sa official Facebook pages sa Radyo Amigo sa Davao del Norte and Davao de Oro and sa Baganga Davao Oriental. Pero sa mata, sa itik, walay pangit. Wala man. Wadyog ko makiglalis. Wala man gid sa tinuod lang nagi. Again and again, I'm gonna repeat it to you back and forth. Wala gay pangit sa tuwa. Paunhanay ragod mong sip ko ang gulun. Paunhanay ragod mong ginaway good. Kung makauna ka mayo, kung makauna siya, watay mahimo kay naunhan namang yun ta. Pero as much as possible, dili ta manghinaway sa mga physical na di ta manghinaway sa mga physical nga kuan ha nga kaning naong kay nga naman, kita tanan ba binuhat ba ta sa Ginoo, wala gyud pangit ug wala gyud pangit gyud sa tua. Puro gyud ta gwapo ug gwapa. Sadyang hindi lang kayo para sa isa't isa. At ngayon. No, tapos sadyang hindi lang siya masaya sa iyo. Ganyan. Sadyang hindi na ikaw ang nagpapaikot ng kanyang mundo, kaya pangit na ang paningin mo sa iya. Taas ka itong istorya ba? No? Grabe na gid kay kasakit ba? Gakakuan na ba? Kanang sayang gid unta, good no? Nga, sayang kay itong inyong mga pinagsamahan sa una. Pero ato na siyang iparayon o niya taon-taon itong paghihisgutan ha. Ayaw mo pang hawa din ha. Lingkod lang sa mo. Pagtimpla na mo og Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen kay magpulaw tanin niyo o niya. Sa tong official number, pwede na mong manawag o niya taon-taon. 0975-474-9153. Mabalik taon-taon na nga ito ang programang Potahe sa Gabi.

0: sa Thon Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba?
2: Ika, Rock Banana.
1: Ang Santon
2: Gold,
1: Santon Vitamin C, o Santon Complex.
2: Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y piang, ha, nabukod ako na.
1: Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod.
2: Matadungog mako kay Sirin doon, matistingan daw.
1: I-try na ako,
2: inom anang
1: Santon Gold, primero Santon Gold lang.
2: Ma-straight ako sa kasimana mo,
1: piko ana.
2: Kasi isa lang, ganito.
1: Nga, usaka bulan,
2: gamay, mga kong bukol.
1: Na ako'y sisba.
2: Una, gamay, kaya munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin.
1: Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas.
2: Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ako, kanyang produkto sa Yes Toil, na panyan, dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong dapi.
3: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
4: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
3: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
5: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, mapasok sa akong mata. Magsigin, pangatol niya akong mata. Usahay mo, blood-blood na niya akong mata, manapahanap. Sigir man ko o kining hato ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ibalit ko sa butika. Karong alawa, pag inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Nawala na po ang mga pamula sa akong mata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni hining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
6: Ako si John, saka taxi driver. Gikagbuntag, mabtan paggabi, batiyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag-init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha, pag inom mo Premium D3, para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
3: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alam ng pagmamahalan.
8: Mag Turbo.
7: Oh, yes.
3: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
0: 7 Plus Herbal Soap.
9: Yun is Galona, Senyor Citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
0: 7 Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. 7 Plus Herbal Soap.
10: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
11: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
10: Unsa may akong gamiton, boss?
11: Sulay, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
3: XFM.
0: XFM. Oras, alas 10 sa gabi.
3: Time check brought to you by Vision X Soft Gel Capsule. May lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa malino na paningin sa araw-araw. Vision X Plus.
12: Mga katropa, XFM!

0: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maca at lavuasca. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
2: Andam na ba mo o sa kagabi, gapuno sa kahubog?
3: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ito pare.
2: Kalibog.
4: Ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
5: Pinawa!
2: O kamalanding istorya.
6: Ganda ng pagka-pink.
7: I like pink too.
6: Pwede nga mga sin?
7: Pwede.
6: Uy, huwag mo lang didiinan.
2: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga utok ug sa ubang parte sa imong lawas. Putahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Potahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Potahe Confession.

0: balik na sa itong programa, karong gabi una, ang Putahe sa Gabi. And of course, for tonight, we have Putahe Confession. Ang programang hatid ka na ito sa Santon Gold Coffee Mix. With glutathione and collagen, ako B, kung ikaw mahilig magpulaw, unya, need mo og kape nga, kanang isugid kay nga kape, apan kape nga makatambal po sa mga balatian. Ayaw kalimot, adun na kita ay Santon Gold Coffee Mix. Gihimo kini siya para gid sa imuha and naapod siya glutathione and collagen makatabang aron muhayag ang imuhang pamanit. No, sa mga bibi nato din ha nga wa pa nakasuway ani, pamalit na mo sa mga duol na butika like Mercury Drug Store nationwide, available usab sa South Star Drug, naapod kita sa The Generics Pharmacy, also available po siya sa Generica nationwide, o kung gusto nimo nga i-deliver siya directly sa inyong doorstep, pwede rin nga mag-order sa Lazada, sa Shopee, and sa TikTok. O pwede po nga mag-adto ka sa mga duol na Yes to Health Clinics nationwide para maka-avail po ikaw sa atong free consultation. Di ko mag-update sa oras. Di ko magsabaon sang pizzeron. Kibasig man sa rin ninyo. Tuod. No, basig man sa rin ninyo rin yun, nakalimot mo, mag-away-away yun mo. No, nabiingon na anak, na man sa rin diay ninyo, tas wala ka naka-remember, nag-iaway kasi mong partner kay, never ka nag-greet ug happy man sa rin, happy, Never po ka nag-ingon sa yaha og happy birthday! Kung birthday niya. Pero kung hindi niya birthday, aw. Sige, di na lang kung siguro maglangay, no? Ato na lang yung tubagon. Pero before ang tanan, ato sa ipailailang ato ang programa karong gabi una, ang Putahe Confession B, live Putahe Confession for tonight. Mokin na siya ang imuhang safe wall. Kung asa pwede ka nga makapagawa sa imuhang mga hinanakit, may it be connected sa to ang Sir BB question for tonight, or may it be other things na need ni mo og tambag. Before ta magpadayon sa unahan, ania na po ang ato ang Putahe Confession.
1: Ang musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo ug paghiya. Ilabi na sa mga tema.
2: Tame!
3: It's a hot dog.
2: Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahi.
4: Kay kining yawa, haskang yawa agyo.
1: Violence.
5: Saksi mo! Apriso ka! Aga!
1: Sexual. Horror.
6: Hello.
7: Sino yung kasama mo?
1: Og droga.
8: Ayoko ma.
1: Nga dili pwede sa mga kabataan.
9: Exciting.
0: Paspasa sa oras, uy. Nagdagan mo ng oras, B. The time is like moving forward. So wala kita'y mahimo ang oras. Maski pag-unsaon na ito, pag nalip ko, no? Kaya na pwede na ito ipahunong unta ang oras. Malabi nagkaoban ni Musia. Kung pwede pa lang. Pero wala man, uy, dili man, uy. Wala man, uy, dili man ginato na siya mapastop ang time. Welcome once again sa itong programang Putahe Confession. Hatud-usab ka na ito sa Senton Plus Herbal Soap. Sa mga namisita o gipamisitaan, importante ka na ito ang personal hygiene. Kapag kabaho kang ilok, ayaw sugot mamisita siya, ayaw pod pamisita, kay mauwawan ka, ana. Kanang baho sa ilok, be that, that's abnormal sa imuhang kalawasan, which is pinakadakong disappointment, pinakadakong discourage. No? Mo nang ikaw kung naakay feeling nimo nagapanimaho gid ang imong ilok or naagi ga pangalis bugid na niya wakakabalo or giingnan na ka giregaluhan pa kag tawas. No? Ayaw kalimot na akitay solusyon ana ang atuang antibacterial soap nga naay mangosteen.

0: Bagon B. Anak di ina siya, Juna. Kung naay laundry shop nga pwede ninyong palabhan tong mga sanina nga naay mga nabilin nga bakas ng kagahapon, pwede. Pero wala eh, maski nun sa ako ni maugkoso sa imuang sanina para mawala lang unta tong mga haplos ng kanyang pagmamahal. Wala mang gintay mahimo. Tawag nyo mo ha, 0975-474-9153. Kung nonsense kaka-istorya karong gabi una, ayaw kong tawagi, ay kung surang-surang gisapot ko. Okay? Magsabot tadaan. Kung naa kay gusto i-confess, na naa kay mga gustong panaw, naa kay mga gustong ipampanawagan din ha, naa kay sala, o niya gusto ni mong tawagan siya, hindi mo siya makontak, kay giblock ka niya, sure jud kong naminaw siya sa to ang programa karong gabi una. Hello, maayong gabi.
1: Hello.
0: Yes po.
1: Hey. Hey.
0: Madungog tika, sir. Yes, go ahead po.
1: Kaya na yung hindi.
0: Yes, sir. Unsa man ako ang mahimo para sa imo rong gabi una.
1: Itali ko ka nang.
0: Sige po. Go ahead.
1: Hindi, pwede yung taon air kung gamdir.
0: Yes po. Pwedeng-pwede, gid ka.
1: Hindi. Ako din na yung itali kong train sa mga mahimong mahiyab sa ito.
0: Hmm.
1: Ako din na yung gamdir na yun eh. Ako na gamdir na ako, 09-70-292-1261. Hello?
0: Padayon po, naminor ako. Padayon po.
1: Sige, mora ito. Ako ito ng gamdir na ako, hindi.
0: Sir, padayon lang, sir. Naminaw ko sa mo, sir. Ay, baba. Ay, baba. Naminaw, mangood ko. Oh, di na ko, di ko musabat. Kaya, umusabat ko, di ganun madunggan ang inyong mga number sa air, no? Basag kaayo. Oh, basta kay naminaw, radyo ko sa inyo, ha? Kung tanaw ninyo, ang morgo na magiging naminaw. Naminaw lang yung gihapon ko. Ang tawag niyo mo ha, again, 0975-474-9153. Aray ha. Sakitan pa di ay kaday. Oy, basig na amoy mga tinaguan din ha ang mga kasakit sa kinabuhi ha. Pwede na gin kayo na siya sa to ang programa. O kung halimbawa nga nangita gin mong mga maayuhon, o pa muna nga halin niya, nagadali na mo. Sulti lang mo kay, pwede na ko na yung tawagan. Again, 0975-474-9153. Kung di mo ganahan manawag, okay rapon sa ko, matog na lang ko. Ang anak, good. Ikabalod yung kong ipangkapoy, gin mo din haakaroon kay, siyempre ting pahuwa yung magigid karoon. Pero magsaba-saba, gita. Hello po, may gabi.
1: Hello, DJ, may gabi.
0: May gabi po. Kinsa ni palihog?
1: Si Kevin Bordan.
0: Taga-asa po ikaw?
1: Taga Boysan, Cebu City.
0: Murang first time di ka nadungog, biba? Tama ba ko?
1: Yes, DJ. First Oy. Time yun.
0: Ay lang ko tawagang DJ, kaya di ko DJ. Kwan lang. Cindy lang.
1: Okay.
0: Ah, sige. Unsa man ako ang maalagad sa imo harong gabi una, B?
1: Kuan, maulaw man ka.
0: Ayaw si sir. Magulaw-ulaw. Hindi magulaw-ulaw kay nana. Nana ka din haao niya. Buhian pa nato ni. Oh.
1: Ayaw, uy. Lang. Mo-share on ta ko confession or problem?
0: Pwede gid ko ayo. Go ahead. Po unsa man ni mga nakapagbagabag sa imo ang damdamin karon sir?
1: Kanang kuan. Pwede ra di pwede ra misindi nga layon ko lang ang pangalan sa person.
0: Oo naman, dili man necessary nga imo hang isulti diri ang pangalan kay basi masakpan ta.
1: Kuan, asin misindi.
0: Ah sige pa.
1: Na ako'y ano, nauya ba nga nag kap kunya hangtod karon kay kanang ito napagyapon siya sa ako ang huna-huna bisa

0: kanang wala na may ba?
1: Apo.
0: Eh, tungod man sa mga challenges sa kinabuhi mo nang nagkalagyo mi or nagkabulag mi.
1: Tapos?
0: Hello?
1: Napakutili, naminaw ko sa ibu po. Nawala siya. What's wrong with our... Basta nakuha na ako sa yung story ni Igon siya nga naado siya na uyab. Siguro mag-ex na sila no. Nga kaya nang hangtod ka ron kay siya gido gihapon ang salud sa yung dughon. Kita kaya? Napabakata sa salud sa yung dughan? Naaalala pa kaya niya yung aming mga kagahapon? Wala naman siguro uwe. Wala na pag-asa uwe. Tawagi ko balik bihan na putulgid ka. Oh, sabi. Hello, my gabi. Hello po. Hello. Hello, my gabi. Kinsa ni po? Good evening po. Kinsa ni palihog?
2: Joel,
1: ayo lang sa Radyo Paminaw ha. Dali lang, dali lang ka sa cellphone Paminaw, Joel.
2: Okay, na ako yung signal lesa. Bibisindi.
1: Madungog di ka, pero dali ka sa Kopa Minaw. Ayaw Paminaw sa radyo. Okay lang? Sir! Lord Abang. Sa mga ganahan mo, sabi, saka ka nang baba. Halimbawa lang, manawag mo ha. Ayaw na magpaminaw sa radyo kay di kita ninyo magkasinabot. Dili mo paminaw sa to ang cellphone kay para from there, mas magkasinabot kita, magka-istoryahan na ito, magka-interact ha. Kay kung sa radyo mo maminaw, delayed man good na din ha. So ang may tabuan, mag-adjust na sa usag-usa. Na, gusto kayo mahurot ito ang oras sa sigil, tag hello, hello. Hello, ang gabi eh. Hello po. Hello po.
3: Hello, may gabi.
1: Hello, may gabi. Kinsa ni paliho?
3: Hello?
1: Hello, madungog ko ni mo?
3: Madungog ko ni mo. Hindi?
1: Oh, madungog. Kinsa ni palihog?
3: Yes, hello.
1: Oh, Kinsa ni? Hello? Amen.
3: Christian.
1: Christian, madungog. Ang anong mga laagan man kay mo? Christian, madungog ko ni mo, Christian. Hello? Lord! Patawan. Ako sa ni i-restart among cellphone. Uy, kiba si ako ang problema din hi. Kaya hangyot lang ko sa mga mutawag taod-taod ha. Hangyot lang dyan ko sa inyo, habi. Kung manawag gani mo sa kuwa, ayaw mo sa Radyo Paminaw kay delete. Kaayo na din ha. Sa cellphone lang tanin nyo mag ano ha. O sa cellphone lang mo Paminaw kay para magkasinabot ninyo. Mubalik na taod-taod pag human po sa pipila kang mga pahinom doon.

0: Zantone Plus Gold user. Atong paminawon.
1: Ako kay kong pasalamat sa Zantone Plus Gold day. Tumang good, sir. Hindi gandong akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalaka ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zantone Plus Gold, sa akong kalsulay, sir, nakahuro ko o blokas. Nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. So, unya, normal na ba akong menstruation?
0: Zantone Plus Gold. Adunay malungday lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zantone Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
2: Zantone Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zantone Plus Coffee Mix, regular and the best. Sa kada higop niyo mo sa Zantone Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na abas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zantone Plus Coffee Mix Gyud. Timan eh, basta kabigani, Zantone Plus Coffee Mix Gyud. Sulayin ninyo.
2: Zantone Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zantone Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zantone Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus user, atong paminawon.
4: Ako di ay si Jimmy Torres. Sa 24 anyos, taga Bukidnon, sa kamikaniko. Okay na dahil ko nagproblema ani sa ako ang mata. Magsige na lang o gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka hasol, labi na sa linya sa ako ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay o Vision X Plus capsule. O gipalit tapos gimaintain. Sa wala damha, nalibiyuhan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol o pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule. Tungod sa paspas o hapsay nga resulta. Maong ka mo nga nagibati, sama ka na ako pag Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3, sir, kay di ko ganahan magkasakit, labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
6: Daghan ng utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
7: Turbo Supplement for Men.
8: Oh, yes.
7: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
0: Zantone Plus Herbal Soap.
9: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zantone Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
0: Zantone Plus Herbal Soap. Gamit na. Zantone Plus Herbal Soap.
10: Stong, nagpilain yung gasolina?
11: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

This song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: Zaton Plus Gold user atong paminawon.
1: Gidyon Galawiyo, taga na kong Surandabaw din. O kung kreatin yung taas, kung ihi, so kung pag-ihi, kung putol, may gabigyo nga di matulog.
0: Zaton Plus Gold.
1: Kerting lami ang natulog na kayo ko, sa kung ihi, o kira kayo, pero wala kong kreatin, 94 na lang kung nakapaminaw sa kung ipanultikar, sa kung mabalatian, yun ang sulayan na ulog ko sa Yes to Health. Hindi mo kayo ang tabang na sa inyong panglawas.
0: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dahong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si Junior. Kapitid ko kada buntag. Iniguman ako o ginom sa itong kape. Kapakara kong ulcer. Inagingon na ako, sulayan ako kunog inom ang Zaton Coffee Mix. Sa lang kabula ng pag-inom na ako, wala na gatukara akong ulcer. Lamigod kaayo ang Zaton Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
2: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Naghanap ko gitomar pero wala man siya ipikto. Nakuna noon kayo ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus Soft Gel Capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay ako pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa lawas. Sulayin ini. Melanie DI tagana.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
0: Turbo user, atong paminawon.
6: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, ipalit dayon ko. Bisan 30, pagkapin na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchiks. Pagtumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
0: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
7: Zaton Plus Herbal Soap.
8: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Zaton Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
7: Zaton Plus Herbal Soap.
2: Nang namigin.
7: Zaton Plus Herbal Soap.
9: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas? Wala na ilain gasolina, Judney? Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
10: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
9: Uy bay, nga nung diri man ka magpagas, permi?
10: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
9: Sige daw, pa full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
11: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.

0: Santo Plus Gold.
1: Kasi may rason. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santo Plus Gold. Sa tulo ka tuig, ako rin yung gianto sa daladalang akong mayuma. Salamat kus kong amiga nga nagpasulay na akong painom ni ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
0: Santo Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Santo Plus Coffee Mix User. Atong paminawon.
3: Lami nga kung kung saan ang kopi, Santon Coffee Mix, kay sa unang mga kopi, abdos akong tiyan, pero nakuha ko na, ayaw kayo ba? Kaya na ganing buntag, Santon magabi, buntag na po, walay, halang mo kutokotok. Salamat ganito ko na nakadungo ko ni si Dr. Sayes to yun, na kung yun, dako kay katabang sa kuha, John Villanueva, sa puro, banana, magkilam.
2: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, angita ka og healthy nga kape. Kape nga dili makanervyos. Sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay, o soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Vision Next. Daghan ang natubangan.
4: Permigyod gamuta-muta akong mata nga daw gi Sir Ice ko perme. Abil akong Sir Ice gito kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mauto gito maran akong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28 taga Cotabato.
0: Vision X, sulay ang kay epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
2: Premium D3 user.
5: Ako si Geoffrey, taga Sultan Gudarat. So, naluyaan kay Kusay, magsige kong duka ko sa klase. Digyo dahil lalim. Habang ga-eskwela ka, katrabaho, food ka, sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Kadawuman sa akong pagkaon, inom na yung ko Premium D3. Di nagul ko, ba't iunog kapoy? Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depress sa una, luspad kay ko ba? The best good ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
2: Ang softgel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas o diretso sa atay og mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
6: Turbo.
7: Pakusog.
6: Turbo.
7: Pagdugay sa away.
6: Turbo.
7: Doble ang kalipay.
8: Pre, natong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
9: Oh, pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
8: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
9: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
10: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa baka o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo, wagas ang lakas.
10: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
12: 7 Plus Herbal Soap.
13: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
12: Santon Plus Herbal Soap.
14: Bili na!
12: Santon Plus Herbal Soap.
15: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
16: Tay, ang imong makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imong makina.
15: Unsa may akong gamiton, boss?
16: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
17: Oras, alas 11 sa gabi.
0: Time check brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.
18: Mga katropa, exciting dito!

0: stress. Pero bitabi sa mga laminaw gihapon karon sa tong programa ha. I know nga nag-enjoy kay mo sa mga musika nga atong giplay sa inyuhan. I'm sure nga nadungog ninyo sa tibuok XFM station sa Visayas and sa Mindanao. Thank you so much.
1: Thank you.
0: No, magpasalamat jud ko sa inyo sa inyong pagsuporta sa to ang programa. Na inyuhang makauban gihapon pod ang inyuhang liki nga Disney Princess, Liki On. Maayong gabi kang Jelta Goodta. Maayong gabi na si mo si Osher Oksaim. Maayong gabi. Medyo pasensya jud kayo kung dili na ako maano ma-pronounce og maayong inyuhang mga pangalan. Salo agad ko. No. Monski, maayong gabi din ha sa ibuha. Si Tony Boyer Swento, maayong gabi ipod.
1: Thank you.
0: Salamat sa inyong pagsilip sa Facebook Live. Hi, maayong gabi ipod kang Glenn Tumakin. Watching live from Cordova, Cebu.
1: Thank you.
0: Salamat ka ayo biha. Thank you po. Ibang gabi kang banit lang ako. Pwede pa request ng song na God Gave Me You. Papatulog lang si Emor di Aini from Davao City Maa. Ay may gabi idiha.
1: Thank you.
0: Salamat sa imo habi paningkamutan nato ang atong maplay ang imong favorite song. God Gave Me You daw. Ako sa nang ibutang daan kay pasigo nyo magluod ni. Oh, God Gave Me You. Hira-hira mo sa nako ni imong kuan ha. Ako sa nang ilis na ng imong isa ka kanta diri kay nag-request ng bebe. Bitaw oy kung unsa magikalingawan ninyo din ha karon ug sa mga nag-duty paghihapon karon ug unya pang kadlawon mag-out may gabi din ha sa inyong tanan. Hopefully nga malampasan ninyo ang inyong kagabion nga wa gid mo magduka. May tag nakatulog mo maayo ka ganina no kay lisod na kaayo nga kulang-kulang ang inyong tulog tapos overnight day mo or panggabi inyo ang trabaho na ko bi pertigyong kapuyaan ang ingon ana kanagon lami kay matulog. Oh, labi na sa mga security guards nga nagatrabaho ing arong orasa. Nako bi paningkamot bi nga nagmatagi hapon ha kay basig unya pagmata nimo gikawat na siya. Ha, mata kabaluan na. Request ko kantang Angels Brought Me Here. Sige, paningkamutan nato. Hello, may gabi po. Hello po, maayong gabi.
2: Oh, hello. Maayong gabi.
0: Maayong gabi po. Asa man kakaroon? Uy, nga nung sabak man kay imuhang background, di ha?
2: Wala, naglupad. Aeroplano. Bitaw, nagkuhan. Roving-roving ba?
0: Ano, nag-roving kakaroon?
2: Oh.
0: Ah, unsa trabaho nimo si security guard ikaw?
2: Ayaw, di ko na security guard, bati man na.
0: Ay, dili mo. Dili mo ingon.
2: Joke lang karon. Nako di sa kwan PG Sinbi sa Lapu-Lapu sa airbase.
0: Ah, ay, I see. So unsa man ni karon murag feeling na ako hangin man kaayo naglupad gid ay ka.
2: Lupad jud na hinay ra gud.
0: Aw, hinay
2: ba?
0: Hinay ha. Okay, abi na kog wak-wak.
2: Napawong.
0: Unsa man ako ang maalagad sa imo harong gabi una bi?
2: Aw, katungkuan ba? Kato imong kuan kanina.
0: Ah, mutubag ka ato, ang Sir BB question?
2: Oo, mutubag ko ato.
0: O, pwede ka ayo ka itong nga nung late na daw ni mong ma-realize nga pangit ang imuhang ex?
2: Ah, oh, pangit ako. Dili, pwede ka nang dili pangit. Iman pangit, DJ.
0: Wala may pangit. Oo, wala may pangit, diba?
2: 15 lang yun siya.
0: Ha?
2: Bata pa ba? 15 pa ba? 15 na. Makakmon siya na ako.
0: Oh.
2: Iman ka, 16 na siya. 15 pa dahil pag-birthday.
0: So, Pila may edad ni mo nga nagkauyab mo adto niya?
2: Oh, 34
0: tas 15 pa siya adtong atong
2: panahon. Oh, 15. Di mo siya masakuan ni siya ma klaro nga kuan ba 15 kay. Dakuon man gud siya nga babae kana kuan ba. Pero na itsuraan gyud siya. Mao ta nga ibailhan nga 15. Dito ra ko nakabaw pag birthday niya. Dana yang zone 15 pa dai ka nga. Ay, 16 na day ka, 15 pa man ka.
0: So, mali lugar, ikaw ang nakigbulag sa iya, ha?
2: Wala na kong nagkuhan, wala na kong naparamdam na lang.
0: Oh.
2: So, nagkami pa.
0: So, technically speaking, wala mo'y proper nga closure, ana?
2: Oo, oh, wala yung proper closure. Wala naman kong nagparamdam niya.
0: Uy, pila katuig naman mong bulag daw.
2: Ay, kuwarami, CJ, ay, kuwan, sa propang, hindi ko asa.

0: ng mga 7 months.
1: 7 months, pero pinayaman mo katuwig na nagbulag.
0: Ana, 1 year kape na.
1: Pero fresh paghihapon, sakit pa paghihapon sa dughan?
0: Oo, okay. Naman niya, na, ang yung picture, naman gihapon siya sa ako. Naman so, dirifirmi, dadala sa ako motor.
1: So love gihapon ni mo?
0: Job may, pero hindi na tayo.
1: Ano, usaman ang iyang imong rason ka? Tungod lang kay namakak siya sa iyang edad sa imo, ha, ana?
0: Hindi, nag-nag-nag na ako, DJ. Kung ano, bata pa ba niya? Buspok pa kayo, ha?
1: Eh kung love ni mo, dapat hulato na lang ni mo eh.
0: Ah, karoon, nagmana, nagmana man siya. Iti naman, pero man na, da-damage ang bintan.
1: So, dili na kagusto kay na-damage na.
0: Na-damage na yun siya.
1: Ay, kaugid ha.
0: Mane, itaw, DJ, kay isang sa taong gibuagan kay, ay, huwagin mo na prapet, pero wala na ako na paramdam kay, o lagi materialistic.
1: Kana lang. Wala kita may mo ana pagka materialistic kinahanglan ba mo provide gid ka ana
0: like right, beep ah, liman ka beep nya kung sige man nagrelyo mainom
1: na
0: duwa man ko ana
1: ngita na lang gid lain ko bebe
0: ha
1: ngita na lang kag lain pohon kun nay maabot
0: ngita kung naasad siguro mapare na lang ko ana eh.
1: Oh, dili oy naagi na siya para sa imo siguro dili wala pa lang gid dili pa lang gid mo panahon.
0: Ang meti ka itong pag last January.
1: Asa?
0: Suod ka sa 7-11 diya.
1: Asa nga
0: itagad ka sa guard.
1: Asa nga 7-11?
0: Yago, Atbang.
1: Atbang?
0: Sa mong station.
1: Asa nga station?
0: Yeah, sa 8.1.
1: Cebu?
0: Oo, Cebu. Suod po.
1: Wala man ko sa Cebu.
0: Asa mo dahi ka?
1: Tagabukid nun, manggog ko.
0: Ah, tagabukid nun. Dahi ka, pare-pare-pare-pare-pare mong tingog.
1: Ah, si, pare-pare mong tingog may Chinita?
0: Oo, oh, pare-pare mong tingog.
1: Si Chinita? Oh. Oh, si Chinita to yung mong nakita.
0: Chinita na ito?
1: Oo.
0: Okay, oo. Oh. Oh,
1: nami kalahian ni Chinita. Si Chinita, tangkaroon, tangkad gin si Chinita. Ako kay putut.
0: Mm. Putut, dahi ka niya eh.
1: Putut kay ko.
0: Putot niya cute.
1: Basta putot.
0: Nahinala ko din.
1: Salamat kay Bi ha. Pag-amping din ha.
0: Okay. Oh, shout out lang ko Bi.
1: Mm, sige po.
0: Sa naminaw ka ron.
1: Go ahead
0: eh, wala po. Wala mo kaya ko ah. Shout out na lang ko nila. Shout out lang ko sa mga chinitang mga cute. Chappy-chappy nga cute ba. Bahala nag...
1: Bahalag ba'y imo?
0: Okay na.
1: Salamat kayo, baby. Amping.
0: Sige, thank you.
1: You're welcome.
0: Thank you
1: kayo. Abigin ako. Nagtinga ako, naglupad-lupad. Giday siya. Ipatukar, basin madunggan, badungog, diri. Sabi ni kamuta na to, ha? Sige. Karong pamumunawag, muuli na ko. Ha? Mugid ha, mga buyagong yung kaimo ha. Hello, hello daw kay Mama Lorna. Okay, Papa na ako. Ugs ako ang uyuan diha sa Danao. Silang Tio Roger, may gabi din ha sa inyo ha. Si Brick Stanley, ana siya, ayaw nagpari basing si, ayaw po. Unsa daw lasa ng Ilocos empanada? I don't know. I haven't tried and I'm not really a fan. So, ikaw na lang, sir. Pangitan lang paagi nga makatilaw ka ato, sir. Okay. Okay. Ako mang good, sir. I can make my own empanada. Oh, last. Mayang gabi, Cyril J. Dumayaka Sagin. Thank you! Salamat ka, Ivy, ha? O, sa inyong pagsilip sa Facebook Live karong gabi una bito, oy. Sa Ivy, bagon lang na ito ni Manluod ni. Hello!
2: Hello, mayang gabi.
1: Mayang gabi, po. Kinsa ni Palihog?
2: Rix.
1: Po?
2: Si Rix.
1: Rix, pwede niyo mo hinayan imo radyo?
2: Layon, may imo radyo, layon.
1: Madungog manggunti ka, madungog manggun ako akong tingog, so murag mag-feedback siya ba? Nailang palihog. Oh, dungog kayo. Dungog kay inako. Ah, pahinay lang. Kana murag okay na. Inga, at taga... Ay, nako. Di lang ta maging ana, unta. Ano? Mu-out na ba ya ako niya? Gitubag, giti ka. Tapos imuro kong gibabaan. Pag-goodbye, pod. Ba? Muna'y importante gid bi nga naagi proper nga closure pud kay sakitan pud taan ang kalit mo pangawa. Salamat gugu ay. Inyuhan na niya akong bracelet oh. Salamat ko. Ngani di ay dili na ko mag-bracelet ani oy. Mahal baya kaini. Kaila mo ani nga bracelet? I know for sure sa mga nagsuot ani nga sa mga naiingon ani nga bracelet kaila gid mo ani. And this is very expensive. Expired na siguro ni ay murag katong lumay. Okay, nasamad gud ko ay. Tubago na to ni ha. Hello, may gabi po.
3: Hello.
1: Yes po.
3: Hello po.
1: May gabi eh. Kinsa ni palihog?
3: Hello.
1: Hello, may gabi eh.
3: Hello po.
1: Hello, may gabi eh. Kinsa ni?
3: Bebe.
1: Po, kinsa ka ni palihog?
3: Bebe.
1: Di ba ni maminaw eh? Sorry, palungo na lang gina ako. Halisod po kayong sikog. Hello, hello. Maminaw na ako. Magandang gabi po mula po sa Tuna Capital of the Philippines, General Santos City, Eman Pihares. Thank you! Double B! Double B!
4: Kung kihinayan na, kaya naglanok-lanok.
1: Ay! Anong karoon pa ka nagparamdam? Ah, asa ka?
4: Oh, may gabi. Nanyo, diyan na ang kanan. Mga katropa.
1: Kani bago tayo kabuian, o buhian na yun ha, pangutan noon sa tika. Naay uban din niya a double B nga. Kanang late na nilang ma-realize nga pangit ilahang ex, karang nagbuwag na sila.
4: Oh.
1: Double B. Sa imuhang opinion, legit dili.
4: Ha?
1: Legit baka na?
4: Sa ako ang opinion?
1: Hmm.
4: Kanang mga gwapa man akong mga HDP. Play safe kayo ba? Play safe kayo. Oh, mga gwapa. So far, akong mga wala man. Dili man sa ingon na kuan, pero mga gwapa man gyapon akong mga ex-karot.
1: Lupigan to, boy. Pero nai-uban double B. Nai-uban nga. Usually, it's because of the bitterness ba nga. May gano'n sila ba nga, kaya napangit mag ito akong ex.
4: Ay, oo na. Mag-yertili. Mag-yertili na malikayan. Kay, siyempre, kanang buta kita sa una. Pag huma, nangadiskubrihan. Karoon nga, wala na mo. Dili na mo connected sa isa't isa. So, makita na ninyo man ang mga diferensya ninyong duha. So, may na. Kaya nga sila nga pangit. Kitiay.
1: Pero dili kina siya ibig sabihin nga pangit siya on the outside or pangit siya on the inside. Siguro pangit lang siya kaya wala na mo gano'n magdayon.
4: Oh, ano good. Dili kina siya ingon nga. What? Pero sa ako ang lakto nga pagkasulti, mga gwapa man ako mga ex.
1: Ala oy. So wala po ka nakaingon si mong kaugalingon nga gilumay ka sa imuhang ex sa una.
4: Gilumay? Wala po.
1: Grabe, kaswerte ka din si Double. Hira ka si Double V, bye.
4: Wala yun, kanang ambot lang po nila, gilumay ko nila, nara sila rin nakabalo.
1: Aw, takabalo. Basta yung pagtabok ni mo sa pikas ng bukid, namala na po.
4: Mo gani, no?
1: Kanang siguro.
4: Ako lang tambag sa mga manglumaya ito yun, ayoko. Ayaw mo salik og lumay, salik ipon ninyo na inyong kakayahan din ha.
1: Oy! Bito po.
4: Sarot kayo no, pero...
1: Pero... pero ang dugan ano nung baga buto-buto. Aha, mangka!
4: Dili na, gabiyahe ko, baby.
1: Aga, pauli pa kag malay-balay?
4: Oo, pauli na kong malay-balay. I just want to partially announce that our later... The later nga pasa ni manager ato nang na-endorse and glory to God na yung mga positive kuan
1: magchika ta
4: ang mga timailhan ba ng mga positive response
1: ay kalami ano sige lang
4: nanami sa planning karon kung unsaon na mo.
1: Pag-uusapan natin yan sa isang masinsinang...
4: Okay. So,
1: excited, oh, excited na kaayo.
4: Happy birthday, XFM.
1: Oy, excited na kaayo tanong karong March 25 sa Malagok Gymnasium, magtapok-tapok tanong dito puhon-puhon together with El Ilion Shell Mobility Station. Dili lang ako i-announce ang maayong balita. For now, i-discreet o sa nato siya, pero pag once finalized na, makabalo ka mo, ganun ang pinakauna makabaloan na me.
4: Yes, oo. Oh. Pero, kwan na, kanang, okay na to, katong kwan.
1: Loy. Alam mo eh? Salamat ka, ayo double B, and hopefully nga, dugay-dugay na ka na duty ba?
4: Mo-out naman ka, so we will talk it later.
1: Yes, later. Amping diha. Kani iyang radyo ba? Isa pud ni iyang radyo. Kani iyang multicab. Multicab di double B has kang kusoga gid pud ani. Iya ha mga musika didto ay magtingog na ganita has kang kusoga. May gani kay buutan kay kihinayan. Bital. Hoy, MNP Harris. Kunang patilawa ko anang inyuhang tuna din haabi kay naabi ako sa Johnson this coming Tuesday. Patilawa po kunin nyo anang mga labi kay ninyo nga mga tuna din haa sa Johnson puhon ha. Kita kids, mga taga Johnson. Oh, i-announce. Na ako din ha by Tuesday and Miyerkules to attend a very special event of my bestie. As usual, bisita sa kasal. Pero bibitaw, wala namang kita igong oras. So thank you guys sa inyong pag-stay with us for a couple of hours. Magkuyog-kuyog tinin niyo ugma. Ugma, as in ugma gyud. Sa to ang programang putahe sa gabi for XFM Mindanao stations only ha. Ang mga nasa Cebu, starting tomorrow up until the next day. Ang inyong makauban po is si DJ Reyna Chinita. Dari po sa XFM Mindanao. Ang kauban ninyo ang inyong Disney Princess Bisaya version Cinderella po. Yeah! Sa ngala na lamang po sa Tibok Press sa XFM Network Philippines, ako gihapon po ang inyong Disney Princess nga makauban ninyo sa matag kagabhion. Yeah! Cinderella gihapon para po sa putahe sa gabi.
5: Init ba kaayo ang atong gabi-i? Kay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usata diri. Ayaw kalimot. Kita kits tapos sa sunod nga episode sa Putahe sa Gabi-i. Diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod. Bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag-inusara. Dalha, imong partner. O pangita o bago. Hangtod sa sunod nga gabi-i sa programang Putahe sa Gabi-i. Putahe sa Gabi-i.

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bako manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilikilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina sa pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oo, oh, mo ba na inong? Hala, sukat ka ron. Mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Merienda time na!
3: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato, Dian Bake Shop. Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients. Alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandesal nga pares. Una ang pamahaw. Cheese disal. Ensaymada. Pandikoko. Cheese bread. Spanish bread. Chocolanay. Loaf bread. Pastries. Cookies. Chiffon cake. Hopia. Piaya. Crinkles. Bingka. Banana loaf. Banana slice. Pineapple. Custard. Sponge cake. Cupcake. Cinnamon. Pandimongo. Ensaymada. Cheese roll. Star bread. Putok. Putok disal. Donut. Cheese donut. Burger bun. Hotdog bun. Papaya. Patata, ug lunga, ug mga birthday cakes available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab sila branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
4: Mga katupa, excited!

0: Exciting!
1: Exciting Pilipinas! Ang programang gigising at bubulabog sa inyong morning. Mga sariwang balita mula sa mga himpilan ng pulisya, palengke at mga preskong pangyayari na nironda ng mga XFM reporters. Exciting Pilipinas! Gigising at sasama sa inyong almusal sa umaga dito lang sa XFM Network Philippines. Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Mga katrupa, exciting!
2: Good morning!
3: Good morning! Good
0: morning! Mga katrupa, exciting!
4: Mga katrupa, good morning! Good morning! Good morning! Uy, bangun! Bangun! Bangun! Mga suki gatig pawidaw! Kumusta mong tanan, mga katrupa? Katulog rin mong tarong, human nga makita ang muraog ang probinsyano kagabi dito, Senado! Oh? Ang Senado kagabi, mga katrupa, murag ang probinsyano nga salida. Oh. Buto diri, buto dito! Mga suking, tigpa na, wala. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning! Oy, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun! Bangun, ibta na na mga suking tigpawinaw. Kaya alas 4:40 na siya budagongon. Ala, mata, mata, mata, mata, kape, kape, kape, kape, kape, puto, suman, budbud! Ito mga suking tigpawinaw, ay! Ala, may kabunta, gaduha ka siya na, nagbayti ka lungsod, di ka itong probinsya sa Bukidon. Adlo karon nga Webes, pitsa 14 na, ning bulan, Mayo, tuig 2020, sa isa. Uy, brag, pistag malay-balay ugma. O, pistag malay-balay ugma, o karon. Ha? Pista ugma, malay-balay. Ha? Ama ta, mista? Mayor. Mita mga katrupa, malay-balay ug Valencia, Mayo gabunta, gabaynti kalungsod ni ato probinsya sa Bukidon. Mga kasikmit nga dapit ni ato probinsya sa Bukidon, Mayo gabudag kaninyo ga tanan.
2: Good morning!
4: Sa itong mga kiksunang mag-uuma nga sayo kinang mata karon nga mga orasa. Hala, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning!
2: Good morning!
4: May nga buntag po sa itong mga kiksunan mga suking tigpaminaw. Nga sayo po kinang mata kay mga trabahante. Sa pinyahan, sa gingan, o asa mo na napitang nagtrabaho ka ng mga orasa nga sayo kinang mata, hala, maayoga budag!
2: Good morning! Good morning!
4: Maayoga buntag po sa itong mga tindira, tindiro, labasirag, labasero! Mga suki, gatig pa na, good morning, good morning, good morning, good morning!
2: Good morning!
4: Maayoga buntag usab mga suking tigpaminaw! Sa itong mga katrupa karon, nga mga security guards nga napas natatagsa-tagsa ka mga EOR, labay ka budag.
2: Good morning!
4: Sa itong mga drivers, multika, baubao, rila, truck, o bus, mga katrupa, uba pa, mga sakinan, gipang driver ni alam, mayo ka budag, kaninyo ka tanan.
2: Good morning!
4: Mga katrupa, welcome, welcome, welcome, welcome sa programang Exciting Pilipinas, mga katrupa. Nga madungog ta pinagis dial sa inyong mga radyo 101.7 na mga katropa. O diya madungog po ta pinagis sa tuaga Facebook Live. Makita na diya sa 101.7 XFM Bukidnon mga suking tigpaminaw. Kininyong makaubad karo na kabudagon katropa Gajinatad Liz Suryano mga suking tigpaminaw. Good morning!
2: Good morning!
5: Morning, Nicole!
2: Good morning!
4: Morning, Tay! Oh, morning, Lula ug Lulo! Good morning!
2: Good
4: may nga buntag sa tuwang Lulo ug Lula karon nga nagtukong sa balkon! Oh, parang si Mama Tuding! Oh, si Mama karon sayo kining mata! Mahinaw sa XFM! Oh, ana sa gabo, gabi is ko! Wadaw ko na po! Wadaw ko na po! Wadaw ko programa! Gahapon sa kadlaw! Minas, mama, gabi, mina, tigpa minawan, yung mama, dede, siya no siya, dayo. Nawin buntag niya. Lata ng TLS kuan, Kamil. Good morning, mga tropa. Exercise tayo tuwing umaga. Exercise tayo, ay, mali, exercise tayo. Bito, mga katropa, ay. Ay, kumusta man mong tanan? Kumusta mong tanan mga nga katropa sa mga nakita nyo kagabi diya sa TV, diya sa social media, mga katropa, sa kagubot, sa Senado kagabi. Ay! nawadaan na yun. Muna yung iingon nga why mahayay. Why basulay mga katropa kung anong daghang mubalik sa bukid, ha? Bakit Pilipinas ang hirap mong mahalin? Matay sa kagubot, kagabi, Senado, mga katropa, wala may patawag si Pangulong Bongbong Marcos, mga katropa, nga undangon ng kagubot, wala may order? Unsa na po kaha ang mga panghimang kakaroon sa Malacan niya, mga katropa, pinagis, sinalikang, tibumaba niya. Tingkubuta, kagabi, Senado, eh? Muti exciting ang mga balita, kagabi, eh, basos, ninduta ito live dito sulod, eh? Ilan mga katropa? Buto-buto kagabi ay mga Marines may nanulo dito? Marines yung BI mga katropa? Ngabi mura masamog nagdakop mga katropa. Dapat ka na yung puwersa yung gigamit sa Senado kagabi eh. Dapat mo na yung puwersa nyo pangitaon nyo sa Bantag, pangitaon nyo sa Saldico, pangitaon nyo to kasi Atungang, huwag sa patong ikaupat. Muna niyang gamiton na nga puro siya? Di kayo, di mo Senado mga katropa? Mupong grabe gid ba? Kung nga coincidence mga katropa nga mga panghitabo. Kagubot, kagabi sa Senado. Mupong pag-transmit mga katropa sa Senado. Gikan si Kamara itong mga artikulo mga katropa about impeachment ni Vice President Sara Duterte. Stila, doon siya naman yung Pilipinas, oy? Abi nyo karon kita na gikatawag ipikatan sa ilang nasod waha ang Pilipinas nagkalisod na sa kamahal sa lana mga palitunon pero ilang mga liderato nito kagubot gihapon tungod siya personal nga mga interes kurya gaba gabi nagkagubot Senado dapos sa nosis bisidiyo kagubot po kaway tubig kapila kung katuwad-tuwad siyong linya gabi sigusop-sop na ng host para mo mahangi mo kuan ba may pressure kurya gaba nagalas 11 na lang huwag yaga sa muwang linya. Prime Water, I love you! Dahil nato'y tangke sa water district, dito ko gahapon sa nosay, kaya pwede ko shoot anas de version. Tahan ako sir, musunod mo bisidiyo ron. Lahay mo nakaschedule niya, Salan. Dito man ga buo-buog, grabe, nakantubig sa usa ka kananan na sa de version, gahapon, ang water district. Di, pag-abot sa ubang balay, wanay sulod, kay dito man yung halos gihurot. Bahin-bahin, makatagtubig ka, ha? Tanawa to niyong balde, tapos balay, bising wagi sunod tanan. Kurya gaba, gano'y. Yung bisiha po lagi, ang ubang silingan po, nag-booster. Wala naging sunod si mua. Sa mong atbang, sa mong balay, pati man kusugang tubig, pikas linya sa muar, may way sulod. Noon siya manipagbahin-bahin, taong di ay. Yung gubutas, eh, kung lamian, eh, na. Bantay with the Prime Motor, ha? Di may kabayad o ginsaktong pizza malapas may masuko-suko mo na. Putlan yun ang putlan, maglinya, das BCD. Yung butakan ko na o kining iro ng among witiran. Stilan yun, purigaba yun, bay. Purigaba yun, mga suking tigpamin. Muna yung ingon nga, wala ka mong labunan dito. Nang lapas, das basket. Perte, naghanang labunon. Siya, di man takalaba, kaway tubig. Purya buyag, John. Purya buyag. Bantay. Booster, silingan. Huwag mo action. Bantay lang mo, Prime Water. Pandal ko to akong booster. Nga, dako kayo. Nita Valderosa, good morning, ma'am. Good morning, XFM Bukidnon. Exciting Pilipinas, good morning. May buntag po ni Ate Darwinda Batulina Antipatia, good morning. Good morning, ni Ate Batangas. Kumusta, ma'am, Maynila? Di ano mo, kay piting gubuta. Gubot pas na ng lukot ang atong panggobyerno karon. Di masabtan, di maging masabtan ang nasa pinakadako ng lideratos panggobyerno. Dako kayo ng Senado, oy. Di agod ang paglitis mga trupa. Ano yung mga kaso, imsang at sila agod. Unsa lang ka diri sa kuan mga katropa, diri sa obos. Unsa lang ka ang mga suking tigpaminaw, ah. Di na ito mabaso ron, kaya ka mga urakot rin sa ubos. Urakot mga katropa lang sa babaw, saan lang ka ng mga gagmay sa ubos. Di na ito ni masulo ni mga nasa ubos ka ng mga katropa, mga urakot, Ay, bumuhay basulay kay gubot yung babaw kay kamo na himong mga kuan des babaw. Oh. Apa ni? Gabi is kagubot bitaw. Murag nawala si Kiko, si Bam Aquino, niya duha ka tulpo mga katropa og si sa daghan nga wa gahapon sinado. Astilan mga suking tigpaminaw niya nagtinubagay ba ni si Kiko Pangilinan gahapon og si Robin Padilla. Mga niya, wala isigutan dito nga. Kuha ba ng ex ni mga sawaron? Sa tinubagay mga katropa, stilan. Muna itong makita karon. Muna itong ingon mga katropa nga sulundunon sa itong mga kabataan sa umaabot. Oh, kini yung kagubot mga tropa sa mga lideratos pang gobyerno. Pating tatawa kayo mga katropa. Personal nga mga katuyuan. Purya buyag. Oh, gagaba yun mga suking tigpaminaw. Imagino na ninyo mga marinis na ipasunod sa Senado. Sumara, marawi sense. Oh. Ilan mga katropa, kagubot, lasi Pilipinas, ang laing nasod lang karon, kaingon ka, pikat Pilipinas. Ang katawaan taron, ang balita ron sa laing nasod, bitaw, laman sila mga balita, puro sa Pilipinas siguro. Oh, ilan. Ini mga katropa, kagubot sa nasod Pilipinas, tungod manegod sa personal na katuyuan sa matag-usa. Oh, naadiyas pagkamahanan, munay gingon, hakog mga katropa sa gahaman. Hakog pagid sa posisyon mga suking tigpaminaw. Amot lang ba'y unsay naan ni pamulitika? Unsay naan ni pamulitiko mga tropa nga daghan magpahalos magpatay? Oo? Stilan mga katropa in town. Ako, nawadaan ako gana mga tropa nga mapil-apil ini pamulitika in town ay. Oo, kayo maragwa na'y pagsalig ang atong pipila ka mga tahuan karon sa mga lideratos pang gobyerno. Gaba ninyong town di taas. Oo? Gaba yun din taon mga trupa mo na yung ingon sa DLG, the safest Philippines. Oh, pinakaluwas na ito Pilipinas karon mga trupa, ang lose. Pag humaan niya, huwag mo naluoy itong sa Cebu po. Nakita itong sa Cebu kahapon mga trupa ng Tiguang. Nga nang limos mga trupa, gamit ito yahang, usag ito itong? Yahang bakuna ito? Ha? O basta ka itong anak-ana, o magsirbato mga trupa para makapanglimos? Ilan mga trupa, ginakop po siya sa anti-medicancy law mga enforcer mga trupa. Gibadlo ko nung dato. O yan inyong itagaon o bugas, dili batikos yung giabot niya. O daig punta mo siguro mga trupa. Bastila po ito, ang tiguang. Luoy, lagi kayo mga tan-aus video ang taon kagahapon. Res malay-balay, naaman tayo talan siguro, naaman tayo balaod na na. Naman tayo ordinansa ng mga suking tigpaminaw. Kasi nga tos pagidaron mga katropa, madugog na to sa pamahayag sa Tiguang. Ingon taon siya nga, nang limos para siyang apo. Huwag itagaan na to niyong bugas. Pero mura po bugway kasing-kasing. Dali na kayo dakpon, mga ingana, mga ayo. Katropa, kamalo, manta nga, balaod na. Oh, ngano diay, kada pagpangurakot, pagpangawat, yung kuwartas ka ba ng bayan, wala sa balaod. Baga, kayo mga naon. Alas 4, 51 buntag, sayuhan to, high blood rin, oy. Oh, minom siya kong kape, ay! Oh, minom siya kong kape, mga katropa, kay di man ko babalakaan yung kape, kay di man ni kontra siya kong high blood. Di man ni kontra siya kong ulcer, di po ni kontra siya kong ang diabetes. Labi lang di ni kontra, mga katropa, sa akuang palpitation. Mga balatian ba? Di din ni supak sa mga balatian, mga tropa, kining kape sa Yes to Health Incorporated, no? Oh? Kining kape, mga katropa, nga Santon Plus Coffee Mix with kining with suya bean, malunggay, o Mangustin, huwag inisupaks tong lawas mga katropa. Diba, Romy Bootleg Usyo? Morning Boss Agalon, may buntag diyan ni Romy Bootleg Usyo mga katropa. Mag-exercise tayo tuwing umu. Mga pisa taong Santon Plus Coffee Mix, mga suking tigpaminaw, 52 minutos yung may labay sa alas 4 sa kabuntago. Standby sa pagbalik.
2: Good morning!

0: Santo Bus Coffee Mix.
1: Ako si JM. Kinirahan mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong biskuto na hindi sa lawas. Santo Bus Coffee Mix, regular and the best. Sa kada higop niyo mo sa Santo Bus Coffee Mix, mura ra ka lang kakaunog mong gustin. Malunggay o soya, ang pangutanan na abas sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang yung paborito na ako hasta ang akong tingbuo pamilya ka Santo Bus Coffee Mix Guild. Timani, basta kabigani sa Santo Bus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
0: Santo Bus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Magustin, malunggay, ug soya. Santo Bus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santo Bus

0: Oh, RJ, kumusta bang klase?
1: Okay kayo.
0: Very good.
1: Kabalo ka, Kap. Ako ay naka-answer sa question ni teacher.
0: Luwat yung ganako ba? Unsa day question sa imong teacher?
1: Akwan, Kap, nangota na siya kung kinsa iwa kasabot.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. No one to stop.
1: Susiha ang tibuok struktura sa imong balay. Tanawa kung adunay crack o buak na posibleng maghatod o peligro. Kung adunay linog, pangita o luwas nga lugar na katagbuan aron malikayan ang mga falling debris. Kung hinay na ang linog, pagdalig sa paggawa sa imong balay o building. Pangita o lugar na layo sa mga kahoy na posibleng matumba o layo sa mga struktura na posibleng mahugno. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
2: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
3: Para sa dynamis?
2: Para sa turn nyo ni Mrs.
3: Tour?
2: Oo, sir. Tour nyo palangit. Diba, sir? Exciting?
3: Sure ka, Miss. Dalun ko nimo sa langit. Exciting ba?
2: Dili, sir, oy. Kamura duwa ni Mrs. Nimo.
3: Sige, sulayon ako na, Miss.
4: Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavumasca. Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kuso o resistensya.
5: Turbo, wagas ang lakas.
4: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
6: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southam Gold Coffee Mix 66 sa ating oxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus ang Southam Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southam Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito, Southam Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
7: XFM time is 5 o'clock. Time check brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.

0: Balik ta mga suking tigpaminaw, 7 minutos, milagapak ang alas 5 sa kabutagon sa panaguban sa programang Exciting Pilipinas! Sa gihapon, gawa mga katropa na pabiling paminaw, sa mga programa mga katropa sa 101.7 XFM, mayo gabuntag ni si Raul Imperado, may gabuntag katropang juratan o satanan na viewers o listeners XFM Bukidnon na shoutout to Romy Butlig Usyog, Michael Carato Ricabo, mayo gabuntag.
1: Good morning!
0: Kaninyong tanan, mga suki gating paminaw.
1: Good morning!
0: Mga katropa, sawa pa ng mata, pang mata na mo. Oh, sa bago pang ng mata, mayong buntag. Oh, good morning! Ang uban kay naamtan pang tulaok sa manok. Oh. Ah, good morning, good morning, good morning sa mga bago pang ng mata, mga suking tigpaminaw. Mga katropa, 8 minutos, milagapak ang alas 5 sa kabuntagon. Dita maglangan, direta sa kumpletong uluhan sa atong mga balita karon na kabuntagon.
2: Headlines.
0: Uluhan sa mga balita, lalaki gitigbas patay sa silingan, suspek nitahan sa mga otoridad dito sa Libuna, Bukidnon. Munig ingon mga katropa ba? Silingan mga katropa, gitigbas ang kaubang silingan. Pero mas mayo ang gibuhat kay mitahan sa dito sa kapulisan sa lungsod sa Libuna. O, dito pag inispinihan nga bahay, no? Astilan, o siya kahay bikil ani mga katropa. O siya kahay bikil ani mga suking tigpaminang. Anong niabot mas punto? Kining, gigontang pagpaligbas sa magsilingan mga katropa sa lungsod sa Libuna. O, dito pag inispinihan nga bahay, niya tangan siguro, ne? O, di baka, baka ni nagtagay-tagay mga katropa? Basin o niyang nagtagay-tagay, ni ba? Kasi nagtagay-tagay mga katropa o niya nagkabingkil mga suking tigpaminaw, pastilan po rin tao, no? Kabsans, kinaboy ang usa ka silingan mga katropa human sa biktimas pagpanigbar sa lungsod sa Libuna. O ni, ang ilikayad mga katropa kung galing man na nag-inom-inom ni o niya, nagkabikil baka mga katropa o di ba kaha mga suking tigpaminaw doon ay bikil o naukay diha human sa pag-inom-inom. Delikado mga katropa. Dugang uluhan sa atong mga balita mga suking tigpaminaw.
2: Headlines.
0: Uluhan sa atong mga balita, 21 ka mga empleyado sa LGU Malabalay nagpositibo sa drug test. Kadiha. Kadaghan ba nay? Kadaghan ba nay god, no? Pastilan mga katropa, kadaghan bani nagpositibo sa drug test sudad si Malabalay. So kini, posible gini nga doon explain ba kani? Ito pa yung kamutan nga makuha na to ang side sa city admin ani mga katropa. O, si Attorney Bergardo ito, naka-interview na tani ni ma'am sa una. At ito, sa heron mga katropa ang city admin ini eh. Kung sila ba ang makatubag ani mga suki gating paminaw kalabot ini nagpositibo. Nagpositibo nga mga empleyado sa city sa Malaybalay. Sa LGU Malaybalay mga katropa. Diyan ubay-ubay gyud kung kini matangtang sa trabaho di nakabalik sa trabaho mga katropa. Pastilan. Atong sayron mga katropa kung kini mga GO ba ni? Casual ba ni mga katropa o mga regular ni? O sigara ani mga katropa ato ni mga casual o GO. Astilan. Ngano mangyadin taon mga katropa nga tuyuan man taon. O masayod man kita ka kada renew mga katropa da sa syudad Malabalay every quarter baka na. Duna may ipahigayon nga surprise drug test mga katropa. Ngano mangyud nga tuyuan man gid mga katropa basta naatas pang gobyerno nga pangtrabaho mga katropa. Di kita mag-apil-apil ng illegal nga druga. Di kita mag-apil-apil ng suyop mga suking tigpaminaw. Eh sayang ba? Sayang mga suking tigpaminaw ang atong trabaho diha. O daghan yung kinangandoy nga makasunod sa city. O daghan kinangandoy mga katropa nga makagawas po sa siyudad. O daghan nangandoy na mga katropa nga makasunod sa city ay. Oh, labi na karong panahon na nga grabe ng pitusa in town, no? Pwede nang mahalas mga pulito nyo, pakitrabaho? Hiring ba ni syudad ron? O ang city mga trupa, hiring no eh. daghan sila gipangita ang mga empleyado. Daghan sila gipangita ang mga suking tigpaminaw. Ikaw nga naa ka diha sa nanakay trabaho. Nanakay trabaho de, imo masayang-sayangan. Silang daw be, gay, munay. Tingklase na raba hapit mga katropa niya. Wa pa kay tarong trabaho diha, kay estudyante in town. So may palit nimo sa mga estudyante diha og gamit. Luoy mga katropa, luoy mga suking tigpaminaw. Munay nga, ampingan gin na to atong trabaho. Labi na nga nakaposisyon na ta mga katropa. Bilay swildo, G-Euron. Dagko naman siya swildo, G-Euron. 500 kapin mo siguro. 500 kapin naman siguro mga katropa. Kaayo na lang, anak, mga suking tigpaminaw eh, kaysa mag-standby. Yahay na mga katropa. Hindi kaampingan ginito itong trabaho, mga suking tigpaminaw. Labi na karong panahon na grabe ka mga mahal siya palitunan. Uban, mangawat na mga ane, ang uban mga katropa. O mangawat na yung uban mga suking tigpaminaw tungkol sa kalisod, matigbas yan pagod. O, nangatigbasan na ng uban, mangawat, masutod mga agri-supply. Dugang uluhan sa itong mga balita.
2: Headlines.
0: Baobaong gidriban na sa minor de edad na hulog sa creek, mga sakay, angol.
2: Headlines.
0: Dito ni Lungsod, San Fernando, mga katropa, ako. Kanyang baobao, magun, sa makalita na muna yung kurbada. Diyan kanyang muna kurbada, magun yung gawahin, mga katropa. O, kanyang dalad, mga katropa, nahawlog din baobao. Pero kurbada ba? O, diya, lungsungon yata ni. At dito nahagbong sa mga pangpang, ay. Dito nahagbong sa pangpang, kanyang mga batanon, mga katropa, widod edad, nga sakayan yung baobao, tuwaraw, pula pag yung kulor. Pag-uhadlok, kanyang pakusog-kusog, kanyang bao, magun, kay. Muta king-king ba? King-king mga katropa. Itong una ganyan, happy to trapo di atbang sa convenience store kasisang. Kaya itong minivan ba? Pastilan po itong minivan mga katropa. Multika mga minivan, a close van. Nag-dias pass lane, yan yung

lagi paling lagi utang dong. Masa di sana masih ruat, ukir dah meligi alat hutan ni. Kau ada tanya roda ketung teknik ni mengita tak pohonan meligi tak hutan selungsur kebangsaan. Oh mengata mau apil saya tabuk dah, adlaw Domingo sebado gue tentang tabuk selungsur. Kargas bawa bawa dah itlog, sibuyas, ahos. Oh, atsal meligi akan ditutup ah. Ginan saya kira dua kadlaw itu. Oleh ya, waktu tak sempurna enggak, kalau tak bulan, aduh bantas tabuk. Diskarte lagi tadi, rupanya pernah hundar mengangkat rupa. Oh guys, kemahal sepuluh tahunan, karun mga syuting tig Paminawa. Raga gobot pa dito sa kauluhan. Wadah kita nih, oh. Makita nih mengangkat rupa, John. Oh. Induta itu nga kabirin sa gabi is nadoy. Dool pa lagi ng katubakanabit ang Manila ang mga katropa o gagayan pa na. Ah, tuwan ako kagayan, gabi eh, siguro, motor. Kantoon, di ko dito ay. Nindot mo kina nga mga ingana, mga exciting moment ba? Na yung mga buto-buto. Na yung mga singgit-singgit. Oh, nindot din ang impact mga tropa i-cover na nimo. Sila mga suking tigpabino. Kaya mga sergeant at arms kahapon sinado. Awag ipasulod ang mga... Dito nag-hold ang mga... Mga midya ay, wala nga kauban-uban ito pabuto-buto. Stilan mga katrupa. Hindi, mag-iingon nga ang katauhan mga katrupa. Nagsalig mga katrupa dito sa mga dagkong leaders pang gobyerno. Pero tanawa ka ron mga suking tigpaminaw. Marines, ay, nisulod. Sinado ang Marines mga katrupa. Nato NBI, napoy si ADG mga suking tigpaminaw. Okay, daggan mo yun magka-interesan ni karon. Kaya makuha nimo na si Senador Bato de la Rosa kung tinuod man na doon ay war at pares gikan sa ICC. Ambot mo, anong basihan man yun ng ICC? Kanos ang tahat at asa man tataman o kanos ang tataman mahimong ulipon na ng lugara? Na nang kuhan mga tropa nga? Naman tayo mga kurte sa Pilipinas. Kanong di man ito kaya dire? Kanong dito mga ito dadol sa laing nasod mga tropa? Murag pa ulipon man ito sa laing nasod. Ano yun? Oh, babalik ng pusurta pag ulipon na niyo. Mahimo, matasos, ginoo ko ninyo eh. Mahimo tang ulipon, mga trupa, pinagahan ng Cortes, Pilipinas. Dari mo na nagkasala. Nagkasala? Nagkasala ang itong mga, ganun yung ipang lakag karon. Wala ba ito sila yung nasod, pero yun ihatag ito sa Interpol. Ihatag yun sa ICC, mga katrupa. Dari na ito na litisyon sa Pilipinas, Jay. Ha? Dari na sa Pilipinas, mga suking tigpaminaw. Karandagan magka-interest ng mga agencies, ana? O, NBI, CDJ, PNP, o, Kanambarens. Karandagan gusto maglakag na mga tropa naman. Dako na ang accomplishment ninyo, ay! O, pati, parang sigod ni former PNP chief, General Tori, mga tropa nga, ah, grabe, pakitang gila siya pagka PNP chief, ay! Promote god, si CDJ pa ito sa una. Oh, promote din siya pagka-general mga tropa dito sa himo ng PNP chief sa kapulisan. Ando, gitiurok, ang himo ng MMDA. Oh, ito sa highway. Oh, una nga, kamo, ay mo palabi o pa ulipon sa inyong mga katastaasan, di ha? Oh, ipakitagot din yung clip mga katropa sa mista sa lida ba? Oh, katong istorya ni Rickson Rubin sa una si Rustom Padilla mga tropa dili bili perangka. Rustom Padilla mga tropa katuwa kay Sunang Muslim samtang kamo nagpagamit sa inyong nakalabaw o ay mo palabig paggamit niya o mo nagingon nga ang kuan sa Mindanao para ra sa mga namumunos pamulitika. Oh, pangitaagad doon yung clip nga ni mga suking tigpaminaw kato dindot kato paminaw noy o mga politikong hakim. O sakim diay, sakim. Politikong sakim, sagahaman. O sa posisyon, mga suking tigpaminaw. Ano yun, hitabo, karoon sa nasod, Pilipinas. Muna nga, Puryagaba. O, Puryagaba, gini. O, Puryagaba, gini, mga katropa. Di mo maulaw, ana? Sus, ginoo ko. Grabe ka crisis ang nasod, Pilipinas. Pero nadungagan pa aning kagubot diyas pagdako pa ng usak kasinador, mga katropa. Ano mang yun? Ano yun? Ano siya manay mo? Ano mang yun? Trililing! Murag, gamay na lang jud ang NPA kay mag-unay na lang man. Oh, muna diya, oh. Magamay ang NPA, mag-unay na lang. Lamiya na yung saka lagi.

0: Magani ning kagubot Pilipinas ron na medyo namingaw-mingaw ang walong grupo. Nagbaga pa karon mga tropa diri siya. Nagbaga pa bitaw ang walong grupo? Sus, maglibog mo kang mag-una ba? Oh. Salamat ng gin mo ba? Kagrabe nyo ba paningkamot, man-neutralize, mabalik sa pang-gobyerno, mga tropa, ang ato mga walong grupo kaniadto. Pero kamong sige mong auhag sa pang-gobyerno, ha, kanang nasa bukid, mamubaba, mga tropa, auhago ninyo. Pero kamo mismo na sa taas karon nasa posisyon, puriya gaba man mo! Oh. Ah, tambaluslo sa dagko. Oh, oh. Alas 5:21 sa buntagon sa atong pagbalik mga katropa. Ato gitunol kaninyo mga balita mga sulking tigpaminaw kining report nga adunay 64 anyos nga lula gitigba sa 60 anyos nga magulang suspek sikop ato nang atangan mga katropa karon niabot pa bunto papanigbas. Inom sa Tagsanton Plus herbal capsule kay saka tong dugo mga katropa kay diba mga putot nga tao dali kay musaka ang dugo. Ano yung inom sa taog Santon Plus Herbal Capsule? Ang kapsula nga mutabang sa pagpugong sa high blood, diabetes, bukol-bukol sa suso, guiter, kidney problem, uban pang balatian mga katropa, kaduna kini na ganiyang mga syangkap. Samas mangustin ang palaya, malunggay, garlic, uban pa mga katropa. Nagisagol sa mga nga kapsula, ikaw nga wapaksuway. Suway na mga katropa. Standby sa itong pagbalik. Good morning!
1: Hana ang nito nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
2: Iya, sa ako, Lamawan, 53. Kaming agang konsil, 1976, kami siya nagsugod. Dili na lang siya naayo of antibiotic na o nga dito na ko taungon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa una, hindi ko katulungan. Dili mo nga nga akong baba. Salamat ko sa nilag Jesus nga, iya, hindi ayok ko na akong sakit, umabanan sa Santon Plus.
1: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: Sikap Lodi nga apply sa barberuhan o dinhi.
1: Di siya barbero lang, pwede na. Kay mao mapod ko mugupit. Yun na pa. Ayo.
2: Masaman?
1: Uy, bata maning ni Abris puntahan. Day.
2: Masaan
1: to? Mag-apply unta ko barbero.
2: Ala, show me. Sorry ha? Bayot yang. Amo? Titawa din eh.
1: Bayot ra di ay inyong ginadawat din he.
2: Bayot ka?
1: Siyempre. Bayot kayo. Dawat na ba ko?

0: Maghana ang nito nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
1: Inak at inilyo, bilis na sa rinyo sigo, maayo ang Santon Plus. Maayo mo akong tulog ato kay di magkatulog ubayo niya. Magkamatulog ko buka na sa kasbalik katulog. Manatili ka tuwid na din ko makatulog ubayo ang tao niya. Maayo akong tulog, magbando na gugo. Kaniya to bilo man, magkamag inang ko Santon Plus.
0: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: Botika Nationwide. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
1: Ooh, wow! Guwapa ni Guruay. Nami ko this, ha, miss? miss?
2: Ha?
1: Huh? Ma? Ikaw na?
2: Oo. Oh, guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
1: Clear Skin Herbal Soap?
2: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
1: Hala, tingala ko nag-uben ka.
2: Oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na. Antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
2: Oo, ah, baklan ka. Pero dali lagi bala. Intagli mabayad sa tusyon mo.
1: Oh, galit, diriyo.
2: Ah, dali na.
3: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Sanzon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Sanzon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo.

0: Balik tayo mga suking tibawi daw sa panag-ubad sa programa Exciting Pilipinas! 29 minutos, milagapak, alas 5, gabuntagon!
1: Nalingaw, tanawan ni Blood versus Duty. Akong kita na tanawang Blood versus Duty ba? Mamao, manitabo, karos Pilipinas? Oo. Gituyok, patuyok-tuyok na mga katropa, pero ang nagpatuyok sa tuwa, mga kasuking tingong naaras pang gobyerno. Ang nagpabugno ba? Nagpadagandagan mga trupa, naragay po siyang gobyerno, mamawag yun pangkita boss Pilipinas, oy? Oh, mamawag yun. Oh, mamawag yun mga suking tigpaminaw. Ilan. Naganay ko kuwan gobyerno, mga chats kuwan, baan yung ganahis pang gobyerno ron, sir? Oh, lami na kayo muhawa pagka barangay official. Oh. Wad anong giganang naas pang naana sa galingkod, karo, saan lang kang ikaw, gaplano pa kang mudagan. Ikaw nagplano mudagan sunod tuig. O karong eleksyon mga katropa, budagan pa ka? Oo, ha? Mastilan. Nag-iingon nga, wa na ilami mga katropa ang atong panggobyerno. Oo, gina. Oo, gina ilami. Diba, ginahaglami, anak. Kamu da na, way-away mo ngayon mo. Dapat diha mga katropa, kada itong kaisog mga suking tigpaminaw, i-reserve na nato na diha sa mga laing nasod, gusto sa kupo ng nasod Pilipinas, dili kay pagpunit lang susak sa senador niya sa naa sa senado, murarabog ni Adto o Gira. Nga ba, pero daog-daog ito sa laing nasod. Gidaog-daog na itong mga mangingisda niya sa kadagatan. Kapila na nag-isprihan ang iyong mga barko o tubig sa China. Oh. Nagpabiling may obsa, mapahiobsanon mang ganimo. Diyak ka, isog kita. Oh. Stilan. Oh. Laman ka ron sa dyaryo, bitaw, dyaryo. Mga social media o mga TV network kung siya muna mga pangbalitaan niya mga tropa. Ang ato aking nahitabo sa Senado kagabi eh. Huwag mo kabantay. Pag plenary session mga tropa sa kamara itong Mayo 11, mo'y pagtunga po ni Bato de la Rosa sa Senado, ni Senador Bato de la Rosa. Di ba? Unya kagabi eh po, pag transmit na dito mga tropa sa kamara, o gikan sa kamara ng katong mga artikulo, o gikan sa, alang sa impeachment, complaint, batok kang Vice President Duterte, mo po'y nakaguliang mga katropa diya sa Senado. Sa mana? Ha? Kamu kabante, ana? Oh? Kamu ba? Talasa na lang pangingisip yan. Unya, kagahapon, niabot dito si, kagabi, niabot dito kagabi si Secretary, DILG Secretary, Junbic Remulia, mga katropa. Stilan. Nanagoy na ngayog load na kong gabi, Igon. Okay. Wa may load yan, wa may signal yang TV. Kusog na kayong ulan sa Valencia. Wa may sugod akong Gcash. Naglibog po ka. Nagsibisihan ako gabi, kay sige ko pangita agas. Kaya gusto sila mo tanaw sa gubot sa Senado lagi. Ako ka tanaw po gabi sa live sa mga TV network Senado. So, ako una-una, kung dool pa lagi ni, mo ato yung takyo ko. Kagayan lang lagi ng Senado lagi mga katropa yung ato kagubot kagabi eh. Sus, layo ray ng Kagayan, layo ray tulo ka oras na maabot na makikagbukid nun gud. Kaso lang, Thomas kauluhan gud mga katropa. Di ba ito po inisugoon si Kray-Kray magvideo kagalingon dito. Ito mag Batangas. Oh, nabase niya yung bis Tagalog to, maghilungga nun to. Di mga katropa, arita karon sa Senado, grabe na nga... Si tawag sa buto, lupok-lupok din eh. Oh. Ari, abin na lupok-lupok. Namo siyang mga armas na ginabit-bits. Mga sundaluhan ta. Sa so, mga katropa, maing buntag ni Mino Karno. Ito di, panimbaya mga katropa. Be. Panimbaya ito ni. Good morning, Joe. Naglanog-lanog ang XFM dari sa Purok Tubi, Barangay 9, Malaybalay City from Asgar. Oy, maing buntag niya sa Asgar family mga katropa. Ah, naminaw ka na da itong BPSO mga tropa. Sa barangay na yun, naglanog-lanog ang XFM mga suking tigpaminaw. Lamat sa kanunay nga pagpaminaw sa XFM. Nidiha po sa Alexa Dragos mga tropa. Good morning pod. Minaw po diha mga tropa. Labi na po na sa patak, imbatog, kabangasan. May buntag sa diha.
2: Good morning! Good morning!
1: Ha? Nay mo sulod live report? Oh, sige mo na diha. So, mauna mga katropa. May buntag sa tanang naminaw karon. Mga suking tigpaminaw diha sa ilang tasa-taksa ka mga radyo. Na makita punta karon mga katropa diri sa tuang Facebook live. sa 101.7 XFM Bukid noon mga katropa. Unya, at ang ininyo sa programa ang Bulsay. Tanaw na itong ni Maguba ni Lamisa. Unya, dinukdok ni katropa ang presyo programa ba? Kay usa sa siguta na ni Karun mga katropa. Pila na upat?
3: Oh, ibaylo lang.
1: Oh, aman.
3: Ikatulo ng kaali.
1: Kani, ikaw pat ning isa?
3: Oh.
1: Sige. Oh, mo ni mga suking tigpaminaw ha? Dita maglangan, 34 minutos, bilagap mga kakala 5 sa kabutagon, dita sa detalye sa mga balita. Mga katropa, ko did report mga suking tigpaminaw sa 64 anyos nga lula. Gitigba sa 66 anyos nga magulang. Suspek si Kopa. Lang, ano siya hinungdan may? Report pinagi ni katropa Ganglo Tabio sa XFM Bukidnon.
4: XFM Report.
5: Dalhin gidala sa tambalanan ang 64 anyos nga lula human kini gitigbas sa iyang 66 anyos nga magulang pasado alas 10 sa buntag Mayo 11, 2026 sa Purok 2, Barangay Mabuhay, Valencia City, Bukidnon. Ang biktima na ilang si alias Juana samtang ang suspect na ilang si alias Federico og parihong mulupyo sa naisgutang lugar. Sa pagkadawat sa taho sa Valencia PNP niadto gilayon sila sa ospital og nasayran nga ang biktima gitambalan na tungod sa samang tinigbasan sa likod sa iyang ulo. Sa imbestigasyon nasayran nga samtang naghugas og plato ang biktima duol sa atabay sa gawas sa iyang pinoy-anan dihang ang iyang magulang si alias Federico kalit nga nitungha sa iyang luyo. Sa walay igong rason giatake sa suspect ang biktima gamit ang lampas. Sa pagresponde sa mga personahe sa revitalized police sa barangay kon RPSB ginakupdayon nila ang suspect og nakuha gikan sa posisyon ni ini ang lampas nga gigamit ni ini sa insidente. Ang suspek kasamtangang gitanggong sa Valencia City Police Station Custodial Facility. Mga katropa, para malikayan ang mga sakit sa mata sama sa katarata, pteridium, glaucoma o uban pa, tumar og Visionax Plus Softgel Capsule nga adunay lutein, beta-carotene, sisantin o vitamin E nga mutabang mupatinaw sa pananaw. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Anilo Tabios, XFM News.
4: XFM Report.
1: Nagkasalamat katropa. Hello Tabio Siboga report. Pastilan mga katropa. Tigbas man ang kini nga itsuo ni tao na mga senior citizen mga katropa. Pastilan abot mas punto ng tigbaso ni tao kaluoy pintas tigwang. Nita Valderosa ma'am, anak po sa dario bitaw diha nag live daghan mga reporters. Yes ma'am, nag burn out pa diha sa Pinas, murag tibuok Pinas. Maupo ni karon ato pong nasa Pilipinas, kini pong miral ko, raunsa na po ni miral ko. Ano magbuot man mo o kato mga tao nga gagamit na solar panel? Nagamit na mga solar ba? Suko, ilan man yung pakaluka to nung akining building permit? Technique po na nyo na mga nag-iyaog mga kuryente kay ang mga tao karon gusto sila makatipid, nainit kayo, magsolar na sila. Inyo na yung lisod-disuron, kipagkahuman. Eh, tungod ang inyuhang kurinte, gamay na mo gamit. Mawadaan mo konsumante. Los-los nyo. Dugang uluhan sa mga, dugang detalye sa mga balita. Balita, mga katropa, giingong kawatan, natigbasan, human ni sulod sa agri-supply sa lungsod sa kabanglasan. Parinti na siyang papa na yung agri-supply, si Suriano agri-supply na yung sulod o kawatan, mga katropa. Nasapnan man ni Uncle. Natigbasan, oy? Atong sayro report pinaagin ni katropang Prince Umbra sa XFM Bukidnon.
4: XFM Report.
6: Nagpaalim karon sa balay tambalanan ning siyudad sa Malaybalay ang usag ingong kawatan nga nanigbas human misulod sa usa ka agri supply nga nimutang sa Progis poblasyon Kabanglasan pasado alas 11:30 sa gabi Mayo 12, 2026. Ang suspek nilang si alias Neil, 23 anyos, liborer adunay libid partner, residente sa Prog City, Barangay Mooswagon, Kabanglasan. Samtang ang biktima niini ang Suriano Agri Supply nga nimutang sa Progis poblasyon Kabanglasan. Sa report, ang suspek misaka sa koral likod sa bahin sa Pinoy Anan sa biktima o gablihan ang roll up o gilayong gipangkuha ang upat katunga-tunga sa sako nga bahin sa mais nga nagkantidad og 6,500 matag usa nga mukabat og 26,000 pesos. Dugang pa dihang muikyas daunta ang suspek na tigbasan kini sa biktima gamit ang sundang nga naigo aga tuong til ini og dali usab gidala sa Municipal Health Center Kabanglasan aron matambalan. Sa karon kamulo na ang kapulisan sa paghanay tukmang kaso gay pasaka suspek kinsa na hospital arrest karong panahuna. Na problema na bakas bukol-bukol si mong panglawas isang tungplas gulmulian alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Prince Obra, XFM News.
4: XFM Report.
1: Kato nga recording tom, duda ko ato, nakatiyam-tiyam to ba? Duda ko ato, nakatiyam-tiyam to, nag-record siguro. Eh, naka hospital arrest. Nga nabali hapit to, natigbasan no. Natigbasan mga katropa ang gigingon tag kawatan nga misulod sa Suriano Agri Supply kagahap kato nakalabay ng gabi. Eh. Okay, makita ang CCTV mga tropa, naman tayo video na. Okay, itagaan man tayo mga tropa ang video. O kuha sa CCTV, gipost to sa Facebook page sa XFM. Ang ipang-aswat yung upat ka hapsak nga dikal babinhi, oy. O, ipili pag itong medyo malmahalon. Gahir ba kayo napanita ng binhiya? O, imo nang sanggiyon, mabili ng panit. O, mabili ng panit, tara. O, marumaw, masuro na itong gahir kasi panitan. So, wala mga katropa, natigbasan ginoon niya kagahapon. Ako talang giantuan sa kagahapon mga katropa sa ospital. Kinaan, andri sa ospital sa Malay-Balay. Din lang ako iminsyo kanapita, kasi yung atuon niyo yung bunalan. O, pag-antun ako dito, giupirahan pa man. O, giupirahan, oy, kay murag naugat ginoon mga katropa. Kaya, igustuhon. O, silan, duha, murag duha katigbasan yun. O, hait, nagsunda kasi angkol, eh, da. O, magandang, wag ipusil, no? Oye, okay, wala po sila ng mga tropa. Pastilan, kalau yung tao po. Oh, pastilan. Kasi yan na itong ipangandam na ito niyang binhiya kay... Uy, kanang duha, kato, upat ka half, upat nito ka half bag. Duha to ka hektarya, oy, kay matag hektarya na tagsamang kakwan, tagsamang kabag. Oh, pastilan mga tropa. Mag duha to ka hektarya, sigurong dagano na ito. Oh, niya, bitan, hirap po itong ibaligya. 6,500 ko ng kantidad na ito mga tropa. Pagbalik yan ito, ibutong ito, 5,000 na lang. Hanapod siya, 20,000 ito mga tropa. Kwartang malabo, buwaman siya siwerte. Oh. Gini, kanaman ko si, kanan Suriano Agri Supplies, kabanglasan, Diyos nun yung tagiyaan na, oh. Eh, kung ano, religyoso, kaya na, wala nga, alas 11, kape na sa gabi, gisulod din mo, nadakpan, magyuka. Wala niya, nga gigayaran to sa labang kagahom. Diyos doon pa gina si Uncle. Diyos doon gina si Uncle niya. Ay, kagumpiyansya pangawat lagi niya. Kaya masuko na si Malito Hampit. Good morning, Dol. Bibo na kayo sila, Dol. Lagi, Dol. Pwerte ng bibuha si Nado, Dol. O, astilan. Ngunit, giingon, Dol, nga degi na to mahayan ang, degi magmahay ang panggobyerno karon na dagang mabalik sa buki, Dol. Ay, sila ganit, di masyabtan. Oh, di gin masyabtan yun. Oh, nagkagubot ng tanan. Dugang detalye sa mga balita. Report mga katropa, 26 anyos, milungkab sa butika sa Bislig City. Dakpan sa hot pursuit operation na naimpas. Ano nang tayo maglungkab, mintahan po na eh. Ang report pinagi ni katropang Ali Vicente sa XFM Agusan.
7: XFM Report. Tanggong karon sa prisuhan na usa ka 26 anyos nga lalaki human malamposong nadakpan sa Bislig Component City Police Station tungod sa pagpangawat sa usa ka butika sa Abarca Street, Barangay Mangagoy, Bislig City. Gibiktima matud pa sa suspect ang Rojon Pharmacy di naitabo ang pagpanglungkab sayo sa buntag sa Milabayng adlaw. Sumala sa report, nakurat na lamang ang manager sa butika sa iyang pag-abot human iyang nakita nga gubot na ang sulod sa establishmento. Sa gihimo nga pakigsusi, nadiskubrehan ang usa ka dako nga lungag sa kisami nga maoy giagian sa suspect. Gituhoan nga migamit og tigib ang kawatan aron gubaon ang atop og makasulod. Diin nadala niini ang cash nga mukabat sa kapin kun kulang 40,000 pesos. Tungod sa gihimong pakigsusi sa kapulisan, uban sa tabang sa CCTV footage og pamahayag sa usa ka testigo, dali rang nailhan ang sospetsado. Gilusad dayon sa Bislig Component City Police Station ang usa ka hot pursuit operation nga miresulta sa pagkasikop sa suspect dito sa public market Barangay Mangagoy pagkaalaon na 30 sa hapon sa susamang adlaw. Formal nang gipasaka ngadto sa City Prosecutor's Office pinaagi sa inquest proceeding ang kasong robbery with force upon things batok sa dinakpan kinsa kasamtangang naghulat sa sunod nga kamanduan sa korte. Katropa, aron mas mutilaw ang imong pananaw pag Vision X Plus Soft Gel Capsule Matag Adlaw alang sa nagkahiusang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ale Vicente, XFM News.
4: XFM Report.
1: Daghang salamat katropang Ale Vicente, simong report. Ana pa si Ma'am Nita Valderosa, pira na naging bato pa. O, katuling nangawat ng binhi. Pastila, nangawat na sa butika, mga tropa, usang sige kuha sa ripang pautog. Oh, Stilan, 40 mil pag inadagino to. 40 mil, mga tropa. Stilan, 26 anyos. Kabalo naman, mong lungka, boy. Kanang pangidaruna, mga tropa. Ako pa rin, ko hindi ko galingon mga trabaho. Oh, nagbuhi naman ko sa kagalingon na mga soaking tigpaminaw. Kaya kay kagalingon, buhi po niya. Kay ihapon ka ng pagpangawat. Stilan, kung tuyuan, maginang illegal, mga tropa. Muna akong giingon. Ang atong nasyon karon. Tungod sa kagubot, mga trupa, tungod sa kalisod, di ipo na tumabasol, mga tawad, nga mahimo og mga krimen. Oh, naimang tabong pagpangawa, tungod sa kawadon. Naimang limos, mga trupa, tungod sa kawadon. Ang limos na ganyan, dakpon. Kasi maglibog ta. Oh, noon naman kita'y ordinansa ng anti-medikan silo nga muhatag ta sa mga ng limos, bawal ang mga limos, pero atong isit aside sa nato atong profesyon, siguro diha mga katropa. Ikaw na nanakop niya, tanawa po ng sitwasyon sa tao ba? Atong tiguang Cebu, kaluoy ato. Nakita nun akong panagway sa kong lulo ato mga katropa. Kaluoy ka ba? Imo tong ginakop. Pero wala nung ipresyo, tay. Natay balaod. Paulit lang, dakpon ka na mo, pwede ka nung presyo, di paulit lang ka na mo, padatan lang ka na magbuga 5 kilos, ang ina ka mga ayo. So, grabe pagdaig ko siguro sa mga netizen, si Moha ato ba? Ako, nakasabot man ta, kaya naman tayo mga ordinansya balaod niya na, pero dili tanang panahon mga tropa ang balaod atong in-post na siguro eh. Ngano man di ay kanang pagpangurakot sa gobyerno bisa pa kung sa giyaw-yaw sa katawan nga daog sa posisyon kamo na pabaga mga isyong naong diya oh? Nabay nabuhat ang katawan mga tropa ang kamo mismo mo naog sa posisyon tungod kay involved mo sa mga pangurakot sa itong nasyon Pilipinas. Wala mga gani oh? Pero mga yanong katawan mo na akong giingon ba nga mo na giingon sa uban nga pag ang pobre gani mga wat paslak largos presuhan mo investigasyon oh? Pero kanang naasa kongreso sa senado kanas pang gobyerno ba wako nintumbok og nay mga pangalan na nga ikaw naada sa kongreso senado kung naigo ka pasensya oh, naada sa mga pang gobyerno ba larasod lang na ito natanan oh, nang rakot mo diha. Di ba? Imbestigahan pa. Pila ka mga billionaires ang nawala sa flood control. Pila raman ang napriso. Katulang kontraktor, mga tropa nga. Inyong ginuot ang kayo. Pero ka nang manglimos. Manguha o mangawat o pipila lang ka mga kantidad sa mga convenience store. Largo panslak. Pudya gaba. Limos ng tigwa ko, lago ito, looy ko itong tatay, lagi kahapon sa Cebu lagi. Duol pa ito, dress bukid nun, hatan naman itong bugas nila. Katapos ang detalye sa mga balita, mga katropa. Top 1 sa 2026, salit wala nagdahom nga manguna sa eksaminasyon, MSU Jinsan. Nakakuha og record-breaking 32 ka top-notchers. O, kini. Ano yung nindot mga tropa, o? Oh. Ang uban kay, dalit naman nakuhaon ang ilahang pagka-top 1. Top most wanted person. Oh. Ang report, pinagi ni katropa ang Chiles League Head sa XFM, Jinsan. XFM
8: Report. Walay kabutngan ang kalipay nga ginabati ni Monette Yap, graduate og Bachelor of Elementary Education sa Mindanao State University, Jinsan, sa diyang nahimong top 1 sa March 2026 Licensure Examination for Teachers o CONLET. Sumala ni Monette nga daw wala pagasingkin sa iya ang resulta sa examinasyon, gumikan wala usab nagdahom nga usa siya sa manguna sa exam. Ay hapa man ang examinasyon, nakapokus si Monette sa pag-review samtang gatrabaho sa Dolly Jinsan. Inuon wala ni ini pressure og maayong kaugalingon, gumikan dakwang iyang pagsalig sa labaw makagagahom nga makapasa sa LET. Hangtod miabot ang adlaw sa resulta sa LET, samtang anaalang siya sa opisina, gaatang og sa dihang nakita ang pangalan, wala niya mapunggi nga makasinggit sa kalipay.
9: Pa, as of now, happy. Happy jud po. Thankful jud ko kay Lord, kay God. Pero karon sir, wala po jud kay ga-sink in, sir, kung saman jud ako ma-feel, kung parang natapkan po, ako balingid, sir.
8: Samtang makasaysayon ang maong kalampusan alak sa tibok MSU Jinsan tungod sa record-breaking 32 ka mga top-notchers kung diin kasagaran mga kaklase lang ni Monette. Sa pagkakaroon, wala pa'y plano si Monette sa sunod nga lakang apan gusto usab musulod sa public teaching o kaha magtudlo sa abroad. Mga katropa, for strong resistance and sharper mind, Mag Santon Vitamin C alang sa naghayo usang Pilipino para sa Pilipinas. Pilipinas, kini si katropang Cherish Leghid, XFM News.
4: XFM Report.
1: Daghang salamat katropang Cherish Leghid, Ziboga Report. So, naghatag, nag-statement, no? Pamahayag si Pangulong Marcos, mga katropa. Kung i-forward si Moha Tom, oh, ang XFM ko tabato ang nagkuhan. Hindi ay. Hindi na XFM ko tabato. Ilan mama orang loto. O na na statement si Pangulong Bongbong Marcos. Ito na ang ipapuso niya mga katropa. Pastilada. Mayong buntag ni Tristan Yat Vigulay. Good morning. Mayong buntag katropang Jonathan Lisriano. Koy, may buntag niya. Lamat sa paglilis tong Facebook Live pero kabutagol. Wala ko'y oras. Wala ko'y oras mga katropa. Kaya sa'yo kitag high blood ano yun. Si Mane, ganoon niya. Buto-buto lagi ng lamisa pag bullseye na. Suko man to si Kim Jong-un. Suko to niya si Kim Jong-un, mga Jong-un, mga tropa. Programa to dream, mga suking tigpaminaw. Musunod na ang programa ang Express Balitas Buntag. Mga katropa, kauban si katropang Hani Lotabio sa programa niya, mga katropang Express Balitas Buntag. Dahil pagka-detalye sa mga balita ng inyong masayarag karoon kabuntagod, mga suking tigpaminaw. Dahil salamat sa inyong pakikuban, mga katropa, sa Exciting Pilipinas. Ning Adlaga Webers, pitsa 14 na di bulan sa Mayo 2024. 26 bitaw eh. 26 mga katropa. Tangalan sa kreatibo kang Pursa 6FM Philippines Nationwide. Sa mga gastation katropang, sa mga station manager, katropang Miss Rusty Maricudino. Tugbang sa Pikas Lawak, katropag Rostom Villaparanca. Alang sa naghayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Jonathan Lee Suryano mingon ang pagkabot sa ustisya, kinanglan ang pagtinabangay. Apan lisod kabuton ko ang kamatuuran, matabunan siya maling binuhatan. Maayong buntag Bukidnon, dalaygon ang Dios kanatog tanan mga katropa. I love you, Bukidnon!
4: Good morning!

0: user. Atong paminawan.
1: Daniel Francisco, nung din niya nara Palawan, malaki yung mga kumpare ko students, tapos pag napagod, pili ko minsan akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kasuan ko, mga kaugatan ko, pinasold na nga ng Santon Plus Gold, kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga, dati masakit magalaw, maghapak pa lang, pagbangon mo. Ganun po ang naramdaman ko, pero nung din na wala na, subot sa akin, yung Santon Plus Gold. At pati si Mrs. Simmons, gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
0: Adunay manong beliefs na dakong tabang aron patatahan ang imong atay o kini. Labi na sa mga mahilig mo paon o parat o junk foods. Zaza Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit. Zaza Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. No one to stop.
1: Kape ba nga anti-cancer? Kape nga makatabang malikayan ang mga impeksyon? O kape nga makatabang aron imong problema sa timbang masolusyonan? Ani ana ang pinakabagong kape nga adunay mangosteen, vitamin D3 ug stevia. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee. Ang Premium D3 Coffee, puno sa antioxidants, aduna pa'y anti-inflammatory properties, ug makapaubos pa sa imong blood sugar level. Higop na sa kape. Premium D3 Coffee. Begin your good morning with Premium D3 Coffee.
2: Premium D3 Coffee.
1: Mapalit sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi

0: ang kinsulayan ni Santon Vitamin C sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatudyog na kung pagtinaw sa akong
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
2: Kung ikaw mga kita o bisgrasya sa kadalanan, pangita o pamaagi aron ikaw makatabang. Itawag gilayon sa emergency hotline sa CDRRMO sa 0917-827-6117 aron sa paspas na pag-responde. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
3: Tong, napilay niyong gasolina?
4: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: ihala na unsa man nga akong multigab nga lahi na manigting og si makina bagko manunta ni gasolina malawag bumi ka ni kuwi.
1: Unsa man imong nuzulhok tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanong barato kay dadong ba?
1: Natay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan na makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina, adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nuzulhok. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina safe pakapermi sa imong biyahe.
0: Oo, oh, mabalay nung. Hala, sukar karon mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: XFM Time, it's 6 o'clock. Time check. Brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.

0: Exciting!
1: This program is brought to you by Honorable Cromwell Kirill Dinlayan, City Councilor, Malaybalay City, Bukidnon.
2: Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita.
3: Oras 101.7 XFM Bukidnon. Alas 5 na sa buntag. Samtang sa mga ulohang tudling sa atong mga balita.
2: Headlines.
3: Sa balitang lokal, bao-bao nga gidrayban sa minor de edad na hulog sa creek mga sakay angon.
2: Headlines.
3: Sa balitang regional, tulo ka mananagat sa Pagadian City na missing sa kadagatan.
2: Headlines.
3: Sa balitang national, bana ni VP Sara ni sangat og 7.3 million pesos nga damages suit batok sa mga nagpasaka sa impeachment complaint.
2: Headlines.
3: Sa balitang international, pinakagamanan nga missile sa Russia i-deploy sa dili pa mahuman ang 2026.
2: Headlines.
3: Sa balitang sports, Spurs gilampaso ang Timberwolves sa Game 5 sa score nga 126-97.
2: Headlines.
3: Sa balitang pangkalusugan, DOH gisugyot ang total ban sa vape o e-cigarettes.
2: Headlines.
3: Sa balitang showbiz, Angelica Panganiban nominado sa award-giving bodies sa South Korea.
2: Headlines.
3: Ug sa balitang kakaiba, lalaki na siren nga ang tag-iya sa iyang paboritong bakery mao ang iyang tinuod nga inahan.
2: Headlines. Express Balita.
4: Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita nga ikaw ug ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiya. Dinhi sa XFM.
2: XFM
4: Express Balita.
2: Express Balita.

0: Nga droga arestado sa bypass operation sa Chansan. Ania karon nag-report pinaagi ni katrupa nga Philip Oligario sa XFM Chansan.
1: XFM report.
2: Balik sa selda ang kanhing drug inmate human masikop sa gilusad nga drug bypass operation sa mga personahe sa Pendaton Police Station alas 5:19 sa buntag kagahapon sa Bulaong Avenue, Barangay Dadyangas West sa Chansan. Ang nasikop ka drug suspect gilang si alias Taloy, 47 anyos gaminyo o residente sa Purok San Juan, Silway sa Reiskutang Barangay. Nasairan nga positibong napalitan na suspect o gituang shabu gamit ang drug bypass money. Sa laing bahin, atol sa pagrikisa sa iyang lawas, nasakmit sa mga kapulisan ang 4 ka piraso sa sachet sa ilegal nga drogas o drug bypass money. Giangkon sa Reiskutang suspect nga usa siya sa mga nagabaligyang ilegal nga drogas sa ilang lugar o tuno na katuig na priso tungod sa daotang binuhatan. Sa pagkakaroon, gitanggong balik sulod sa selda sa Police Station 1 ang dinakpang suspect. Mga katropa, gikapoy na baka sa mga skincare nga perti kamahalog wala effect sa imo. Drinata sa sabon nga dunay hatod nga glowing og mala artista nga skin. Mag-Clear Skin Herbal Soap na. Alang sa rekeusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Oligario. XFM News.
1: XFM Report. Balitang regional, balitang sa regional. Express, balita.
0: Mga katong atong mga balitang regional. Anti-cancer o anti-tumor bang kapsula ang imong gipangita mga katropa. Mga Mag-Santhon Plus Gold Herbal Capsule ka. Nga manalipod sa bisan unsang paghubag-hubag sa ato ang kalawasan. Sama sa cyst, goiter, suso ug sa ovary. Paghubag sa prostate. Ingon sa mga katropa, ang Santhon Plus Gold. Anti-dengue nga makatabang sa pag-normalize sa platelet. Pagpasiugda sa collagen formation. Ug himsog ng mga lutahan, bukog, drugukan. Blood detoxifier, cleanser, antibacteria, viral, fungal. Ingon man, lowers cholesterol. Ang Santhon Plus Gold, mutabang usab sa pagsuyop sa bitamina ug minerals ang limitahan ang kalihukan sa tumor ug kansilahon ang mga selula. Ang Santhon Plus Gold, mapalit sa mga nagkaring butika ug parmasya sa inyong lugar. Mapalit usab sa Shopee ug Lazada.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Sa balitang nasyonal. Ni sang-at og resolusyon ang Makabayan Block aron imbestigahan sa kamara ang giingong red tagging, online harassment og disinformation nga mga kalihukan sa Pinat Gallery Media Network on PGMN. Sa ilang House Resolution number 1009, si Gabriela Representative Sara Ilago, Kabataan Representative Rene Co, og Act Teachers Representative Antonio Tinio, nikotlo sa pipila ka PGMN videos nga naglambigit sa mga progresibong organisasyon og makabayan na Black sa Communist Party of the Philippines og New People's Army. Gusto usab nga may balaan sa mga magbabalaod kung adunay mga pundo sa publiko nga gigamit aron ipakaila pa ang content. Kiniuman gi-repost o gi-promote sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict kon NTF-LKK ang maong PGMN videos.
1: Balitang nasyonal, balita sa nasyonal. Express Balita. Express Balita.
0: Sa balitang nasyonal gihapon.
1: Balitang nasyonal, balita sa nasyonal.
0: Bana ni VP Sara ni sang-at og 7.3 million pesos nga damages suit batok sa mga nagpasaka sa impeachment complaint. Ganitong sayro ng report pinaagi ni katropang Bong Umaki Algabre sa XFM Davao Region.
1: XFM Report.
3: Ni sangat og damage suit si attorney Manas Escarpio bana ni Vice President Sara Duterte sa Davao City batok ato sa mga individual nga nagpaluyo sa impeachment complaint batok sa Vice Presidente. Ang maong kaso nagkantidad og 7.3 million kapisos o gikaingon nga may kalabutan kini sa giingong perjurious lies nga nakaapikto sa iyang reputasyon og legal practice. Ipangalanan sa reklamo sila si Joel Sabalia.

0: Amil Madriaga uguban panggiingon kauban nga giakusahan nga nagplano og black propaganda campaign may kalabutan sa impeachment case. Matod sa reklamo ang mga kampanyang giingon may kalabutan sa impeachment complaint nga gisuportahan ni Representative Lila Del Lema. Mga katropa, para sa hustong pamagi nga mamintin ang kalagsik sa kalawasan, mag-Sanson Vitamin C para immune system basko og perme. Alang sa Rika sa Pilipino, para sa Pilipinas, katropang Bong Umakyal Gabri, XFM News.
1: XFM Report. Balita nasyonal. Balita sa nasyonal. Express Balita. Express Balita.
2: Sa balitang nasyonal gihapon.
1: Balita nasyonal. Balita sa nasyonal.
2: Nisang-at og resolusyon ang 5 ka mga senador gikan sa minorya. O sa minorya sa Senado nga nanawagan kang Senador Ronald Bato de la Rosa nga mag-voluntary surrender ngadto sa mga otoridad. Ang Resolution Number 395 gipirmahan nila ni Senador Francis Pangilinan, Vicente Soto III, Risa Hontiveros, Panfilo Lacson og Paolo Benigno Bam Aquino. Naiupos usab si Senador Bato kang kani Senate President Soto. Tungod kay nabati niya nga siya gitraidor niini. Kuman giingong gitugutan ni Soto ang National Bureau of Investigation kon NBI nga ariston siya sa sulod sa Senado. Gisalikway usab ni Soto ang pamahayaga ni De La Rosa og namugos nga sayo pang iyang nakuhang impormasyon. Gitataw ni Soto nga tinuod nga nakikoordinar siya. Og nakikoordinar kaniya ang NBI apan iyang gimanduan ang mga opisyal nga mo koordinar sa Office of the Sergeant at Arms subay sa mga lagda sa Senado.
1: Balita nasyonal. Balita sa nasyonal. Express Balita. Express Balita.
2: Mga to ang mga balitang nasyonal. Oras sa 101.7 XFM Bukidnon. Alas 6:23 na sa buntag. Kape ba ang anti-cancer? Kape mga makatabang malikayan ang mga impeksyon? O kape nga makatabang aron imong problema sa timbang masolusyonan? Ano yan ang premium D3 coffee mix? Ang kape nga dunay mangosteen, vitamin D3 o stevia, ang premium D3 coffee mix. Uno sa antioxidants, aduna pa ay anti-inflammatory properties o makapaubos pa sa imong blood sugar level. Ang premium D3 coffee mix mapalit sa mga nakaniyang butika o parmasya sa inyong lugar, mapalit usab sa Shopee o Lazada.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Padayon sa pagatod sa tuang mga balita sa balitang international.
1: Balita sa international.
3: Balita sa international.
2: Gikataho nga ang Iran subling nakahimo sa pag-access sa kadaganan sa ilang mga missile sites o mga platform sa paglusad sa ilang mga tinaguang mga ammunition. Sumala sa classified U.S. intelligence assessments nga gikutlo sa U.S. media. Ang report nag-ingon nga ang mga ahensya sa research sa Amerika. Nagtuo karon nga ang mga pwersa sa Iran nagtukod sa o nagtukod pag-usaba sa kontrol sa operasyon sa mga nagunang infrastruktura nga nalambigin silang programa sa missile pagkahuman sa mga naunang pagkabalda nga nakaapekto sa mga bahin silang operasyon. Kahinumduman nga ang US-Israel ni bomba sa ilang mga military sites, lakip na ang mga infrastruktura paglusad og missiles. Ang Iran og US anaas sa life support ceasefire matud pa ni US President Donald Trump.
1: Balita sa international.
3: Balita sa international.
1: Express Balita.
3: Express Balita.
2: Laingan ay sa balitang international.
1: Balita sa international.
3: Balita sa international.
2: Pinakagamhanan ng missile sa Russia i-deploy sa dili pa mahuman ang 2026. Ano yung karunang report? Pinagin ni katropang Dave Niralaw sa XFM Bukidnon.
1: XFM Report.
4: Ma-insular na ang giingong pinakagamhan ng RS-28 Sarmat Intercontinental Ballistic Missile kon ICBM sa Russia sa dili pa mahuman ang tuig 2026. Personal kining gianunsyo ni Russian President Vladimir Putin. Sumala ni Putin nga human sa daghang tuig nga pagkabalda, mahinayon na sa hinapos nga bulan ang deployment ni ini. Gipasigarbo ni Putin nga kini ang pinakagamhan ng missile sa tibuok kalibutan nga adunay kapasidad mulupad sa suborbital sa kalibutan ug makalapas sa tanang anti-missile defense system. Mga katropa, para sa bago-bago nga panahon, kinahang lang protektado yung koglingon, i-boost ang imong immune system pagtumar o santon vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Alas na ikaw sa Pilipino para sa Pilipinas, katropang David Relao. XFM News!
3: XFM Report! Balita sa international! Balita sa international! Express Balita! Express Balita!
2: Mga katropa, para mapanormal lang imong pagbawas matag adlaw. Max Anton Gold Herbal Tika, mga katropa. Imo kini sa kamugay turmeric og cinnamon bark maong daghan kayo og health benefits. Gipatamis pa usab sa stevia maong pwede usab ba inumon sa mga adunay diabetes. Ang Santon Gold Herbal Tea mo patabang mga katropa nga mapanormal ang atong pagbawas matag adlaw. Ingon man malikayan ang bloated nga tiyan. Mga mag-Santon Gold Herbal Tea ka, mga katropa, nga mapalit sa mga nagkariyang butikang parmasya sa inyong lugar. Mapalit usab sa Shopee o Lazada.
3: Express Balita! Express Balita!
2: Sa Balitang Sports!
3: Balitang Sports! Balita sa Sports!
2: Ang NBA updates idalit kaninyo sa Windsor. Kuhaan na ang imong libreng bet sa windsor.ph. Spurs, gilang paso ang Timberwolves sa Game 5 sa score nga 126-97. Gilang paso sa San Antonio Spurs ang Minnesota Timberwolves sa Game 5 sa ilang Western Conference semifinal series sa score nga 126-97 nga gipahigayon sa First Bank Center niadtong Mayo 13. Gilubong sa Spurs ang Timberwolves ug nakuha ang 3-2 nga bintaha sa serye. Dako ang labaw sa Spurs nga anaa sa hapit 30 puntos ang biya sa dula nga nagpakita sa ilang dominanteng performance sa ilang home court. Si Victor Wembanyama ang nanguna sa pag-atake human sa ang kontrobersyal nga pagka-ejaka sa Game 4. Naglisod ang Timberwolves pagunit sa kusog nga opensa sa Spurs. Samtang nagpadayon ang health issue o pagpanakit sa tuhod ni Anthony Edwards. Kahinumduman nga sa Game 4, gitabla sa Timberwolves sa 2-2 sa serye. Human na-eject si Wembanyama sa miaging dula. Apan nagpakita og dakong bawi ang Spurs sa Game 5. Samtang ang sunod nga dula ipaabot nga mahimong win or go home para sa Minnesota. Ang maong NBA updates, gidalit kaninyo sa Windsor. Kuha na ang imong libreng bets sa windsor.ph.
3: Express Balita! Express Balita!
2: Samtang sa balitang pangkalusugan o health news.
3: XFM Health News.
2: Ginaduso karon sa Department of Health kon DOH ang total ban sa paggamit sa vape o e-cigarettes tungod sa hulga niini sa pangluwas sa publiko. Sigon ni Dr. Dominic Madumba, tumong sa mong sugyot nga hingpit nga ibawal ang paggamit sa vape aron malikayan ang dautang epekto niini sa lawas. Apan kung dili man matuman ang total ban, gisugyot sa DOH nga magpatuman na lamang og masugot nga regulasyon. Lakip ang pagtangtang sa nagkalain-laing flavor sa vape products. Gipasabot ni Dr. Madumba nga ang flavored vape makadani labi na sa mga kabatanunan busa mas maayong himuon na lamang kini nga pareha sa ordinaryong tobacco products. Una nang nagpasidaan ang DOH nga ang paggamit sa vape o guban pang tobacco products mahimong hinungdan sa nakalain-laing sakit sama sa cardiovascular disease, cancer o mga problema sa baga. Padayon usab nga ginatun-an sa ahensya ang mga pamaagi aron maprotektahan ang kahimsog sa publiko, hilabi na sa mga kabatanunan batok sa peligro sa panigarilyo o vaping.
3: XFM Health News.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Mga katropa, para sa instant energy, mag-premium D3 ang maski pa kusog o maski pa epektibo, premium D3 soft gel kapsula. Nga mo hatag o instant nga kusog mga katropa tungod sa VCO. Nga adunay taas nga MCT o medium chain triglyceride nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga mahatag kini o instant nga kusog sa tuang lawas. Mga kumpirmi, nagaluya ang imong lawas, mag-premium D3 soft gel capsule ka mga katropa. Nga mapalit sa mga nagkaryang butikag parmasya sa inyong lugar. Mapalit usab sa Shopee o Lazada.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Ano yan ang balita nga showbiz?
1: Showbiz. Showbiz Balita.
2: Nominado yung si Best o Best Actress si Angelica Panganiban sa Global OTT Awards 2026. Alang sa iyang maayong pag-arte sa seryeng The Silent Noise nga gihimo sa ABS-CBN o Prime Video. Ang Awards Night sa Global OTT Awards 2026 alang sa ugi katakdang ipahigayon karong Hunyo 20 sa Busan, South Korea. Nominado usab ang The Silent Noise sa kategoryang Best Asian Contents. Kauban ni Angelica sa serye sila si Zanjo Marudo, Zaijan Haranilla, Motia Orkia, KD Umalin o Mylin Dizon.
1: Showbiz News! Showbiz Balita! Express Balita! Express Balita!
2: Mga katropa, para malakutis artista. Ingon man, always looking young and fresh mga katropa sama sa mga artista mga katropa. Karon ma-achieve nato ang pamanit nga susama sa mga artista mag-clear skin herbal soup ka mga katropa. Nga dunay glutacogic ka. Kiniusab mapalit sa mga nagkaryang butikag parmasya sa inyong lugar. Mapalit sa Shopee o Lazada.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Sa katapusang hanay sa tuwang mga balita, ang balitang kakaiba. Lalaki na sayran nga ang tagiya sa iyang paboritong bakery, mao ang iyang tinuod nga inahan. Atong sayron ang report, pinaagi ni katropang Tatay Iko Lima, nanukada sa XFM Bukidnon.
1: XFM Report.
5: Si Bamar Hunter, 50 anyos nga taga South Shore, Chicago, nadiskubrihan nga adoptive child siya sa dihang nag-edad siya o 35. So kani adto, nahibalo na siya kung kinsa ang iyang tinuod kainahan ni atong Marso 2022. Na genetic genealogist nga nakabase sa California nga si Gabriela Vargas, tabang kang Bamar sa pagpangita sa iyang inahan. Sa usa ka interview kang Gabriela alang sa The Washington Post, siya ingon nga si Bamar adunay kama sa Ancestry.com, LCC o Ancestry. Ang Ancestry usa ka American genealogist company nga nakabase sa Lehi, Utah. Kini ang pinakadako nga for-profit genealogy nga kumpanya sa kalibutan. Gipaambit ni Gabriela nga tungod sa Ancestry, si Bamar adunay maayong kahigayunan nga makita ng iyang inahan. Nagatag si Bamar og sample sa iyang DNA sa Ancestry. Nagmatch sila ni Leonor Lindsay sa Cinta City. Anyos, kinsa mao ang tinuod nga inahan ni Bamar. Din hinadayo na hibalaan ni Bamar nga ang tag-iya sa Gabe Miss Samsuga nga paborito niyang bikiri shop sa ilang lugar nga kanunay niyang aduan mao ang iyang inahan. Katropa, para lilibitin si Mrs. Panong sa paglabing-labing. Katropa, paginom og Turbo Main Enhancer. Alang sa nagayos ang Pilipino sa Pilipinas, Katropang Iko Lima, XFM News.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Daang salamat Katropang Tatay Iko Lima sa pagatun sa maong report. Muna itawag na ito mga katropang, the world is tiny and small mga katropa, small world. Alang sa mag-inahan mga katropang, magsilingan, ramanday ni sila mga katropang. Kaya sumala ni Vamar nga paborito niya nga bakery nga iyang ginaadtuan gyud perminti kinapalitan mga katropa. Kaya mao dai mga katropa ang na nag-iya ni ini ang iya ang inaan o gani ang mao nga bakery mga katropa silinga nga dapit lang sa ilaang nga balay. So pinaagi usab mga katropa sa DNA mga katropa nga nagmatch online mga katropa ang ilaang DNA ya ni Vamar og sayang inahan nga mao di ay nga nanag-iya sa maong nga bakery.
1: Express Balita. Express Balita.
2: 36 minutos nang nakalabay sa alas 6 sa buntag mga katropa. Kumusta ang inyo ang mga kabuntagon mga katropa hilabi pa sa ato ang mabugnaw nga panahon. Wala nga sugdi ang inyo ang adlaw mga katropa sa pagtimpla og kape. Sama na lamang sa Santhon Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, o ka mga katropa, Santhon Gold Coffee Mix mga katropa. Ang kape nga gama sa Yes 12 mga katropa nga makatabang usab nga malibyuhan ang mga balitian sa tuang kalawasan. Good morning dahil sa tanan natong mga suking tig paminaw.
6: Good morning!
2: Ingon man sa tanan natong mga sukong tig paminaw.
6: Good morning!
2: Good morning usab sa tanan nato nga mga live viewers karon.
6: Good morning.
2: So kagabi mga katropa ana sa alas 7:48 sa gabi. Adunay nahitabong buto-buto mga sa armas mga katropa didto sulod sa Senado mga katropa. Gani madungog gyud mga katropa pinaagi usab sa mga video nga ni Kuyanap online mga katropa. Ang mga buto-buto sa armas sulod sa Senado mga katropa. Gani nagkaguliyang ang mga individual nga nasulod sa sa Senado mga katropa, lagi po sa mga senators mga katropa. Tungod human usab mga katropa nga gikordon aron nga safety mga katropa ang maong building palikayan mga katropa o maiwasan mga katropa ang kaguliyang, maiwasan mga katropa ang tawagan ni kanang malikay mga katropa sa kagubot ang maong building human usab sa nadunggan nga sunod-sunod nga butob sa armas mga katropa. Wala pa ni angkon kinsa ang mga nagpabuto niini mga katropa. Sanay ba sa mga awtoridad o sa pribadong individual mga katropa. Apan gani mga katropa gawas sa Senado nagpahigayon usab og rally to adito mga katropa nanukad ang mga supporters usab ni Senator Bato de la Rosa human mga katropa nakakustudiya or under custody si Senator Ronald Bato de la Rosa sa Senado mga katropa.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Alas 6:39 na sa buntag. Good morning day kay katropa nga Dodong R. Full Guerinas. Paing buntag diya kanimo katropa. Samtang mga katropa, wala kita igong oras sa pagpadayon sa ito ang programa mga katropa. Ang ato ng mga produkto sa Yes to Health, asama na lamang sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, Clear Skin Herbal Soap, Santhon o Santhon Plus Herbal Soap, Santhon Gold Herbal Tea, Santhon Vitamin C, Premium D3 Soft Gel Capsule, Premium D3 Coffee Mix, Santhon o Santhon Plus Gold Capsule, mga katropa, o pang mga produkto sa Yes to Health, kini mapalita sa Mercury Drug, South Star Drug, TGP, Generica Nationwide, ingon man mapalit sa Lazada o sa Shopee, o sa mga butika sa inyong lugar. Sa ngalan na lamang sa kinatibuk ang pwersa nga naglangkob sa XFM Philippines Nationwide sa pagpanguna sa among station manager Ms. Rusty Maricudino sa mga kaubanan diha sa technical department sa pagpanguna karon ni katropang Rustom Villafranca kauban sila katropang Dave Vineralao o katropang Jao Pagutayaw sa newsroom sa pagpanguna sa among newshead katropang Jonathan Lee Soriano kauban si katropang Prince Obras o sa naginusara namo nga si Princess XFM Bukidnon BB Cinderella. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Hanilo Tabios Army Scene o kini ang Express sa Balita.
1: Express Balita. Express.

Suan ug dinhi. Karon lawa. Kamong tanan. Aruan lawa. Naa mo mga bagong blip. Oh, naa mo mga bagong blip. Okay, sila uno, sila dos, pagtapok mo. Oh, sige. Ang kabiyuhan ay nabog blip. Di ba exciting?

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Knowing to stop.
1: Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang premium D3 ay mayaman sa vitamin D3 at medium chain triglyceride na pinoproteksyonan ang inyong mga tonsil mula sa pamamaga or tonsillitis. Ang tonsil ay dalawang lymph node o kulani na matatagpuan sa bawat panig ng likod ng ating lalamunan. Bilang bahagi ng ating immune system, ang mga tonsil ay lumalaban sa infections. Ang ating mga tonsil ay kabilang sa ating first line of defense laban sa mga infections. Kapag humina ito, maaari tayong tamaan ng mga viruses at bacteria at magdulot ng pamamaga at pananakit ng lalamunan. Kaya napaka-importanting uminom araw-araw ng premium D3 dahil ito ay mayaman sa MCT or medium chain triglyceride na napakabisang natural na antiviral at antibacterial agent. Dahil sa namamagang lalamunan, ang mahirap na paglunok ay mararanasan ng isang taong may tonsillitis. Ang mga lymph nodes o kulani kasi ay lumalaki at maaring maramdaman sa bandang bahagi ng leeg. Ang tonsillitis ay maaari ding maging sanhi ng paninigas ng leeg, sakit ng ulo at mabahong hininga. Ang tonsillitis ay maaring sanhi ng iba't ibang uri ng mga virus tulad ng herpes simplex virus, EBP, at maging tigdas. Kapag madalas nagkakaroon ng tonsillitis, posibleng magkaroon ng malalang komplikasyon gaya ng heart disease. Ang medium chain triglyceride mula sa premium D3 ayon sa mga eksperto ay may kakayanang labanan ang mga viruses na ito ay sa pamamagitan ng pagsira sa kanilang protective lipid membrane. At para mas mapalakas pa ang pagiging epektibo nito, ang MCT mula sa ating premium D3 ay ipuproseso ng ating katawan upang maging monoglycerides na isang mas mabisang antiviral at antibacterial agent mula sa premium D3 na nakatutulong upang mabilis na gumaling ang tonsillitis na dulot ng mga viruses at bakterya. Ang pinakakaraniwang bacterium na nagdudulot ng tonsillitis ay Streptococcus pyogenes, ang bacterium na nagdudulot ng strep throat. Ang premium D3 ay nagtataglay din ng mga highly potent antioxidants. Isa na dito ang caffeic acid, phenethyl ester or CAPE na wala sa ibang D3 supplements. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang CAPE mula sa premium D3 ay nagtataglay ng antimicrobial, antioxidant, anti-inflammatory at cytotoxic properties. Ang pag-aaral nito ay nagpapakita ng antimicrobial activity ng premium D3 laban sa Staphylococcus aureus, Haemophilus influenza, rhinovirus at Epstein-Barr virus na nagpapakita na nakikita na ang kanilang RNA at DNA at cellular proteins ay posibleng maging target ng CAPE mula sa premium D3. Kaya ang pag-inom ng premium D3 araw-araw ay kapakipakinabang para maiwasan at malunasan ang pamamaga ng ating lalamunan. Maliban pa sa mga nabanggit nating mga phytochemicals, ang vitamin D at vitamin C na nasa premium D3 ay napaka-importante din sa ating katawan para pababain ang panganib ng paulit-ulit na tonsillitis. Sa isang pag-aaral na isinagawa, ang level ng vitamin D na higit 75 nanomoles per liter ay may kaugnayan sa mababang kaso ng upper respiratory tract infections at tonsillitis. Ang premium D3 ay may taglay na pinakamabisang uri ng vitamin D na kung saan ang vitamin D ay mas naaabsorb sa bituka dahil ito ay may kasamang EVCO. Mas pinapabilis ng MCT na nasa premium D3 ang absorption ng selenium at vitamin E na nagtataglay ng mas malakas na antioxidant na lumalaban sa malalang tonsillitis. Kaya para maiwasan at maibsan ang tonsillitis at iba pang pamamaga, uminom ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga butika sa buong Pilipinas.
1: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
3: Habang nagkaka-age tayo, ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try me rin.
4: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3 Food Supplement, ang bagong magkagampay sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
5: Inyong napakinggan ang The Secret.
1: Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health. Sa usa ka haya o dinhi.
5: Kap, kap, mabuni ng tabulik, kap.
6: Oh, ha? Kasiyugod. Huwag niya lang, master.
5: Kap, maniguro taba kay pagkakakita ng sign diyaw. Oh, kita ka?
6: Asya.
5: Alam na sa iba babaw na. Maniguro lang takap kayo. Pagkakakita ng nakapaskil niya skirid ka. Remains will be cremated. So dito magpadugay-dugay. Kasi mapil ta, lisod na kayo. Tapasin na ta.
6: Exciting.

0: Dana ang nito nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marino, tori sa kong at labor. 25, mangingi ko na sakit na yung muto ni inong po Santon Plus na wala siya. Nanan na akong pangingi.

0: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
1: Hala, happy ka kong Junti. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
2: Ay, Mami, ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
1: Na naman, usan na adik to?
2: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganap.
1: Ha? Tinuot? Wala yun?
2: Oo, naapagin si Repa Cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
1: Sa lahat kayo day ha? Mata na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
2: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedia ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o pambal. Yes, libre ka na kanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pag-cashback ka pa.
3: Premium D3 ang bago.
4: Hi, si Alvin. My turn as gig ka subawa. Isip ko sa kasayit list. Premium gig kong natumar o premium D3. Di na ko ginasipon o nasubawa.
3: Premium D3. Makatabang sa maayong panlawas na may VCO o moringa. Mapalit sa mga butika.
5: Mahalaga paalala. Ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Santon Gold. Live Testimony.
6: Juanita Badaho. Sa sakit ang karawan. Laging mamamaga ang binti ko. Subukan ko. Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko, body pain.
7: Sarin
6: yung
7: pamamaga
6: ng
7: binti. Mabibili sa inyong mga sugin mutika.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdik sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap. Makaprotekta sa skin cells agad malikawan ang skin damage. Kaya may ara inis ang Lota Kojic with virgin coconut oil. Rich in vitamin C, antibacterial, kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Santon Plus Herbal Oil.
10: Kaninyo, tanang katawahan sa Malaybalay. Hindi si Kagawad Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pagsaligan na mahibong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan na tanan akong bisaad sa inyo. Ako yung ka ng pagabuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga na yung prinsipyo o baruganan. Kung sa manggaling akong gituyan ng mga pulong, ako ginapag tumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahom na iya kong imutang biha isip City Councilor. Kung ako maning kamo, nilipid na ko pakyaso ng inyong pagsalig o bugma nilin sa ako ha. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawad Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, malay-balay o dagang salamat.
11: Dong, nagpilay niyong gasolina?
12: Uy, Tay! Prato na kayo dito, Tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Pagko manunta ni gasolina, malawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mang hugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilikilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, alah, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa atong makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina sa pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oo, oh, mo ba na yun? Hala, sukad ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan nimong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: XFM Bukidnon, Serbisyong Katropa Caravan at Barangay Malago, Covered Court, Malaybalay City was indeed successful. Daghan kayong salamat sa mga nagpaluyo ug nahimong instrumento na nagmalampuson ang maong tinuig na programa alang sa katawhan. City Government of Malaybalay, headed by Mayor Warren Pabilyaran, City Councilor Jason Chan Ayala, Councilor Cromwell Kirill Dinlayan, Councilor Dindo Dinlayan, Board Member 2nd District Bobby J. Dinlayan, Board Member 2nd District Kuya Marlon Dinlayan, 403rd Infantry Peacemaker Brigade, Philippine Army 8th Infantry, Dependable Battalion, Philippine Army, Malaybalay, Greek Brotherhood Alliance, ug mga miyembro nga fraternities, PSA Bukidnon, Attorney Rafi Roncales, Nature Spring, DESTA, Malaybalay, Malaybalay Massage Therapist Association, COMELEC, SSS, PhilHealth, El Elyon, Shell Mobility Station, Mr. Arnel Bakong, La Agnibisor, Boysol, City Health Office, Malaybalay, Dental Department, DA Malaybalay, Barangay Managok, Michael Armisin of May Photography, and Yes to Health Naturopathic Clinic with Dr. CJ Negruda. Kami ang tibuok puwersa sa 101.7 XFM Bukidnon. Kanunay mapasalamaton kaninyong tanan, mga katropa.

0: Eh, Balon! Eh, Balon!
1: Kitin!
0: Nga kaya sindi, ha?
1: Naa!
0: Eh, ang belpon ang siyagin!
1: Akin! Akin! Akin! Exciting!
2: Oras, alas 7 na sa buntag. Oras, hatod ka ninyo sa Windsor. When? From within. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
3: Mga

0: Inom nimo 100% caffeine free para sa epektibong kombinasyon. Minom og Santon Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix, ang Premium D3 Coffee Mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si James. Nagana kayo ko na tiliwan na kape. Na 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun na kape akong ganahan na nauyunan yun na ko. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto ra ang tamis, sakto ang kaisog. Masilipin mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect.

0: Salton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Magustin, malugay, ug soya. Salton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Ang Salton Gold Herbal Capsule, ang Salton Vitamin C, ang Salton Plus Coffee Mix, o Premium D3 Coffee Mix. Mapalit sa mga soaking butika, o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar, o uban pa nga mga drugstore nga dool sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health, kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
0: The Secret of Health.
1: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan natong mga balatian.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula Pari hanggang Hulo, mula Siyudad hanggang Lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o kumbiktado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

0: Uban, sikat tropan, Armel Cortez. Bullseye.
1: Good morning, friends. Sige, kumusta ang maing buntag? Kaninyong tanan. Mga katropa, welcome, welcome, welcome, welcome. Welcome, may kailangan sa tubag para kumanuban sa tulumanong nga Bullseye. Adlaw karon mga kaigsunan nga Webes. Pinsa 14 ta sa bulan, mga higala, sa Mayo 2026. Kami na sa bigala manumbalay kaninyo hangtod ta may gala alas 9:30 ang alas 9 na kay Webes man daron ang gatak na may gala sa buntag alas pagtulol kaninyo may gala sa labing labas ng mga katikaran mga balita isyu giskutanan labi na gyud karon mga katropas panghitabo sa atong nasod. Sangan may gala sa kinatibuk ang puwersa sa XFM Network Philippines 107.1 XFM Tagum. Pag-iabon niyo, kauban ako sa katropang Armel Cortez.
0: Kauban si katropang Armel Cortez.
1: Alas 7:14 na may galandag na sa itong pagpanagumanuban. Mayong buntag sa itong mga katropa din may galas dakbayan sa Tagum. Sa mga katropa na ito din sa lalawigan sa Davao del Norte. Din may galas sa mga silingan na ito ng mga area Davao City. Din may galas sa may Bukidnon. Sa mga Davao Oriental. Davao de Oro, good morning! May buntag sa itong mga naglantaw karon may gala sa itong social media. Pasensya na medyo nalangan kay na bilar ko mga igala o kini mga igalang atang-atang kagabi sa mga panghitabo. Pero nadakpan ako na ito may galang lalaki nga nagpakaroon ingnon may galang sakop sa media. O, gamikan may galas kagubot sa Senado kagabi eh. Pero makatingalang kay nauna mag-uli ito. Naunag uli mga igala ito mga kurukong ho. Alas 7:15 na may buntag isagani kay Joka Madom. Nil si Big Madom ni. Imong gwapong uyuan. Napagilang. Digi ka basta-basta tiyo ba? Ha? Lil si Big Madom ni